0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports uban sa atong sports analyst, international boxing judge kasama ni Edward Ligas. Sa mga Edward, may buntag.
4: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Bagong hari no sa welterweight division si Chupimo Lopez, humaniya gipildi kagahapon ang kampiyon sa WBE nga si Rolly Romero alang sa usa ka majority decision sa first round pa lang no, nga mipakita na siyang skills Lopez ngadto na sa third round. Apan dito sa fifth round, hapit siya diriyot siya manakdown ni Lopez tungod sa usa ka kusugno nga tuo nga komo nga mitugpa sa iyang ulo. May nalang kay nakagako siya. Ngadto sa 6th round paingon sa 12 rounds no, na iyag yung na outbox no, na outbox ug na outsmart niya si Romero og midaog siya pinaagi sa usa ka majority decision, usa ka horado, mi surkinig 114-114 tabla apan ang duha dito pabor ni Lopez og mao na kini kambagong kampiyon sa World Boxing Association WBA sa welterweight division. Dili makatuo si Romero nga napildi siya tungod kay alang niya iyang gi-outbox si Lopez. Og si Lopez mi angkon usab nga sa fifth round no, kusog gayo ang kumo nga iyang nadawat og hapit kuno siya manakdown mismo og iya usang gi acknowledge nga ni adtong naglisod siya sa kwarta, gipautang siya og $5,000 ni Romero ni adtong panahon nga lisod gyud kaayo siya. Nagpasalamat siya ni Romero nga gihatagan siya kay gayunan. At the same time, may paibaw si Lopez nga ang sunod niya makontra, magpaabot siya alang sa usa ka unification fight kinsa may mudaog nila ni WBC World Champion Ryan Garcia kontra ini sa Briton nga si Conor Benn nga gikatakda karong sunod buwan. Gawas ni Garcia og ni Benn, posible usab siya nga iyang unify ang bakos nun sa IBF welterweight champion nga si Lian Paro nga taga Australia. Arita sa basketball, upat na lang kaadlaw sa dili pa ang duwa no, tali sa Gilas Pilipinas og Jordan hangtod karong adlaw. Wala gyoy timailhan nga mutunga no si ang naturalized player nga si Justin Brownlee nga tuwa pa karon sa San Diego, California no, nga nagpadayong nagpaalim sa iyang mga injury. Ong wala man gani di gyud makatunga si Brownlee, posible nga puro na lang no mga Pilipino no, ang mga players nga muduwa alang sa another round sa FIBA qualifier so alang sa World Cup. Kayon duman nga si Brownlee maoya pambato sa Pilipinas no, isip naturalized player alang sa Gilas nga gikatakda nga muduwa karong 28 sa Jordan og sa pit sa 30 kontra sa Iran. Kinahanglan mo daog ang Gilas no sa maong mga duwa sa di pa sila mo duwa sa Syria nga posible nga karon nga mapil din nila apan ang Jordan o Iran crucial kaing mga duwa aron sila makasulod gyud no sa FIBA World Cup nga gikatakda sunod tuig. Kini nga atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
2: Radyo mo, nationwide.
3: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa to balita sa sports. Kita maglangan ato na ipaybaw karon. Kisa na po ding laing magkarawat sa tong 200 pesos nga GCash. Kay nakatubag sa tong simple kay nga pagutana niya. Naka-follow pag yun sa tong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. O niya, gishare po niya ang programa ni Attorney Rufil karong buntaga. Congratulations, yan tubag, OBEP. Oh, dili audit ha, kaya wak naman na sa audit. OBEP, sumana ang ngan sa bagyo kung makasood na spar. Karon sa udil pa manihangan. Congratulations, yan nakafollow po siya sa itong promo mechanics. Busa ni I, 200 pesos, ipaagi na itong GCash siya para ni Ayan Aligre Patalo. Ayan Aligre Patalo, congratulations. Yeah, Sir Ayan, paliog og chat og balik diri sa ato nga Facebook page. Ihatag ang imuhang kompleto nga pangalan. Ingon man usab ang GCash number para to na to ma-forward ito ang imong premyo, 200 pesos. Congratulations. Ayaw kalimot ha kay padayon ta nga nag-ilis diri og mga coupon. Aro makapil mo sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Diin ang inyong mapalit nga Bayo Jessic 20 pieces. No, ang inyong resibo ana sa inyong pagpalit og 20 pieces ka Bayo Jessic tablet. Huwag dalhon diri sa atong istasyon para mailisan ka na og raffle coupon. O niya, kinahanglan ha, nga mo reflect din na sa resibo nga 20 gyud ka pieces sa Bayo Jessic tablet ang inyong napalit or ang inyong nabayran, ha? Oh, okay, so dalhan na diri ang resibo ninyo sa inyong napalit nga 20 pieces nga Bayo Jessic tablet gikan ito Agosto 10 og sa nisunod gang mga adlaw. So, mingon galik kag August 9, August 8, August 7, dili na na pwede nga resibo. Katugay nakatungtong na sa August 10, Agosto 10, unya, pa sa ogsa ni sunod pa nga mga adlaw. Pwede ganig karon pod. Busa, palit mog Bayo Jessic tablet, ning musunod nga mga pharmacies o mga groceries or mga convenience stores, ha? Kaya bawin sila ang pwede ninyo nga palitan. Mga 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy, ino 360 Pharmacy, bisag asa kalingi, naagyod ni. Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. O yung mga supermarkets, yung mga convenience stores nga pwede sad, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o gang SVI. Mga lugar nga doon na aning nga klase sa store, ha? At ito pa dito palit o Bayo Jessic tablet, 20 pieces. O niya, kinanglan, katong inyong resibo nga dalhon diri, mo reflect po dito nga, 20 gyud ka pieces nga Bayo Jessic tablet inyong nabayran or ang inyohang napalit. Dalhon na ninyo diri sa atong istasyon para mailisan na raffle coupon kaya mo na gamiton para sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Yung mga premier ba ni ini dagko kaayo. Ang atong mga weekly draws, doon na puntay mga winners ni ini. Upat ka buok makarawat og 2,000 pesos kada usa. Unya weekly draw nga major winner 5,000 pesos ang madawat. Sa grand draw ang minor winners makarawat og 10,000 pesos no. Upat sa din sila nga makadaog ni ini. Sa tag 10,000 kada usa nyo upat ka winner sa grand draw. Ang major winner sa grand draw nato makarawat og 100,000 pesos. Sa dako ani. Nahala ko gihi na no nya pamalit og bio Jessica 20 pieces. Ha, kinala, makita na ito din na sa inyong resibo or receipt nga 20 pesos ang inyong napalit nga BioJessic tablet o ang amount niya ni-reflect po sa 20 pesos nga inyong napalit. Okay, pwede mo muari diri sa itong istasyon para mailisan ang inyong resibo o raffle coupon kay Monay Gamiton o Ebola para sa BioJessic Bitbit sa Swerty Raffle Promo. Nya pabuta lang yun, kaya ito sang i-announce. Sanos na ang unang weekly draw. Anya magsunod-sunod na ay mga weekly draw una pa dito sa grand draw nga dagko na gyud kay nga prizes ang atong madawat. Pugihin na ninyo ha, mas daghang raffle coupon ang inyong mahagbong sa raffle promo, mas dakong tsansa nga makadaog. At oras karon alas 8:14 na tagin niyo karatod kay balik sa attorney Rufil para ipadayo na iyang mga isyu ug mga komentaryo ingon man ang uban pa nato nga mga balita. Para ko diris control kasama ang Cases Mania o Ganemskin Yonas. O sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpamina o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras, alas 8:15.
0: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asa dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang. Daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
14: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala,
15: ang bilberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:20 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ato sa may galang tagag pagtagad atong duga mga discussions karon nga buntaga. Atong ipadayon mga sukin tigpaminaw. Unya kinini ang daghantag mga isgutanan karon, naghampot ang mga reports unya labihan ka mga stressful ning uban mao nga sa dili pa resulta sa pagpanghatag mga pahalipay no sa mga nasakpan na minaw sa DYHP ug IFM. Busa makadawat mga pahalipay gikan sa tong Sibianan, lingaw-lingaw sa ginagmay mahigala sa mga padayon nga sipa ng ilang mga radyo. Busa makadawat mga pahalipay mga kaigsunan. Nasunin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP. RMM Report.
8: Mayong buntag ka sa mga regimen na ito ni Rufil. Mayong buntag sa tanang suking take for minan itong station DYHP. Nagkita ka sa Cebu City North District. Dinelaw sa maswerte makadawat sa itong mapangalipay. Nga bugas o chorizo. Isip pasalamat silang kanunay pagsuporta sa itong station DYHP. Sila Daisy Alfonten, Concepcion Rosales, Josephine Benitez, Miralena Colaba, Romeo Buongo, Yolanda Villamor, Reggie Sarantan, Lunita Duron, Tito Sanson. O sarang nang sa ikasingin ninyo sa DYHP.

Hey, asama Julius Balilig Idol B, salamat lalin na naman sa ligada. Sala, sige. Exercise sa kabuntagon. Sayo sayo, ginagmay sa ating mga listeners nga nasakpan nga naminaw sa DIY HBO FM. Askang si Paas ilang mga radio mo na makadawat mga pahalipay gikan sa itong sibya.

0: Okay, rin salamat Julius Balili, Idol B, o sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP.
1: Straight to the point.
0: Pusa na ganoon ang mga palipay gikan sa atong sibiyanan. Alas 8.25 na, standby sa atong pagbalik.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30th with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
4: SM 3-day sale.
3: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloris Residin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
14: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
16: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
17: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tandway. Drink responsibly.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve yung mag-Tandway Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tandway Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandway Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong takna may galala sa 8.29 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, ato tagad pagtagad, mahigala, balik ta sa itong mga issues karong buntaga. And of course, mga kagalan, sgutan na itong dugang ang nahitabo mahigalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sgutan ta ni Ron, og ang mga report sa itong mga kaubanan. Pero, ning buntaga sa mahigala, ni ani si Mayor Mike Rama, ni bisita sa itong sibianan kalit karon, pinakalit man niyang bisita dere, but gikan baka ni sa nagjogging or di baka ni gikan ato sang entertain kadali kay mi anhi man siya busa mangutan na taniya mahigala og mga issues sad ha naman tay mga issues nga to tagad pagtagad ro butaga Mir Mike may buntag nimo
2: brother Attorney Ropel Banyo may buong tinas lang anong brother ka na ko kay member mo ko sa Oasis 56 ikaw na mga sa Oasis sambut sa numero mo sa Oasis basta ako 56 niya at the same time aga, there was an anniversary matigay ka kaadto dito or what so belated anniversary sa ato ang kaningingala na ito charismatic group or grupo nga pirming painumdol mo ito sa Ginoo ni Tatay Limchua. Now may buntag
0: diin yeah. Magagikan mura magsayo makikas kabuntagon gikan ka na jogging gikan ka na kung sa may
2: imong
0: turga jacket man ka
2: ang naita mo di mamay hindi ko mag jacket kay mag-imirka na man ka mag-imirka na tago hindi kayo ingunta nga ka nang out of dressed kaya ito ang host very much not overdressed but very well prim and proper
0: pre-buyag,
2: deeper
0: so nya diin pa magikan sayo magkay ka
2: hatod lagi ko sa kong anak.
0: Punya.
2: Pagkakuman, back to base ko. But actually, parts ako agyong bahatong karong adlaw, nga muhapit ko din, he. Kay, panawagan.
0: So, pangutan, onti ka, kay muhapit mo ka din, he. Katong mga kaso ni mo sa graft cases, well, dismiss mo sa Sandigan Bayan, no?
2: Sandigan Bayan, praise the Lord. Oh. Ate, Lord. Puna pa yung ba niya?
0: Pila magkakaso ganyan mong graft cases, ganyan?
2: Actually, ako pa lang kung sa istorya pa, mag-inventory pa ko.
0: Andaganday kayo?
2: Hindi, mandaghan.
0: Pila magkabok na sa Sandigan Bayan?
2: Wala na. Parabuyag.
0: O, kato na-dismiss ba? Pila kabok itong na-dismiss?
2: Tulo, matang ito, together.
0: Tulo?
2: Oo, niya, maluoy mo ko. Ito kay, ano bang way labot mga tao? Wadyo yung tayo sa mga tao. Gidrag lang yun sila tao. But, salamat na sa, dinalandang mo balik pa sa istorya. But we have to thank
0: pwede ba may buwan to? Unsa ning tulo ka mga kaso nga gidismiss? Mao ni kato sa garbage, unsa man ni?
2: Back. Nya kanang back bidding awards committee. Sila yung trabaho dito. Ang ending niya mapita nang usbununo ng balaura oi. Nga inig abot ilang recommendation, last ka mapirma. Nya ikapay hope. Nya supposedly hopes being eternal. Hopes mata makiha mereka.
0: Pero ang imong nepotism, napa? Napa ha?
2: Ampo lagi ninyo. Kaya wala lagi ito yung nepotism. Katawa mo kasi pulo kibuloy o si digong sa kanang istorya ha? Ano ba ningong ko? Kanang duha ka book na ko nga anang
0: brother-in-law.
2: Brothers. Mga brothers-in-law. Brother-in-law. Nanabaho na tanong si Tihul. Uy. Wa, mabitamingon ko nga. Nga nung nahi mo, may nepotism. Wa, magkano mo, yung nepotism.
0: So, nangarbaho na sa City Hall, di pa ikaw mayor?
2: Di pa ako mayor, di pa taon. Produce for santo.
0: Nga, tungod kay, mas ba, tatong naglibin-libin na lang ka ni Maluar, tato?
2: Wala, ay.
0: Pero kay imo magipagaslan mo na.
2: Ano naman sa nga ako pagkaslan, ikog mamalan ako. Nagkatawa, Ken, matawa naman isa. Ay, napasi Ken, napasi SJ. Jimmy Abelia, balokon, minaw na. Yang hita ko ito, agi ko, Idol Boyke o Idol Mikey. Nidaot man si Idol Mikey. Naman ipuli si...
0: Ipuli?
2: Naman ipuli dito, si Mems, of course, si RB. Kamunta man, nga na, adini. So, more or less, kaingunta nga, kana bang, lipay ko karoon na ako dito.
0: Pero ang imong nepotism case, napas ha, asa manapit nga label ron?
2: Sus. Din lang ito pinumduman, kaya masuko niya yung judge ito, hapit na naman man.
0: Pero di man tamo isgot sa merit sa kaso.
2: Basta gawin,
0: asa naman niya status?
2: Sa merit sa kaso, kay may buong ka nga naabot sa San Carlos City.
0: San Carlos ang imong kaso.
2: Hindi lang ko kay, sugot po kong istorya, no? Manghilak mo nga. May saan eh, gugma niya pagkuman. Paato ko dito niya pagkuman. Hindi lang kay, hindi ko gusto ma-jeopardize. Kaya na human na ba na hapit? I think human na mag-tingali. Para na ko, in God we trust.
0: Okay, sige lang. Aritas kaso, katubitong ikaw may mayor, o niya, na-experience ta o kinini ang linog. Experience po tag Yolanda.
2: Yolanda.
0: 2013 to.
2: That's right.
0: Gitagan man imog tag 20,000 nga bonus. Emergency bonus.
2: Nalibog sa ko.
0: Ang anong, mga taga City Hall employees.
2: Nalibog sa ko. Mga hatag nung tanong, kikiha ko pa ka.
0: Oh. So na, pending po ni Kasuha. Kung saan
2: I don't know. Basta kay, na yung mga disalawan. Oh. Ang ito bang atanan?
0: Oh.
2: Na ito bang na kay Pugado man ta. Mm. Yan, kibalo man ta nga.
0: So, kanin disallowance, notice of disallowance sa kuha.
2: Di pa na final, oy?
0: Di pa final.
2: Di pa, oy. Pero, bisag maabot pa na sa, maabot pa na sa korte na yung mga Supreme Court decision na.
0: Mm.
2: Yan, nalipay mo ko kayo. Kita mo ko sa mga explanation ba?
0: Ah.
2: Sa ako abogado, Attorney Colin Russell.
0: Mm.
2: Kita na ko niya, subscribe man sa akong utok.
0: Mm.
2: Kadunga, pag-atin ako o MCLA.
0: Pero babayron man ang mga empleyado, ibabalik ang 20,000.
2: Nung sa mga. Ayaw sa mga, murang mamag sa iyon, rakay baton, oy.
0: Oo.
2: Huwag mo ganyan, ipabayan ang mga malita niya.
0: Oo.
2: Bida, kalagot ba? Kana ba? Kaya, nga, ang mga empleyado, so mula, you know, we did and everything was with praise.
0: Mm.
2: Tanan, palo mo na.
0: Mm.
2: Ganong ako man yun.
0: Oo.
2: Bakit si Bal, palagi na lang si Bal, baka lang kata, salina si Nina, Tuntun Gutierrez, o ni Vilma Santos, no? Si Bal na walang malay. Ang umana, nangamatay na ng mga aktor. Prolingaw kay Kugtan, kanang Netflix ka, pangako sa'yo, ipaglalaban mo, at tagabi ang tasawayan ako, na?
0: Oo. Pero ato klaro ko ni Bekan yung notice of disallowance, be? Kini notice of disallowance, o sa may napan ni sa kuwa ron, di ako lang nang ipangutan na yun, kaya na-appeal niya sa kong discussion, magod ni, but dili ka nang, kuwa na, kining pagdawat og notice of disallowance, dili pa final
2: wala. Na? Wala, mapita na mo.
0: O sa inyong gihimo, pagdawat ninyong notice of disallowance?
2: Tubagulan ni mo.
0: Tubag na ni mo?
2: Tubagulan ni mo. Niya, kung mabot mangyali dito, ma-appeal ka.
0: Mm.
2: Niya, kung usap mangyali, ipakiharaguta.
0: Mm.
2: Kaya inigabot na sa kiha, muabot man na tao sa Supreme Court.
0: Mm.
2: Inigabot sa Supreme Court, ay agiligin kong MCLA.
0: Mm.
2: Duwa ka week ang akong MCLA.
0: Mm.
2: Katong na, katubang na, kuhaan ko, na pikas, na pikos, na tikas.
0: Mm.
2: So, naadto kong Manila, oy.
0: Mm.
2: Haroon nga, mabalik na ko ako ang pagka-abogado.
0: Mm-hmm.
2: UP ko.
0: Mm.
2: Ang usa UP, ang ikaduha sa kaning SMX ba ito? Aura.
0: Mm-hmm.
2: Classmate me ni Vice President Binay sa Aura. Aura mm-hmm. ba na rin, no?
0: Oh. Kunya, kumusta mas Binay ron?
2: Okay man. But he's not as good as he used to be. But he is very much alive.
0: Mm-hmm.
2: And then si Harry Rocky, mo ang lecturer sa kaning trial technique.
0: Mm.
2: Muna nga, when you talk about, na, may lecturer.
0: Mm.
2: Parte
0: so muna ako patpasabot, nga kantong pagdawat ninyo kay 20,000 man to kada empleyado, niya nihatag man ang kuha og notice of disallowance. Mm. Na problema man to mga empleyado gani kay ipabalik ang 20,000.
2: Ayaw sa.
0: Wa pa to.
2: Wala pa ayaw sa.
0: Kaya
2: muna matag, maramadang isingan na kay Supreme Court lagi nisulti na klaro kayo gross negligence, bad faith and etc. Wala kay na nga nung utawang ninyong ipasam na sa mga empleyado.
0: Sabot masabot nga ka nang mo-issue ang kuwa og notice of disallowance di pa gina-final.
2: Dili oy. Mabita na nga itudluan mi ana sa MCLA. Nga ang nanudlo sa gali apel pamanggaling na yung mga matters about BIR.
0: Mm. So, kining mga mayor, ikaw naagi magkag-mayor, di man lang kay karon na magani.
2: Vice mayor pa ko doon niya, kusiyal pa yun, balik po ko pagka-vice mayor, yan na mayor niya ko.
0: So, muna, kasabot ka, kanang kaning mo-issue ang kuha o notice of disallowance, di pa kina-final?
2: Dili, oy.
0: Hantod, kini karon na mga kuha na, dili pa.
2: Isuhan,
0: dili pa.
2: Baka, kikita ko ng impeachment. Anda, ito naman ang topic, no?
0: Topic naman na.
2: Pero itong mga bata, ayaw ito kalimti taon doon. Kaya kibalo ka, mga bata, di na pwede ni mong basta simbahan. Horacio Imperata, mga school administrator, mga parents, teachers, association, ang mga security
0: ito agencies. Ito apilo na ron ito taon. Pero kanin, balikan sa itong disallowance. So, kanin mga pulit, mga mayor, kasabot sila nga, once mo issue ang kuha o notice of disallowance, dili pag gina-final.
2: Pati na, dili na final, oy. Adlo-kadlokon, mong kutaw sa haigod. Muna nga.
0: So, kanang pag-issue sa kuha ni Vice President Sara Duterte notice of disallowance?
2: Wala na, oy.
0: Wala.
2: Malapit na may ngayon, bito ko nga, paitanin, matagapon dito ko sa DRT, Duterte Dele Ramatima, Duterte Riders Team. Okay. Simple akong tubag dito. Sa mag-isa, sa akong presidente nga si Sara, nga gisuportahan ng 32 million kabok, mga tao. 32 ha? Nidagal lang siya Vice President Ron Gubon. Haro niya isa makadagan ng 2028. O, litang sugot ano, isara na. Isara na ang Senado. Isara na ang House of Representatives. Sara na. Amino, okay? Amino, Marisa. Isara na ang Senado. Isara na ang House of Representatives. Sara na.
0: So, ikaw sa pagka-mayor ka nito, kapila ka kadawat og notice of disallowance?
2: Inigawat na wala. Ako na ihatag dayon sa kong city administrator. Manglingkod na sila. Mag-istorya na sila. Tumaga na ninyo. Wala na ikawat. Anay, nabagay niya din. Ipang-suspend ka. Pagkatoy-toy, gano'y. Ya, ang imuang katuyuan, pagtabang, ano malipay ang mga tao kay Pasko na, sinta ko. Kawawa naman ang pamilya. Maunay tinuod. Muna-usahay, makakita kayo ko ng wording na disallowance. Mura sa yunan na kayo sila ng disallowance. You know, di na lang itong mabalik, ma'am.
0: Kaya mga mga naging padako na kanyang kasara, diyan ba yung usugod ba sa kanang confidential funds kayo doon ay notice of disallowance? Ang mga tawa kasabot mo saan ay notice of disallowance?
2: Well, pagkasabot yan mo, ha?
0: Sige, be.
2: Pagkasabot din mo nga, diyan konsihal pa ko, presidente ko sa Tibuok, 18 kabuok konsihal, naglalis din sa syudad sa Sugbo, magamit bang special education fund? Special education fund. Okay? Kaya di musugot ang kuwa. Di musugot ang BBM, kaning-kaning budget.
0: Department of budget and management.
2: Pero, wala na may nada ang presidential decree na gibuhat ni Marcos. Obsolete na. Niya, manay lugar. Wanay lugar, makita ni mamala kayo ang eskwilahan para makatukod ka o extension classes. So, unsa niya ito po? I took upon myself as president. Iabot ko ni sila tanan, uy, nga ako sa pasabton ba as a lawyer, if a law is no longer enforceable, it's not anymore a law. Anong ima pamanguna ay pamugos. And therefore, if that law is not anymore enforceable or operational and functional, there got to be a solution. Yung mo sana akong gibuhat sa parte sa gingala na to kaning tanods when I became also the president of the Philippine Council of Slick. Mauna nga nagbuhat ming muwa. Kay katab, anon kayo, one of dito sa Mindanao? Ingaw na itong taga Mindanao, ha? Gumana mo istorya mo sa, ano ba na problema natin dito? Bakit ito yung problema ito yung special education fund? Doon sa amin, walang special education fund. Lahat na fund is mayor's fund. Limang kaya, mayor's fund. Or maybe governor's fund.

0: aton, sa kayo pupunta, ma'am. Pero ang resugat doon, kaya ang resugat doon. Kaya pagkuman, hindi kasi mag-ano kami doon. Sa ma'am, wag ka na pupunta. Narinig mo, putukan.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. So, sige, sulte. Kaya, hindi doon, kailangan babalik ako sa Manila. So, ano ba nandiyan sa'yo? So, kailangan magpakita ko na inspected ko doon, na ano ko doon, na inspection, etc., etc. Eh, ma'am, oh, sige, ako na lang, ako pipirma, ma'am. You inspected us. Pirma. So, ang ending, because of that, kung man, higingan lang, nag-double standard. Lagot, ikaw magsigigtan ako ng impeachment. Sara na! Mabita, mingin ko, sara na! Isara na ng Senado. Isara na ng House of Representatives. Sara na!
1: Kaya nagsugol ba yung gini-ginang impeachment sala? Di ha mag-inisa ka ng confidential funds, nga doon ay notice of disallowance ang kuha niya, gipadako ba? Gipadako mo na. So, karo na klaro.
0: Hindi kayo gipadako. Gipangitaan yun siya. Mabita na maglagot ko because I can feel unsigi feel sa akong presidente. Now, tarong ang imong utok. Pangutan na, yun. Kinsa man ko na itarong ini atong nasod? Na naa sa gobyerno? May mag-cast the first stone. Ang pumang kalakiya, kung na manggali, Marshall Loday, i-appeal mi tanan? Ka namang firing squad? I-appeal yun. Firing squad. Kaya walay sa tinuoray lang. Let me just be very clear. Muna usay, makalagot yun. Maglagot ko ba kaya? Biktima ko ko. Mamangan ako pagka-biktima na kung wako'y kawat sa kalamigiingon ng PIO. Wako'y kawat. Wako magtinunto pang gobyerno. Nahigugman ako sa kong asawa. Iapil pa na kung wakabong. Brother-in-law na nanabaho na sa City Hall. Yan, manghatag ka para Pasko. Sabi sana to, ana. Christmas is making family happy. Teacher should be happy. Kamong taga-kuwa, yahay kay mo, yahay man na sila. Atong mos national opisina sa kuwa. Di ba, nindot ka na silang mga opisina. Nainig-abot din sa lokal, ayaw na, kay overpriced, ayaw na. Panyero, I'm telling you, we walk the talk on ta. We do what we preach, dili kay, baka ng bari pagkuman, imong yang kaugalingon lahi imong standard.
1: So karon inigawat sa notice of disallowance kaw actual man ginin yon. Okay, kamugoy ko padawat sa notice of disallowance dili pa na final unsa may buhaton yun ninyo. Okay, karon igawas naman ni karon kay impeachment. Pagawas impeachment na nasuta man hinuon sa mga witnesses nga gipresentar from kuwa nga puno sa rekomendatory rin ila. So dili pa final, wa pa final sa commission.
0: That precisely the reason why undangan na ng impeachment. I'm telling you, I've been watching the prosecution, but my salute to the young men sa defense. You know, I'm in contact with Attorney Pua. Sige mag-tawag. I'm in contact with Sal Panelo. I'm in contact with Turyun. And then I wanted to have meeting with my president, Sara Duterte. Kaya ako yung mga importante kayong matters that I would like to bring to her attention, especially sa mga nahitabo na mo dito sa Davao. Sa mo ang PDP laban nga gathering.
1: So muna gini, so kanang notice of disallowance, dili pa final, muna nga gusto na kong ipakuanin mo kay,
0: dili.
1: Kamu mo yung experience yun, anak, mayugo ka.
0: Dili.
1: Oo. So napay apilar, napay mga kwan, dahil pa prosedyor nga himahimo.
0: Ang pinaka-importante yun, panyero, na kinahilan makaibaw, but for what, what ang mutudlo nila nga magpangawat mo diya? Wala. What ang mutudlo nga panikas mo diya? Wala. Pero hindi mo kinahilan mahadlok, basta tarong ka lang ng nebisyo sa gobyerno. Nga nung madlok man ka. Akala sila na may final arbiter. And the final arbiter is the Supreme Court. That's why replete with all decisions. Pero timpunuan na kin, at tanawa na diha sa kanang EI, tanawa na diha ng juris, puno kayo na. The last thing is, basta wa kay involvement, wa kay gross ha, the word is gross, dili negligence nga ordinaryo. It has to be gross negligence and then deliberate

0: wa gaya na in good faith gaya nga ang ending ni mo dia oy admonition oy sunod ha pagbantay ha pagbantay
1: so sa lakton nga pag-istorya pagkakaroon kini pa man a final ng kuwa bas pagkakaroon malama unless dunay bomba pag ipabuto prosecution
0: ayo karon ang bomboy bomba
1: dunay pasabog
0: sa so, una 1970s ka ng bomba ba mo ka ng bomba na bomba star
1: dunay pasabog nga ipabuto ibutan talang but sa pagkakaroon malama kaingon ka nga biktima si Sara sa frame up.
0: Of course. Frame up, no? Narrative.
1: Frame up nga ko na.
0: Ay, gabi, super, super. O nabita mo, gusto na ko, panyero, straight to the point naman eh, balik-balikon dyan ako, anywhere I go, including here, isara na. Saraduhin na ng Senado, sikusik lang nagkwarta, saraduhin ng House of Congress, sukos ido na ko ani, House of Congress, usik-usik lang kayo kwarta, Sara na!
1: Karon, ani ha, talking of reality ha, kay tungod sa mga, kining mga senator judges ron, although, medyo lisod yun silang kabahin sad, kay, siyempre, ang ilang political career is at stake.
0: Not only that, they also have skeleton in their own closet. Muna yun ang mga problema niya. Nobody can claim, imagine ha, nobody can claim being secret. Cast the first stone. Inom sa tubig niya.
1: Ay, ha, karon, pananglitan karon, panyero, ang mahitabo ani Mangod, no? Kay kinini ang dunay pressure sa Malacanang. Di ba na malika yan? Dunay pressure nga, kwan, kini mga
0: sinitong judges. Mga tega guling ang individual blood pressure.
1: Oh. So, kini mga pressure sa anak, unya, diya, kabawa ang tabi sa pag-uga ng nag-hearing niya, kabawa magika nga, wa manggita ng majority, minority, kay impeachment trial ko ni, impeachment court, ang atong mga senators, they are sitting as senator judges. So, dili, pero bakit ani mo sa pinangutanaan mo, lutaw din nga, majority, minority, black, ano ba? Ebo, ang gini mo?
0: Hello? Oh? I manifest my laughter.
1: Oh, oh.
0: And that concurrence, that is only a concurrence of your own, what you have in your head.
1: That's why I have been telling you nga, we have to be realistic, no?
0: So, ini akong realistic discussion.
1: Oh.
0: Ending, ending, ending.
1: Oh.
0: Kaya ending na, undang una. Ang ending yun na, that has to be stopped. I'm telling you, to go straight to the point, gusto na, tama na, if it is not now, when? Kung dili kita, panyero, I'm telling you.
1: Karon kaniha, kay dito maging mos Davao atong nag-meeting mamo dito.
0: Panalitan. Mag-iti?
1: Oh, panalitan ron. Ibutan ta lang ha, panalitan ron. Although lisod pa gini kay kana mga senator judges, nagtan-aw po sa nang kaugalingon ba? Inig-vote nila makaayo ba sa katawhan o di ba kay politiko gud sila? No? Labi na ang survey ron nya. Taas gyapon sa labisan og kana na ang siging impeachment.
0: Panyero, ngano gutang straight to the point. Ngano mataas man sila? Nga lang sila, 32 million na yung suportar nila. Nga nung mataas man sila. Nga ka ilang resulta niya, o patak siguro, nga pareha nga sa kuha ni Adto, nga wow, mapilde. Nga unsa man nakalagyan si Dundo, napilde lang dami. Unsa man na, di na binuang niya, nga among gitrabaho, puwa, ni Daog Blue, nga tanawa na sa but anyway, let's go back.
1: So,
0: go
1: karon,
0: back to the count to the Senate.
1: Dito mo sa Davao, kisa yes. Inyong pananglitan lang, no? Although kinitanan possibilities na amagod. Although lisod ni nga possibility nga ikonbikto nila Sara, lisod nga possibility kay kanang mga senator judges maniib sa nga basig madaot na political career. That lisod na, but in case nga makonbikto kisa may inyong gimitingan sa Davao nga ipuli ni Sara.
0: If you're talking about ako,
1: I'm
0: very very clear. Clear yung ko. Kaya dito, hapit mo ito mag-gubot pag-ayo dito. But anyhow.
1: Kung sa convention ninyo dito? Nga nung nag-gubot pa?
0: Hindi na lang kumistorya kay mapit ang makikistorya dito ko ni President Sara Duterte. I need to have matters clarified. But that now. Kaya maklarify na kaya na ako straight to the point gugo. But right now, I'm just letting you know as far as I'm concerned John Basadre, why lain? Kaya kung gusto na kumahimo ng presidente si Sara, wapay 2028, nga nung di man? Kung inyo ko pangutan noon, Ken, nga nung di man? Ipatubag ko no, si BBM, pamagun ni matubag, tanan? Ang pagkabangag, natubag, wa? Wala, ikadua. Nga nung wa, man ay matutuki, o gitutukan niya, nakalimta natang tuko. Uy, sa mani, ikatulo, uy, kadaggan, saan naman itabo ka ron? Kung imunta na ng krimen, isaka ni obos, ani, abot at mga bata. Lima ka lang, magpinisuila na, bata na, ya, apamusilun, bata rasad. Ikalima, now, way undang, ang kalamiti, way undang. Now, di matamingon nga, gusto na ito maabot Malacanang, halo ng Malacanang malunod, matamunaw na, ana, the whole situation is irreversible. Irreversible. And the incumbent thing, incumbent nga kinanglan, ato bangon karon is change. Change, managing alam na kong C-O-L. Change of leadership. Change of leadership, no matter how you would try to look at it. Yamingon kag reality, reality. Mapitang ano, matapang matang reality. Daily mo yun nakadao ng impeachment. Kaman, kita ni mo na tinunto naman ang ibuhat nila. Ila na mag ang iduot pag-ayo si Sarah. Di na may mo eh. Di na may mo ka na ang tao na ba iduot ni mo. Niya, kada bang wala no other way inig ma kung ang gina, masina ka na gina, muripel na gina. Lakalaki mo. Mo nang ingon ako, the reality is, ayaw ginin yung iduso pag-ayo. Kay sobra na kaayo, uy. Sobra na ka na, imon imo, disallowance lang. Wapag ay makiya, imo na siyang i-condemn. Ah, binasad, uy. Yung may istorya, nga na-witness niya. Asa mata? Are we going to convict the 32 million supported vice mayor by, we call that...
1: Kini mga politiko, lay, mga mayor, lay ba? And they can... Kasabot sa notice of disallowance, lahi sa masa ba, nga marag nabaguhan sila. But ang kining mga... Kani like ikaw mayor kasabot nga once notice of disallowance dili pa na final
0: wala wala
1: so, karon kini mga congressmen nga mga politiko man inaagi pagka mayor na mga igsuon nga mga kwan kasabot nyo sila ana
0: kasabot kay pero
1: di man gihimo ni Sara ila lagi nang gi kwan
0: di maningog
1: oo
0: mo na diha akin John dili maningog mga amang may pagmangundang sila kay amang naman sila dili sila maningog mangundang sila isara na Ari ka diri sa sinig na kita ka o sinig kita ni mo nga.
1: Iingon si, na-interview na ko sa Amy Marcos bagari niya, ang ilang kunong, na ilang na natalutaw nga pangaan, panalitan, o panalitan lang, no, kay tanan possibilities mangunaa, makumbikto sa rasbasti ko, no, may ilang itubay.
0: Sige nga.
1: Si Amy Marcos.
0: Si Amy Marcos.
1: Ari man sa din ako.
0: Si Amy Marcos?
1: Wala, pero
0: may. Mga mandi ay, mabitan na ngayon, sila, mabitan magpirmi na kung balik-balik na, mga kaygalaan.
1: Pangandam ba? Pangandam.
0: RV. No, di na kinang memes. I'm very clear. Straight to the point. Din niya. Wa ko ilaing tumong yun. Ang tumong na ginako is STP. In God we trust. Save the Philippines. Sara, the President. Moro ginako ah. Wadyo ko iningon diya nga if and when, if and when. No if, no but. It's all Sara. And then if and when, kanang mga if and when, wala lang maapis akong mga equation ng mga ngaan.
1: Nabala ka po ng uban, kaya basing ko noong ibutanta lang, dili makonbikto sa makadagan. O mudiklara wani way election.
0: Kisa mudiklara, si?
1: Ang imo, amigo po niya sa BBM.
0: Pabito na nga.
1: Kung sa may sunod senaryo, anong kalakihan?
0: Kung sa malayta, straight to the point.
1: Kung
0: sa na nang atong ang katilingban ng amang na tajon basadre. Kamu nga na adya sa media, saan mo nangabungol na mo? Di na pwede, uy. Di na pwede. Kinaanglan na ay katungod ang katawhan na ana sa konstitusyon to redress your grievance. What are you supposed to be expected to do? Get out and be counted. Mauna. Now, di man tamuhob on something drastic, but I cannot anymore evade and it becomes inescapable that the thing about drastic will come soon.
1: Okay, so kining imong purpose bagari kining sa mga
0: bata to?
1: Sa mga bata nga naman to
0: kay baka doon
1: oh
0: ang yawa lagi sama ni adto magsigig sunog na yawa or gingala na to og sa kayo mo nang importante kayo kay dito ikabot sa Marso putong when I became the mayor ako gisilang gi-enjoin mag-misa ta. Mm. Haron, magsugod ra ba ta og fire month. Mm. Ya, kanara bang fire month, mo ginagusto kayo sa kaning yung sana, kaning yawa nga sunog, umuna siya. Karon, aray sa tal makakakita nga, di na ni mao. Mm. Ah, murag ang yawa, ato na mapadung sa mga bata. Mm. Pundili na mao kung worryhan, paniro. Kung ang atong eskwilahan, vulnerable kaayo sa gawas. Kika ko ni Agi dito sa ramak, sa kanang paeskwilahan, napatan ako kung anak na sa singa na kay doon na kay ko. Mm. Eskwilahan ako sa Don Vicente Rama, oh. Elementary kay grade 1 naman. Mm. Sos kay na igo, masanang commune basak sa community. O, sa parisip, hindi di pwede. So, so this morning, istoryahin mo ni Dave Tumulak. In the same manner, istoryahin mo ni Joel Carganera. Lailayan lang mong topic. Kan Joel Carganera, kan Joel, saan naman natin basura?
1: Oh.
0: Okay, kaduha, Dave, ingnan ako si Dave, na naman ka sa ground, Dave.
1: Oh.
0: Kaya ako ang request mo, di ba, kay CTC mo na itong purma. Bako si CTC. Oh. C is citizen. Mm. Concerned citizen. Concerned citizen. ang key taxpayer, ang letter C is children. Munang CTC. So, ako sangi, nagsabot me. Okay. Ako mag-radio hopping. Panawagan, mone. Ikaw, bisitaya ko ng District Pardo. Kanang San Nicolas ba? Mga San Nicolas, mga Pardo District or San Nicolas District. Tanawa, kay you will realize nga ang atong eskwilahan karon wa kay kakakita kayo polis. Ikaduha, they just leave it to the tanod. Ikatulo, I do not know if they are now massive in the metal
1: metal detectors.
0: Ikaupat, mo-invest yun sila o CCTV outside sa eskwilahan. Outside sa eskwilahan, CCTV. Just and when na ay mga pangitabo. Labi pa ka lang naigingan lang noong night
2: high school.
1: Okay.
0: Muna nga, moro niya ako taon kay mamang ka nga ako karoon direction is Rotary Club of Cebu, Guadalupe, mag-uko nga presidente. Ikaduha.
1: So, kining garbage issue, kanaminsyon ba ni Moni? Wapang kabalik o glabay sa paingon sa Binaleo, unsa may kalaki ni Ron.
0: So, magpapuli sila. Kay magpapuli-pulihan ako sila, pero lang magpapuli. Nay, gusto mo puli niya? I'm telling you, nay, gusto mo puli ni Stur. Kalaki ka ni Stur, kaginay-inay ka, pulihan juga. I called him yesterday just to tell him unta about these children. Yeah, ang atong unahon ako, children. Maabot asan ang ting uwan.
1: Kini mo puli ni Nestor, kinsa man eh?
0: Maabot lang, kinsa oi. Or by, you never know, as you've said, di ba?
1: Unsa may mo reaction ining graft case ni Mayor Nestor Archibald on Monterasa sa project? Kay nakaagi man po na siya og mga project. Unsa may kasayuran ni mo bahin sa project? Kaya istorya maka mo?
0: Iba mo, kung wami ka istorya ng Monterasa, and there are time mag-istorya ng Mindoha, simple ang istorya ako niya, but I cannot be telling it here. Kay, migo man ako guna. So, yeah, maamin kayo kung anak ka na. Iba mo ka nga, He claims to be the godfather ni MJ. Oh, mana ka dagang kwarta mo si mangatag. We were together. Just like the rest. We were once stewards or we don't call minions of Tami. But you know, I do not want to destroy Tami now. Because I'm not running against him anyhow. But in due time, we'll never know. We'll never know. Because politics will always be like a wheel. Musaka ka babaw na ka. So, buhoso na ba? So, at the end of the day, Nestor should be watchful. Not even watchful. He should be moving fast. Maabta niya siya. Magmata na siya. Welcome to the club. So, welcome to the club. suspended. Suspended. Welcome to the club. Inana mo na, ipabitaw ka nga. Time niya ito, suspended siya na. Alvin, suspended siya na. Edgar Labilla, suspended siya na. Mike Rama, So anyway, that is the prize.
1: Mas dako-dako tayo mong pagka-suspended.
0: Ay, pero kiba ka, no? Ingnan ako kung mga abogado, pahit yung tahab, may lalo niya tayo makubra. Pero hindi siya alaw nila, hindi yung iba ito na. Hindi na pwede, pakang-pakang ninyo. Pakang-pakang yung mata. Sa yun na lang yun na.
1: Pero doon ay pictures ka ng gawas nga, nagtapad mo si Raymond Garcia mo na nga on mo na. So, okay itong kwanan niyo?
0: Marites ni siya. Marites.
1: Hindi mo gawa social media?
0: Wala. Nakikaway po. Nakikaway. Nakikatbang lang. Nakikatbang lang. Dele kay ngunta makikaway. Kaya ka nang away lagi. Sudlag ang panuway. Na. Panuway. Ang dako.
1: Pero kini draft case ni Mayor Archibald sa Montirasas o sa may kasulti kita?
0: Isun na take it lightly. Isun na take it lightly. You should be serious about it.
1: Paminaan mo, kaysa may nagpaluyo in yung kaso.
0: I do not have to be because I am not their lawyer and I am not their spokesperson.
1: Yeah, I understand. You cannot speak for and on behalf of Mayor Archibald, of course, but you have an idea as to who is behind these cases.
0: I don't even have to think about ideas. Because I all the ideas in the world. But the most important thing is, I am one concentration now. STP. Sarah, the president. No if, no but. No fallback position.
1: Okay, standby sa kadali. Kayo manginabuhi sa tagadali, ha? Ato sa ipadangat ng pahinomdom, oy. Alas 9:05 na.
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
3: SM 3-day sale.
2: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
0: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na la sa 9:10 na mahigala sa atong vanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Sa atong balikan mahigalan ng atong duga mga isgutanan karong buntaga mga kagilaan. Unsa may update Mayor Mike sa PDP laban karon?
8: PDP laban, lumalaban, hindi talaga magsusurrender but lumalaban. PDP laban. Pakausimina ng PDP para sa PDP para dapat sa Pilipino. PDP. PDP para sa Pilipino. Yaki ba ka ang highlight na mo, ala, kaya mag-lecture man ko, nga lang mo nag-BMS, membership, basic seminar. Niya, ang pinaka-importante, yun na ka ng lima ka-fundamentals, ha? Kaya marimaw na yung sorti din, eh, lang. Larga tali. Number one, ay may ginoo. Malang TSM. Number two, we take care of each other. Humanism. Number three, o nang gingalan na to, shared responsibility. Yeah. Number four, kanag yung enhanced nationalism. Napag ipinaka-importante, which is kanang consultative and participatory. And our mantra, poor is first, poor second. Alakalaki mo, ana. Inana ang PDP laban.
6: Okay.
8: Yeah, if you're talking about status, we are moving forward, expanding. Naalala ko'y gusto nga i-discuss jud with President Sara Duterte. Pero di lang ako ma-discuss din eh.
6: So, panalita makadagan si Sara o Presidente, PDP laban siya?
8: Ayun lang panalitan lagi. Kaya wala lagi mudagan to 2028. Nade election 2028.
6: Oh.
8: Ken. Siya rin yung kasulti. Nada election. Kita historic 2020 election. Wala na mag-election sa barangay. May kanon sa mga elections ba nang ginagawa? Pinalite kwarta. Sige, tag-istorya ng election. Ay, ga-usik-usik ang mga impeachment. Sama na, oy. Niya, sama na to ng uwan. Talawa rin mo na kibaka. Kahit tumagawa ng Bulacan, good. Kanang Bulacan day, muna lugar sa mama ni Mikel. At tumidito, inighampas. Kanang inig-about na sa Lent season. Muabot na ganyan ang panahon niya nga kanang migo na sila o sana kanang mga baha. Pati ang baha niya siyam-siyam na naadito yung isulti kagunoy. Muna yung lugar ni Balsas Ople. Muna yung lugar sa akong father-in-law. Muna yung lugar sa lolo o lola ni Mikel o Michelin. Muna yung lugar sa amahan ni Araceli. Muna yung istorya ka anirong istorya party PDP laban, lumalaban, walay layan ang mong tumungoy. Change of leadership yun. Change of leadership. Namin mong magmudagan si Sara sa PDP laban. I've been telling her not to. I've been very clear, not for her to think about, and I know, bala man siya, kaya bala mo ko nga, sige nag-istorya siya ang amahan. Pero at the end of the day, di man pwede magdagan ka. Yung ano, magdagan pa man siya. Ang mga presidente naman sa Wapay 2028. Dili. But she will now take the lead. Muna ako, apil may panlantaw, straight to the point. Panlantaw,
6: okay,
8: ha?
6: Sa pikas bahin, ngihapon atin man yung kaskalihukan sa mga Duterte supporters sa Talamban Family Park.
8: Yeah.
6: Nag-meeting man kuno dito. Unsa may
8: transpire?
6: Unsa man nag
8: 11th anniversary?
6: Ah, 11th anniversary.
8: May meeting dito Jing Paras.
6: Okay.
8: Itong mga head sa kaning Duterte Riders team. Nindot kayo DRT, Duterte Rama team. Duterte Rama team. Anyway, joke only but
6: pero so unsa may transpire dito sa inyong
8: diskurso ko dito?
6: Oh.
8: Simple ang diskurso, less than 3 minutes, less than 5 minutes. I'm here because you've always been there. Sa Plaza Independencia, kung manginang lang ko ninyo, na mo, ikaw Moises, wadyo ka kaabot dito sa Israel. Okay ka mo sa Egypt. Kaya sa Diyos ko. Moises, magkaigala. Before pa 2015. I think 2013, kaila nami. Paglansar na ko pagka, mayor, ni Moises, kadawa. Ingunin ko nila, na Jing Paras, kada aning tao. Kaya ba, Jing Paras, ikatulo. So, pamaya ito, sige, istoryahan ng impeachment. Puta, ibalik-balik rin ko, sarana! Sarana! Pagkauman, ang simple lang kong sulti nila. Matay, naapay tayo itayan ron, padong Malacanang, kuyog mo? Hindi mo pwede mang, so, magnanaonin mo.
6: Uy, pero ikaw, sa may plano ni mo sa 2028?
8: Mikel, again, Mikel will run for mayor, and I will focus, you know.
6: Di ka mo dagan, ha?
8: No, kanang dagan. Kana bang kung isulti nila ba? Until it's over, it's not yet over. Pero I'm willing, I am even willing just to run for councilor. Kaduha.
6: Pero sa mato katino naman na chat na ko nga perpetual disqualification ng kortong imo?
8: Sa yun lang yung istorya hon. Kaya naman na rin kaso.
6: So, pending pa ang kaso?
8: Oo, nga nung ito, pataka, naghasmag ilang Jesus. Muna po, ang problema ng mga tao, magbuhat o narrative, hindi, mao. How can you be perpetually disqualified if there is no Supreme Court decision that you're still fighting all the way? Hala, hantun maabot. Nya, tanaw lang ko, naman, ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi, gising na gising ang Diyos. Huwag ka lang magsinga na, kay kanta niya ta ng pangako sa iyo. Ginahangin ko ang promise, eh. Akong gitanaw, asking episode. So, na-ending na ko. Na-ending, nindot kay ending. Kita ka na, ending. Pagka ninduto sa ending, eh. But anyway, bako mag-advertise pa, so, lain mo na ng era.
6: Ang samay may kasulti karon nga, si Sara Duterte, na nanghid na say authority to travel mato Japan, pero asa mo dayon agad to? Pero gi sabuag sa Malacanang nga mao na iyang itinerary. Di palagman sana ana kay para niya nga nung ninanaman og puslan man niya i butyag ninyo ang tanan niya mga itinerary tanan nga kuan. Hamay maayo tanan na lang ang mga kuan nga sa kanan official siya raman.
8: Nga mo na yung ako. Kung ugaling inyong daog-daog ng presidente na ko, anay presidente na to, koronada babao. Kung kadagang sayo pa na, yung anong siya raman, niya kamong naaadya sa pwesto, masinado mo, makongreso mo, or asam mo karoon ng butang sa Ginoo, uy, manggawa sa gutatanan, ay, kisa magutawi, why sa, uy, cast the first stone, muna nga, ayaw niyo daog-daog, ha? Ayaw, din lang tayong misturya ng pay mga spokesperson niya nga, ang bot, kibaw ba na sila, napada yung mga abogado, sumala, you know, makakita magugo kay, I am not taib. You know, I've been under Rama, Don Vicente Rama, 1916 pa na. Makita na ko na sa libro ni Lulo, kanang mga giingon na to, kuha niyo ba sa libro ni Lulo? Ang mga senador magdagpistola? Yes! Yung pag-uman, maglalis na kayo sila, naog sila, ato sila mag-Jewish sa bubos. Inala doon yan to, I'm telling you. I mean, karon istorya sila, ang guba si Lulo, bakit si guba ni Lulo? Na eleksyon, pag-agi niya sinaan, nailungon dito, ibutangag inting, ya, kung Lulo inting, kipatay na si Lulo, papamamang eleksyon, kipatay na, gisodas lungon. So, inala yan ang kabate, kahugaw, nakaroon siya, tinawar ko nangingon ni mo. Huwag ganyan siya, mudayo na sa Japan. So may right sa mga kanyang ilang, it is the prerogative and the privilege of the vice and the office of OBP kung ila bang ipagawas kung sa ilang itinerary. Kay security niya, so mo na ingon ko, kanamang pagkabati. Adi lang kayo kung misturya ng disalawan nga. Akong kainan si Atty. Cullen. Atty. I-appel ang mga picture ha. I-appel yung mga picture. May nadrabaho ta. Nga ano, lisur-lisurun mo kita ani. Kung saan maging gusto nila. Muna ingon ako ba nga. Kana bang, din na natin isulti din eh kay
6: ikaw, as mayor, ganoon ko nga nakadawat pa ng notice of disallowance katong itong 20,000 pesos nga calamity bonus. Si Labilla, si Tomas, si Nestor Archiba, nakadawat pa po sila ng notice of disallowance?
8: Muna'y pangutanag, nakadawat ba o na-highlight bang ilang mga disallowance? Nga no ako raman yun? Palagi lang si Mike.
6: Pero ato klarohon, nga ka ng notice of disallowance, di pag final.
8: Di nila yung na-final. Kapag yung nakabot ang kaso, na nag-file kaso, wapa pagkaman. Nabot na ba Supreme Court? Kadaot ining
6: daghan pa mga remedies.
8: Daghan,
6: pagawat o notice disallowance, pwede pa kamo appeal.
8: Abita nagingala na sa atong parlance pa na exhaustion of administrative and legal and other remedies. Mula sa day. Mula kabinta amin doon. Kaya makasinabot amin doon. Ako gibahala lang. Bahala lang ka na bang I will end up a broken record. I will tell Mikel, panguyaban juga.
6: Di tamo pila na. Pero ito, artas po, Jas.
8: Mama na lang, mamulihay.
6: Gamay lang. Doon ay mga, kananaang mga sibaw kayong, na yung mga, kung ano, nailay mo opinion ba? Ang ilang huna-huna nga, unsa mo kuno si Governor Pambari 4 mo nung kunong ni Balitok. Kung ano mo kuno mag-kwan. Ako patubag ni Mohan, standby. Kumalamang pipila ka mga pahinomdom. At untak na, alas 9.21 na.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
9: Walang sukli.
10: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay Online.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
9: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Bilang win, San Miguel Bilang win.
17: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bilang products. Apil na. San Miguel Bilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
18: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
19: Pila pila win, San Miguel pila win.
17: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
28: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
29: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
30: Kabog na nga pang negosyo.
31: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
32: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
33: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
34: Strong for the Filipino.
35: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson,
9: EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil,
12: and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a melee friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala, may BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang Himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na mahigalala sa 928 na sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to
13: now,
12: the point.
13: Atong balikan mahigala dire kay kinini ang niya man si Mayor May Krama sa itong Sibianan, ikalit mo na nagbisita din eh. Niya man lang, ay, may mong diskasyon sa ito sa may mong isgutan nga. Huwag mong kukabantay sa iyang kwan. Nanhi man siya, panawagan ko niya, di ako na siya pangutan on o ka na mga isyo sa niya medyo, dili tala ayon sa ito. Kaya na pangutan na ron, kini si, doon na magkinig mo chat na ko, attorney, naunsan naman si Governor Pam. Nga muna, kaya sa una ko no, didiis mo na, ansa na, kana na ang Duterte man siya. Yeah. Unya nga nung naunsa mo na karoon ko no, nga kwan man. Karoon, di po lagi lalim na spot ni Pam, kay siyempre, ikaw may sitting governor, unya, nanginahanglan ba ka ang probinsya sa Malacanang, doon ay mga tabang baka dito, kaya labi na naigungutag kalamiti sa niya duha, ang linog o ang bagyo. So muna nga, masigit timbang-timbang po nagmayo ni Governor Pam. Pero ikaw ka, kamo magyun maoy, kamo magyoy maoy suod, kamo magyoy mag-uban, kamo magyoy nag-istorya, no? Ako layo-layo, kung muna na yung mga utana na mo, nga kwan, wala man, may ingon nga, di mga may text mate, wag yun. Wala, dili may chat, friends ba kami dahil, dili mga sa Facebook, no? Wala. So, muna nga, ikaw, kamo magyoy dool, ikaw akong pangutanon, unsa man ang hitabo ni Governor Pam yun, nining iyang baruganan ron sa politika.
14: Before ko ni adto sa Dabao, sa mo ang asemblea. Wala ko lang tumungyo nga ma-connect na ko si Governor Pam Baricuatro. And then, of course, lo and behold, nga-to dyan ko sa Kapitulyo. Just that, when I went to Kapitol as early as what time was that, to Amances Camotes, I think, out of kanang the island, asa sa island. No? Yeah, the end of the day, dito ko mulakaw yun dito sa Kapitol, kundi yun ako siya maistoryahan kay, sa may ako i-report dito sa mga leader na mo sa PDP laban, kay especially ang mga kauban na mo nga si Digong, Kaya dili man na pwedeng kanabang hanging.
13: Mm-hmm.
14: So I need...
13: Kaya mungutan na, kung saan ka daw na meeting mo. Kung kumusta man dito si Bo, ano ang gina?
14: Kaya mungutan na, Juna. So, luckily, naka-istorya kami. Naka-istorya kami.
13: Mm.
14: Yeah, plus, nibilin dyan na ko siya o Texad na iyang ipabasa, ipasulti. That tech is still there and I do not want to be highlighting it here kay that was intended for leaders in PDP Laban.
13: Mm-hmm.
14: But the motto line is, she is not out of PDP. She is not. Dili lang siya na mo perform sa function as chairperson.
13: Mm.
14: Kasi may chairman sa probinsya.
13: Mm.
14: Mama na ako ang ihatag ito ni sa national kung pwede with my concurrence as the vice president for the Visayas ang regional chairmanship.
13: Mm.
14: Then I said, ayaw sa. Ato sang tanawon, how far, and we do not have to add up kasi Governor Pam, mag-uula na nga gobernador, niya butangan pa nimo og political responsibility, you know, niya it probably be enough nga province lang sa.
13: Mm-hmm.
14: So, she agreed to the provincial kanang designation. However, now, before ko na ito na sa kaning Dabao,
13: kano sa ito niyo meeting Dabao? Last month, ano?
14: 24-25. Katong sa na July mo to.
13: Oo.
14: Oh. Oo, basta 24-25.
13: Mm-hmm.
14: July, no? Okay. So, settle na na nga, wala sa mubiya sa PDP Laban.
13: Mm-hmm.
14: Wala, wala, wala, wala. And I can show to everybody in due time.
13: Mm-hmm.
14: Na may iyang text. Pero mingong kasi nga, Mike, ka lang isulti sa radyo?
13: Mm-hmm.
14: Oh, ako isulti sa radyo. Yeah, ba't mo ka na ko dili ko spokesperson ni... Di mo ko spokesperson ni... Huwag kayo kong mudawat o... Huwag mo ka ni Anto nga after we work towards her candidacy.
13: Mm.
14: And we're very happy.
13: Mm-hmm.
14: I was there during the young assumption.
13: Mm-hmm.
14: And she recognized about our role sa TLC. Dunya, ang pinaka-importante lang yun nga, tabangan na to si Pam.
13: Oh, di ba kay usa man kanto nga nagpadagan yun ni Pam?
14: Di na lang to balikon kay basta dito ko. Dunya, ako tigay nagpirma sa iyang kanang as the vice president for the Visayas PDP Laban.
13: Kay kini mga politika ba murag kuan kay ba? Dunay pagkasiluso sa ang politika nga kita sa lang nga muraman og kuyog na man sa Pam nitong BBM. So, ano ba nung ingon? O, saan naman nagkalikya? Wa na, naibali na. Ano ba?
14: Kiba mo, no?
13: Oh.
14: Muna, sa iyo, kasi uban. Kiba mo? I was with the administration before.
13: Hmm.
14: Before, ha? But since ako mga kaila ang ipampriso, bisitaan ako, and I was not afraid. O, saan naging wala ako kabisitahi? During that time, sa presidency ni Digong, sila ilan dilima, ha? I've known her in college of law. Kay San Beda man na, amo man na mga supporter in basketball, under man na namo sa in grade. Kadua, kisa may nga preso, ako ang gipambisitahan. Bahala na kang presidentiya, kadag kinsa itong mga presidentiya to that time. I visited Gloria. One punsi in really. Si Estrada og si Revilla. And I even visited Apollo Kibuloy. Imagine, and I visited President Erap Estrada.
13: So, karon bisita ka ng Jinggo yung Marcolita ron?
14: Maka lugar ko, why not? Why not? You know, as lawyer as we are, unless proven otherwise beyond reasonable doubt, they all are presumed to be innocent. Ang sama ng klasiya sa imong pagka-friendship, fair weather friend man na, di na pwede. Mapito na nga, Binay, tunay, kung si Binay sa Makati, ay sila ay tunay. Wa man jud ni biya ni Binay, uy. Biya ba ko? Ni nalandang mistulya din sa siyudad Sugbo. Ke kandiri, padong dito, ni Ambak, padong Duterte. Ako wala ko, anak. I was not born to be a political butterfly. Muna palihog taon. Daga na under sa ticket ni Mikel Rama.
13: So si Mikel, may plano sa inyong grupo may mudagag, Mayor?
14: Ano di masakadagan? Eh, aber, baka ano ha? Ako na ipangutana. Di ba, upat ni kabuok ang pirma sa Partido Barug. Siya rin nakadaog. Partido Barug. Kuna na, ako'y kapirma na. Si Dondon, Maria Pino, ako, ug si Mikel, usa rin ni daog. Kanang uban din ang kauban sa Team Rama. Lakas man na sila. Lakas. Ikadawa, napay Partido Federal ng Pilipinas. Ikadulo, napay LDP. So, matigingan lang ako ang among grupo, Banyero, saksak sinagol.
13: Saksak sinagol.
14: Oh, halo-halo. Mura siya pinakbit.
13: Pero balik tayong gobyerno pa, pag final nga.
14: Wala. Ayun yun. Kasi Pam, I am praying hard, no? Kaya, ako maguhin, nagpa- appeal ni Pam sa start with. Nagpa-appeal Pam sa start with. Niya, wag yun ay. Kaya si Governor Pam, katoo siya aking mudaga governor. Niya, okay lang yun siya mudagan siya board member. Okay lang siya mudagan siya vice governor. Basta nga, naamang ko siya, muro na kanang-kanang kang Pam day, muro na sa kanang-kanang kanta, sa kanang promise. Na as a orientation at that time ba. Kaya namatay ko doon iyang best friend na kailasag ko.
13: Si Dr. Borden.
14: Yes. Muna nga, I do not want to go down, ana. Kaya I wish by now, malipayo na si Pam. Kaya, wala ko laing tumong, kaya ako nakakita mong kato kang ruina na, wala mo tayo kapadungan sa ruina but to run. Wala to kapadungan sa ruina but to run against Gwen. Wala na. So, at the end of the day, niya, kailangan sa kong ruina. Fighter man to. Dito basta-basta. But I do not want to go back. Eh. Kaning ang amo ang John Davide, ako, Tami Osminia, namin mga kana mga stories to share. But let her rest and then we pray for her eternal repose yun kay fighter to. Basta-basta. So at the end of the day, kada activities na makinahanglan ng tao ay provided supporters sa mga kausa sa grupo ni Rowena. Ani kaning
13: Pam.
14: Yes. To the extent, mag-abot pa may during the anniversary sa death ni Father Romano until naglakaw may gika sa Mabolo. Kami lalang duwag ang lakaw. Ang uban na nakay, bis walk for freedom. Ang duha na, wala no? Kami lalang duwag ang lakaw, may duha. With our, mag-stop na ko, lakaw, may anab. But, you know, I was so happy, I was so proud. Na, along the way, maglakaw may, mag-sharing may. So, we have a lot to talk about with Pam. Yeah, mag-abot lagi nga, patawanon kayo nga. Mag-abot yung mga intriga sa grupo ba? So, Maricep, pagkalikunan na sa grupo ba? No? Pagkahuman, nag-away-away mo na? Pero ako kay, di man dyan ko mapalitan ng away. So, I'm just happy na she ended up governor now. Ayaw yung magdito direkta tayo ng istorya nga. Nawa na si Pam. Wala na mawa si Pam. Wala. Simple naman kung pangutana ba? Wala, kung gusto mo mabalik ang katbang ni Pam, wala, gupa si Pam. I do not know kung iba pa mo kung sa klaseng kinaiya, hala, kumbanyo si Pam. Pero katanaw mo ni Pam, Nabay korupsyon, Marisa? Si Pam? May korupsyon? So, yeah, alam mo, kaya maikay mo sa'yo, tiktok-tiktok. I mean, dili lalim ang gubernador, ha? Dili lalim. Dili lalim. Dili magay lalim ang mayor. Dili lalim mo rin sa'yo, na kaya to, umu sa'yo, na kaya na.
13: So, labi na nga na, doha ka kalamidad yun ang agian ni Pam.
14: Dili lang
13: Linog
14: ka na.
13: Og ang kwan, dili lang ka bagyo.
14: Na, you know? Si Pam Barikwatro, to start with, na ganyan po, tayo na itong text. Uy, pagkakibaw niya nga, suspended ko. Yung na siya, Mike, hindi ko magkapila-pila ni Mike, hindi ako. Ay, yes, May 3 na. May 3 na. Wapay pailin sa certificate of ang kati, October 10 na.
13: So malagmit ka ni si Pam, pagkawa na suspended ka, morong hadlock siya ato.
14: Yes, yes.
13: Sa hadlockan na siya kaso kumaohon.
14: Hindi lang ka kumaanad, oy.
13: Wa manad, o.
14: So pagkabaanad na taon ni Flight Steward this taon na.
13: O.
14: Wa mahadlock sa babaw.
13: O.
14: Pero wa may kaso sa babaw. Ang kaso ni mga ibabaw, ang kita may hadlock to sa replano, agad man to steward this.
13: O.
14: Mula si Pam. Pero di na mahadlock sa replano. Anad na, di siya na mahadlock, talaw na ko. Kay kitrain man ha. Kitrain nag-ambak yung plano, tingali. Pakibaw.
13: Stewardess, kung doon kayong panahon.
14: Stewardess, oy. Stewardess. Hindi lang itong misturya. Kay misturya ko itong stewardess.
13: So, sa dihang nabalaka siya na kuhan ka sa suspenso, kan mura sa ginas ganahan mo, apil politika, unta?
14: Makapil, yung kung niya, dahil nga, piktado ito sa bangya gool kay ko. Pwerte, yun akong convincer. Uy, hantun nga, muro yung may basketball pa Concord ni versus yung na. Kaya bang, plus God ding yun, Bob. Bagi na mo na biyae si Pam, uy, hantun, mabot may isa, nagsabot may Eric, Erstong, Ernest, Colin, ako. Na mag-abot may. Paguman, I think, ang kibuhat ako ni Sakay pa ko niya. Aron yun, inig-abot ito sa Kapitolyo. Magdongan may padong sa Kumilik. Harun mapail. Manali, that's the story. That story that cannot be erased. Cannot be erased, I'm telling you. Napay uban nga, di lang ko ka-share din eh kay kanang, kanaman nga ng mga Marites kasi kayo mo ang nagmakibaw mo. Nanginod ka na mong ang kanang...
13: Kamang tao magulukan, magulukan, di-imbitan si Pam sa suna dito.

0: 띵동 것이 아니라.
1: 밤레모. 밤레모세 소주도 밤. 아이오는 북산인요. 리비나 사연. 나 아버지 밤레야. 야. 이알랑 이하다가 부시시오나. 달랑 하루랑 박. 앞에 사탄란 내려 오이. She knows what she's doing. Give it to her. Give it to her. 가동은 보면 하고. 아공 이태리한 빠올로이 나바이 타방으로 칼란살 이태리한 이모 나아리야 왜 거의 보호천이모 나가니요 and you will never hear that from me 빠떼가 나오이 카타방강함 카디시들 아 기타비타모 방가 미팅디아 반세키살마이 기파토방 나고서 카피톨리오스 빰 그래서 메코용니 빰 토리온 Ogse JB Hinlo. Mona Diana. Adina tamisturo JB ke ma dito sa kanang pidipila banto. At anyway, it's a long story.
0: Basi nga tong makabuhi pagadang ang istorya si Bibi po mi suko ni pa wanya hinon nan kalikiha.
1: Ay. Mas Bibi mo. Every president is needing all local government chief executive. Ah, kung iyang utok masuko siya, react siya, uy, anak siya siyang amahan, karaan ng politiko. Unsa mo na, gobernador siya gikan, congressman siya, vice, kaning lansar siya vice president, senador siya. Niya, munang kalakiha.
0: Pero sige, kaya magkami lang, kaya magkasata, kaya manginabuhi sa may kadali. At untak na alas 9:46 na, standby, humanamang sa pipila ka pa hinomdom.
2: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo ang naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Pinakabaratong nga data
7: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win!

0: Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yod. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Alas 9:51 na mahigala sa tumaduban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanot.
5: Straight to the point.
4: Okay, daghan man ni mahigala ang gipanulti sa Mayor Mike Rama dire gisulti an si Inday Ken Galinia o si Inday Marisa pero di lang kuno ikasulti sa kahanginan. Di lang ako kungson kay ingon siya nga kuan kana na ang nasa gisulti dire ang mahigala niya. Gitawag man si Inday Ken o si Marisa kay murag tanaw siguro niya mga maritison tele mo dai. Pero ingon siya, di lang kuno niya sulti. Pagkita di lang nato isulti. Mensahe na lang ni mo, be. Kaya yaron niya mahumanta na itong interview.
6: Ampo. Oh. Ginakopin niya. Ampo. Ang mga panghitabo, dili na ginmayo. Dili mayo. Unya, di na kung balik-balik eh. Dungog na kaya itong sulti na ko katumpartig. Isara na.
4: Oh.
6: Ang pinaka-importante, huwag yung kong damihan nga kaning straight to the point. Sige lang point niya, straight yun.
4: No. Yeah.
6: Ang naitabo ka ron, ano yung matagoog ka ng painom doon sa mga tao ba? Para sa mga bata. So I wish, lili sa'yo ng pagbuhat sa bata. Kinala na ginikan na kamahan. Umban pa ng awa. Niya, ang maitabo lang, madiskras siya lang sa tinunto. Muna, palihog, lalawa ng inyong dihang, kaugalingong balay, kasilinganan, sumbong na kung na'y mga pusil. Kaya kung na'y mga pusil na diya, hindi na pulis, muna siya mga mahitabo, ha? Magtuo ng mga bata, pagkauman, hindi na mo kami maunay, abto na sa eskwilahan, night, class, or buntag sa'yo, huwag ka bantay, huwag ka check, haliog lang. We love our children.
4: Okay.
6: Again, salamat, may buntag.
4: May buntag. Alas 9:53, mga mahigala, mato si former Cebu City Mayor Mike Rama. At sa kuha na report, kadali sa mga kaubanan karon mga kagilaan. O kining portion to kanyang mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, o gaingon man makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ginhimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building og sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
3: Straight to the
4: point. Oga, kinisab nga portion na to grata may gala sa Super Fiber. Kang regular nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang, pag-limpyo sa tintinae o kolon. Kini aron malikayan mahigala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sod sa tintinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na ang kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkalakay ko sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, imong shake mayo o kutawon mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
4: Alas 9:54 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ni ay Osaka Seaman nga nagbinastos ngadto sa Osaka minor de edad. Uy, Ginoo ko. Ano man yung yaman yung binastusan? Og nasikop ni karon, naa karon sa kapulisan. Ato i-check ang report ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
3: DYHP. RMN report.
5: Pili balog na sa mabalo police station ng sa katabayintaan niyo sa nga sima niya. Manggino nga ng dito, panisiya, og disisize ang niya sa Trinero Pina. Kadalagita, kitang natulog sunod sa sakad niya, bangan niya kwarto, binis na idarangay mabolo, dakbayan sa Subo. Ang kining suspeka to ginalang sa alias ni Mio, di tao o residente sa Inabanga, Bohol. Pag-ingo nga, igaadvo ni siya sa lead-in partner sa magwang sa biktima. Sumala sa investigation sa pulisaan na itapok-tapok man daw ni sila atin ni Rufila. Ang kining biktima, magwang sa biktima, lead-in partner po ni ini niya. Di na pa po sila ilaing kuyo ba ni Rufila. Igaadvo po ani nga mong suspeka. Samtang nag-inom sila. Kaya pag-abot ka daw na noon na Tony Rufila, hitabo naman noon ang wagyod in town damha at Tony Rufila na itong hitabo. Kanta natulog daw niyang biktima at sa kwarto ng agyabangan sa magawang niini niya, gisay-sayas biktima nga nakatubaw na noon sa iyang katulubo niya. Ang kalit na pagpapad sa suspekta, ito ang paghimo niini, malaw ay nilisip at Tony Rufila. Dali noon siya nakapangayod sabang sa iyang magawang niya, wala tulog sa batong higayon na. Nagatapag man niya, hamagulang ang bigin partner, ang kining biktima, sinitapag na ito ang kining maong suspect. Diya dahil yun, nagila ko po ito, gitugyan po da sa kining pamilya, sa kining biktima, suspektado nga niya sa kapulisan sa Mabolo Police Station. At po ni siya ang eksklusibong na interview niya, Dr. Nirofila, ang kining maong suspect kapag na nagbumili ng kining magpavideo. Moto nga tuwa lang yun siya ang gikan yung nabi niya. Ang po nang pagnuni nga mong suspekta rin siya ng himong sa laod o ga. Gitudlo ni Atty. Nilsen nga hinungdan, kining ilinmon na makaubog ng kining nga una po yung hinungdan na. Nga no po na buhat niya nga maong krimen na. Nagibutiyat po din ni Atty. Nilsen nga duha na po siya katuig ng trabaho sa barko. Nga wak na po na siya yung mga ginikanan niya. Wak po din siya niya. Mga iksuon na Tony Rufila. Ito na mga itagaw yung ulian na. In fact, at Tony Rufila, kung kayo na magbibin raong tani siya o bag sa iya hanga, igagaw, niya dahil mabalik na po din siya o sakay sa barko. Niya dahil na kung igayon na muraman po siya o ginahan magkibanding sa Tony Rufila. So, sa wakas siya mong sakay barko, nagkibanding sa siya o nangitabo na hinuuni ang kining maong pag-itabotter ni Rufila. Muna, ang desidido man mo pasak sa ugaso ang pamilya ang biktima, batok ang maong sima na Tony Rufila. Karong adlawa, ipasaka ang kasong sexual assault, batok ang maong sima.
4: Nahabilin ng taon sa barko, hinuuni ng kalakiha, Idol Tweety, huwag magkasakay. Ungot siya di Aron.
5: Bumina, Tony Rufila. May inoon siya, so tarong kaya ang trabaho, apan kita mo siya nga buha, itugan mo po siya, mabalhog yun o ni siya sa prisuhan.
4: Okay.
5: Kaya po dito siya matawag, iya ang mga igagaw po ang iya matawag at ni Rufila, niya ang uyab niya naasa buhon po din sa pagkakaroon.
4: Paita.
5: Pait yun kaya ni Rufila, but so far, muna ito nakuha ang kompletong detalye po da batok aning na mong pagdita din sa Mabolo Police Station. Kini yung Idol Tweety sa ito, 93.9 of DYHP Carmen, Cebu Tatakar. Amen.
3: Radyo mo nationwide.
4: Salamat Idol Tweety sa mong report. Nadaot na ito sa ilim ng makahubog taon itong maong sima. Hindi magpadala ng ilimno makahubog kay delikado kayo, pastilan. Okay, kini nga portion sa mahiga natod kanato sa sugar troll. Daghan karon adunay gipamati, dunay mga balatian sa maining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa manabasi, para sa kamuti, o D para sa duhan. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang, makatambal mahigalas na glisod o katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan aning diabetes. Maong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
3: Straight to the point.
4: Ato ni check ron ang impeachment magsugod na ron to taod, no? Kay Sabado man kinini ang next week pa man eh, next month or next week magsugod ang kinini ang sa hapon na, no? But ningmang orasa usa, dili pa ta mo aris impeachment trial. Ato sa i-check sa kasama ang Lailin Ramanes Argada sa alas sa duga, mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Dastulin niya ron si kasama nga Lailin Ramanes Argada. Yes, kasama nga Lailin.
3: DYHP. Aramel Report.
7: Mayong buntag po usap ko sa mga regimen at ang Europhil, balik ba rin sa Cebu Terminal District. Parawat sa ating mapahalipay, nga bugas, o, justice! Hindi ko salamat sa ilang ganunin. Sa YHP, sa Carmencita Igor, Manuel Miras, Betty Bogio, Ening Patero, Lola Rico, Betty Lorca, I'm going to say that DYHP. I'm going to say that DYHP. I'm going to say that DYHP. I'm going to say that DYHP. I'm going to say that DYHP. I'm going to say that DYHP. I'm going
4: Okay, salamat Lailin Ramanes Arigada sa imong report. Kini nga portion mahigala usab. Hatod ka na to mahigala sa Sed Panyawan Liniment Oil. Maka Panyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay may balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa panuhot, pamaol, arthritis sa mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakansigag mo yung mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na magkapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katabayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharmacy. Sed Pharma, o gyapura po sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Naminaw karon mga kaigsunan sila si Malo Berdin o ingoman mga kaigalaan sila si Mary Ann Mingito, Allen Cuevas sa Silugan ni Gian sa Capitol Site. At i-check ron may galang impeachment trial na musugod na karon nga totoon. Happy birthday sad nga to ni Albert Almadin. Oho. Happy birthday, Albert Almadin. Greetings coming from Angel May Almadin. Og sa tibok pamilyang Almadin dire sa may Danao.

0: Ato sa check, may galang impeachment trial o nagsugod na mga sukitig paminaw na ini mga orasa. Okay na ba, nana, ang kwan names? Tanawa ko ng kanil names. Kay tanaw na toong kwan na. Okay na ba? Kini nga portion sa mahigala to, kaya to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini mahigala ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini mga kaigalaan ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o nabiyuhan ang sakit na to sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa ini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Masugod ka rin tataon, may galang impeachment trial. Standby lang mo. Ato lang yung mga higalang isunod ng atong regular programming. No, musunod na karunda yun. At tangi mahigala o niyang gabi isad ang sincerely Ate Aline alas 9 ngantos sa Jess ang taknas kagabion alas 10 ngantos sa 12 ang tulaman ng Street to the Point Evening Edition manay kasamang Binji Tanghian. Masunod sa karundayon ang kung ako ang pasultion nga tulumanon ng atong mga dramas mga sukintig paminaw. Sa atong mga Facebook pages atong ipadangat mahigalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagpadayon mapadayon karong adlawa. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Kus kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Not just...
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
7: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Agoy pastel dihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunay goy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker. Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR, or Test the Certificate, PEOS, and E-Registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pahita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
4: SM 3-Day Sale.
3: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Kasunod sa isa kabulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapa sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmilks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
17: Ay, wala ko'y sisilyo.
16: Ay, wala ko'y sukli.
18: Wala yung sukli.
19: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
20: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
21: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
22: Mga kasama,
17: Nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon? Magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
26: Hi! Hello mga kasama. Kinika pa rin yung Kuya Joel Benzica o Bansako Partner Randy Tayad. Magumusta ka niyong tanan. O sa talang mga kingsoner mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kevin. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Reliano, kahigalaan, ato magtatampo si Kevin.

Naay mga butang murag baliwara na to ba? Pero makorakta lang ta nga problema dere ay. Mao ni akong sitwasyon karon. Og ngano na problema ko ning sitwasyon ako. Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo. Kanta sa eh. Kani, wala.

0: home.
1: Okay, Ben.
0: Ay. Nay! Nay! What's going on?
1: Nay, nangita ni mo.
0: Ha? Kikita mo na, Nay?
1: Taga-ombudsman.
0: Ah, ombudsman? Si Kato na ko nila. Doon sa...
1: Ariya sa R.A.
0: Oo. Ananay, kaming nanay, kami. Ay, ito, ombudsman.
2: Ah, berbeda dahan bagi ko. Ikaw lagi yun eh, prete de.
3: Paskan. Kuya Juan ko, pre.
2: Kuya Juan ko, ay. So, Kuya Juan ko, natural. Habi na kong si Rimulya X na.
3: Okay, sorry, Rimulya X.
2: Taga-ombudsman ko, ha? Ingol sa nanay nga na, inangita ni mo, taga-ombudsman. Inahakoy. Taga-city pa, unra ba na inangita na ko.
3: Aksan ni mo, pre, oy.
2: Adali, adali, adali, adali, adali. Adali, adali, adali, adali.
3: Okay, pre.
2: Adali. O sa may pamahaw na ka, wapa.
3: Standard ba?
2: Huh? Standard ba? Ang say standard?
3: Mag-iapol ba? Wa?
2: Kadari ni mo, pre, no? Mura din na ako ma-excited. Kulbaan na ikaw, basta na ka.
3: Eh, bungot iti. Pero ay kong blaka, pre. Wa man tuol ko mamahaw, pero wa man magpasabot. Nga rin lalaladyo ko mouse. Inyo, pero may...
2: Bahon sa?
3: Bahon ko, pre.
2: Bahon ka?

0: pre. Muda yun, dukatong imong paglargas gawas.
1: Oh, usap mo dahi. Dahi yun, ta? Ikaw dahi. Ikaw mo dahi yun?
0: Eh, ambot ane pre. Ay, nagduduwa-duwa bang ko?
1: Na, ngarong duwa-duwa bang ka? Upat.
0: Ay, ambot ane. Murag, di man yun ako pila. Murabag paminaw na ako, murag. Matay may haas, mga tingali kung to. Ano
1: sige, sige, sige, sige, pre. Ay, pungsay mong kagalingon. Huwata na nga, ikaw na yun, may gusto nga, muadto diyon, ha? Karang gusto na yun ka ba? Ah, sige lang, sige lang. Oo, ako'y makalarga ni mag-una, no? Anya, maayo akong pagkabutang dito. Kuha o, tika.
0: Ah, kana ano, pre. Sugot ko, ana. Kada bang ikaw mo'y makuha na ko. Pero, nanggot ko'y problema, pre.
1: Ha? Sa'y problema ni mo?
0: Kini bang akong bugas naong, basig nili ni Dawato dito, bugason og naong pres na ko.
1: Sa? Simple lang problema. Problema ba yan ang bugas, o? Sa'yo, nana? Tambal, nana, ha? Kaon ka pero may saging.
0: Saging?
1: Oh.
0: Makayo rin ang saging bugas, hombre.
1: Langit ako rin unggoy nga gibugas. Mga na nga, maunggoy gali. Sige ka o saging, huwag bugas, diba?
0: Huwag lagi, bugas, pero tagkas mo sa rugbangas, pre.
1: Oo, oh, additional point mo na, ha? Mamanga sila taon, ha? Kay, kanang saging, huwag bugas, pero pinagkas bangas.
0: Huh? Bukit.

0: Mudayo gidi kaglarga sa gawas sa nasoy.
1: Uday, kaskid naman ko.
0: Biyaan lang di ko ni mo.
1: Ay, kablaka. Kaya kinakong ibuhat. Para na ito, ha? Para sa itong kaugmaon. Ay, kablaka. Inigulin ako. Makatigom na ko. Pakasal nita.
0: Tinuod.
1: O, lagi. Promise na ako ni mo. Wata lang yun ko sa akong pagbalik, ha? Kaya nagbalik ako. Dako na ang maayon na itong kaugmaon. Unya, pila may sugilan noong tao nakalarga yun ko. Tuo ka buwan na kakukontrata. Murang turis ba? Pero igo-igo na yun ang katigong tao eh. Kaya hangtun mo man na kakukontrata, mga kauli ko, ano na yun ko itinigo ba na? Diba? Unya?
0: Welcome home, Dong!
1: Uy! Unsa ko eh!
0: Dong, among gipangandaman sa imong mga higalang, imong pag-abot, Dong. Aron ikaw na pun ang masurpresa!
1: Mao ba? Kamog yun!
2: Welcome back, Mikey Ben!
1: Salamat, mga pre! Gani aramig hinuwat sa imong pag-abot kay doon na may giandang para ni mo! Oh, ang paborito ni mo! Wow! Nahibawag yun mo sa akong gusto na! Bisa na ako sa Canada, kinigyapon akong giinom o gipagita! Mauni siya ay the true global Filipino beer! Oh, unsa pa'y gipaabotin niyo mga tol! Ablihin na! Ah! Labi agyod sa bugnaw nga San Miguel Pilpilsin, gimingaw na ko nga makauban mo sa tagay mga tol!

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo. Uli ba, mawalay mong kakapoy. Ako bitong bata, lapon ang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok, akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko,
1: this time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
6: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Pre, kumusta man ang Canada?
9: Ah, mauya pon pre, nindot kayo makaingol yung kag Canada.
10: Niya, wak kay nakita dito nga mga gwapa mga Canadian dong.
9: Ay, bida. Wa taw na yun. Ikaw ra ang ni apirmi sa akong huna-huna. Ultimo nga mangamin ko, ang imong naong may ako makita. Huh?

0: To na sila day.
1: To ano ay ganina ra.
0: Ano ang kabantay da?
1: Ang saan nga katuog man ka?
0: No, makataon sila malain nga ako lang silang ibihan kaya tuog ko.
1: Wa man, lipay manggali sila kaya ako magipanagaan sa imong da para nila.
0: Ah, mo ba? No, ka mo risod hatag ato nila nga daghan man kayto sila.
1: Wa man, nga no maglisod man, uy, nga naman to'y mga ngan.
0: Aho, sa noon.
1: Onya, kano sa pamangka mo balik dito, pila ra magakabuan ang imong bakasyon din eh.
0: Ah, ko alay, kon. duha ka buwan, ra akong bakasyon ay. Pero og balik na ko dito. Balik ko din eh, tumanon na ako kung saan mo.
1: Nga unsa?
0: Oh, di ba nga misaad ko nimo iniguli na ko pakasal ta?
1: Ah, tinuod ka dong.
0: Misaad ko nimo anak mo ay kung saan niya. Amin ko nga magtigong ko para sa tong kasal, di ba? Kung nga sunod akong balik, makatigom lang ko para sa atong kaugmaon. Kay, inig-uli na ako. Inig-uli na ako sunod. Di na akong balik dito. Negosyo lang ta din, Hiday.
1: Ah, oo, dong. Salamat.
0: Ato na yung kayo ng atong kasal. Para dili pa muabot ang schedule na kong balik taon, pagkasal na ta, okay?
1: Oo, dong. Lihukon tayo nato na.

0: Ako gugito man ang ugisan ni Saling ay niguli na ako ng kasal dahi me. Pero wako magdahong nga, doon na dahi problema nga muabot. O niya? Aday, mulakaw na ko. Mato ko sa pisina or agency ba? Kay doon ay follow up na ako kadiyot dito ha? Ah, magkita niya ito sa mall ha? At saan magkita nga mall?
1: Kuan, ato lang sa suki atong kananan dito sa mall.
0: Okay, sige, sige. At saan tayo lang ha? Sige, muna lang ko.
1: Sige dong.
0: Okay, sige, bye. Mm-hmm.

0: pa ni kabalik na gupalin sa lugar ito. Tao-tao na kumuha na makaanday. Asa ba ito suki na mong kananana? Din hiyan man ito napita. Patmons. Nalimot ko. Patmons ba ito? Sa tingan ha? Saan? Nalimot ko sa pangana ito na. Limot yun ko. Kumbida. Yati na. Sa tingan sa mga kananana na. Boy!
1: Oy! Kevin?
0: Kailan ka na ko?
1: Yes, of course! Dili ba ito pong malimot ko ni mo, no? Kay bisan unsang orasa, di tagog kakalimtan. Kay doon na tayo handumanan.
0: Ha?
1: Nalimot ka na ko, Kevin?
0: Tiba, kung ako hinumdum ni mong
1: Nalimot ka? Nga ko to ang imong ikaw one-night stand?
0: Oo,
1: nalimot ka, ana? Naunsa ka ba ya, uy? Uy, niatong gabi igida ko ni mo sa motel. Ug usa ka gabi, ana. Kay nakasabot ta. Ug nahibaw ka alang sa imong kasayuran, nagbunga ang atong kibuhat. May anak na ta. Ug alang sa imong kasayuran, liwat kay di mo ang atong anak. Bisan asa pang anggula, ni mo tutukan ang atong anak na agad siya ni mo. Naani mo maliwat. Uguway makalalis, bisan kinsa pa'y pasultihon, imugod siyang anak.
0: Pero wala naman ito na ito, di ba?
1: Oo. Lagi, bitaw. Pero saan ito ba nang nagbunga man ang atong kipuhat?
0: Kati.
1: Ugma, magtita ta ha. Diniga po lugara. Dado na ko ang atong anak. Ug ako siyang ipakita ni mo, akong ipailan ni mo. Ug ikaw na'y may bao kung mo angkun ka ba niya o dili. Magkita ta ugma. Sasama gihapong oras sa ug di ko gusto nga imo kong pakyason. Kay kun imo kong pakyason, Kevin, ugmang adlawa nga makikita ko ni mo, pangitaon ko gud ang imong address.
0: Good.
1: Okay na. Tungahan siya ko, huwag mga adlawa, ha? Nakasabot ka? Sige, adon ako.
0: May anak ko. Siguro ka siya. Amo ko na. Sige, pato na niya. Matunga ba ka ko sa mong sabot o mga adlawa?
2: Dok, aram na ganito
0: niyo. Ha?
2: Ano man? Wala ka katultul sa itong kananan?
0: Nalimot ko.
2: Dali na, kagigutom na kay Kustanan.

0: Dai.
1: Mana ka?
0: Ha?
1: Ngano di ka, uy? Nay nakahasol ni mo?
0: Wa man.
1: Meron mong gudog. Wa kaganay sa tong gikaon. Way lami? Way laming sudan na to?
0: Ilang sudan way lami? Ako, I'm kidding.
1: Uy, may nakahasol gini mo, Kevin. Sudihin ko na kung sa'y problema.
0: Dash!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa man yun, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasay, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Investors Close are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa tong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
13: Ah, asin. Okay.
12: Uh-huh.
13: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako, tulay ng siman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
13: Oo.
12: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglan.

0: Murag kabantay yung sali sa akong mga lihok, murag doon na ako yung problema ba? Mao nga iyag yung kong ipagos pagpatugaan. O niya?
1: Pre. Sa problema ni mo, murag magluya mga istanan. Huwag ka, jir-jir ka ba eh? Bito, pre. Murag magluya mo ng atong sponsor ron.
2: Walang mas kondisyon, mga tol.
1: Ay, imnes, ha, tol. Asa mang butilya na ipare kay Benbe?
3: Daray mo, pre, tol.
1: Lamat-lamat pa yan.
3: Ano nung pragkipari kay Benapre? Imo mo nagigit na may kamaro ni Kumpre? Sa may... Sa problema na, pre, ha?
2: Saltayan na lang mo. May babae nga nagsigig sa amok na ako, pre. Nagpaila nga may anak ko nung eh.
1: Ginoo! Usap, pre!
2: Hinumdum ko doon ako yung babae na daan ako sa motel.
3: And then?
2: Pero, kausar sa taong to eh. One night stand ba? One night standing. Ano ba? Ano, pero, karon nagbunga ko nung ang mong ibuha.
1: Marugo ba, pre?
3: Pre, unsa?
1: Marugo. One night stand ka.
2: Mida sila eh. Waksa akong una-una ang mamabdus taon. Kausar ko taon to. Unya? Siguro kasi nga ako may amahan sa bata.
1: Tayde sura ara pre.
2: Mo, pero wa man taon to sa musabo taon wa mo pababdo siya. Ang amo na to lipay lang mi atong adlaw wa. Kay parehas man duha mga hubog. Unya karon.
1: Pangako sa pre, pangako sa. Mamuna di pre.
3: Hinaya to pre.
2: Dai, gani na ra kadiya. Maori ni ako problema kay nadungog ang tanan mo gipanusutian sa akong kumpare sa akong asawa. Unya, ni suggest siya nako nga kun dili kuno ihatag ang bata taon, kun pangayuon kuno nako sinahan, luoy keng bata. Busa, ningon siya nga siya nali ang imong sakripisyo kuno, buhian lang kuno kuniya ug atiman no nako akong anak. Pahita ni kalaki, hawi ako may nung isadaan nga wang plano na mo nga mahitabo ming duha o mababdo siya. Oh, ni problema na ko kayo na, ha? Di ko makasiguro nga ako'y amahan sa bata. Basig ako lang ikipaang ko na tuloy niya tungkol kay doon ay naitabo na mo. O gawas pa, wag yung ko'y gugma itong bayahan na taon. Lab kay ni nako akong asawa. O saan man yun ako? O saman kung kamupisulti yun. Paliyong tabagi ko ninyo, be. O saman, si Kevin taon eh.

0: God, thank you, Lord. No. Salamat kay Satanan.
1: May adlaw, Satanan.
0: May adlaw, Satanan. Labi na yun, Satanan, nga nanamati na ito karun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kanibuat siyang Miguel Puriar Fertilizer. Good morning, Maria Cap. O sa mga tao po ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Just Not Flower Shop diha sa May Babag. Kumusta ka diha? Sir Raul Alibio Soto. Kumusta, Marian Tanan? Satanan na ito, mga kaigsonan. Labi na yun sa mga bata. Ay, di mo kalimot. Indom yung tag Don Pepe Tablia. Kay maunay, the best kay natong imnon mga bata. Don Pepe Tablia, kung padung, tasit skwilaan. Mamaninindot kayo, ha? Don Pepe Tablia. O niya, ugum-ugum sa buong OBM special. Og Diamond Yema Special. O niya, crunchy-crunchy ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fest Cracker. Lami kay na natong isum-sum-sum-sum kung mag-inom ta. Sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araw. La, good morning natong tanan. Ang ilang mga tao sama sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, og ni Ma'am Shen, nagipainom. Ma'am Shen Pepito sa Broombeach Beach, nagipainom nila sa ping matapang nga kaya kang ipaglaban ang side panyawan ko Femex. Maunay na the best kayo na itong imnon, ha? Mga kaigsunan, mga bata, ang mga mama, paimnagyod ang inyong mga anak sa ito ang Sid Panyawan Cup. Oh no, Sid Panyawan. Dili sa Don Pepe man to. Unya kini ato ang mga trabador kinalaminom kita og Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Fresh.
1: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingon man, ganabukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato unang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unang kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni uto ni mo, maughapon, usag hapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imunon una ka mong kaon sa imong paniudtong. Maughapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daanog sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, thank you, Ate Pris. Ang pasalamatan sa nato ang tanan itong mga kaigsunan nga migamit sa atong nabuwang haplas ang sedlen metulin na tinurbuwang tangan sa atong panuot. Pamaol para kita sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutot sa kabataan, likay pagkita sa tinggi, disminurias sa kababayanan, dapi-dapi nga magsakit o bagtak nga magsakit. Biko gata, haplasan lang nato sa ato ang sedlen metulin, pero sabutaan harta palit sa butika. Kayo dili na butika, di may kasiguro nga epektibo na siya. O dili gali, layo galimus butika, itaib lang ninyo ang Sid Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga produkto sa Sid Marketing. Genuine yun ang mga produkto sa Sid Marketing. Naadiha. O niya, ana na lang mo order sa Shopee, pwede na. Kadang mga celebrity ko, Jigsaw, pwede na na to. Order road sa Shopee. O ingon man ka ng mga celebrity beauty soap. Manara na din na sa page nga inyohang itaip Sid Marketing Incorporated. Makita ninyo, order sa Shopee. Kay ihatod pa sa inyong panimay. Unya kita mga kaigsunan, kita na sayur kita. Nakaring toksin, mao gini mo patay na to. Kini mo ay grabe kay mo daot sa itong blood cells. Sa itong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa itong kalawasan. Ini kadaot ani mo sticky mo lapot at tundugo, masakit, major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Bao nga, kinahanglan yung kami inom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag matang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toxin sa atong kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karong edawa, Gulyat.
0: Si Dudong Kevin at Tepres. Oh, ang problema ni Kevin at Tepres, kanang siya o giyang sawa, way anak niya karon siya, what si Kebao nga, ang katong babae nga iyang ikatagbo atong mga barbar, ano mga kuan-kuan, na no, one night stand ni at Tepres, niya, namabdus man, mauna iyang problema ron, nga namabdus sa babae, ang istorya siya ko pa ni Gis, nakadungog ang iyong asawa. Pagkadungog yun, siya ang asawa, ati Pres, o ging na siya nga, istorya, tas mag-istorya, tagtarong, istorya ko na silang tarong, ati Pres. Nisulti ko na iyong asawa, nga ako, okay ra, o ninyon siya nga, kuha o na kong bata, unyag di ni mo makuha ko ng bata, o sao naman lang, o di ihatag sa inahan. Kinahanglan imo yun lang, kinahanglan imo yun, ati Manon ang bata, di yun na imo pasagdan. Ako mo imo sakripisyo, ingon yung asawa ati Pres, siya mo sakripisyo, mupahawa ko na siya.
1: Oy.
0: Hmm. Siya mo layas, kaya para mati Manon bata, sakto ba na, ati Pres nga.
1: Ngayon ginanamay ang asawa.
0: Yan mo rin, gisakitan sa siguro ati Pres.
1: Iyan to pang luod.
0: Padaan sa to pang luod, taon. Oh, murag liso sa to. Kay sakit sad baya. O agud sila anak kunya nakaanak siya glaing babay. Di ba?
1: Murag pero iya gyud ka ng anak.
0: Mao ni problema niya ati Pres nga ingon siya nga ako agyo ka to anak.
1: Mao
0: ni. Iya basi gipangko na to niya kay naunay na itabo na mo. Nga gikan biya ni siguro siya gawas nasod ati Pres. Oh.
1: Unya nga nung ipakuha man ang bata niya.
0: Ipakuha ka ng murag siya yung pasagapon ba? Kuhaon niya bata
1: ang babae.
0: Oh, kuhaon niya ang bata pangayoon niya sa inahan. Niya ang ingong asawa mo jud di hatag. Sao ni mo ana? Luoy kay bata o di mo atibanon. Ni ana ko nung inahan niya.
1: Ang akong pangutana Gulyat nganong kuhaon man ni Kevin ang bata wa man ka ihatod dito sa ila.
0: O niya ang iya sa siguro ati Pres nga wa siya anak, di ba?
1: Ay.
0: Gusto siya nga na siya ma ati man basig iyag yung
1: anak. Anak.
0: Oh, pero ang pangutana og iya ba yun ko nitong anak?
1: Mauna.
0: Mauna.
1: Unya
0: ka ron. Kay ba tong bayana kay gikan matus barbar.
1: Unya ka ron tigod sa bata magkabuwag
0: ila. Magkabuwag sila ati Pres ba ni problema ron nga. Oh, lisod na diya. Ay lang, no, pagbuwag dong istorya na inyo, magpa-counseling mo sa pare. Kung sakto ba na inyong buhaton, nga magkikuan mo. Kaya napas bambina, basahan mo ato nga, ang giusa sa Ginoo, dili may mong buwagon sa tao. Mao na isulti tang bambina, nga wak man rin sa bambina, kay pista mas kang kwa iron. Mao na nga wa siya. Mao na nga, para na mo, ikaw ati Pres, maayo ba nga magkabuwag sila? Muro di maayo, no? Ayo lang dong.
1: Tungod lang ana. Tingali gibuhat sa asawa pangluod ba?
0: Panluod na ti Pres. Dagi na panluod. Unya mas mayo pa iyang sultihan tanan nga day. Naitabo mi ato day. Ku anto kadang barbar hubog kay mi ato. Nya ako kay bawo nga kay sila mi do hubog man ti Pres. Wa sa kay bawo nga naitabo sila. Kay basin og naitabo sila kay bawo siya pero wa sa magdahom nga mamabdos kay babae gutos kagabion
1: iya. One night stand lang.
0: One night stand ati Pres ya. Nabay, posibilidad na Tepres nga one night stand, mamabdus na yung babae?
1: Sibili na, anay, inanagulihat. Turtle kayo ang babae.
0: Di ba? Oo, no? Basi, no? Adong, sa...
1: Pero ang pangunta na, iya ba dyan yung anak?
0: Mauna, iya ba ng anak? O para sure, yun, no? Bisa, di ba, Tepres, mahal-mahal mo yun ang DNA. Gasto sa DNA test.
1: Mahal,
0: niya.
1: Good.
0: Ipa-DNA test na, dong, ay para klaro, yun, o imuha ba yun ang anak? Una ni mo kuhaon. So, ang problema ati Pres, ug manluod yung asawa no?
1: Manluod good.
0: Manluod good. Patambag lang mo pare dong. Ana pa do just way kadto na atong spiritual advisor diri
1: pader.
0: Tabi og po. Duol mo lang mo ana, pader dondon baro kay mga buutan kay nang mga pare. Duol lang mo ana kay tambagan mo kun unsay maayong buhaton ana ati Pres, dili ba? Pader Peter Butiron. Ay sus. Duol mo ana, di ba? Sige. Nya, maon lang na dong ha. Salamat lang sa imong pagpadangat ating ato tulwanon.
1: Kuna ko ang Pasol Tihon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
3: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
4: Bitaw, Tinuon mo na.
3: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
4: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
5: Joe, kapinaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
4: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
5: Joe! Maluoy ka, Joe! Joe! Ow! Oh.
4: Mateo! Scammer?
6: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
4: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon.
6: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
7: Bisan ako?
6: Oh, oh. Lola? Ayong nandi, tuka,
8: puso ko'y su, bigla makulay. Gulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0901, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, ug katul-katul,
17: TTX 500 na!
16: TTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayos sa bugas-bugas
16: ug katul-katul,
17: TTX 500!
16: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
17: TTX 500!
18: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
19: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
20: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na ngawa ko kalibang.
21: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
22: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
23: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
24: Super Fiber.
23: Mapalit sa mga butika.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Buwan to lagi ko! Huwag di ka magkapugong nako, Matiyo.
3: Tumaga.
4: Hello?
5: Hi, Chul. I just called to invite you.
4: Jessa.
3: Amina.
5: Hello, Chul. Nakadungo ka sa kong kisulti. Gusto ti ka i-invite.
3: Asa man? Asa? Ha? Asa ni mo siya i-invite?
4: Mateo, between rin na mo mga babae, pwede niyong ihatag o balik kang Joe ang iyang phone?
3: Thanks for the invitation, Jessa. But she's not available.
4: Oh, bullshit ka, Mateo!
2: Baga agog na ang anang babayhan na. Huwag yun na siya plano mo surrender. Bisan karon na nga huwag yun siya dag-anan, padayon na yun yapon siya. Lamig, dundoklon, anan niya, aroma ulian.
3: Lola, ayan na usiki ang imong oras sa pag-una-una niya. Dili siya importante.
4: Dako lang git siya gugma ni Mati, Lola. Maonang buhaton niya ang tanan.
3: Di man ko na gugma, God. Garbo na. Di siya makadawat nga i-reject siya. Spoiled brat pag unang bayhana. Nagtuo siya nga, what she wants, she gets. Okay, wam ko na yung makuha. Mauna, nag-wild.
2: Ah, kahilas, good niya.
3: Ah, di na ito maghisgot niya, Lola. Kalimti na itong bayhana.
2: Na, sige. May pa maghisgot tas atong pag-adtuog sa DSWD, Joe.
3: Ah, butang eh.

0: o palingkuron man kuno ko dito, Jo. O din hita lang, pabuta lang ko.
1: Okay, Lola. Oh, imo envelope la.
0: Oh, o di ay no. Ni arabatanan ang requirements din, he.
1: Sige la.
2: Ikaw na sunod, ma'am.
0: Ako na. Ay, be.
2: Noon sa day ka, ma'am?
0: Di na makakita ang akong usa ka mata. Na stroke manggugo. Pero sa mata ni Igo, ni ang akong certification sa doktor,
2: Murang lang yung maun sa imong mata, ma'am.
0: Ha?
2: Ako, tanawin siya. Murang yun siya gawin kalahian sa imong duha ka mata.
0: Sa may buhat mong ipasabot ang pagkasultiharon.
2: Oo, wala lang, ma'am. Tamog yung certification sa doktor. Umatay mahimo ini.
0: Unsa ba lagi bote mo ipasabot? Nga nagduda kang namakako? Nga kining certification sa doktor, gi-doktor sad ni?
2: Oh, bisa siya mo na, ma'am.
0: Oh, sadi siya mo na, mura magugag-argabyado, God.
2: Hindi mo rin gunahuna-huna, ma'am. Be, at last pay ka sa misa, ha? Siya sumunod nga mo pirma. Kana ang babae nga nag-eyeglass.
3: Sigurado ka, ma'am, nga dili makakita ang usa ni mo kamata?
0: Sigurado sa gaan ang imbong pangutana, ha? Ako'y nagdaas akong mata og naay certification sa doktor. Gusto pa ka makakita sa mga resulta sa akong laboratory og check-up, ha? Oh, niamnes in bilok tanan. Oh, kadali ah. O di ba, imong tawgan ang akong doktor kung tinuod ba ni o dili?
3: Ayaw na, ma'am, sakto na ni.
0: Ay.
3: Okay na, ma'am. Ato na ito yung nalahi ng lamisa. Siya ang last nga mo per ma'am.
0: Mukomentaryo pagani ni Ron sa akong mata na manghagis na manduguma.
2: Ambi, madam, be. Ato yung recheck, ha? Okay. Okay. Check. Sige, ma'am. Makadawat lang niya kag-text kung available na to pick up ang ID, ha?
0: Ay, salamat.
2: No worries, ma'am. Mga 2 weeks pinakadugay, ma'am.
0: Oh, sige. Salamat kayo. Uy, paminaw. Inigbalik na ako taga-antik kag-regalo.
2: Paula na mo, ma'am.
0: Di, manggod kay ganahan magugunin mo. Ikaw, ray, wa makapairita na ako.
2: Ay, thank you, ma'am. Pero, bawal gito na mo, ma'am. Eh, pero, salamat, ha?
0: Ay, maoba. O, sige. Ingan-anin na lang. Isuwat sa gamayng papel imong Gcash. Sama na, bawal gapon.
2: Katiyo sa mga, ha? Mangita sa papel. Okay. Dera, ma'am.
0: O na, sige. Maghuwat ko sa inyong text.
2: Sige, ma'am. Amping, ma'am.
0: Okay. Thank you.
2: Uy, kita la?
0: Mon? Nag-unsa magkadini?
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
5: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
6: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. trabahe daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
13: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
15: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
15: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Pila pila win, San Miguel Pila win.
22: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Kailan ka na, ma'am, sir?
25: Okay na kayo.
0: Ah, anak ni siya sa akong soki sa merkado, sir. Ayaw kong ibadyat, ha? Ayaw pa yan ito kong ibadyat.
2: Ha? My God. Naibaw si Matiyo ini?
0: Naibaw, ay!
2: Uy, naibaw. Mau ba? Jo, sumali Jo. Naibaw?
26: Naibaw. Supak manggudong ta siya, pero main sister mas lola.
2: Haskang! Sigig donet si Mateo sa Disneyland. Unyang yangin lola, usan na unya sa magkadawat sa ayuda. Oh my goodness! Kano man titala? Pwede na magugang nga tagahag diretso ni Mateo, good?
1: Nanong naghago-hago pa mga taong kaganhi?
0: Unya, makahatag siya na kong PWDID.
1: Wa man na kinahanglan na good.
0: Pwes na kinahanglan man ko.
1: Di tala.
0: Ayaw pagbuot.
1: Ay, lawgawa lagi bro. Hangtod ron. Wa pagi ko maka get over.
2: Lagi.
1: Lagi sa kinatriping ni lola ni mo, no?
2: Lagi bro. Doon na nagod siya yung senior citizen ID. Di man sunutan na niya pwedeng magamit o dungan.
1: Ganaan lang itingali siya niya na naa siya ng mga ID. Basta lahat ang mga ang feelings ba? Lahat ang feelings.
2: O ganaan nga, wala nga kumusupak. Makalipay man niya. Ganong ako mababagan, di ba?
1: Well, bilib kayo kunin mo ang bahina. Grabe gid kayo ang imong pagmahal sa imong lula. Di gid ka makabalibad niya, bisan unsa.
2: Sa ako nang giingon sa una, bro. Bisan unsa, pwede na ako isakripisyo. Pwede ganang ako isakripisyo nga kung kaugalingong kalipay. Nung ka ang kalipay ni lola. Sa ako nang giingon sa una, bro. Pwede na ako isakripisyo nga kung kaugalingong kalipay. Nung ka ang kalipay ni lola.
26: Wa siya may bawang nakadungog ra ko silang panagsultihay ni Moan kanina. Kung nibilib si Moan niya, labaw pa ko. Tagsa na kayong mga apo ngayon anak karong panahon na. Kung kunakahimo si anak, unsa pa ko nga igo lang nga nakabinipisyo silang kaayong.
2: Naibaw ko nga tuwa kang Jess ang imong simpatiya. Pero sabtas ako.
26: Oh, Mateo. Sabton tagit ka. Wa ko'y nakitang rason para di ikasabton. Wa'y mawaan ako sa ako niyang pagpakasal ni mo. Bisag wa'y gugma nga involve ining maong kami niyoon. At least naa ang respeto. O para na ako. Igo na na.

0: tanawa, tanawa Mateo oh, tanawa ra good oh. Tanawang akong PWDID.
1: Lagi, lagi lola, nakakita na ko. Kanina ra man sige ni mog dulit sa kong naw.
2: Mao na sa dunya na imong gamiton la para maka-discount ka kun mga ons gawas.
0: Oo, oh, oh, oy. Papahuwayon una to na kung akong senior ID kay basige kapoy na. Ipagawas na unta ko kung kanang tingkubra na sad sa alawan sa mga senior.
1: Oh, kuan, gamiton dayon na to. Lola. Ato to sa gawas mga on karon.
0: Oba.

0: kayo. Ug ang iyang lila kauban ang leche nga jo. Ha! Kisungog gid ko sa ikayong tao. Kipasuya gid ko. Basta ka kun muduol ko nila.
1: Hey, Chesta! Is that the view over there?
0: Ah, yes.
1: Oh, naa ang iyang pakasang unun, anak?
0: Yes.
1: For sure, dili jud ka nanti kuwang.
0: Of course, no. That's his Lola.
1: Oh, so, mauna ang lula nga kontrapida? Ang lula nga magbuot ni kanababayhana ang mapangasawa ni Mateo?
0: Yes.
1: My goodness. Kalayo ka man in taon ang nababayhana ni mo. Uy.
0: She's not even a woman.
1: What? You mean, she's trans?
0: I mean, she's a tomboy.
1: Oh!
0: That's it.
1: Kung tomboy siya, why not seduce her instead? Aron dili sila magkadayo ni Mateo. Seduce her. Make her fall for you.
0: No. I want that tomboy dead.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Uwahan ang tiyan ang guwanta sa bangko! Patali! Ang guwantya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Hinagyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
5: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
6: Down the rest of us!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Wala mo siya agad! Sige! Kuha ang tanong kwartas, Mango! Pagdali!
2: Oo, kakibot! Ablihin ka! Ablihin!
1: Agwari siya! Kinap! Ang tanong bubabag na! Mamatay! Sige! Habwa ang kwarta sa kaha! Pagdali! Oops! Sige na! 20 seconds more to go! Pagdali!
3: Oh, ano na, ano na!

0: Oh, si Inting, nanawag na sa akin. Hello, Ting!
1: Charity, babo ka balita!
0: Ha? Kalabot sa unsa?
1: Uso ka bang ko, ginulis!
0: Unsa?
1: Oo, i-flash report ka ng taon, oy! Flash report! Uso ka bang ko, ginulis! Gipusil ang gwardya! O doon ay laing mga tao nga naigo! O bat ang patay!
0: Ginoo ko!
1: Oh, mauna! Si Mayabel! Hindi na ko kontak! Asa siya?
0: Unsa na yung bangkuha?

0: Oh. Ngayon ni Sod ka?
1: Manangit lang unta mi ni Sir Rafael.
0: Gaya na kinahanglan. Pamahawa mo.
1: Magpahibaw lang ko nga mubiya na.
0: Dili na lagi kinahanglan. Nakatog na si Rafael.
2: Asa ka man, Sarete.
1: Oh. Sir, ato na mi, sir.
2: Oh, si Abel. Asa si Abel?
1: Tuwa pa'y gipalit, sir.
2: Pwede mo ang iyo ko kaniya. Ubanan ko niya ang tadini sa ospital.
1: Okay, sir. May problema. Saltihan ako siya.
0: Darling, ano pa man? Dili ba gibalibara naman kaanak niya? Ayaw pumugos, oy! Hindi ako nga makabantay ni mo.
2: Darling Marga.
0: Oto na, oy, batasan. Ayaw pumugos sa taong, oy, gusto, darling.
2: Darling Marga, nihangyo lang ko. Basin o mausapan di ay. Una manggod, Marga, di ko gusto nga doon ay mahitabo ka ni mo. Nga ikaw gikidnap, mahitabuon niya pag-usap.
0: Darling.
2: Usas akong tuyo nga si Abel makabantay na tong duha.
0: Darling, ayaw na lang laki.
1: Sadi lang, Ma'am Marga. Sultihan lang po na ako si Abel nga dili ka gusto.
0: Sultihi? Saon? Maglagot, magunta? Gihangyo bito na siya ni Darling Rafael ato, may balibad man. Malipay di ka anang balibaran ka.
1: Sige ma'am, sige ma'am. Ay, sir, tuod ay pa. Doon na sa'y tulis kinahitabo ka ruin.
2: Gitulis?
1: Gitulis ang rural bank, sir.
2: Oh my God.
1: Muna gitaho ni inting butikol na ako, nga akong kauban. Gitulis ang usa ka bangko, ukupat ang patay, sir.
2: O si Federico ang naghimo?
1: Basin, sir.
0: No! Dili si Federico Rafael, darling.
2: Darling Marga?
0: Imposible nga si Federico naghimo, ana. Wanted to good siya. Dili na siya makasinsayon o gawas. Dili na siya magpasaya-saya sa mga tao kay madakpan na niya siya.
1: Kun mao, kinsa ka, no? Kinsa ka ang mga tulisan?
0: Basin og laingin. Laing grupo sa mga tulisan. Og ilang ipahid kang Federico ang mga panghitabo.
1: Ma'am Marga?

0: Okay, kakibot. Pila tanan? Ay, ito na sa kiyo sa bangko. Pila tanan?
1: $19 million.
0: Asa din din?
1: Ay, 20 million eh, kakibot, sorry.
0: Mangansay lang.
1: Sorry.
0: Taro ha, taro ha.
1: Sorry.
0: Oh, good, good. Hinay mo kayang ganting. Hinay ka mo ihapor ka ng bao. O nang masipiat ka. 920, 19 ha.
1: Nasa kong bulsa, kakibot.
0: Okay, good. Very good, very good. Og ni banaw ang dugo. Sa upat ka mga tao, nga akong ipang pusil. Asa na ka mo mga polis? Get me! Arrest me! And make my day!
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Pila pila win! San Miguel pila win!
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Pay and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magagang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala!
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sunot ang sangka. Pass-pass ang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
21: Tinood yun ang Seth Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
21: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies. We'll be right back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre 100%. Kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hulo.
10: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Keyboard strike again.
15: Tingog. Kakibot.
14: Asa na silang muda kop na to? Asa na sila?
15: Tingog. Ayo gani kay wa magpakita si maskara kakibot.
14: Ah, kalitse. Ayaw pagisgot anariya. Ganang maskara. Kaya ng taong nagmaskara.
15: Tagod na ato siya makita siya ba? Aro makabaos na niya, kakibot. Siya lang ang siging makapabor. May nang mapakita sa senato, kakibot. Aro makita tang tatak, di ba?
14: Let's see the scatter! Kuno galing magpakita siya.
15: Scatter?
14: Sugaton siya ni kamatayon.
15: Yes, kakibot.
14: Hungungungung magandiyo. Mayari mo.
15: Progressive speech ba? Adlog ba?
14: Buango na to ang kapulisan. Sunod na tong target. Dili na bangko.
15: Unsa na mabot, kakibot?
14: Kanang mga bigatin! Kabantay ka na!
15: Unsa ibot na mo iba sa bot, kakibot?
14: Sunod na target. Mao ang kontraktor!

0: Salamat, chef. Salamat. Bye, chef.
1: Ang sibong sa ehepe sa polis. Lamugod kayo kapangkupaw.
0: Number one suspect. Mao ang grupo ni Federico. Kakibot gang.
1: Gisakyan ang ganaslaing grupo. Pero dili sila Federico ang naghimuan na.
0: Marga, darling.
1: Rafael, darling. Panalipdan gyud ako sa Federico. Tungod kay giisip ko na siya nga akong anak.
0: Marga, darling.

0: Oh, Charity, ano niya pa man ka?
1: Nagpaabot ko ni Abel, Miss Marga.
0: Asa pa mantay siya?
1: Taod-taod naman to. May paliton ko na siya. Pero hangtod karon wala pa nabalik.
0: Bili na tumabalik.
1: Ako lang gitawagan, Miss. Magpapaabot siya na ako.
0: Ayaw na mo pagsama kong aridiri.
1: Oh, Miss Marga.
0: Kapoy-kapoy lang mo. Samok-samok lang mo.
1: Miss Marga.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My body.

0: 하인고.
1: 별로.
2: 니야 가사 공만 지원. 니가 이모나 우섭 그만 지원.
0: 긴사모?
2: 아꼬 앙 이몽 아바한 옥시아 앙 이몽 깔루하 시 파울로
1: 별로 살라맛 살라맛 시기노 오케나 힉마타카나
0: 긴사카
1: 별로 별로 닉비노 앙카바 Human ko murag mabuang sa pagpangita ni mo, ha? Hmm? Ha? Ha? Human sa tanang kabalaka? O mga luha? Mga kahago? Ingnon ako ni mo ini, ha? Ha? Nasayod ka ba nga wakoy tog tungod ni mo, ha? Sobra ang ibatid akong kahadlo ka na guna-una, Piyolo. Kaya abin akong nawa ka na ako, singpit. Hmm? Piyolo. Piyolo, sorry. Sorry, wala ko tuyo, ah. Sakit ba? Sorry.
0: Sakit.
1: Sorry. Sakit, Piyolo.
3: Anak.
1: Sorry na good. Ikaw mang good. Nakahimo ka pa mas pagbinuang bisan sa imong sitwasyon karon. Sorry, Piyolo.
0: Miss. Sorry. Pero... Tinulang akong isulti. Huwag ko makailan ni mo.
1: Unsa?
0: Huwag ko'y nailhan bisan usan ninyo din ikaroon. Kinsa mo? Ahain ko. O, unsa kininapita? Ganong di ako din hi?
1: Yolo.
4: Oh, shit. This bastard just lost his memory.
1: Na-amnesia siya.
5: Sir? Sir, ni arag doktor?
3: Pasudla.

0: Kumusta ang akong anak?
1: Gi-injeksyonan na ako siya og pampakalma kay buot na yung mabangon bisan pa man sa iyang sitwasyon. We don't want more strains. Mga gipagkatuog ko siya balik.
2: Dok?
1: Ang kalimot ngayon gipati karon is all but temporary. But we will see so maabot ang mga adlaw. And so, karon nga nabalikan na siya sa panimuot, kinaglan na nato siyang mga CT scan. Ano na ito makita kung may kadaot bang nahimo ang impact sa iyang pagkahog?
2: Kinuok.
0: Oh. Okay. Buhaton ta kina sa mga madaling panahon.
1: Dako og ikatabang sing kahimdang karon ko na kanunay niya makita og ikauban ng mga tao nga suod na niya.
0: Dok.
1: I have to go now. Kinahanglan pa kong mubalik sa kong klinik.
0: Thank you, Dok. Oh, e ato na, Doktor, pahingon si Gawas, Santa. Ano bang nagbarog ka pamandiha o nagpitok-pitok?
3: Ay, ay naong sabang nasukid, mangko, ay, as in a shock, yun ko sa kong nabati, ay. Ang tatatana, Dok, e ato na ka sa silang.
0: Shit.
4: So,
0: ay, nagbuka ang imong baba. If you don't have something good to say. Oh.
2: Gusto kong makita si Piolo.
4: Nabati ni mo ang gisulti sa doktor ganina. Natuog siya.
2: Pero gusto ko siya makita. Please.
4: Then don't cry. Shit. Nasayot ko yun nga dili ko gustong makita nga mahila ka.
2: Human ako ni mo pahila ka kani ato, Paolo. Maong ayaw kong patuhoan na karun.
4: Dennis.
2: Sa musugot kag sa dili, musood ko pagbalik sa iyang lawak.
4: Damn it. Dili mahimong makuha sa ingpit yan ang impostor ang pagpati ni Dennis. Dili ko masugot. Siguraduhon ako nga maangkon pagbalik si Dennis kay ako lang siya.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ay, nadugay man si Denise. Kumusta naman kayang lakaw? Ay, ngano bang mas mibati maninuong kong tumang kakulba karon? Ingon og sa midubli pa ang akong kabalaka. Oh, may sakyanan nga mihunong sa silong. Eh, manaog ko. Si Denise na tingali ron.
4: Salamat sa paghatod. Niya natas amo, Tito Orlando. Muna na ko sa pagkanaog.
5: Ako na, Iblis Pultan.
4: Ako na.
3: Denise! Day, kumusta ang imong lakaw? May balita na ba siya kung apo?
4: La, may mga kauban ko.
3: Imong mga kaila? Makatabang ba na sila sa pagpangita sa akong apo, ha?
5: Baby.
3: Piolo! Piolo, apo ko! Hey, salamat kay buhi ka di
5: ay! Let me go. Ayaw pagkakus na ko, tigwa.
4: Paolo, unsa ba?
3: Oon siya ay...
4: Siya si Paolo Lola. Dili siya si Piolo.
5: Nasaipan na siya kunin mo.
6: Kumusta na, Sirs?
3: Sir Orlando? Ni Aka? Nganong...
6: Nganong ingon o gusto nakakita kag ungo, Sirs? Ayaw pag-atas.
3: Sir...
4: Lola?
6: May mo bang magkasulti mi sa apuhan sa akong anak, Denise, nga kamira?
4: Sige, sir. Dayon una mo.
6: Di na kinahanglan. Dinhin na mi sa silong magsulti.
4: Sige, sir.
5: May mo bang muuban kunin mo sa taas?
4: Dali. Sunod na ako.
3: Sir...
6: Nang muspat ka, Sirs. Mahadlo ka ba na ako?
3: Sir Orlando.
6: Huwag man tingali. Kay kung nahadlo ka pa na ako, dili ka makahimo sa pagpalayo sa kong anak na ako.
3: Sir, ang akong liog, sir.
4: Lingkod.
5: Baby.
4: Tubig, Ray. Ako'y kadalit ni mo. Magkuhaon ako. Paolo, unsa ba? Buhi iko. Ayaw ko gaksa.
5: I'm sorry. Pero dili ko kapungan ng akong kagalingon. Kagnay na pa kung gusto mo kakus ni mo. I miss you so bad, baby.
4: Buhi iko.
5: Huwag oras o minuto nga. Huwag ko bati ang kamingaw ni mo. Don't you miss me? Bisan kamay?
4: Wa na. Naka-move on ako, Paolo.
5: Uniya ako.
4: Buhiin ako.
5: Uniya ako. How can I move on, baby? Kung ikaw paghihapon ng akong kipangita. Huwag ko ilaing gustong magkauban sa tibok na akong kinabuhi. Ikaw lang. Please, don't leave me. Balik na ako, please.
4: Sorry, Paolo. Human ako ni mo pasakit eh.
5: Denise, please.
4: O ang nakita ko nga imong gibuhat ka sa babae nga imong gikauban sa kama. Dili ko gusto mahitabo sa bunya na ako, Paolo.
5: No, never. Dili ko ka na mahimo ni mo. Nung ka nga makahimo ko sa pagdagmal ni mo.
4: Nakahimo ka sa pagpasakit sa uban. Dili imposibleng mahimo mo sa bunya na ako, Paolo.
5: No, no. Ipaniguro ko ni mo dili ko ka na buhaton ni mo. That's the reason why nga mag-hire ko mga babaeng bayaran to fulfill my satisfaction. Kaya dili ko gusto pasakitan ka. Bisan magkausaw, wati ka pungsa nga ikama.
4: Ug angay ba kung magpasalamat ni mo, anak?
5: baby.
4: Buhiin ako.
5: Dili. I won't let you go hangtod nga musaad ka na makigbalik ka na ako.
4: Dili ko. Dili na ko ni mo mapugos, Paolo. Dili ako may imong gikinahanglan. Nagkinahanglan kag doktor nga mo check ni mo kay may sakit ka na sa pangisip.
5: Unsay imong giingon?
4: Paolo! Paolo, unsa ba? Oo, takay mo pag-akos na ako. Buhi ko.
5: You think nabuang ko, mama? Mauba!

0: papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: So, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit minsan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
12: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
13: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
14: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
14: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
15: Patikim!
13: Mmm!
15: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
17: Mmm, tofu sisig?
18: Mayo?
19: Pwede sa ulam yan?
20: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
18: Mm.
20: Real setup. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
10: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
21: I have lagnat. And I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mahal. Higalan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Barba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na pa sa Sugbo, nagpadayon sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o mga iro dini sa syudad. 15 anyos nga bata nga missing kagabi na palgan nga wala kinabuhi sa pantalan sa Hagnaya, lungsod sa San Remigio sa Amihanan nga Sugbo. Samtang ang DepEd may baw nga gisibog na nila ang nationwide safety drill alang sa active attack nga incident sa mga public o private schools nga sugda raw ta og mga adlaw. Samtang nga bagyo nga Saudel gipaabot nga makasulod sa PAR karong hapon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done. Doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
21: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
18: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
23: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Wala'y sukli.
26: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
27: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
18: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
29: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, kay ato na ipibaw, ha? Nga karong mga orasan, ito'y lain na hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag ninimog kay gayunan, magkarawa itong 200 pesos nga GCash. Nga premyo, kung limong matubag, o saktong ato nga pangutana nga simple kayo na aras sa itong mga balita. Onya, maka-follow yun ka, kinahanglan sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa itong Facebook pages. DYHP Arimel Cebu Ingon Man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Pagitaan din na Attorney Rufiel Fernandez Baniok. Unya, katundun ay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Gawas ni ini, kinahanglan nga share po nimo ang itong programa karong nga Metro Ratchada. Kaya niya raman na ito tanahon kaysa itong naka-follow sa itong mechanics o makatubag, no, sa itong question o niyan taon-taon. Kaya diya sa itong nag-live ng programa karon ng Metro Ratchada sa comment section, anhap man ninyo din na ibutang ang inyong tubag. Simple na kayo ning atong pagkutana kay narani sa itong mga balita o naminaw ka, makatubag rayo ka. Importante ha nga naka-follow ka atong promo mechanics kay usa to sa atong tan-aon, mag-uban gina siya. Sakto nga tubag plus pagka-follow, pagkasubay sa itong promo mechanics kaya paabot nila ang 200 pesos nga GCash. Okay, ato na yung ihatag ang atong question para makahuna-huna na kanina usay sakto nga tubag. Pero adlawag, ipahayag, no, sa Osaka Agency sa gobyerno nga ilahang sakmiton ang Osaka Luxury Vehicle kaya parang iya sa Osaka Actor. Pero morang iya naman nang i-turn over, no? Formal lang, butangan lang yun siya o formal nga, or isuhan lang yun o formal, no, nga warrant of seizure and detention. Tungod sa imported o mahalo niya nga sakinan, nga matod ba, wako na mainsaktuin ay bayad sa buhis. Kinsa man nga kang kinsa man to nga sakinan o sa ni siya ka-aktor ang tag-iya ni ini sa ka-aktor nga si Ka o niya pagkaibaw nga na-controversial lang yan sakinan iya na yung i-turn over o saan siya magdugay-dugay, no? Okay, para pag-clear sa iya hampangan nga dili siya o sa ka mag-clear o important nga sakinan. Ala, kinsa man to nga aktor o na inyong tubagon. O, pangan sa aktor, kretuhan na lang gan. Yan, no, kay total, ilado man niya. Sa'yo na po kayong pangan, ani. Ibutang din na sa comment section sa atong na programa Metro Ratchada. Para may bawaan na ito ni kasama, pinagin ni kasama ang Nemuel Quiñones dire kung kinsa may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Okay, kaya nahatag naman na ito ang atong question. Pwede na mo makasugod og tubag, no? Pinagis pag-comment diha sa atong programa nga Metro Ratchada kay Harun Makapilita, Kinsay Winner. Alas 12:44 na, sa di pata musugod sa atong mga balita. Yung natay duga nga mga reminders para sigurado nga atong maproteksyonan ang maayo na itong panlawas kay mora ba ni atong puhunan sa atong pagpanarbaho. Taas bang presyon sa mga kabadunay hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo, wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabaghikinis mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugo kung saan nakarason, nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic, hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pa guys mga sabad, pagkaputol sa tilogbisan gani, ang impotent sa mga lalaki, buwisa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot ni simong katug, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized ka General Machine Analyzer. Nakakilimay mo tang sa Mediacos Salem Street sa Cebu City ka pwede matawag.

0: O karon sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakbay sa Sugbo na padayon sa intensive massive vaccination ni ini sa mga iring o mga iro din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod nga ito sa Life Extension, Vitamin D3. Nagparayon ang kagamhanan sa Baysugbo sa intensive massive vaccination ini sa mga iring ug iro sa syudad. Kini, pinagi hapon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Parayoridad sa DVMF sa nisudang programa, mao ang ilan ining high risk o medium risk ang mga barangay sa dagbayan. Mato di City Veterinarian Jessica Maribuhok, katarget nilang maminusan ang mga kaso sarabi sa syudad nining tuiga. Nasayra niyang dagbayan, doon na 15 ka rabies cases nining tuiga, samtang 31 ka kaso sa Kretibukan ang natala sa DVMF na itong miaging tuig. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is

0: Generic name of Enervon C+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anhiya na ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
2: At oras karon alas 12:52 na. Mga timailhan ni Ecuador na idaghatoksin si Balawas mo dili ka regular kag magpagawas si imong hugaw dugay kang mahilisan magbuto ni muntian makasinati kag insomnia. Karon ay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan. Dili pa gid hami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa. Wag taga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapalawas. Pag inuman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika dili sa Sugbo. Imarasam sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita kay Dios sa ka-15 anyos nga bata nga na-missing kagabi inapalgan nga wa na ni kinabuhi sa pantalan sa Hagnaya San Remigio amihan ang nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kasamang Ken patay na nga napalgan sa kalagatan sa Hagnaya Port sa mga barangay Hagnaya lungsod San Remigio ang 15 anyos nga batang lalaki na tinunaan sa Usaka tungaan dito sa mga lugar, alas 7:46 sa kagahaganin ng buntag. Ang biktimang ngilangan si Mark Salvador Samson, 15 anyos, taga-Purok Sikwa, Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio. Sa investigasyon sa Women and Children Protection Desk sa San Remigio Municipal Police Station, nga napalga na patayang lawas sa 15 anyos sa rampa sa Hagnaya Port sa Usaka Rodolfo Layagi. Dali siya nga nanawag sa taga-Philippine Coast Guard o sa Municipal Health Officer nga si Dr. Orleta Orsal. O nasuta na wala naging kinikinabuhi. Dugang na sayran sa kapulistan sa mga lungsod base sa pamahayag sa mga kauban sa biktima. Pero itong taghapong adlawa, o alas 9 ang tak na kanihi, usag ka-apprentice sa Indy Island Venture. Gagilatangan nga si Chris Ildan Calixto na Dubal, 23 anyos na kapurukdos, barangay Maitom, Sarangani Province. Bibutyan kanila nga kung kinsa ang nakakita sa iyang cellphone nga natagak sa dagat. Sa miyaging adlaw, iyang hatagan ng reward nga 1,000. Ang mga mga minubidan ng mga bata ni Tawekin ni pagpangita sa natagak ka cellphone. Apan sa pagpangita nini, wala na makatunga ang biktima o namising na kini. Dali nga napatabang ang mga kauban sa biktima sa kapulisan ng San Remigio o nakagalay na sa silodayon sa Philippine Coast Guard alang timon nga search and rescue operation sa kadagatan sa Hagnaya. Apan wa nila kini makipi kagabi. Kamahinugdan, kailangan nga biyaan ang unsa. Una, ang ilahaga search and rescue operation apan nakugang sila. Na napagabuntang na doon na nakadawa o nakadawa sila ng informasyon na nakita na ang mga bata diha sa mga port. Ipaubos nila sa autopsy ang patayang lawas sa biktima aron masayran unsay kamatayan nini o kung doon na ba'y foul play sa maong kamatayon. Kasama mo sa San Remigio Municipal Police Station ang inyong Radyo Man, Arlo Samantari with HP. Tata, Carmen!
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, my baby.
7: deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: At oras karon, alas 12:57 na. Sa dili pa sa dugang mga balita, ang hassle na mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa mga partner merchants. May bonus pa kada load with the G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 20,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 882 Globe or TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Ayaw kalimutan sa magikan ka nga nakapaniyod to din na ganahan ka nga mga pes sa imong pagpangapi ang imna maugin ang healthy o daghan kag makuha nini nga mga beneficyo nga kape. Tungod sa iya mga sagol, ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, kini maoy pinakauna nga duray sa gold sa nga vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, duray ka rin 200 ayo nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Nga duray mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides ug terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan sa kini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o kinindali nga pagkadao sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod, makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa nailaing na mga pharmacies, mga butika, pila sa dinas sa Life Extension Clinic. At oras karon alas untop ng alauna sa hapon. Padayon ta sa itong mga balita ang gimintinar ni Bagyong Saudel. Mon international name sa Bagyo ha. Ang gikusgo ni ini samtang padayon nga nag-irog sa kasadpan, amihanan kasadpan, ibabaw sa kadagatan sa east sa extreme northern Luzon. Ang sentro sa Bagyo na imutang 1480 kilometro silangan sa northeast extreme northern Luzon. Nagdala kinig hangin nga 175 kilometros ang matag oras ug unos nga 215 kilometros matag oras ug nag-irog kini sa pagkasadpan, amihanan kasadpan sa direksyon ug ang gikusgo nini 30 kilometros ang matag oras. Paglawtawan sa pag-asa nga makasud kini sa Philippine Area of Responsibility Kunpar karong hapon og ganlan kini og obet magpabiling kini ibabaw sa kadagatan og mo-exit usab dayon kini sa PAR unyang gabi o kasayo sa buntag ugmang adlaw. Samtang nipadangot og gubay-ubay nga magpakutana ang prosecution panel sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte kabahin sa confidential funds nga gigahin sa rakbayan sa Davao diang mayor pa ang Vice Presidente sa maong syudad. Atul kini sa pagpadayon sa impeachment trial karong adlaw sa Senado. Apan ang iyang staff walay mahinumduman labot sa maong pondo. Ang prosecution lawyer nga si Armando Verhil Ligutan ipadayon sa direct examination ngadto sa testigo o hostile witness nga si Kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President nga si Gina Acosta alang sa confidential funds sa OVP. Diyang ipangutana si Acosta kabahin sa mampondo kini na mahayag gawa na siya'y mahinumduman tungod kay dugay na ang maong nga panahon. Katapos ang balita gikan sa kaulukan, giisuhan sa Bureau of Customs sa warrant of seizure and detention ang luxury vehicle sa aktor nga si Derek Ramsey. Gumikan sa gingon nga misdeclaration, wa mainsakto ang pagbayad nga buhis. Mato ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang ayan nga naa sa 30 milyones ka pesos ang bayranan nga buhis. Alang sa maong sakira na pan 1.8 milyones ka pesos lang, ang giyong nabayran nga buhis alang sa Porsche 918 Spyder. Una nang ipahayag ni Ramsey nga napalit niya ang maong sakina no patkatuig na ang nakalabay gamit ang iyahang hinaguan nga kinitaan sa showbiz. O sa uban pa niya nga mga negosyo o gustong mangayo katinawan, gikan sa nagbaligya niini kung nganong nahimong subject sa investigasyon ang napalit niini nga sakyanan.
3: Radyo mo nationwide.
2: Atong oras karon ala una dos na.
3: TYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni kalasok 30 ka mga tao ang maigo nga landslide sa kapital nga syudad sa Gini, humana si nate ang grabing pag-uwan sa mga lugar, hinungdan nga may resulta kinis pagkahugno sa usa ka bungtod sa mga basura, nga nipunta nga to sa mga duol nga tulda o mga gagmayang kabalayan. Ang maong presidente ni Tumao pipila ka adlaw human gianunsyo sa kagamhanan sa mga lugar ang plano nining pagsira sa site ug pagrelocate sa mga basura tungod sa hulga nga gitubang niini labi na sa nagpadayon pag-uwan sa lugar sang lit nagatubang kini rainy season. Pasado alas 2 sa kadlaw naitabo ang maong landslide sa Gibesha commune of Conakry diin gawa sa mga nakalas wabot ngadto sa unom ka mga tao ang seriously injured ug 16 ang slightly injured. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak RMN katumong balita ang hatod kan ato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon na launa 4 na. Gawas nga makapaboost sa immune system ang pag-inom nato kadadlaw nining Life Extension Vitamin D3 makatabang usab kaayo nga mamenos ang risgo nga kita masakit ni ining gastoso kaayo nga cancer nga sakit. Breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pa nga matang ha sa mga cancer nga direktang dunay koneksyon gubikan sa kakuwang sa vitamin D diha sa ato nga panlawas. O diha sa atong lawas, maunang makatabang kayo na ito pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Gani sa mga cancer patients sa matudaan sa mga pagtuon nga nakatabang kini para mo taas ang ilang survival rate. O niya gumikan sa taas nga or sufficient nga D level diha sa dugo. Ang katong mga cancer patients dali nga maluya o makasugakod ang ilang lawas o taas ang chance nga makasurvive sila sa sakit. Bata or dagko or mga adults, pwede kang mainuman ng Life Extension Vitamin D3, ha? Kay para ma-maintain ang maayong panlawas. 11 pesos ang matang soft gel niini, affordable kaayo. Unya katusang dunay mga maintenance nga medicines. Dunay hypertension, diabetes, ug uban pang sakit nga nag-require para mo inom ka kadadla o gatambal ni mo, makatabang sad kung imo ka ng dunganan, o Life Extension Vitamin D3. Unya, kung makapalit kag Life Extension Vitamin D3, patunay nga itong mga cancer patients, ha? Pwede kayo ninyo nga isupplement po ng inyong medication pag inom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw kay makatabang kaayo ka na. Unya, mapalit kang Life Extension Vitamin D3, mahimo din at sa mga butika pero sa Life Extension Medical Clinic. Siguraduhan lang yun ngayon mo mapalit nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay tatak nga LE, kay mao ka na siya ang initial sa Life Extension. Pwede kang mapalit niya sa butika or Life Extension Clinic. Adiapod sa Life Extension Clinic, maka-avail ka din ng libre quality consultation kada adlaw. Naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Sibudok ng Cebu Gospel Church. Dias konsulasyon doon na po'y Life Extension Clinic. Kanami mutang sa may ADM Building. Sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee at Dumaguete City. Naka na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Uy, katundaeng, dali kayong makasinati constipation, ha? Makatabang kayo anong problema, ha? Ang pag-inom sa Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber, sa'yo po kayo, kuha lang kagusa kabasog at tubig, imong isagol dito ang tibukid nga sachet sa Super Fiber. Nga, pwede kang mainom, ani, kunaris sa buntag ka na before ka nga makapamahaw. Kunaris gabi, ka na before pod ka nga matulog. Para mas nito ang pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, pwede mo palit sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Pinatamag langan! Ato nang i-announce karon kisay makaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nasakto ang iyan tubag plus nakafollow pagin sa itong promo mechanics. Derek Ramsey, ang tubag sakto. Wasa, congratulations nga to ni Algin Pasi Villamero. Algin Pasi Villamero, ikaw may makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong imong tubag. Plus, nakafollow pa rin sa itong promo mechanics. Unya, communicate og balik, Algin, ha? Diri sa itong Facebook page, isend ang imuhang sakto nga pangalan, complete name, plus ang GCash number para dito na ito masend ang imong premium nga 200 pesos. Ato rin i-remind po ng ato mga listeners, mga kasamag, mga idol. Padayon ta din hinga naghuwat ninyo para inyo ng pailisdan o raffle coupon. Ang resibo sa mapalit ninyo nga 20 pieces sa Biogesic tablet. Kunya kinahanglan, makita agad nato din ha sa inyong resibo ha, ang petsa August 10 o sa nisunod ng mga adlaw. Kunya ang katong iyahang presyo nga napalit ninyo sa Biogesic mutagdo gyud sa 20 pieces no ka Biogesic tablet nga inyong mapalit ha. So kinahanglan katong yung 20 kabuok nga Biogesic tablet nga ang patag-usa ni ana mo na inyong gibayran. I 20 pieces na siya para mo avail mo diri og raffle coupon kay mo na siya gamiton sa Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Adto mo palit og Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, supermarkets ug convenience stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket ug SVI. Ed ko ra ba kay mga premyo, dunay weekly draw, dunay pa'y grand draw. Sa weekly draw, upat ang makaruwat og 2,000 pesos kada usa. Minor winners. Kanya usa, major winner, makaruwat og 5,000 pesos. Weekly draws na ha, diri na si grand draw, mas mudako pag yun ang premyo. Upat makaruwat og 10,000 pesos ang matag usa. Minor winners na siya si grand draw. Ang major winner, makaruwat og 100,000 pesos. Dako ana ani oy. Busa ko gihigid na, no? Ari mo diri sa istasyon, kanang inyong resibo, nga nakapalit mo 20 pieces, ha? Kada usag yun. Oh, sa presyo sa Biogesic tablet, makita na to din na sa inyong resibo, na ang inyong gigibayran katuging 20 pieces ka tablet. Para mailisa na to din raffle coupon. Hala, sige, paspasin yung pag-ari yung pagdasa inyong mga resibo diri sa atong istasyon. Wala naman tayo nga oras. Uban ako din sa control kasama ang Nestor Hamisilio ng Nems Kenyonez. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya tangipod karong taon-taon kay musunod ang atong drama. Kini ang akong suliran. Atong oras karon ala una, Jeff.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga pong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
17: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R, na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker. Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ay interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, Photocopy only. Mapahigayon ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Nawan ano ba ka og gana sa kama?
22: Basin og
21: may diabetes ka?
22: Ang DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: adunay powerful extracts
21: nga phytochemicals
22: ug antioxidants
21: nga gikan sa palaya
22: ug the sugared sugar cane
21: mga organic compounds
22: nga effective
21: batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500
21: sa mga butika.
22: DTX 500
21: ang tuba
22: kontra sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
22: epektibo
21: sa pagpamubo sa blood sugar level.
22: DTX 500
21: ibo sa the sugared sugar cane extract
22: ug anti-diabetic property
21: gikan sa palaya.
22: DTX 500 500.
21: Garantisado.
22: Highly recommended
21: sa mga eksperto.
22: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
1: Uy, nga naman, Marie.
0: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
1: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
0: Yun sa man ninyo, Marie.
1: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifits?
1: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
1: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
23: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
24: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
23: Ah, lagi. Basig glass na ni.
24: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
27: Ako nga tawa na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
26: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
27: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
25: Living Testimonies.
24: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
5: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iya bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
19: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O di hapdos?
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka!
6: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: tunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
20: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
26: Biotrols Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
26: Biotrols Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Life Extension Vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
30: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marites, 26 anyos, single o usa ka public teacher. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron nyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Okay, class. Before tama mauli, kinsay maka-answer aning number 5 sa blackboard?
31: Ako, ma'am.
30: Okay, Joshua. Dali. Ano din istubangan doon? Isuot din sa blackboard ang imong answer. Okay?
31: Yes, ma'am.
30: Okay, very good. Pakpakan ito si Joshua class. Okay, Joshua, pwede na kamubalik sa imong likuranan, ha? So class, I need you to study everything ha we have discussed today, okay? Mag-exam ta ugma.
31: Exam.
30: Okay, okay. You can now go home everyone. Amping sa inyong pagpauli.
31: Thank you, ma'am. Thank you.
30: Sa mga sweepers di ay karon, please, dita mamauli ha. Kun dili mahapsay atong class.

0: Ay, kakapoy, nangadlawa.
1: Kaysa may dili ka po yun nga, ay, taas man kay ng tikod sa sapatos ni mo.
0: Ay, lano, ilabtan pa man ni mo kung heels, oy. Muro ba kag just now nga always magig ko naka-heels din sa eskwilahan?
1: Ay, mauman gani. Wagi ko makakita ni mo nga mag-flats lang ka. Why, kapoy? Pinasagot ka oras nga magsikig tingdog-tingdog inigtudlo na to sa mga estudyante.
0: Ay, ma'am, ano damsad ko ini, oy. Layan naman gina akong confidence basta makahilas ko dyan.
1: Ay, o lagi. Pero sige ba yatag tingdog, ha? Dilisan manakit ang imong kabagtakan, sa?
0: Sagi kaingon ko na naanad na ko. Usap pa, part naman sad gid ni sa atong trabaho nga magsikig tingdog. Dilisan ko mag-heels, no, kung dili na ko kaya.
1: May pa ka. Kay kung ako, na, nareklamo na tingali ko, nga wapay oras. Bigit kaya sa akong tiil nga mag-heels, uy.
0: Well, lahi-lahi, sad ta.

0: Teacher Marites, okay na ka? Kayo na iba ni mo makadaglakang. Uy, malate na tas flag ceremony, no?
1: Sakit akong tiyan.
0: Ha? Nasad? Sige na magkareklamo, Ana. Uy.
1: Stress lang goro ni trabaho, day. Oo na lang lakaw dito, be. Basin malate kag-apil tungod lang nako.
0: Ay, dungan nanti ka, uy. Maunsa pa lang niya inuun ka.
1: Simbak.

0: Naunsa ka ba, Marites? Sige ka malagkupot sa imong tiyan. Gigotom na ka. Kadiyot kay hapit na ni maluto.
1: Sakit akong tiyan, ma. Pero dili man ni sa gutom nga pagkasakita kay bago pa man kuno magkaon.
0: Unsa? Uy, kaya gaano man ka hadi ay na?
1: Ambot, ma. Basin sa sobrang ning kakapoy. Daghan kayong sunod-sunod nga school events, good. Unya, tinghimo pag yun o grado sa mga estudyante ron.
0: Mm, ipahuway una na dito lakaw.
1: Di pwede, ma, uy. Kay matipun og akong trabaho unon kung mapahuway ko. Makapahuway ragid ko og tarong ini, ma, human akong himo sa mga grado sa mga estudyante.

0: Pa-check up na lang ka, ha? Ubanan tikang.
1: Sure ka, ubanan ko ni mo? Okay na? Bitaw, gaplano ko nga magpa-check up.
0: Oh, lagi. Naun sa manis siya. Karong Sabado, di naman ta kinahala mo anis sa eskwelahan. Ubanan tika.

0: Adunakay mild pelvic congestion syndrome, or what we call internal varicose veins.
1: Unsa? Internal, Doc?
0: Yes. Buti pasabot, nakay varicose sud sa imong piyan.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
7: Ito si Rochelle.
8: Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod.
7: Ipainom sa akong mama
8: o DTX 500.
7: Dua lang ka kapsula
8: kada adlaw.
7: Sulod sa tulo ka semana.
8: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
7: The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifis?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasahid na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Zeth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
14: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, yan ba sarang gani?
12: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
13: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
16: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
12: Living testimonies.
17: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
3: Pwede na, mamakas, bilay mo
2: ito. So, anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kamakapuhay, andam-daba mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Zen Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
7: Tinood yun na Zed Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
7: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
5: Living Testimonies.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulo.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 ka klase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

September 27, 2025, I was first diagnosed with mild pelvic congestion syndrome o gitawag nato nga internal varicose veins. Laina lagi sa akong gibati at higayon na. Kinsa may magdahom nga pwede di nga magka-varicose ang sud sa tiyan nga kasagaran akong nahibawaan sa tiil raman mo gawas ang varicose. Mao di ay nga magsigiog sakit akong tiyan tungod kay naa di ay ko aning sakita. Gitagaan kong medication for 1 month, pero tungod sa kabisi sa kinabuhi, niabot ang time nga naundang gid na ko og tumal ang akong tambal. Unya, ngano man ni? Tulo naman kabuhan nga wa nagid ko tungahi sa akong binuhan nga sakit. Regular man unta ko.

0: unsa? Dili ka kamabdus?
1: Day, mabala ka siguro ko anak kung naapa ko'y uyab. O pa man ito ang ko'y uyab, uy. O pa may nakahilabot na ako.
0: Joke lang, ani. Seryoso, rasad kay ka, uy. Pero, ditaw, friend, angay lang sugi na ni mo seryosohon, uy. Kaya regular man ka. Unya, kalit lang kang naingon, anak.
1: Mo gani akong pasabot.
0: Uy, aramahilo na nanguna-huna ni mo, no? Bisitaha ay mong OB, day.

0: tipos mahitabo lang na sa mga tambok o bugat nga mga babae. Pero dili man di ay. Bisan gani ang akong ubi, dili makatuo nga na ako'y pikos.
1: Unsa gudi ay?
0: Kini nga sitwasyon nga naana ko karon, nagpamatuod lang abisan unsa pa di ay kadaot o katambok, internal varicose veins o picos can hit you. Ang ako mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana, kining pelvic congestion syndrome, delikado man eh? Kinahanan ba siyang operahan? Karon nga enlarged na siya, dili pa ba uwahi nga tumaran ko ni og tambal? Posible ka nga mawara ni kon consistent lang ko? Ikaduhang pangutana, unsa man gid ka hinungdan ani? Kay kung stressed lang, daghan man nga mga maestra nga ma-stress pa nako. Pero nganong ako ra may naigo ani? Posible ka nga may kalabutan ang pagsigi nako og sul-ob ug heels? Makadaot ba di ay kini kurpirmihon bisan kun anad nako ini? Ikatulong pangutana, Dok, naabay pagkaon nga makatabang aron dili ni mo grabe? Unsa masayangay na kong likayan? Ikaupat o katapusang pangutana, kung muabot ang panahon nga maminyo na ko, dili ka ni babag kung mamabdos ko? Kung sa may angay na kong bantayan sa umaabot, palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Marites.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anena sa bako, si Dr. Rene Obra, maging uban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa yung mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pa maagi sa magpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka rin padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building, Usminya Boulevard, Lingdakbayan sa Sugbu. Ang inyong mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Batham, ang andam og tagana nga mutambag niya na. Ang ato makutlo ang pagtulunan karong adlaw, mao kini nga ang small steps kuno will matter more than karang dagko kay kaglakang dali kay kakapuyon. Ginahinay lang gud basta kanunay maabot ang ang atong tumong og tinguha ning kinabuhi a. Dili lang ta magdali kay dali ta kapuyon, mo give up ta before reaching the finishing line. Mao na ang atong makutlo nga pagtulunan, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Marites, 26 years old, single, sa ka-public school teachers, taga Cebu City. Wow, public school teachers, no? Almost every day ko naga neuropsychiatric evaluation ng mga deep ed teachers, no? Daghan kani sila. O mga maayo man, mga tagas kayo mga scores, no? Mga scholars mga kanining uban. So, lamat kayo kay ang inyong gipili nga profession o sa ka-teacher. Proud kayo kay mga teachers kay para sa kasayuran sa tanan nga kung mama og papa mga obra maestro baya, obra maestro, obra maestra, no? Kung papa hubito, papa adila, mga maestro, maestra to sila sa public school, ha? Pero bilib ko kay nakahimo mag-usa ka doktor ni obra, no? Nakapahuman og medical student, no? Sadili pa nako batbaton ang mga program, ang mga problema ni Marites, nako ipang greater din sa kong listahan, no? In no particular order lang eh. Taga Kimba, Talisay, may pagpaminaw ni Aldrich Sabiliano, Hipolito Sabiliano, o mga taga Cute Pardo, mga Cardenas family, o Tantano family, no? Taga San Antonio Linaw Talisay, from Arlene Lordan, Canedo family, si Ami, si Fernando, o si Aisa, Lordan family, si Eric, si Rene, Rolly, o Marjorie, Kapanida family, si Marites, o Gijonri, Anali, Uto, no? Isa mistro to mga Dumlog, Talisay City, no? Lingan nila ni Momoy Impasis, no? From Honey Joy Bermijo, mga Bermijo family, si Marshall, Jimmy, Reina Maya, Meroy Manzanades, Maricar Manzanades, Chialani Breda, Ronald Jeffrey og DJ Pipino og Ponciano Perisoris. Yung sa kanini, Atty. Manzanades, no? Akong kadula sa tinis sa La Paloma.

Fish Club. Musta na rin ka, Tony. Mayong guwapo nga po, ha? Mga tagalang tang talisay, mga baba family. May Fernando, Antonio, si Agnes. Kanyang uban, sa kanyang uban na itong mga luso king tig pamilya. Dahil sa Tomas Upos, Southern Leyte. Ako mga parintini, si Ray Obra, Dennis Obra, Erlinda Obra, Visera, Pastor, Gabriel Visera Jr., Brother Dirio H. Rapper. Mga taga General Luna, Siargao, Surigao del Norte. Thank you very much, Ma'am Juliet Tamingi, sa inyong pag-imbitar na mo sa komisi si Doris sa imong birthday. Ha? Lingaw kay mi, busog kay mi. Musta si Ike Kamingi, Yuli Kamingi, huwag akong magong nahimamat ng amigo, si Jay Pisulogo, diya sa Surigao City. Huwag na ako doon siya na siya ay beach resort diya sa Barili. Ha? At to niya mi Jay, ha? Tagayan niya may discount. Okay, so, kanyang ko ba, sunod na naman po, kay mahurat ng atong oras. So, going back to our sender, si Marites, no? Naot niya makatubag ko ninyo mga pangutana Marites, no? Unang pangutana ni Marites. Unang pangutana, unsa manggyud kaha ang hinungdan aning iyang problema, no? Itong atong nabati gina sa drama. Kay kung stress lang, daghan mga maestra nga may stress pa nako, pero nganong ako ra may naigo ani? Posible kaha nga kalabutan ang pagsigil nako og sulob og heels, makadaot ba di ay ni kung permanentihon bisan pa kung anad na ka. So ang iyang problema kay kining magsakit ang iyang tiyan, daghan kayo mga hinungdan aning aning problema kining gitawag na tog problema sa abdominal area Marites, no? Usa ni ani hormonal, usa ni ani ang daloy sa imong dugo nga lapot o na ba nakabara for some reasons, na by trauma na infection or na ay ingnon ta bukol diha nga nakabara sa normal daloy sa atong dugo, because as we all know, ang nagsupply ba yung oxygen sa atong brain is kining atong dugo. Kung nambarahan, apektod lang not only in the abdominal area but also in some other parts sa atong lawas, no? So, mauna nga, daghan kayong mga hinungdan. Bata pa man ka, 26 years old pa, no? Single. Single pag yun, ha? Wala pa yung anak, no? So, it could be due to the hormone, estrogen and progesterone nga sometimes fluctuate, mataas, maubos for some reasons. May stress ganita, daghan kayong mga psychosomatic signs and symptoms kung mabati sa atong lawas sa order sa inyo mga babae, no? Kami mga lalaki dili may estrogen progesterone. Ang amo mga lalaki na may androgen ug testosterone, no? Ikaduhang pangutana. Unsa mang gyud kay kining pelvic congestion syndrome, delikado ba ni? Kinahanglan ba ni siyang operahan? Karon nga ni enlarge na siya. Dili ba wahi na tumaron kun na magani tambal? Posible kahang mawala ra ni kang consistent lang ko nga muinom sa tambal? So kining pelvic congestion syndrome, usa ni siya ka chronic nga medical nga condition. Chronic meaning dugay na kwa mga more than 6 months, because naa may problema magud sa nagwardyang mga valve sa atong mga blood vessels, no? Sa inyo mga babae kay na mamoy ovary, o mabarahan gani ang pagflow sa dugo nga to sa ovary or to the uterus or some other parts of pelvic area, in the long run gani Marites, discern ko some varicose formation. Kita mo na mga babae bitaw nga daghang kayong mga gawas ng mga ugat-ugat na silang matiis, no? Uri sa paa, sa abdomen. That is what we call varicose veins around sa inyong internal reproductive organ. So unsa may mga common signs and symptoms niya ni? Naan siya dull, aching, pain, murag heavy bitaw ang imong tiyan. Sa ko nang ingon, chronic ni siya. More than 6 months ang duration. O niya, kinanglagin ni siya kung mahimo lang special attention sa atong mga OB gynecologist, kaya mamaya iyang line of specialty, no? O kung makikisexual, sexual act, no? Na kay sexual intercourse, pero single pa man ka, no? Pero nga to sa mga babae nga na ay mga sex partner, baka notice mo nga kung naaman yung pelvic congestion syndrome, medyo uncomfortable good makipag-sex, kay sakit, nagtawag niya na to dyspareunia, o niya, na ay
dili ka kayo mo enjoy sa sexual act because uncomfortable kay ka. Nya balik ko na ko naay visible meaning makita gyud nga mga varicose veins kan mo dagko nga mga ugat-ugat gihadan sa dugo diha sa imong paa uban gani diri sa bugan mao na siya diha. So mga ang mga hinungdan niya ni akong balikon hormonal ang amount sa estrogen o progesterone nga naa sa imo could be some due to anatomical ni siya, no? Medyo, kung uban ka nini, inborn, no? Na anatomical malformation yun sa inyong internal sex organ, that may result to this what we call congested, pubic congested syndrome. Kung ba mga babae, labi na kung mag-pregnant, maka-developing yun aning problema, ha? No? So, mga na ang akong ka-istorya sa imong gika pangutana nga ikaduha marites, no? Ikatulong pangutana, mga pangutana, ikatulong pangutana, Dok, naabay pagkaon nga makatabang aron dili ni mo grabe? Kung sa may dapat na akong likayan. So, para sa ako, no, kung dili like allergy, okay ra. But avoid spicy and oily nga mga pagkaon, kaya this can add on to the problem sa among atong viscosity, sa atong dugo, no? So, mga healthy foods lang, mga green leafy vegetables, mga fruits, ana, no? Ay lang ng mga very difficult, hard to digest ng mga pagkaon kay maproblematan niya na. Kung akong balikon sa makausap pa, walang yung kumotest kung doon ka sa kaubigay ni, no? Naarman ka sa Cebu City. Why budget nga nagana na doon lang sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Cebu City Hospital. Pero na ay budget, you go and see an ubigay ecologist. Naghangkay na sila din eh. Mo recommend ko si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, no? Pwede kang magto sa Mactan Doctor Hospital na sa Cura Quijano diha sa Chongwa Hospital. Na, mga ubigay ni ako ni mga amiga ni sila, mga maayo. Yun na lang, direper mo ni Doktor Rene Obra para tagaan mo discount, ha? Dagaan kang discount. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Dok, kung abot ang panahon ng maminyo, nako, kay Dalaga Pamanes Marites, dili ka ha ni babag kung munabdos ko? Unsa may angayan akong bantayan sa umaabot. Well, we cannot totally roll out mga problema kung nakakanaan eh, pero kung balikon, magpakonsulta kong ubigay ni, posible ka mong nablos. Kaya naman kay palupyan chob, naman kay ubari, no? Ako minumduman sa mong klase sa una sa ubigay ni. Ako imagino ng uterus yung may ulo sa karabaw, niya ka ng sungay, may palupyan chob, hakabok, left and right. Niya sa tumoy sa sungay, nga mo ang palupyan chob, mo ang mga ovaries. Kung sa kababae na anang duha ka ovaries, duha ka fallopian tube o uterus, posible na siya munabdos kung nga siya ay healthy sex partner na sakto og sperm count. Ha? So, may tungkol siya mong pangunta na mayingon ko nga posible nga mamunabdos ka kung naakay maminyo ka, mabot ng panahon maminyo ka, no? Minyo uno naman ka test, no? 26 na ka. Sakto na ka magminyo kung nanakay saktong inunta trabaho pa ron, no? So, mauna. Sa ikatulong higayon, moingon ko ni mo nga, go and see an OB gynecologist kasi sila yung eksperto niya ng mga butang. Okay tayo, so now, takasabot ka sa mong speaker ni mo, naning kamot ng ipong ko, bisag dili ko OB gyne, mawalagi po na, no? Pero usap ko ka medical doctor, naagis ako ng yung mga problema sa babae, no? Nga part sa mong requirement for graduation. So, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Ellen Batahan. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa itong among radio program. Taas ka itong rating din sa itong lugar. In fact, we were, mangambog ka niya, we were given a citation last year. The best radio drama program the whole of the Philippines, nationwide, no? Proud kay Kunyana. So, pamalawas sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o mayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.

RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, dagdasingan nga, Celine.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, subay sa pag-alboruto na usap sa Bulkan Canlaon sa Negros Island, ipaymangno ang Department of Health kundi OH, labot sa masinati nga ash fall gikan ini. Ipaynomdom ang DOH sa publiko nga peligro sa panlawas ang paghanggap ug asogikan sa pag-alboroto pagbuto sa usa ka bulkan. Awag sa ahensya sa publiko nga kun masinati ang ashfall sa lugar, likayan lang una ang paggawas-gawas kun dili kinahanglan ug magsuot og face mask. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas dautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipod ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Thank you guys sa paghatol ako gabi, ya.
1: Why sa pa yan?
0: Kung wa pag-usulti ni Bayjack, ako may bawo nga, ikaw din mo'y nagkatunan ko. Nawa, ikos kong kagalingon mo eh. Saon na lang ha, kung wa pa ka.
1: Maugyod. Unsaon, nga gipalabaw man mo imong pagmaoy.
0: Sorry na, God.
1: Naulagi. Nagsalik lang yung kada. Sige na. Bye na kay napakibuhaton.

0: Grabe, no? Huwag yun makabantay sa riyo nga nakagusto ka niya?
1: Huwag yun, day. Ay, saan ko masanay pagkabantay nga nagbaoy man siya tungkol siyang ex?
0: Hinoon, Seth. Pero grabe, manihidsad ka ayos yan, no? Huwag yun siya makaunahon na nga ikaw mo ay na-after me para niya. Labi na ganoon panahon na nga nagmaoy siya. Kung makinahanglan siya o kasturya o kainom, naadayon ka. To the rescue, dayon ka.
1: Huwag yun, day. Siguro, amigargan siguro yung pagtanaw na ako.
0: Day.
1: Pero, nakasabot ako, day, uy. Kitsa man say, makagusto na ako nga tambok ba yaka ayoko.
0: Naanasad ka, ana. Dili lagi na mo ibasihan. Kung ang tao tinud-anay nga makagusto ni mo, mahalon ang panggaon ka bisag unsa pa ka.

0: sakit na nga akong buko-buko da. Ubay-ubay gyud ko na human gitrabaho ron. Nga nang nanawag man siya? Hello?
1: Hello, Celine.
0: Oh.
1: Pwede ko mag-istorya ni mo, inig-out ni mo? Importante lang kayo?
0: Bahin sa unsa man.
1: Basta, udyan na lang. Pwede ba?
0: Huy, unsa isulti ni mo, uy. Tao-tao na tayo dinis baybayon, pero huwag di kay tingog-tingog, di ha? Nga naman ka?
2: Celine.
0: Oh. Unsa man, nagbalik mo ni Jean? Or nakauyab na uglain si Jean? Rio, ayaw na kukukuy mo ang mananag-an, be. Ngayon ka, uy, sa magkituyo ni mo? Ganun nakikita man ka na ako.
2: Pwede ti ka mahimong girlfriend?

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yun at nagugos sa paginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Paawa ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
9: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Unsa? Kamo na ni Rio? Kalita ko.
12: Nakalitan sa bitaw ko, day. Kalit sa kayo yung pagpanguyab na ko.
11: Nga no. Abi na ko, nagmaoy pa si siyang uyab. Ano kalit pa siya ng uyab ni mo?
12: Mauna yung giingon na ko.
13: Naka-realize lang ko nga ikaw mo ay na-apirmin na ko. O suwerte kay ko kay naaka nga dili ko pasagdan. Dito na ko ma-realize nga dili na nako angay usikal ang babae nga sama nimo silin.
11: Og gisugot sa dayon ka. Magpadili-dili pa ba di ko? Hinoon sad. Dugay naman sa kanakagusto niya. Congrats, day. O good luck sa inyong relasyon.

0: handsome, ani. Nag-like-like seryo sa mga videos ni mga babae. Nga hapit na lang maghupo. Huwag ni comment pagkit siya. Ah, gwapa ug sexy. Ka-perfect good. Perfect di ay, ha?
1: Ah, grabe, ha? Kagamay ra ng butanga? Imo pag yung kutihon?
0: Big deal ni para nako, Rio. Insulto ni para nako.
1: Basig nasuya lang kas babae.
0: Unsa? Kasakit ba niya manulti, uy? Maugani. Abi kay ingon ani lang ko. Nga dili ko pareha sa ubang babae. Labi na sa iyang ex nga sexy o gwapa kaayo.
2: Day, Celine.
0: Oh, unsa ka kun magpa-sexy na lang sa kuno? Og mangartin ako?
2: Para unsa men? Para sa imong kaugalingon? Or para ni Rio?
0: Ako ipakita niya nga kaya sa nako mangarti og magpa-sexy.

0: Silin, anak, kap na. Unsa nang oras sa o? Pero bagit ko makakita di mo nga di kaon kakarong adlaw.
1: Okay ra ko pa. Wa pa man sa kuguto magod.
0: Eh, anak, slim naman ka. Nakuha naman ni mo ang imong gusto. Sakto na na. Uy, ayaw na pagpadaot og maayo.
1: Gimaintain lang na ko ang akong lawas pa. Maungay kabalakan ako.

0: Eh, mula ka ako niya, manglaag mesa ko mga barkada.
1: Nalimot kang anniversary ro nato?
0: Oh, hala. Udi etuod. Babe, pero, babe, nakatando na magukunila, good. Nyalain masay kayo nga di kumutunga.
1: Ah, sige lang. Nakasabot ako.
0: Sige lang. Bawi lang ta sunod weekend, okay?
1: Sige, babe. Ako na lang siyang i-surprise samtang sa iyo pa. So, ayan akong tawagan ko sa siyang amigo.
2: Ano ba ba? Paano mo siya i-surprise?
1: Oo. Oh, og mga yun takog tabang ninyo.
2: Awe, bli ba na? Sa to kayo, wami lang ka ron?
1: Ha? Dili di mo mag-bar ka ron?
2: Dili.
1: Ah. Okay. Nilakaw na siya. Asa magiday ka riyo? Nganong namakakman ka na ako? Sundan ako siya.

0: ni Assess Mall. Kinsa may kakita ni Murillo. Oh, na ipapay nga nito uli. Nikis niya. Diba? Ang iyang ng ex. Doolon ako sila. Rio.
1: Oh. Shirin? Nganong niya ka?
0: Ngano'ng nag-uban mo ang babayhana?
1: Shirin?
0: Siya day gihapon, Rio? Ha? Human sa tanan akong gibuhat para ni mo? Nagpadaot ko! Nangarte ko para ni mo, Rio? Para dili ko ni mo ikauaw? Pero atur day gihapon ka pa uli niya?
1: Shirin, sorry. Pero bisok sa una ko. Mahal pagyapon ako si Jimmy.
0: Kung mauna, wa na lang takon ni mo pala, Mario. Wa na lang utani mo sa muka ang malinahon akong kinabuhi.
1: Sure.
0: Nagmahay ko. Nagmahay ko nga ni toop pa ko nga kaya ko ni mong mahalon. Nagmahay ko nga nahigugma pa ko ni Mario. Og labaw nang nagmahay ko nga ni abot pa ka sa akong kinabuhi.
1: Shilin. Sure.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
11: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Mao kato mga higalan kaagin ni Celine nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yagya pangayo. Awit ka nagulohan, You've Made Me Stronger.
15: You've made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start. You've taught me...
14: Ang mong kaagi, kibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasingko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis na kinabuhi, ganaglibot so sa kaawit. I-address lang inaining tunumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.
15: And I have you to thank for setting me free.
16: Kini nga portion dalit kanato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Talks Plus Herbal Capsule. Capsule, ang pinakakusog.
17: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Dagan, Misael! Dagan!
20: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
19: Dagan! Yeah! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasugo!
21: Mitchell Gaspar, gagaw ka!
22: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
20: Dili kay kutob ng kinis sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
22: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
20: Hinay o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
21: Michelle, maluhoy ka.
20: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
21: Ayaw kong pati ha.
20: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
21: Ayaw!
20: Ako ang eskwadro.

0: Isma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: TTX 500 na.
5: TTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayo sa bugas-bugas.
5: O katul-katul.
6: TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
6: TTX 500.
7: Ako sa Janice, okay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
8: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
9: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
10: Send panyawan capsule with garlic.
9: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Set Living Testimonies.
9: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ala, ang kaling panyawan coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
11: Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: og karong, slag sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Mana ako ingon ni mo pa? Ako dudat kamay. Na ikaw man original sergeant sa eskwadro. Hmm? Ah! Kala ikaw punot sa'yo mo, Albas, ha? Mesquina! Ah! Mesquina!
2: Niyang akong armas. Dawata. Ingansado na ningaan. Gamita kini sa pagpusil nako. Kung wak manggib kay pagsalig nako, Musli. Ako ipamatuod nga ning akong pagtapunin ninyo. Apil na kong gitugyan ang akong kinatibok ang pagkatao. Lakip na ang akong kinabuhi.
1: Ah, Miss Clina, sole, ha? Sole yun. Sige, sige na. Kaya ikaw hipos na imo almas. Ha? Ikaw lak na, kay basi ka na mabuto. Sige na.
2: Nausap nga ko nauna. Dili na kumupadayon sa pagtrabaho ining grupo, ha?
1: Osa!
2: Kung wa mo ikahatag na kumpiyansa o pagsalig na ko, pwes, dilisa na ko ipamugol sa akong pagkatao.
1: Miss Clina, kiniato, istoryahong talong, ha?
2: Mubiya na ko inindapita.
1: No. Kana, indil ikaw biya, ha? Kana, dilihim mo. Patyo ka sa mga lagon, kung kana imubuhaton.
2: Pwes, prangkahan ka. Kaya na ko makikamatay sa mga dragon, kung ila kong pugnan ng mubiya inindapita. Ug ayaw kog pugni kay dili baratohon ang akong serbisyo aron ipamugos nga nimo nga way pagsalig nako busli.
1: Likod ha, ikaw likod palit. Ayaw isulto sa busli.
2: Hilom. Makamao ko musukol ug mahimo nako nga makigpinusilay nimo.
1: Ikaw bangita ka sa mo ha. Ikaw gusto ka pinusilay ta ha. Ha? Asa ba to ako almas be?
2: Kini ba imong gipangita busli?
1: Naani mo ako, almas? Ha? Ikaw yung ala ka, pikamot, Miss Clina?
2: Gibutang ni mo sa kilid niya ng imong gilingkuran ang holster nga gisudlan ni mo sa imong pistola. Ug samtang nagsulti ta, nalipat ti kapos.
1: Apite! Ikaw apit niya, kamot, ha, Miss Clina? Apite!
2: Dawata imong almas, Busli.
1: Ikaw di hara, ha? Ayaw lakaw, ha? Ako tiyan sa imo! Tanggol sa imo, olo pa!
2: Mao ba? Ha? Dili na gunta magbinugo?
1: Ikaw gusto ka, ha? Ako po siya sa imo!
2: Ha? Pusil na!
1: Hala! Kaya wala! Wala suod magasin! Muna'y mura nigaan!
2: Niyara magasin, ano? Niyas saluyong bulsa sa akong karsunis. Sao, Abusli?

0: Pasensya na. Pero ako'y planong idamay, tika.
1: Lina, bisan og sauna ako na alat. Huwag di ko magdahom nga mahimo kang ingon niya na kaisog.
0: Lahit ako kaysa kani ato, Major Gaspar.
1: Sabtan ko ikaw. Huwag ang kabalay ka. Kay andam ko ikaw nga panalipdan. Bangyag sa ilong. Pakisulti ko sa insik ni Busli. Pasinsya ka na, Jod. Niglena, ha?

0: Pesheiro. Mika tawag ka mabino?
1: Ako, hemot lang. Una higayon nga, ako kain kwento babae palihas niya kaisok.
0: Oh, busli.
1: Siya na talag sound abilidad. Opisar ako lagot, pero ako bilib sa iya.
0: Oo niya. Kung sa'yo mong plano, alang sa kong hinigugma nga sigli na, ha? Mostly.
1: Ako salik sa iya. O ako hatag sa iya kada taas posisyon sa organisasyon sa mga dragon.

0: Mokunang yang gisulti nga nimo, Major Gaspar.
1: Ang gawin sika. Nakalitan ito ko.
0: Mau ba?
1: Ay, natawan ka ito, Gusma.

0: pagkadautan gid og epekto niya ng bisyo sa drogas?
1: Naluoy ko sa batanong babae nga giunay sa paglogo sa ama-ama niini.
0: Salbahay sa tawana.
1: Kagaw nga angayan ang wagtangon sa kalibutan.
0: Di na ko makapaabot paglugay aron hukman sa kamatayon tinatawahan na si Mark.
2: Bitaw, bugtuon na!
0: Unsay profile niya ng tawahan na siya? Kadag hinam-hinam na kay ko nga hukman ka na siya sa kamatayon.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Ano, maninda ko liha, ni asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako believe.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun na Set Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan.

0: Ini
1: Derek ko. Yan ba sa Rangani?
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: And Dr. A medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS.
16: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Bito, General.
18: Niialang siya sa syudad. Sa eskina gyud sa 3 de Mayo Street. Ginganlan og alias Mulbog. Usa ka ilado nga drug pusher o adik sa maong dapit. May mga records usab siya sa mga kasong lugos, tulis o patay.
17: Murag dili bago alang nako ang maong panghan. Ninumdum na ko ba yung misail? Isuon ka ng tawanan ni Boy Bunog. Daan palagi ko. Igsuon siya ni Boy Bunog na taga-Balangon.
19: Tao ni Major Gaspar si Boy Bunog bay. Ngay igsuon niya ng target nga si alias Bulbog bay.
17: Huh. Oh. Natapos ang iyang kadautan sa mga kamot sa eskwadro.

0: Boy Bunog, papangita og pagi ka ng igsuon mo nga dili makasuhan si pag-rape niya sa iyang humagbos nga minor de edad. Kiwa ko'y mahimo niya na. Di ba na ikin eh, Boy Bunog?
1: Psst!
0: Eh, paminaw.
1: Okay, Kapatid.
0: Dili tanan na kong mga tao yan or kayong ipasood sa trayat. Tungod kay mag-agi pa ka na og taas ga proseso. Pasabtaw mayo si alias Mulbog. Nga imong manghod. Ingna, idili kabahin sa drugas ang iyang problema. Nga giatubang karon. Nag-rape siya. Ug iyang humagbos mo'y biktima. Uplok siyang dako.

0: Na rin kayo umabot na sa mga misyon.
1: O, Aliyah. Kauban si Bysarge.
0: Amping ba yung kanuna yun?
1: O. Pag-ampingi ko para nimo. Mahal ka di ka, Aliyah. Mahal kit kayo.
0: Mahal sab kita kami sa ela. Gimingaw pa ako nimo.
1: Parehas ta. Gimingaw pa sab ko nimo, Aliyah.
0: Misael. Kanon ay takang giampo sa imong mga lakaw. Tungod kay dili ko gusto nga dunay utang may tapo ni mo, Misael.
1: Ako sab. Dili ko gusto nga may utang may tapo ni mo. Mao nga mag-ampigi ka kanon ay. Kay daghan na pang masukot sa imong aman.
0: Oh, Misael. Salamat ha.
1: I love you, Aliyah.
0: I love you too, Misael.

0: để cả mình ngâu nó có bay sợ.
1: Có anh em mình ngâu rồi một cô ni mô của tôi một cô nàng bất chăng.
0: Lỗi, nó phụ ni mô bay sợ cho ai. Mấy ông bus mình la mang tên ni mô anh bạc cơ sủ tí ha.
1: Anh nên nô vâng bây tôi cả nà cô nàng bất chăng ha.
0: Ay, bay sai cho đói. In đây la mang lagi. Ôi, in đây anh ta wag. Ayo kung mà nàng kay sakit ka ayo akong hawa.
1: Sige. Day buti
0: lang. Ano na huwag ako ni mo, kay sila si Dudong Misael o si Inday Aliyah nagsultihan ay masasilpon. Naibog ko nilang duha mo ang ako po kang kitawagan.
1: Alo, no?
0: Huwag ka day malipay ba isa?
1: Lipay ba sa doy? Ano kung taong malipay? Magkunga, may natin relasyon.
0: Ah, sige, tapo ni mong manulti, oy. Kiminga na bayak ko ni mo, ay. Ha, grabe, gyan. Sangko sa langit ang kaminga.
1: Bye na.
0: Makita unya ta ha. Manuroy unya ta bay sa.
1: Paragon mo rag prison magay mo sa kong tiyo Leo.
0: Ah. Ay, bay sa ay pud ay.
1: Prison bitaw kay mo sa kong tiyo Leo. Kamo na lang. Kamo'y pagchatay niya, pagjukol mo.
0: Ay, yeah. Ikaw lamang gud ako abay sa ay. Dili lamang ko ni anang giingon ni mo nga imuhang tiyo Leo.
2: Mao ba nang butyang?
0: Ay, oo ay! Makapahiibos ba ya si Vice Sarge doa? Gisigihan pag yod. Gisigihan kung nagsangpit ugman na.
2: Pagtahod man sa nagpagsangpit niya ni mo ugman nang. Samagod na ako. May nang butyang ang akong itawag ni mo. Agyog respeto, di ba?
0: Unja! Halakay na higog mamang ko niya, God. Munang lainan akong maminaw nga iyahang manangon inday o ay!
2: Ay, pastilan sa kugma nga wa makapabuhagay.
0: Shalad magkahiangay na kong buhato, no?
2: Halan, no? Dilibigit mahimo nga mag-una-una nang. Kay babae biagit ka, ha?
0: Babae man bitaw. Pero ugili ako mag-una-una. Ala, mahalin pa ka ako nga tigulang naman ko.
2: Bisa na, uy. Ayaw yun din tao ipakaubos ang imuhang pagkababay nang.
0: Ay, oo, inday aliya. Saan man to? Hala, ginuukol!
2: Wala, nagsabot to. Tuara ba sa may garahe si daddy?
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ipaubo sa yellow alert o red alert status sa Visayas Grid karong adlaw tungod sa limitado nga supply sa oriente. Gipaibaw kini sa NGCP diin ang yellow alert magsugod karong alas 2 hantod sa alas 5 sa hapon samtang sugod karong alas 5 sa hapon hantod sa alas 8 sa gabi ang ipatuman nga red alert status ug balik nga ipatuman ang yellow alert sugod sa alas 8 hantod sa alas 9 sa gabi. Ang available capacity sa maong grid niabot sa 2312 megawatts samtang peak demand niabot usab sa 2395 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang celebrity beauty kojic soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Ado na kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagkutango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500. Pumali sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya OG Kumpok Rakaza. Magpahibaw na sad kaninyo, nga ang damang satan ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Darwa, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakaza. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality.
16: ACS. Uliat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi, magkana nga
16: tamis mo na, Sir Max.
17: Ah, lagi. Basig last na ni.
16: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
19: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
20: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Am I speaking with William Hill?
23: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
22: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
23: I have the D3 right here, life extension.
24: Life extension, vitamin D3 for longer life.
25: Hala, Magi! Naopirahan na kita si Inday sa iyang bungi!
26: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
25: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
26: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
27: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagkutan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kinahanglan mabawi gyud namo ang kupang bulawa ni Padre Damian, no? Si Lula mandun. Lula! Oh! Unsa may problema?
2: Nawa na siya si Ina sa bahay.
1: Unsa? Unsa, Lula?
2: Mao ka na. Siya nilagyo ko. Nawa na siya si Ina.
3: Nawa si Ina, Lula?
2: Oo.
1: Unsa man ipakita buwa, Lula? O saman, milakaw ba sa si Ina? Gisugo na sabi ni mo siyang suka?
2: Natug naman siya sa among kwarto.
1: Natug?
2: Uya, akong gipukaw kay papanihapon nun na. Uya, wala man siya siyon sa kwarto sa akong pagsusi.
1: Utsa?
3: Basta nilakaw sa tindahan na. Kay doon ay gipalit.
2: Ay, wala man siya sa tindahan. Ako namang giato, pero wala ko na sila makakita ni Ina dito.
3: Awesome ka din, bata.
2: Itabagay ko ninyo. Atong pangitaon si Ina.
1: Sige. Atong pangitaon, Lula. Magkuha ako ng flashlight.
4: Gabi, Ina. So, ayun ako paso-paso sa sala. Mayunt ako nun ako, Sir Darwin, karong gabi iyo eh. Ano makasood ko siyang kwarto? Kinahala makuha na ako ang kupang bulawan.

0: Ginoo ko.
1: Ina! Kain ka!
0: Kain ko inipagkawa, pero di...
1: Ina!
0: Jandi!
2: Ina!
1: Lola, kalma lang. Ay, padasin mo kadlok.
2: Huwag kikisulti ni mo ang bata sa sayong gabi, eh, pala.
0: Oh, kuwain niya ni pagkahapon. Nadaghit siya, magduwa siya gawa siya, bay. Pero huwag kumusugot.
1: Uy, kung mauna... Uwa ka to muligot?
0: Mausan na ang akong gihuna-huna.
1: Ah, dali mo. Ato ta sa inyo, Lola. Atong ukayon ang palibot sa bahay. Basin kung doon natin makita ang ilhanan sa iyang giagian.
3: Mingaw man ang sala. Nakatog na baka silang banana. Oh, uwa niya sa magsika ang suka sa kwarto ni Tindo. Ba, sinatog na siya. Oh, unsa man yun. Doon ay may apot? Lawang naman gabi eh. Ah, mabalik ko sa akong kwarto.
4: Puno! Niya na sila!
3: Oh. Tingog ni Tindo ka to. Naari sila sa kawasabay? Oh. Ako lang taon sa bintana. Kung kinsa na may apot. Dili lang ako pasigaw ng sugain ng akong kwarto. Maklaro na ako ang gawa sa tapit sa gate. Oh. Uy. Karoon pa man kumakita ng utuha.
4: Oh, sige. Asahan niyo siya. Iso sa klinik.
3: Oh.
4: Hinay, makalitik.
3: Papay, kalilang kialsa. Wala man ako. Uwa na pa ni Mood.
4: Hinay! Ilaos ka ni Klaus. Nawag si Papsi sa doktor. Sige. Ni Dr. Phil.
3: Dr. Phil?
0: Ina! Apo ko! Ginoo ko! Ganong nawa naman siya ng akong apo!
1: Ah, dine. Dine posibleng miagi si Ina, Lola. Dine sa bintana. Kay pakli-pakli mo din yung binana.
0: Pero, nganong iya ba siya ding buhaton? Huwa man siya mamugos ng Bulacaw. So, sa iyo paggabi, ako siya gililig din eh. Di haraman siya siyang hingdaanan na hinanok pag-ayo.
2: May kinadaan mag-junk food si Rina Pitala?
1: Oh, junk foods? Hain man! Hain man!

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ang ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa Heat Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Heat Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
15: Hi. Hi nang kinanan sa junk foods.
16: Kadaro?
17: Wa man ko magpalit og junk food.
16: Unya nganong namo na diha? Oh, basin ko dunay mihatag niyo junk foods.
17: Hiambot lang ka. Basin ko niya sa gidang kinumpra ni Kapitan ang junk foods ni Kan.
15: Oh. Dinhi ang kapitan, wala?
17: Oh, dinhi siya ganin ang hayag pa. Nagdaog bugas ang mga dilata. Basin nato junk foods nga naapil.
15: O, ano sa may gibuhat din ni Kap?
17: Nagsusi lang siya sa kahimtang ni Ina. O niya, nagatudin siya ang mga bitamina, gatas, uguban pang hinabang.
16: Mao ba?
15: Ah, sige, di lang naman tayo magsulti. Ato nang pangitaon si Ina. Magbuwag-buwag na pangita niya. Ari ko sa direksyon paingon sa yuta sa mga alkira.
16: Og ako, ari ko diri. Asa man isang ko paingon la?
17: Paingon na sa yuta sa kapitan.
15: Ah, sige, magbuwag-buwag na ta. Pagdamo bisan unsa nga hinagiban.
16: May dana kong kutsilyo bay?
15: Ah, kining pistola ang gamita bay Mikmik. Aminin ko silyo.
16: Kutsilyo na yung imo.
15: Mas magamit ako nga kung kumo. Pusa, ikaw na ang armas. Ato na po.
16: Sige na. Magbuwag-buwag na sakta.
17: Magkuyog lang ta, Mikmik.
16: Mahadlo ka nga ikaw ra?
17: Abot ba? Pero mura ba nung kinduwa-duwaan ng miskin na pera?

0: Dahil lumam naman sila suits clinic. At sa makinay tapos ba tanong babae ang ilang kita sa clinic? Alam mo ang nilidira sa ospital ang maong babae? O kito si Dr. Phil? Kitsam ka na si Dr. Phil? Mingaw na kid. Wa na'y nabalik nila ni Dindo sa gawas. Wa palibak kay. May gawas na si Dindo.
1: Pulo, siguro ko agad nga. Huwag nagsunod nila, ha?
2: Huwag na sila'y parente nga. Nagsunod nila, boss.
1: Awa, awa. Naan na sa soda ang inahan.
0: Dindo?
1: Oy.
0: Saan mo itong batang babae nga inyong gidasod?
1: Ay, pasyente ito. Giisa kita sa ngipon mo nga. Gidadin eh.
0: Mura man lang kita huwag natugra.
1: Ay, gipakatog ito sa tambal nga. Ngayang ginom ba na? Gipakatog ito sa tambal. Sige na, sige na. Balik sa mong kwarto, Milce. Sige na.
0: Okay.
1: Poldo.
2: Boss.
1: Adto ka sa gate. Bantay dito.
2: Oh, boss. Saan mo na ko sa pagkawad sa kupay ni? Nakalit man lang nagkagubo tungod sa batan ang pasyente.
0: Walang nag-emergency ka ayaw nahitabo sa bata. Tinuwanan ko nila dadas sa ospital. Ngayon lang una ko mag-itag paagi nga makasood sa kwarto ni Sir Darwin. Wala ba siya din eh? Basin niya talit lang mo ang bond. Unya, maabdad ko siya ang kwarto.

0: Ina!
1: Ina!
0: Ina hain ka dai!
1: Mikmik! Gikulbaan na kong maayo!
0: Ay, padasin mong kadlok, lola. Magkitaan na lang ginatos, ina.
1: Kuniya pa siya balibot at doon na ulda siyang nakitaan. Pero ginoo ko. Hain magin ka ha, ang akong apo. Ina! Hain ka! Ina!
0: La, magpatabang natas kapitan, inila, eh.
1: Maayo pa.
0: Tutal, tomans abay dyan, nga nangitas bata.

0: Ni ana kita sa bahay sa kapitan la. Kapitan, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, kapitan.
2: Ay! Ganong ni aman mo?
1: Kap! Tabagi in town me. Nawa na siya bang akong apo.
2: Ay! Unsa? Ay, kanus alang siya mawa, ha?
1: Ganina pang siya yung gabi eh. Tingpanihapon pa.
2: Ay! Pabuta ko ninyo. Pangitao na to ang imong apo.

Murag, murag din higito gikan ang singgits bata. Ah, tuwar sa dito. Ina! Ina!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na may mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pag kape nimo buntag sayo kape niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapidyo ko na paradis nila nila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghawai, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, 2026, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumusab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilip, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tala mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
7: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, Gawd. Inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
19: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
23: Shh!
0: niya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
22: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinano.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may balik, hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: At agil kong bisag katapusan na langay ngayon. Aron akong ikaw pamatuo ng akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwalat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kung mahilo na ba ang panahon?

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyan maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis

0: naka, mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
16: Leon, extra strong beer.
17: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
18: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koi Herbal Capsule, ibitibo gayod ang mga sagaw. Dunay ginger, ginseng o garlic, mahilti ka.

0: Og sana all, original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Anyway, we need to go home now. Mahimo ka namong i-drop sa imong gipuy-an.
1: Basin ka na hanggang mo invite ako, sir, nga maka-add ko sa inyo.
0: Oh. Huh? Unsa?
2: Chelsea? Naon sa imo tiyan?
3: Dili na ako magwantang kasakit sa akong tiyan, Dad.
0: Ginoo ko. Pero kami. Asa ko ikaw napita mahimong i-drop. Kay kinahanglan nga madana ko si Chelsea sa doktor.
2: Ubanan ko ikaw sa doktor, sir.
0: No, I'm sorry. Pero dili na ko gusto nga magkahasol pa nimo.
2: Pero Sir James, gusto ko makitabang.
0: Salamat na nagkaayo. May daan namang guning gipamati ang akong anak. Tingalig, may atake ni.
2: Unsa?
0: Ignalag, kung nasa ka, pwedeng i-drop rin kami.
2: Bisan asa nga, dool na to, sir. Basta kay may daghan tao. Pwede na ko nimo i-drop.

0: Sir, pwede na ko din eh.
1: Kadit. Kadit, ablihan tika.
0: No, sir. Ako na lang. Aron nga, di na mo malangan. O magkadiritso na ka mo sa doktor. Kadit, kaya mara ako. Relax lang ha, Day Chelsea. Mangadto na mo sa doktor, ha?
1: Usman ako rin kami. Sorry, jika ayo.
0: It's okay, sir. Okay na. Sige na, larga na lang mo. Ay, magkuyawan ako eh. May daan na dahil ko nung di pa mati si Day Chelsea. O nga, base may atake kini. Pero, tinood kang agisakitan siya sa tiyan? Nga may kalit malanto dihang mihisgot ko nga basing pwede kong ma-invite ni Sir James sa ila? Oh, may posibilidad ka? Pero, pwede mo si Kenya nakapingit o nagduot si Hantian kay sakit ko nung kaayo. Pero, anyway, at least, nga karong atlawa, hinay-hinay na nakong naduol si Chelsea. Og ilabi na kayo, Cancer James. Okay nga, sarap pang lang tawanan ako sa umabot. Ang katumanan sa ako mga tingo, ha?

0: Chelsea, Langga, relax lang ha. Nagpaingon na kita sa klinik ni Dr. Abari. Matambala na ka ng gibati ni mong kasakit sa... Chelsea? Langga? Naudsa ka naman. Wala mo ka magtingog ha.
1: Madretso na yun ito sa pagpauli sa ato, daduy.
0: Ha? Usay?
1: Sorry, Dad. Dili tinuod nga gisakitan ko sa tiyan. Ako na to.
0: Unsa? Langga, unsa ko'y...
1: Sorry, Dad. Nga ako tong gituyo. Aron dili siya makaadto sa ato.
0: Langga.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Ayo gahapon ako si Radyo Band Joseph Wos, JQ, kaya ito sa Nagadios Break Karukapura. Ano nga ito sa DataX sa 500? Di ba ang mamatanon ang anaydad? Mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior? Ano nga ito sa mga ay narkotik ka sa mga siyo na pero mas pinsalos? Matang sa narami sa superior sa ipagrabi sa polisyon na yabaris may bisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagbanabako. Sa ito nga balita, yung katulad lang sa lalis sa sugal na gabi dito, kapasabon dito sa mga porkalasyon sa sitpulol ng tredlong sa konsumsyon. Ang bitima, isa nakagulog sa mad na dugaban sa nagiging bayan sa lawas na ilahad nga si Rabel Lodalo Pirales, 35 anyos siya panigod niyo o nagpuyo sa barangay Pagnaan, Mandawi City, samtang itumbog na suspect na ilahad nga si Gilberto Noquera Capinya, 34 anyos, minyo, o nagpuyo sa barangay Umapan sa siyudad sa Mandawi. Sigun sa disisyon sa kabilisan sa Consolacion Police Station, ang kining duha naglalis kay tuhod lang sa sugal nga misangpot noon sa pagpanugab. Nego sa nagrambayan sa lawas kining biktima og dili kining gida sa tambalanan samtang kining suspect na dakpag kini sa gibugga follow-up operation sa kabilisan sa Consolacion. Atong news break karong hapon ha. Katod ka sa DataX sa 500. Ang DataX 500 campaign ng presyon na 9.3 million ora kini sa antifrance. Efektibo kini contrast mga free radical sedation. Sa DataX 500, atong panit pabataon. Internal organ ayon ang DataX sa 500. Nilibata sa DataX. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, mass information of facility, insomnia, acrypathis, GERD. Ang DataX 500. Ang sekreto, sobag guwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken. Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread. Lady's Choice Chicken Spread. May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise. Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
11: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with biogenic.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Unsa?
4: Please, Dad. Sorry. I'm sorry. Dili mong kukuganahan niya, Dad.
3: Ikaw kidlangga. Nakatun ka na, ha?
4: Sorry na, Dad, pa. Please.
3: Di mong ka makatun. Ugi ngunana na. Mantigo ka na, ha? Ni Turanding o ni Goryo. Marunong na ba naman nagsuon, ha?
4: Ako na, Dad.
3: Imu-imu na?
4: Yes, Dad. Ayaw ka suko na ako, Dad, ha? Dili na kid ko ni mo.
3: Ano sa mga imo? Hangyo nga may kondisyon? Pagkabalibad pa ba ako?

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglang taon eh. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kunoy ka balik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wakay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasumunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: No one ana makaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic properties.
1: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
3: Mmm, tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
4: Mmm,
5: real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Ito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompo Karkasa. Pagpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
13: Wow.
14: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
13: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa.
9: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Makabuhay.
17: Mahalagang pa-
16: Pagpaalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Di na kinahanglan. Kung si Kinsaman ang ikawat sa kong anak, angay pa ko magpasalamat niya.
3: Huwag ka mabalaka sa plano sa maong tao.
2: O ganun mabalaka ba ko?
3: Huwag ka magduda. Ngangamahan sa bata ang ikawat niya.
2: Unsa?
3: Asin ko nang iyang amahan ang mikuha sa bata?
2: O kung ikuha ni sa amahan, mayo noon. Aron dili lang maglabad ang akong usa pag-atiman sa bata. Makalagot o bata, ah. Manong ito masagitos tanan, oy. Si Kent ang kinahanglang mapasabot ako sa tanan. Dili ko niya mahimong si bataan. Kinahanglang dawato niya nga.
3: Dawato niya nga? Dili siya ang amahan sa bata?
2: Hans, kasal na mi. Asawa na ko niya. Busa iyan akong obligasyon. Bisan kun unsa pa akong saa niya.
3: Oh, ikaw.
2: Kinalantabangan ko ni mong mapauli din si Kent, Hans.
3: Parehas ng problema, Claire. Sa iyo isang kinahanglan akong makita.
2: Yabag tumbayhana.

0: Salamat din nakatulog na ang bata. Herman, ayaw nang intaon pagsapa, ha? Maglaba ko si Mang Lampin. Gwapo, hindi ay kabisan kung itong ka. Taas ka gilong. Yabag ang imong inahan nga. May baliwa lang ni Ma.
1: Ay, siya. Ay, mulataw ko ha, wak ka itugon. Wadto ko sa lungsod kayo doon ako'y paliton.
0: Lo, palitin na lang ko ang mga gamit sa bata. Aniya, punin lang palihugpod ang gata sa bata.
1: Ay, sige.
0: Niya, kwartalo o.
1: Ay, sige, sige. Magpalit lang sa kukonsumo ni mo. Eh, kung mapaulit din eh sa Sir Hans, dilit ba kung magkaatiman ni mo din eh.
0: Sige, lo.

0: Nangasawan?
1: Ay,
0: mabalik ako sa sir. Probinsya. Kung manawag si Ayusa ni mo, sultisi ang magpaabot ko niya sa probinsya.
1: Sir Hans.
0: Dili ko niya mahimong likayan.
1: So ilang sabong tawag, sir? Basin busulti na din siya ni mo kung hain siya.

0: Hans? Asa man ka?
1: Mapakalayan ako sa probinsya. Doon lang ko yung atimanon dito.
0: Hans, tapangintaw ko sa pagpangita ni Ken.
1: Claire, sa ako nang gikaingon, mag-iyahay na lang taog sulbat sa itong problema. Huna-hunaan na lang di ha? Huna-hunaan na lang di ang maayo kung hain ka si Kent magkaroon magtago. Sa isa ang unahon ko sa pagpangita, Claire.

0: ahead.
1: Di ako sa gawas?
2: Ayoko bala ka ng Marta. Pakarugikan din eh, kung doon lang yung mga tao nga napaingon.
1: Oh, hinoon sap.
2: Dili sa mayo, good nga, magsigil ako pundusod.
1: Ah, sige. Ikaw, good. Ay, muadtoon ako sa lungsod, ha? Na ako'y paliton.
2: Sige nang. Kumusta na ka sila sa syudad? Si Ayasa. Hain mo kasiya karon. Nahibaw na ba kasiya sa akong problema? Bisan usawa na. Bisan usawa na. Magigilad, Diyos Claire.
3: Mayo tingali nga mga ahoy ko. Araw malingaw ko.

0: Lolo Sam? Lo? Kain mas lolo? Huwag mo siya din, eh.
1: Uy, eh, ni ari ka din, eh, Dungans.
0: Uy, nagumpra di ka lang?
1: Ay, oo, oh, eh, nagumpra. Nagpala sa kukunso, musbay.
0: Ano naman?
1: Ha?
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
11: Tinood na ang Zen Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
11: Eric Ko,
12: pasarang gani.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
17: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
17: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
0: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
19: The Original Koi Herbal Capsule!
12: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
20: It's Melly Francis.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Halaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ano lang kumpra mang kagkonsumo sa inyo lo? Nalibre naman ka din eh.
5: Eh, kuan man god. Hayaan mo siyang kayong unaw-naon nga wakoy ibutang nga pagkaon si bay.
4: Ibutang na gunaon ang kinumpra na mo lo? Magsulti o na ta.
5: Ha? Unaon siya man? Nakita na niyo mo siya yes siya?
4: Wa pa lo. Wa ko may bakon asa siya pangitaon.
5: Mao ba?
4: Mauna lo. Sige na. Ibutang lagi una ng kinumpra ni mo lo. Kaya mamalihog ko ni mog kuhas akong bag sa auto.
5: Ay,
4: naminyo na desil sa lang?
5: Malawa man. Ay, di pa ang kan, mao nga. Mitago sa amo.
4: Mao ba?
5: Ay, sige. Ako unang kwaon ang imong bag. O niya, ako inihatod sa bay ang para ni Elsa.

0: daghang di mga kahoy din eh. Oh. Daan sa mong hilak sa bata. Taon sa mga pagkumangko ni Rosam eh. Dili man ang kapahilom siyang anak. Gibiyakan mo tingaling bata.
1: Ay, Inday! Ay, Inday! Naay siya!
0: Oh, naa si Lulo. Dilimahin mo nga makita ko niya. Buhupo lang ko din sa kakoyan. Hawan na paggamay din, Hida.
1: Ay, may abot na doon siya!
0: Huh? Ganun murag? Murag yung aksyon ng tarantas, Lulo? Sa mga kayong kabalakan. Kinsa may miabot.
2: Eh, pasilan. Ay, ayaw yung paggawas, ha?
3: Nga naman, Lo. Kinsa may miabot?
2: Si Dudong Hans ang miabot.
3: Onsa?
2: Eh, may balik na si Hans lang bahay.
3: O, niya, nakakita siya ni mo, Lo?
2: Aro, may hapit na ko sa dakong bahay kaya doon na siya ko i-drop dito. Pero, ay nakurat lang ko nga naan siya. Adil na ko makatas. E unya dahil, nakakita ba yun siya sa gata sa bata nga akong ikumpra?
3: Onsa? Nga naman, Lung?
2: Ang butari, nabus-bus manggut ang sudanan sa akong kinumpra siyang itubangan. Ay misigagot ang iyang matang na tanaw sa gatas.
3: Onya, onsa may imong girason?
2: Aw, pariya sa akong girasyon ni kitong Marta. Nga, na ang akong pagumangkon nga si Elsa.
3: O niya, no, may tuo ba siya?
2: Aw, ay may tuo man tingal. Ay, hindi. Di na kong magdugay din niya. Ay na ang akong ipalitin akong sumo para ninyo.
3: Salamat, Inilo.
2: Sige, o niya, mabalik na lang ko sa akong bahay.
0: Di ay ko sa ubos sa bahay ni Lolo. May kasulti si Soda.
1: Ay, sige, ah, sige. Mabalik na ko sa akong bahay kaya nagpaabot na ko si Hans.
0: Hans? Naa si Kuya Hans sa akong bahay?
1: Ay, sige, ato na ko. Ayaw pagdawas, ha? Diba siya magkita ka ni Dung Hans?
0: Oh, nung isa mas Lolo. Ganun. Murag mahadlok man siya nga makita ni Kuya Hans ang iyong pagmangkon.

0: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayutro Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula da adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Palit sa mga butika.
15: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner,
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
23: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
24: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:13 na sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na og medium-rise building kon MRB Executive Committee. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro nimando na sa mga kalungsuran sa pagpatuman sa freedom of information sa mga lokalidad. Pag-uumang ang ipasangilan nga maoy naghilo sa iro, gidunggab sa iyang silinga dito sa lungsod sa Dagohoy, probinsya sa Bohol. Magkata mga headlines. Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano kanong Lunes, mga kasama pizza 24 sa buwan sa Agosto 2026. Kumusta niyong kahaponon karon? Ngayong adlaw Lunes, malikay sikay na sab alang sa laing simana. Labi na sa laing simana sa pagkugi. Naminaw sa ilang mga radio karon. Mayong hapon, mayong adlaw kaniyong tananong sa itong digital platform, DYHP Parliament Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, DYHP612.com. Bati ninyo ang DYHP sa ito ang digital platform. Mayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa ito mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nihulma na og medium-rise building kon MRB Executive Committee. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tatak RNN Report!
3: Kining maong balita, hatod na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ni Holmana sa Cebu City Mayor Nestor Archival o Medium Rise Building kung MRB Executive Committee. Kinaroon ang ibutan sa operasyon, maintenance, rental rates o gubang pang tenancy-related concerns sa tukurong mga MRB sa syudad. Ang MRB Executive Committee nagkuban sa pito ka mga sakop ng pangaluhan sa mayor o sa iyang representante. Kini subay sa ekibaw ni Archival, kalabing minus duha ka MRB ang tukurong sa city government in Intuiga diha sa barangay Kamagayan.
4: Duhani ang naprobahan nato sa council with the sud.
5: Asa man to corona to?
4: Sa Kamagayan.
5: Duha ka building tag kila kana na mayor.
4: Full story, yung MRB raman.
5: Bila man ka unit?
4: No, 125 times 2. Yeah.
5: Kisa itong paokupahan ni mayor?
4: Depende rin. One is kaning mga tao nga tigbabalhin, yung maabangon lang na siguro na doon sila kay rental mga sila.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang nasundong kagamahan ng tinagi sa Department of Human Settlements and Urban Development, may bugastos to kurong duha ka MRB sa Dakbayan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sabi kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kape na! Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radio Mo Nationwide.
2: At oras alas 5:17 na sa kahaponon, Cebu Governor Pamela Baricuatro nimando na sa mga kalungsuran sa pagpatuman sa freedom of information sa mga lokalidad ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo nga ipatuman ang Freedom of Information kon FOI mechanism sa ilang mga lugar. Kini pinasubay sa lagda ubos sa Executive Order No. 43 nga giluwatan ni Baricuatro. Nagmando kini sa pagpatuman sa FOI sa mga buhatan sa lalawigan sa Sugbo subay sa constitutional right to information sa publiko. Ubos sa Section 4 sa maong lagda, gisaysay ni ini nga dili na kinahanglan pang huwaton ang mga lokalidad lokalidad nga dunay individual nga mo-request pinaagi sa ilang mga official websites, social media accounts, bulletin boards, transparency portals o guban pang platforms. Nalakip sa maong mga impormasyon nga may kalabutan sa financial reports, procurement plans o kontrata, development plans o programa ni ini, annual reports o reports sa mga proyekto, kalihukan o guban pa pinasubay sa mga limitasyon ni ini. Gimanduan sab ang tanan nga mga sakop sa Provincial Information Office sa paghatag og technical assistance sa mga lokalidad pag-establisar usab og pakig-alayon sa pagpatuman sa FOI program. Subay ni ini, giawhag ang tanan nga mga lungsod og syudad sa probinsya nga mopatuman ni ini pinaagi sa paghimo og kaugalingong ordinansa alang sa maong mando. Una na nga misaad ang Kapitolyo nga mahimo kining bukas sa mga importanteng impormasyon ngadto sa publiko kabahin sa transparency, accountability ug citizen participation sa responsible management alang sa public records. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajman, RV Velocity UHP, Tatak, RMN.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At
2: oras sila 5:20 na sa kahaponon, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit pag-load may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free, walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash, G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pag-internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash, G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe TM 02-7213-9999 as the network fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Arita sa GCash or arita sa to ang DYHP Answer to Win promo aron. Uy, makadaog mag 200 pesos GCash. Alang sa itong swerte makadaog. Makatubag sa to ang pangutana. Karong hapon na simple lang kaayo. Labi na gin maka-like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ato pangutana. Unsa man to'y gimando ni Governor Pamela Baricuatro nga ipatuman sa mga lokalidad. Unsa man to'y freedom. No, sa payi lang na freedom of mao na siya ay kamanduan karon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ipatuman sa mga lokalidad. Unsa man to nga freedom of sumpayin na lang na ipasayon paginas DYHP para sa yun ninyong maangkon ng 200 pesos nga GCash nga premium. Ang ato mechanics lang i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kana dunay blue check no kilid sa apelyido. Tupad gud ang Banyo na blue check mark mo na legitimate page nga dunay 1 million kapin nga followers. O siguro halas sa ngayon na follow ang DYHP Arimen Cebu Facebook page all capital letters o makompleto ang inyong pagka Mananaog kung galing inyong gishare at ulay program karon ishare na na. Para doon na may chance makalaog og 200 pesos GCash, di ma-disqualify ang inyuhang pagtubag. Sa pang balita mag-uumagi, pasangilan nga mo'y naghilo sa iro. Idunggab sa iyang silingan dito sa lungsod sa Daguhoy, probinsya sa Bohol. At kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
0: TYHP RMN Report.
7: Nanguno sa kalalaki yung manunggaba sa silingan nga mag-uuma tungod kay hiluan matupan ini ang ihang gibuhing iro alas 7 kagabi dito sa Purok City, Barangay La Esperanza, lungsod sa Daguhoy. Ang biktima gila nga si Dante Carina ulit tao nga nagpuy rosab sa wag repeat samtang ang suspek nga daling nagpan sa mga barangay tanod mao ang iyang silingan nga si Romeo Ramada, 56 anyos, mato ni Police Major Joseph Lopenyang, hepe sa Daguhoy Municipal Police Station. Nga doon na dumot ang biktima ug ang suspitsado. Gayong namatay ang iro sa suspitsado kay gihiluan kini sa biktima tungod sa rason nga maumatod pa kini ang tigkaon sa iyaga mga itlog siyang manok. Matag-adto sa iyaga uma sa biktima, iyang makita ang siyam kay iro sa suspitsado. Tungod ani nag-andam o binuungan o gisagol ni sa pagkaon o doon ang sabnihilo nga may gipakaon niya sa mga iro. Sa dihang miagi silang tungod sa balay ang biktima, gikumprunta si kini sa suspitsado nga nung gihiluan niya ang iyang iro. Mirason matod pa ang biktima nga nung gihimo niya ang paghilo sa iro, kay nahurot na ang itlog sa iyaga mga manok, tungod kay pirmi kinikaunon. May kuha dahil ng kutsilyo ang suspitsado nga miangkon nga nitong tungura, nakainom siya o bansa ang higala, o daing dunggab sa biktima. Human sa pagpanunggab, dali ang idala ang biktima nga si Dante sa tambalanan sa kaysa ambulansya sa Daguhoy Emergency Response Team. Atol sa pagresponde sa mga pulis, ilang naabta ng suspek sa balay sa chief tanod sa barangay nga si Benito Ayag, o gila dahil nga ginakup.
8: Kung siya, yung ginunggab. Okay. Ang itong biktima, kuhan mo daw gahilo sa iyong iro. Mag-kontant sila ba? So, ang itong biktima, kuhan po niya, iyag yung gihiloan kay mo'y sige o kaon sa itlog sa iyang manok. Kay every time mo ato siya sa iyang uma, mga nakakuno ni mga siyam ka iro ning suspect ang kuhan muhapit sa biktima sa lugar ng biktima niya mga on sa iyang itlog sa iyang manok. Eventually nag-andam siya o binuungan niya na ay pagkaon ba inisood magulang sa kairo ng gandaman na niya o ilo.
7: Si Police Major Joseph Lopenya, gandam na ang kasong frustrated homicide sa Daguhoy Municipal Police Station o kasamtangan ni Kustoria ang suspitsado sa ilang custodial facility. Kasama mo sa Daguhoy Municipal Police Station ang yung Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tata, Carmen!
0: Radyo mo nationwide!
2: At balik ka itong DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. Unsa man itong Freedom of. No, ang bote patuman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga lokalidad. Tubag na ha. Kanya i-share atong live program karong pa doon na may chance nga magkadaog sa atong premium. At oras sa 5:20 na. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:27 na. Ang masugbuki amyun na nawagan o living o national minimum wage alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
0: TYHP RMN Report.
6: sakto nga living wage mo'y panawagan sa mga sakop sa progresibo nga grupo alas sa mga mamumuo sa primaryo sektor sa Central Visayas Region. Mokin ang ilang gisingit atol sa gihimo nga picket rally kaganinang buntag. Pipila ka oras sa wala pa sugdi ang sunod-sunod nga wage hearing. Gayitakda sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para madetermina kung nangayan nga ipatuman ang lain nga usbaw sa sweldo. Gipahigayon ng RTWPB7 na public hearing kaganinang udto sa Ecotech Center sa Lahog. Matul sa Ama Cebu KMU ang 540 nga inadlaw nga sweldo sa Region 7. Dili pa igo alang sa kapamilya nga dunay 5 ka mga sakop. Ilang iparawagan ang pagpasar sa House Bill 202-3553 nga nagtakdag 1,200 nga living wage bill ingon man ang minimum wage bill. Ang chairman sa Ama Cebu KMU nga si Jaime Paglinawa na mahayag sa pagduso alang sa pag-usbaw sa sweldo o pagpatuman sa national minimum wage. Ang ayon usab nga ibasura ang Wage Rationalization Act. Kasama mo sa balita ni Roddy Mancan Galinea, Tatak Arimen.
0: Radyo mo nationwide.
2: At oras alas 5:28 na kaya nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw ba naghambid o mga sakit ka ng panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw? Dinakanit siya ng tinigan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apay inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang ni magkapanilat si magtulog, makapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa lugar pang balita, ginaghanon sa mga lugar sa Luzon nga nagdeklarar o state of calamity. Niabot na nga ito sa Sinto 2. Kasama mo sa balita Radio Man, Remark Pogod.
0: CYHP RMN Report.
9: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na og 102 ka mga lugar sa Luzon ang nagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa nagsunod-sunod nga bagyong Luis, Maymay, Neneng og sa Southwest Monsoon o Habagat, samtang moabot sab sa 7.5 million ka mga individual o anaa sa 2.2 million ka mga pamilya ang natalang naapektuhan sa maong kahimtang sa panahon. Anaa sab sa 2,500 ka mga panimalay nga naguba ang natala sa NDRRMC, 5.1 billion pesos nga kantidad sa infrastruktura nga naguba ug 1.7 billion pesos sab sa sektor sa agrikultura. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pogoy DYHP, Tatak Arman. Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mopalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo? Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Nagatag ka na tuog. Kapis kayo sa panglawas, labi na gid sa ato immune system. Sa mga cancer patients, girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Unom ka to sa CM ka soft gel matag-adlaw. Pan siguraduha lang ang imuhang na palit o imuhang gitumar, imong gi-supplement. Life Extension katulay doon ay LE nga tatak sa matag soft gel sa imong pagpalit. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Adunay libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buena, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building o baka ha, sa Konsolasyon na sa ADM Building along National Highway diya sa Kansaga. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At ang pangutana karong hapuna, unsa man to nga freedom of blank, no, ang Buot ipatuman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga lokalidad. Sa inyohang tubag, siguraduhan nga inyohang i-share ato ang live program karon. O ginyosad nga i-follow DYH Perryman Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo.
0: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato na gitubag ng mga alarma karon sa vehicular accident. Ato nga kumustahon sa mga sitwasyon sa gawas nga bahin. Radiman Joseph Foskihano, GQ.
0: DYHP, Tatak, RMN, report.
10: Yes, salamat sa mga radyo manahid na maglantanigitan sa may sub-tunnel, no? Sa may northbound, hinoon, bilin ni away na angol sa mga radyo manahid na wala makakuha sa photo kay nag-isutang gabi kanina, no? Ito sa nagtinagi pa doon nga sa may plaza, nga pa doon ito sa may talisay niya. Ito yung pagkundi ko sa may kwan, nga doon ay nibandong na kong traffic force nga dilipasunlan tungod kay doon na pa'y giyasikaso ang mga traffic force, no? So sa kadili very van nga nawat ang break unya yang ibanggas gutter northbound ni no nas motong din sa sub tunnel inon wala maka balda wala maka ano naka kuno mga traffic na sinati tungod kay sa right lane sila na kuno ni bangga ni mauga delivery van going to kuno north recreation area unya ang tikas lane hara mo imagian sa mga dagko nga masakanan wala nga inihini lang ang udagan ng sakyanan padung sa north nga habing kay makaagira man ang mga dagko nga sakyanan og mga motor og mga kanang mga SUV nga masakanan mga four wheels og motor no kay ang delivery van diri naman sa ni bangga sa kilid niya bahin sa gutter sa sub tunnel unya ang nagsunod ani usa sa ka delivery nga nawanda na hotdan og gasolina moto nga na traffic jam ay pero so far makagira sa mga sakyanan ang pikas din noon ang ikaw sa may norte padong sa talisa ay wala kay daw dagan normal ra padong rin sa may SRP so ang gawas na bahin medyo hawan-hawan kay Mohinay Raman ang ikaw rin sa may north padong rin sa talisa ay kanya ang ikaw sa north padong rin sa ang ikaw sa talisa ay sa south ikaw rin sa south padong sa north mauni ang hinihinay sa mga sakyanan ni Kabuto rin sa may ubos sa so di gabahan sa tunnel ano tatong maong nga ka mga delivery nga nawad ang break nga ni Bangas Gater rinon way naangol ang driver ng truck po'y wala maunsa unya agad tong sunod sa mga sa delivery nawad ang sa unahot na sa mga gasolina mo itong nabiriya sa diya sa may sub tunnel samtang ang gagan sa trapiko kung di ka rin sa may talisay normal ra ni Mudre Trap padong rin sa sub tunnel unya ang sigawas ka ba rin sa may isos binya mo rin ang baras traffic padong rin sa may talisay o padong rin sa may North Commission ang isos binya ang MacArthur Boulevard ang Arellano Boulevard may nakasati o moderate to heavy traffic padong na sa may talisay samtang ang Engine Co. Avenue karamaras baras sa monitoring moderate to andaga sa mas padong rin sa may New Amos Hall sa may Riga San Miguel samtang ang Osmia Boulevard ikan sa may Santo Niño Basilica padong sa may Colon moderate to andaga sa mas sakinan karaga Bagorasa sa itong namutangan karon rin sa may Habib sa may Ligaspi moderate to andaga sa mas sakinan padong rin sa may Pilay so rin sa may Sina Colon ang uptown area ikan rin sa may Brinti Osmia padong sa Cebu Provincial Capital moderate to heavy traffic karamura sa mula hinera na sa mga sakanan, panong rin sa may Ispina, Iskario, ang Imbiles, napitwa sabi sa kahinay sa mga sakanan, kung panong ka sa may Imbiles o sa may Grama Binyog, sa may Guadalupe proper. Ang Biro Dregas, kita sa Finde, moderate to heavy traffic sa panong ka sa may Grama Binyog. Ang Inbakalso, sa itong nagagina, kinituit man talaga panong sa may, kita sa may San Daniel, sa may MC Side, kinindahan niya sa MC Side, panong ka sa may flyover mambaling, nakasati sa kons kagan sa mga sakyanan. Samtang ang Inbakalso, gikan rin sa may iskina Virama Avenue, grabe ka traffic kung muwag ka rin sa may right lane going to south. Ang doon sa madag kong inibirasyonan rin na pita, padong sa may south may nakasinati o grabe traffic karumbaga oras. Ang Picas Lane, kung ito sa may Inbakalso, Masakparlo Highway, magkani mo ang flyover mamaling, moderate na lang sa mga sakyanan karumbaga oras. Ang ubos ka bahin, po ay nakasinati o grabe traffic padong rin sa may his aim na si side. samtang ang Pedro Rosario ay kadao karmorasa ang Governor Pinto ang Bantral Road kasi nga ni Rosa na nakasinatig ni traffic monitoring ni traffic parang sa may Foodland o gano'n sa may S. Fortuna ang pagkakas ng polisika ang Kandila Montagi ka sa may Mabulo Church parang gano'n sa may IT Park na kasinatig sa Misa Kaun sa lagang sa pasakinan karo ka magrasa sa kahapunol. Mayroon na kasi kasun garoon ilika po sa adlog Lunes, ikatres gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka RM.
0: Radyo Mo, Nationwide.
2: Oras sa DYHP, alas 5.38 na. Kung makasinatik na o simptoma sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc gamutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus Forte with Zinc dayon. Pinilefern HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras sa DYHP, alas 5.39, duga pa mga balita mga kasama o sa DYHP sumbonganan sa ato pagbalik kuman sa mga pahinumdum.
0: HP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
2: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive. Yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Kailangan kong mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
19: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
0: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
21: Ako si Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pinakabarato nga dito
24: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
25: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
26: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
27: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
29: May buhay sa makabuhay.
30: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
31: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako! Sirene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ako, si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapagawa batok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili paka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili paka matulog. Sa upat nga to sa walo ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili paka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili paka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
4: Oras sa DYHP alas 5:49 sa kahaponon. Makasama sa DYHP sumbunganan karong hapuna tugot timinga amo ikapadlangat di akarinyo kining usa ka apuhan nga manuwagan og tabang para sa iyahang apo sa dihang didangop diri sa DYHP.

0: nga putol, no? Doon na siya ay adipiktoso sa tinai, kinahanglang isumpay, pinakay inborn. Ang maong bata maglakaw pag usa ka buwan, niya tangkod garong August 28, uy 74th anniversary, maday na sa rimen, mag one month pod ang maong bata. Sa ato ang sibianan karon aron makapadangat sa iyahang katuyuan, ang apuhan ang lola sa maong baby, taga-Puog Toledo City, unya ang maong bata admitted ni sa usa ka ospital diri sa Cebu City na sa ICU. Paduol sa microphone ay maayong hapon o welcome diri sa DYHP. Ang imong ngalan, palihog?
1: Ako si Mirna Paran, nangayo og mantabang ninyo. Mm-hmm. Kinasing-kasing lang in town para sa akong apo.
0: Pila may pangidaro ni mo, Nay?
1: 57,
0: oo. Ikapirami ni mong apo si Baby Kuan. Princess ang pangalan?
1: Ika-14, ma'am.
0: Ah, so ubay-ubay na po di ay, no? Mm. So, si Princess, nataw atong July 28, kay mag one month pa man siya. So, inborn, eh, kalusa man ni nakita nga mauni ang sitwasyon.
1: Sa pagkataon niya 28, ma'am, nahibong man ang doktor kay wala dyan siya kalibang. Mautong ipaslakan iyang lubot para makalibang. Mubalik raman ang ipaslak sa iyang lubot. Dahil mautong nga, kuad sila nga basin na ang tinaiba na naglumbid ba kuno or unsa ba mo to gi repair mi og suto nya nanawag sila suto daghan pa man nakapila ika 15 pa man siya then naabot mi og 13 mo to ni hangyo mi nga mauna lang unta siya ba kay ang iyang tiya ni dako naman nya sige siya suka nya ang iyang hugaw isuka niya sa iyang baba nya ang dextrose niya ang iyang kaon dextrose na lang kay di naman patut yun kay ang iyang kuantiya ni dako man nga musamot nga magsige siya suka mauto nga atong pizza size gi repair mi diag suto nya gi kuan pa mig mga laboratory CT scan nya kanang kuan na operahan si atong pizza si 13 June nya dayon gikan atong pizza 13 gi so jag ICU hantud karon wala pa mi ka kita sa bata antud karon.
0: Oy, so naron sa Tsongwa. Gibalhin sa Tsongwa. Ana sa Soto na.
1: Unya nami kanang mga laboratory nga wala nila mo to i-refer mi og Tsongwa nya.
0: Ilan pod?
1: Kuan lagi ang Byrono nya, ang tambal atong business ang palit mi antibiotic, libo to kapin nya. Kulang pa kuno to ingon ang doktor nya, paandamon sad mi og dugo ba kay ni us-us man iyang platelet.
0: Silan po. Oo. Unya, ikaw may naadiri ka ron, ang mama mo ay nagbantay sa ospital.
1: Okay, sige man siya puga o gatas kay gipa.
0: Breastfeed niya.
1: Kuha naman si ang bata ka nang kuha na gatas ba iagi lang o NGTV bitaw pag-usbiri agi ka na tapit siya ba iti. Niya, tuas siya dito, magsige siya puga gatas.
0: Oo, ni ang papa, unsa may trabaho?
1: Construction na taon, ma'am.
0: Tua dito sa Toledo, nadin sa syudad?
1: Nadin sa syudad.
0: Oo. Pero makabuok ang anak o bali, igsoon aning baby princess?
1: Ikaduha na siya, ma'am.
0: Ah, ikaduha? Yeah. Oo. Taon po, no? So, luoy sa kayo sa maong pangidaron sa bata. Oo niya, inani ang problema. Ang inyohang labing panginahanglan karon nga, adunayin tayo magamit para sa iyang laboratory.
1: Laboratory, o mga tambal.
0: O mga tambal. Oo, na kay mga resita nga dala din, ha?
1: Wala pa kay katong resita. O, naadiri ko. Ano man, napalit
0: na. O, napalit na. Oo, yeah. So, unsa maday ng mga resita nga napalit na. Kaloy po din tao. No, isa, Batang Anghel, nasa Vicente Soto. O, yan, nasa ICU. Kay, magibantayan gyud human ang operation. Ginaot no nga ma-recover, maka-recover ang maong bata unya maulagi matagkaroon og unya kung dunay mga dunay mga laboratory procedures nga ipahigayon o na ikinahanglan
1: laboratory niya gapon mam na
0: so na po day ni cream no nga gi pangayo
1: na kuno nang resulta na mo sa laboratory ganina na imposible kuno nasay mga resita kuno ana yon ang doktor 3 days pa man daw may bawaan ang resulta ana niya
0: so mayo kay na tagar niya dadali ra pod kay kung wala pa taon to kuan pod mo complicate
1: jud kay kuan man ang iya hugaw naara man nagtapok ma'am kay ang iya gintinae kanang gamay dagkop na gamay no niya ang kinagamyan mo iwa na sumpay sa iyang lubot na mo siya lubot wa na sumpay sa lubot wa sa na sumpay sa dagko so ni patong ragi ko no ingon ang doktor ang tinae.

0: niya sa mga tinai nga nakakuan. Ana ang doktor nga kuan jud kay ang kuan sa doktor tulo unta ka operasyon kay basig nang lambod kuno ba. Iagi kuno diri sa gilid nya kaluis kino kay wala man gisumpay ra nila diri rastian ang iyang operasyon.
1: Kaning mama ni Baby Princess ikapila man imong anak.
0: Ang papa man na niya.
1: Ang papa, ikapila man imong anak?
0: Ikapito.
1: Ikapito. Kamanghuran or dili pa?
0: Dili pa. Napay,
1: napay manghud. Oo. So, managiingon na isa imong pangidaron. Unya, nanay laing pamilya, no? Ang imuhang mga anak na nitatag sa kamang pamilya. Pero, papagin na humandi ay ang imuhang mission o pagpakainahan gihapon.
0: Wala man taon sila alamag nga magdool-dool, mama. Anak ko nga. Kumpirmi man dyan ko maminaw ni Dwayne Spink ko. So, ayan akong dool. Kasi kaluyan, tatabangan, taba. Wala na dyan in taon. May kwarta, ma'am. Kay gikan pagod sa Toledo. Kuhan good me dito. Hapit mo yung doha kasimana. So, nire-pire-re. Nya. Wala na dyan in taon. Ang papa, sus, hilak na lang. Kay,
1: silan po.
0: Wala akong inan. Manguan lang tas ginoo. Basig na'y maluoy na to ba? Tabangan ta. Kasi hindi ay.
1: Muna gingon nga, duble pa, no? Ang imuhang papel. Inahan nga to sa imong mga anak o apuhan. O lola nga to sa imong mga apo. Muna gingon nga, wapay, why retirement? No? Sa ingon anak nga duties, sa ingon anak nga obligasyon labi na kay ang lola or mga apuhan na anggit kanunay, no? Ang gugma para sa mga apo. So, karon sa imong katuyuan sa DYHP o sa may hangyo ni Mosa ato mga tigpaminaw nga nakakaroon gabi unay pa doon sa microphone aron ato silang may
0: hangyo lang yung taong kung nga tabangan ko ninyo bisa ginagmay lang aron na aming magamit sa among mga resita o sa mga laboratory nga naasa gawas kay kanang wala na ganyan taon may kwarta lisod na gami ultimo sa among kaon hilayo biya amu asad.
1: Naaka diri ug din maka nag-star ubi higdaanan diha.
0: Gabi diha mi naabot mi diha gabi mga alas 9 kay gitawagan man mi sa doktor nga pariun kay mao lagi na laboratory karon. Wala mi nakatugoy naglingkod ra in town mi ma'am.
1: Sila lingkod lang mo di sa kada mga lingkuranan gawa sa Soto.
0: Wala na lang
1: kada sa waiting area.
0: Diha na lang mi kay nagpaabot sad ko nga karon may ang schedule na ko interview.
1: Sila niya kas na kay plite kung uli-uli pa. Sige na, no, na sabdan ang imuhang problema karon, labi na ang panginahanglan para sa usa ka batang babay nga mag-usa ka buwan pa karong August 28. Nga karon naa sa ICU sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang panginahanglan mao nga dunay magamit para sa laboratory, ingon man mga tambal, antibiotics, ug uban pa para sa usa ka buwan nga batang babay. Ang pangalan Princess. Wala po ko ni Mabunyagi.
0: Wala po.
1: Sige, para sa iyong taba, mga kasama itong GCash number, maunin, 0918-554-2071, 0918-554-2071, or 0991-207-9880. Nagdain tao rin din sa iyahang mga listahan, no, sa laboratory request form o reseta. Ang ato ang bisita karon. Ato balikon kuno galing walk-in donation dili sa Tosibianan, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Tagbayan sa Sugbo. Og sa inyong GCash donation aron para dinyo mas sayon, mas dali ang pagpadangat sa inyong tabang. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Balik ka sa ato panag-uban human sa mga pahinumdom.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa, og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Ka! Kaya ba din yan?
6: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
7: ikaw ang liwanag sa dilim.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
11: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
9: and
11: at the hour of our death.
9: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done to me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
9: and at
11: the hour of our death.
9: Amen. And the Word was made flesh,
10: and dwelt amongst us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, balik sa to para guban dili gihapon sa DYHP Sumbungan na atong balikon ang ato ang gitabangan karon kaning usain taon kaapungan sa kalola nga nagpakitabang para sa iyahang apo nga nakaroon sa ICU sa Vicente Soto Memorial Medical Center lumikan kay dunay depekto sa iyahang tinai sa diyang gipakataw ang maong bata makaluluoy pod kayo no kahimtang sa usa ka anghel magali ka bunyagi mag-usa ka buwan pa karong August 28 ug ang gikinahanglan mga kasama nga makaabag-abag para sa laboratory sa maong bata ug sa gikinahanglan nga tambal. Ito kayong giingon ni Nanay Myrna nga ang usa ka tambal tumukabat og 1,000 kapin no ang kahimtang or ang palitunon. O nang sa inyohang ikaabag karon mga kasama, mapiso, masingko, ma-10 pesos man, ma-20 pesos or 50 pesos, 100, 200 sa inyohang ikapaambit karong gabi una. Ako ka nang ikatabang para in town sa bata. Uya po din tao, no, sa dihang 1 week pa lang ang mga bata na sugod na pagka-admit niya. Hangtod garon, no, wala pa siya makagawas. O niya, mag-usa ka buwan, na karong August 28. So, mauna nga, kung ugaling, unsa man ka gamay para ninyo ang naan ninyo karon diha. Walay gamay kung ugaling ka na kinasing-kasing atabang para sa nakinahanglan. At balikon, ato ang number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Mawag yung sitwasyon sa taga-probinsya. Labi na kayong taga-Toledo, taga-3rd District, o guban pa ka taga-probinsya. Kunya, dalawang din sa Cebu City ang pasyente, labi na nga kinahanglan yun no, ang pag-atiman. Parehaning apuhan karon nga lingkod lang naglingkod lang samtang magpaabot og adlaw magpaabot og ugma kay kas na sayang na kay ang pamasahin kay pinaka schedule nato karon nga adlaw sa iyang panawagan mo nang lain-lain no ato ang struggle lain-lain ang mga pagsuway sa matag usa ka nato ug ato alang mao ang padayon no sa pagpakigbisog bisan pa mas kalisdanan kada bitaw ko sa unta ka apuhan kung maingon ni nga human naman ta ako ang responsibilidad no sa mga anak pero padayon maghapon hangtod karon nadubli pa hinuon kay napay anak napay abo sakto ba ko nay baduol sa microphone nay
1: sakto gyud ka ma'am ang inahan og apo ang magpaka inahan lang gihapon bisag kanang mga dagko na mga apo na atoa lang gihapon obligasyon ma'am kay ang kita may mugiya sa ginikanan kay mga bata pa man wa sad tayo alam magintawag asa sila mo duol-duol.
0: Unya ang labing mahinungdanon po ana nga makita po no at least nakita sa imong mga apo natagamtaman po sa imong mga anak ang imong pagpangga o pagatiman nila
1: bahala ko ako ito good.
0: Nga bisan pa man sa kalisdanan no bisan pa man sa kalisod o kay usahay good usahay ang makahatag nato pagdasig o makahatag nato og motivation maogid nga atong paghigugmog pagatiman nila bisan pa man tuod og dili ka ingon anak ka adunahan pero maghatag nila kalig-on og maghatag po nila kadasig nga sige lang ah si mama mangga og nanay mangga din ning kamot manggali na nga mangitag pa maagi kita babakaha no
1: kita kung ingon sa kong anak ako amang ko wala naman moy papa ang ako ikatabang ninyo ang ako lang yung pag-guide ninyo kay wa man sad taong koy kwarta ako lang pag-guide gud ninyo bahala gu ako ito akong istorya ng bata dai survive lang jud dai kay imong lula dai naning kamot jud parang kuan ka yung bata sa taon, mura sa taon siya mahinangok bang ako istoryahan siya ma'am, labi na jud atong gikuan siya, gisod siya sa operating sa Toledo kay ang iyang mga ugat dili naman mubuto man kay gagmay kayo ba ang iyang dextrose dili na mukuan kaya kinanglam jud siya dextrose kay wabi siya kaon to ang iyang pusod gikuha na lang jud gidirigi paagi sa pusod ang iyang dextrose ning glicking man gihapon muto diri na sa bugan gi-cutting ang iyang ugat diri sa bugan abigay na ko taon mama di kuan jud ang bata kay ni oxygen naman siya to Toledo lisod na jud siya murag ang kuan ba kanang anesthesia murag wa kay siya kasukol sige intawon kog ampos Ginoo sige kog apuhap niya kay ana man ang nurse nga ma'am kanang ayog buwagi og hapuhap ang iyang diri kay basig mo collapse bahala ko ito ma'am sige jud ko sige kog ampos Ginoo mo to nalipay ko mga tungha sa oras ni siyagit siya nihilak
0: ana ang nurse nga
1: ma'am taas jud kinabuhi mong apo Aku bala ko kay tuma. Ako juci ang kuanan kay luoy kayo. Kanang magpakabuhi gid siya. Diri pag operasyon niya nakasuod man ko sa operating. Abi na kong guwapa siya kasurvive mga duha ka oras og tunga. Niya na sa nang doktor ang bata ba ako anjud siya kay wala kabot og tulo ka oras naka discover din siya sa anesthesia.
0: So, na ni ko anda yun bali ni effect da yun to oo. Kung doon na kay panginaot wish or imuhang ampo karunay para sa imong apo o sa imuhang anak unsa man na
1: ako lang yung gipangayos Ginoo ma'am nga kanang ihatag lang yun siya namo o ihatag bang gay siya unya nasa gay maluoy namo ba sa among mga panginahanglan bisa ginagmay lang unta ang tabang kay listen na yun kayo ang papa bago pa sa nakabalik sa trabaho kay ikan atong pag-admit namo makuyog-kuyog man sa siya kay naipirmahan pirma po siya niya ato pang Lunes nakabalik siya aw karon pa siya ni balik og duty.
0: Oo, taliwa sa mga kalisdanan challenges matag adlaw wabak ka bati ag kakapoy bisan pa mas imong pagsakripisyo padol sa microphone ay
1: kapoy jud ma'am pero ako yung gigambol nga ang bata ba makuan siya ma survive lang siya bisan unsa na ko kakapoy ako lang yung giantos para lang gid niya nga, unta nga makasurvive lang gid siya ang bata tukaloy sa Ginoo ni ana man to ang nas ganina nga makalibang na kuno siya ginagmay.
0: Ah, so praise the Lord, no?
1: Ang iya lang yun nga, makontinue iyang antibiotic pa.
0: Kana na lang, no? At least sa ato ang panawagan karong gabi una sa mga nakadungog o sa mga nipaambit, ingon ani, no? Kadako o tabang ay inyuhang i-share karong gabi una para sa ato ang nanawagan karon si Nanay Myrna para sa bata na mag-usa ka buwan pa. At balik na ito ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Bisan pag makaingon mo nga, gamay na malinisod akong GCash kasamang Aida. Apan, kanang tanan, labi na nga, kinasing-kasing nga gipaambit, dako gapon kay nagkahimuan o dako gapon kay nagkapadulngan, labi na sa antibiotic sa bata nga ni fight food, no? Ang bata, bisan pa man kung naaparon sa ICU, pero sa masagingon nga ang progress, maka-discharge, makapagawa sa siyang discharge ang bata. O ginaot sa inyong pagsanong, mga kasama, kung giingon nga ang problema, ang pagdugtong, pag-opera, sa iyang tinae. So, hinaot nga, pinagi sa atong tabang karong gabi una, mag-isip tang kadugtong. No, alang sa kaugmaon sa maong bata. Ginaot ka din na ito. Ihikaw atong ginagmayang tabang para sa maong bata. Para sa iyang kaugmaon o labaw sa tanan, sa iyang kaayuhan na binagod-inubanan sa ato ang hugot nga pag-ampo. Sa inyohang tabang, mga kasama, ipadangat lang din sa ito ang GCash number. Kung nagaling mas sa yun, diha para ka rin yung pagpadala ni Ana. 0918-554-2071 o kung nagaling diha para ito lain nga GCash number 0991 207-9880.

Ato'y acknowledge ang mga nipaabot sa ilahang tabang. Lagyan kayong salamat. Kaniyong tanan, ikan sa 4288, di ay 50 pesos. 50 pesos, ikan sa 2321. 200 pesos, 4432. Lagyan salamat. 200 pesos, ikan sa 0166. 125 pesos. Lagyan kayong salamat, ikan sa 8141. Thank you kayo sa inyong kaayo. 50 pesos, gikan sa 2712. 100 pesos, gikan sa 2172. Dengan salamat. 150 pesos, 0994. Salamat. 20 pesos, 8709. 50 pesos, 2558. 120 pesos, gamang tabang ni from Argao, 5552. Dengan kayo salamat. Iya sa Argao.

20 pesos 8709. Dagan kayong salamat. At balik ko na to ang GCash number para sa inyong pagpadala, pagpadangat karon sa krasing kasing atabang, labi na sa ibati po, no, sa panginhanglan o kalisdanan karon ning usa ka apuhan, no, inahan, apuhan, gisagubang kanunay ang responsibilidad, labi na kay wapo din tao ni partner na matay na, no, ang kapika sa ato ang bisita, apan naagya po ng paningkamot para sa ilang kreatibok ang pamilya. Makaingon ta ba nga ang kakugi gikan sa usa ka inahan, makita gyud pagamtaman sa ilahang mga anak ngadto na sa mga apo. Bisan pa man sa kakabos apan ang oras ug ang paghigugma na akanunay. 50 pesos 6836 dagan kay salamat. Ato balik ko na to number 0918-554-2071 kuno galing buot ninyo nga dadon. Diri ang inyong hantabang, pwede saan kaayo. Diri sa ato ang Sibianan, ato ang Broadcast Center, Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo. 50 pesos, gikan sa 0281. Ay, 300 pesos, gikan sa 8077. 388. Message from Engineer Jigs Veneracion. Maayong pagpaminaw. Salamat kayo diha, Engineer Jigs Veneracion. 388. 300 pesos 2009. Salamat. 100 pesos 4163. Dekan salamat.

Gikan sa 0835, diyan nagpadala diri og 1,500 pesos. Digan kayong salamat, ani sir, ma'am. Digan kayong salamat. Epek 200-6288, salamat kayo sa tabang. 50 pesos, gikan sa 0174. Salamat kayo. $50, 0174. Yes, ito rin nabasa. Again, kay salamat. Report sa to ang GCash number 0991207-9880-9376-100 pesos. Again, kaayon salamat.

Yes, received na sa imo donation, sir. Salamat kayo, 0835. Gikan na ito. Gikan ni Elijah Miguel from Bulacan. Salamat kayo. Ninyo din ha. Yes, sa Bulacan. Salamat kayo, Elijah Miguel. Yes, received na. Kaning 1,500. 200 pesos, 6288. Yes, dihan kayong salamat. 100 pesos, 9623. Salamat. Sa ato 0991207-9880. Sa nagutan na gikan sa 7809, ma'am, mao ba ni ang GCash number? Maghatag ko gamay nga GCash para kay baby. Yes, mao ini 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 100 pesos, 5327. Salamat. Gikan sa 2994, 100 pesos, 150 pesos, 5546. 100 pesos, 5309. 100 pesos, 1026. 50 pesos, 5969. 50 pesos. 400 pesos, ikan sa 2853. Dengan kayo, salamat.

0: Ya, pa ipapas diri sa atong 0918-554-2071. Din kay salamat sa inyong pagsanung ha, sa inyong tabang karong gabi una. Dako gyud kayo nino og igsa pa yan labi na sa mga palitonon na sab nga tambal para kay Baby Princess. 7809-100 pesos. Kunya 3923 daghang salamat. 100 pesos 8528, thank you. Ang atong tulumanan na pupus man karong gabi una mga kasama, samtang na panidiri si Nanay Myrna, pwede gihapon ninyong ipakapadangat ang inyong hantabang ha, karong gabi una, aron ato ding i-turn over, human po sa atong tulumanon. Data o mga po, sa kinatibukan na ito nga na tunol karong gabi una sa atong DYHP sumbunganan. Apan so far, aso balasays, 18 karong gabi una na Myrna, nakatigom ta og 7,700 pesos. No? So, sa imuhang mensahe karon sa tanang nitabang,
1: salamat
0: kanimo.
1: Salamat kayo sa inyong kitabang na mo. Dako na kayo nagkatabang sa among obligasyon kay Baby Princess. Salamat kayo sa mga lumog kasing-kasing. Salamat sa Ginoo nga ligiya siya ang anay ni tabang namo. Og salamat sa nimo ma'am.
0: Yes, ginagmay na hupay-hupay ang imuhang gibati karon kung kaugma asara mo sa kuha para sa antibiotics so at least kining 7,000 dako sa nigtabang. Sige. Ayun kay salamat mga suki tigpaminaw sa inyuhang laing tabang na usap. Lain nasab nato no nga panag-uban sa DYHP sumbunganan ato ang natigom karon sayod gyud ta. Dako kay igsapayan mahinong danon kaayo sa panginahanglan para kang Baby Princess nga napakaron sa ICU. So para ninyong tabang karon gabi una nga maabot sa nanawagan nato karon og dato sa baby nga napakaron sa ICU og ingon man sa ato ang pag-uban sa ato mga pag-ampo. Tingin kay salamat kaninyong tanan.

0: Daghang salamat sa tanan ato mga sukitig paminaw na binasa yung pag-abag sa atong tulumanon sa atong segment DYHP Sumbunganan. Ari sa atong winner karon sa 200 pesos GCash sa atong pangutana unsa man to ang kamanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ipabutang sa mga lokalidad. Freedom of ang tubag, Freedom of Information. Congratulations nga to kang Emmanuel Patalinghog. Naka-like, follow DYHP Arimant Cebu Facebook page, Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Huwag ni-share sa itong live program karong gabi una. Congratulations kaya to ni Emmanuel Patalinghog. I-send lang or i-message lang imuhang complete name o GCash number. Ni-share sa itong live program karon. Yes, correct na correct. 200 pesos GCash. Send lang ha, private message lang imuhang GCash number o imuhang pangalan o imong among ipadala ang imuhang premyo nga GCash 200 pesos. Karong panahon na importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit kadala sa lamok sama sa Aedes aegypti sama sa dengue mo nga ni ana EXL all-in-one skincare oil para nagtabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. Labi na kay nagtaas ang kaso sa dengue labi na dili sa Cebu. Manalipod ta kanunay EXL all-in-one skincare oil mga kasama ang good news. Mapalit na ni sa mabuti ka dool kaninyo niya gawas ka pag panalipod sa dengue. Batok sa lamok mga kasama maayos sab kini pagpanghaplas labi na sa imong paingon nga pagkatulog pagbusog kag katulog kay insomnia di nga. Alam na kayo din lang ni halamang gamot o sa natural repellent property mga kasama ang maghatag sa nimog comfort sa imong pagkatulog. EXL all-in-one skincare oil. Samtang sa itong pagpangape mga kasama itong gamiton itong paliton ng kape itong imunan ng kape nga naghatag ka na itong energy. Dilay noted purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malonggay, kalalabay, yabas o grosir. EXL coffee mix 17-in-1. Ma-order sab niha sa TikTok, Facebook, Instagram, Shopee, Lazada. Ang i-type lang diyan. Add to cart EXL coffee mix 17-in-1. O nga palita sa mabotika, dool kaninyo. Samta nagpalayo na nga itong pag-release diri ha o mga resibo alang sa mga nakapalit o biogesic ika niya itong August 10 paingon sa August 30 20 ka biogesic lang sa inyong pagpalit ni Ana sa mga partner nga mga butika at adiri ay inyong mga resibo sa inyong pagpalit ka ito ng ilisan alam doon na mo yung chance nga maka-appeal sa ito ang biogesic swerte raffle promo ang atong partner nga mga butika 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, TGP, Watson's, Mercury Drug, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Mapalit sa napwede kayo sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, mga kasama, or SBI. Unya din ang nadirik ito ng ilisan. Upat ang makaangkulog 200,000 pesos kada weekly draw niya. Standby lang mo kalo sa atong first weekly draw. Hindi na patay ipahigayon ng mga adjustments diri. Major winner sa weekly draw, 5,000 pesos. Hindi naman sa grand draw pagkaning duta aning premium ha, 10,000 pesos. Upat ka winner o sa atong major prize, 100,000 pesos. Sa dalang mga resibo diri kaya ito ng ilisan. Tumbalik ko na August 10 paingon sa September 30. Pwede ka nang idadun diri para ito ng ilisan o grapple stab. Ato partner sa Master Control kasama ang Nister Homicilio DYHP Digital kasama ni Mel James Quinones ang Smitherside Chief Tech Robel Boyser Alan Taladoa Oliver Atis Jerome Yap kini si Radio Man Aida De La Cruz Tampo salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat musunod na
1: DYHP RMN Cebu the official number one Radio Mo Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
2: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ta-anda!

六嫂

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga higala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GB Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul,
8: DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayo sa bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
8: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar,
8: DTX 500!
9: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.

0: kumusta ang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag o sa mga tao po ni Sir Raul Alibio Isuto diha sa iyahang Ma'am Jasmine sa imong Jasnab o niya sa umabot niya sa nga mga sa chiap ni Sir Alibio Sir Raul Alibio Isuto nga kanunay nilsunod yun ni sila sa ato ang mga programa. Thank you kayo Sir Raul fancy kini siya ni Atty. Rufil Banyok o kining sumbungana ni Ma'am Aida Tampos nga magsikrito po ni silang tabang po din ha. Dili lang sila busulti pero si Sir Rene, si Raul o si Sir Apyot Isuto, magpadayo na siya ng mga secret-secret panalitan na mga jikas-jikas, magpadayo sila. Nisulti yun na ako si Rene Alibio Isuto. Sa tanan ito mga tao, sa mga tao ni former Kapitan June Ramos na nabuhat siya Miguel Poliar Fertilizer. Thank you kay Nimo Riakap o sa imo Miga Plus. Thank you so much kaninyong tanan. O sa tanang mga tao ni Deshin Pepito sa Brumits PH Cleaning Services. Thank you kayo, Deshin Pepito. At an hour kung niya sa Facebook, kamo. Kung doon na ba yung mga problema sa inyong panimay, no? Niya, abog o hugaw na kayo yung panimay. Kanang mga window glasses niya, door glasses niya, nga wak na ilipyo-lipyo, tugot sa inyong kabisi. Tawagan na ninyo ang Brumits PH, Brumits PH Cleaning Services. Mauna ilahang trabaho sa inyong panimay. Unya nakanindot ni ha kay ilang imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix nga mahuman gyud nga to trabaho kay kondisyon kay ta okay sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar sorry kay Asnar Sir Ryan Kangki Ma'am Kasmer Araraw nga kanunay namati og nagsunod sa atong programa ang ila pong gipainom diha ang kaping mga matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix ala mga bata lingkod Muriya, o niya pagkutaw mo sa inyo doon pipitabli, ha? Kaya ba, okay, labi na tong kutawon kada hapon niya maminaw ta sa ato ang mga asoy ni Kuya Gulat. Hala mga bata, mga kasama, aniya kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaw ng Garaguluan, Munyeka, Nikain, ang kasuwat ani si Sir Marvin Caballero, umabot ang konsihal sa ilihan niyang ato ang Director Swayla in ang ato pinalangga nga Ma'am Martis Parba Albores, niyang ato ang spinner kung musical director si Kuya Joel Binsey ninyo, ang manager sa Bien Aqua ni Paribin ni Umadak. Unya ang atong soundman ang tagiya sa Iking. Ano yung Iking? Bangisi now dishwashing liquid si Ricky Iking Bangis Garing. Mauni siya. Mauni siya tagiya sa bangisi now. Kung ang inyong problema sa inyong mga plato, hugaw, ana. Uy, adun lang Morsleus Ace ay Ace Medical Center. Na din na ang laboratory ni Kuya Ricky Bangis Garing ninyo. Diretso na lang mo, direktan lang mo. Kayo anak na sa mga tindahan, medyo na itubo gamay. Pero ugan to dito, diretso na, barato na kinang bangisinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Galing. O niya nga to ang ocho editor ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Si Kuya Ariel Mangkaw. Okay mga bata, andi a kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaw na ang naguluhan. Munyeka di kain.
1: Pasensya na gid kayo ha by presyo. Oh. Ako'y napili nga mo'y ma-promote sa pagka-supervisor.
2: Okay na. Ay nagraw na ah, may kain. Deserve na nimo ang maong posisyon.
1: Abi magugana ko, ikaw ang ma-promote?
2: Gilang. Trabaho lang ta. O ginaot nga, dili ka mausab karon nga supervisor ka na, boss kain.
1: Ang sa igoy, boss.
2: Oh, sa ako naging kung deserve na nimo. Labaw na kong kalamo.
1: Masalamat kay bay. Basta kay... Ipasalig na ako nimo nga ako paghihapon ang kain nga suod kay nimo higala. O kauban niyo din sa pabrika og munyeka.
2: Salamat. Salamat kayo boss kain. Tuodi ay. Unsa man? Wa gyud kay balita bahin kang Nika?
1: Wala koy contact niya bay. Wala koy connection. Hinahinay na nako sa nga gipapasa kong panumduman ug kasing-kasing.
2: Mutuo ba ka o gaba?
1: Ha?
2: Maunya ka ni dangatan atong babayhana sa iyang pagpasakit nimo. May gaba nga nagpaabot kang Nika, buskain.
1: Patricio?
2: Umala! kabuutan nimo ha? Katarong nimo? Unya, nakahimo isa sa pagbinuang nimo?
1: Pobre manggod ko ba eh?
2: Kaya nga no, siya di ay, dato siya nga di man.
1: Abi nimo, Baitrisyo, mahal pagyapon ako siya. O gimingaw na kay kuniya.
2: Malipayo na siya ba uban sa iyang laki? Ngayong gipili o gikuyugan? Busa, kalimti siya. Og patyak ng gugmaha kay dili sa maayong klasiha sa pagkababay.

0: Mau beri? Bos kain?
1: Oras ugang akong servisyo lang o ikibayaran sa kumpanya na rin ako, Matrisa. Dili ang akong pagkatao. O ang iyang sanchay yun.
0: Bus kain!
1: Kontentor din ko sa kumpagayano lang nga, trabante. Oh, kaysa mapromote ko. Apan, iya rin ang ino ni Ana.
0: Bus!
1: Tumuli siya makauyon alang sa akong promosyon. Bus! Andam na kong ibakante kinuha ang posisyon.
0: Bus! Pamati ha? Ayaw pa das kamaldita anang Madam Amelia. Gipromote na sa kumpanya o dili siyang kaugalingon na kagustuhan.
1: Kundi palang tungkol sa tigwa nga si iyo. Dugay na ginata kong miundag sa pagtrabaho din eh.
2: Sarili pa damo pa dahil mga bata, painobdob sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a Melee Friends.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Zed Marketing. Basta tatak Zed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magkaroon na ng sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Maayaw ka na itong mga trabante. Grand pa nga si iyo. Si Mr. Yusuris, ilabi na giyod, dihan mo.
2: Dako kaya akong pagrespeto sa grand pa nga si iyo. Pero ka ng manager ng maldita. Hapit na giyod mo upos ang akong pailog. Huwag ako gina siyang tubag-tubagon.
1: Bay kain!
2: Inik-igbot. Kana si Madam Emilia nga rin ako, bay.
1: Bay, ngano ka, no? Nagtarong ka man unta sa imong trabaho?

0: Kunon sa gani kain, pauli na lang tas bukit dong.
1: Ayaw lang, Nay. Lisod kaya nga tong kinabuhi dito, Nay.
0: Kain?
1: Balag, kontrahan ko sa manager nga anak sa CEO, Nay. May importante nga, nanarbaho kong tarong.
0: Oh, kun mauna, tasig lang kain, tasig lang.
1: Oh, Nay Tali, salamat sa paglasig mo na ako, Nay.

0: kahumot good aning linat ang bisayang manok day Jen.
1: O nang tali, di ka mong gaya na nako nang aron makahigop og init ka sabaw ang akong amigo.
0: Pinangga gide kay ni Moskain ha Jen eh.
1: Ang-ang kay maayo man kay siya diri nako. O gili kay siya lang akong pinangga. Apil na ka lang tali.
0: Ay, salamat in town. Ay, dali. Dayon, una nga riday.

0: imo gyud akong patambukon, ha?
1: Dili man kuyd. Kay mas angayan ka nga ingon anang imong lawas kain.
0: Ikaw sab, ayaw patambok kay mas angayan man ka nga ingon anang imong lawas.
1: Sure bitaw ka, kay ni action na baya kog dako kain.
0: Kon mahal gyud kaniya, bisa pagbudak ko kag maayo, magpabilin gihapon sang mahigugman nimo, Jenny.
1: Lo, wa mong good.
0: O di ay? Asa mo ditong nanguyab ni mga engineer?
1: Gilubong na good to atong sa baddo.
0: Ha? Namatay di ay?
1: Gilubong na nga ni.
0: Uy, kaya nga naman naunsa man di ay?
1: Nabangga ang taxi nga iyang gisakyan. Buhi ang driver pero siya ang napuruhan. Patay in town.
0: Halo eh, mo ba? Taon sab, kaluoy.
1: Gubot man gani ko no paghayap kay duha man ka babae ang ni-claim nga mo'y asawa. Ang usa pinakaslan sa huwes, ug ang usa sad kuno pinakaslan gyud sa simbahan.
0: Butang eh. No, giyon sa man nga required man ginang kuan, sinumar kun magpakasal.
1: Na, kapila ra may pagpalusot. Daghan baya gihapong mga hokus-pokus sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Mas na naghanap pud baya ng mga badlungon ron.
0: Awusab, tinood gina.
1: Maong pasalamat na lang po ko nga wak ko mahinayak atong naanhing na uy.
0: Pero, napangunto'y lain ang uyab ni mo, di ba?
1: Ay, wak man gihapon to'y ayaw ko it.
0: Medyo idara naman to ito, pero barister man to, di ba?
1: Ah, maalagi anta.
0: Anong naunta na mahinoon? Nga kung magkapasar to'y bar exam, mahimo naman gina tong abogado.
1: Gi-atake man. Nagkumatos.
0: Ha? Di malasa, good.
1: Literal, giga di malas. Kay hangtod karon na pa sa ospital, na ICU town.
0: Na.
2: Ay, day, Jenny. Ay, naarangkal di rin nga gisudlan ni Mos init nga sabaw, day. Oh.
1: Ay, salamat ng kali.
2: Na, ako'y ang ngayang magpasalamat. Uy, kay gi-atagan man minimog sudan, day.
1: Way sa pa yan.
0: Pito, Jen, salamat ha.
1: Ay, ko na ako naanin niyo, oy. Gusto na gina ko makahigop og init kasabaw sa manok Bisaya ni akong amigo. Ay, sige na, oy. Ato na ko.

0: angkat tinggalah hang. Tingu su sekaliputan sebutanku.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado, sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malgate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. It's a Melee Friends.

0: Kain, pagmata. Pagmata, Kain.
1: Kinsa ka? Nga nung wa ko'y nakita?
0: Daw galang ko

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
2: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
1: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
2: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
3: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtaan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

Matang sumpay sa kung aso inyo ni sibinaon ng araguluhan. Mungika ni kain dinilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitinan dalit ka na to sa

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog kanato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tingwa sa DA ang pagpahugot sa sugar import policy sa nasod o pagtugot ang mas competitive nga domestic industry. Nagkanayon sa DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang hensya may usab sa sugar policy ni ini aron paglimitar sa imports aron strictong matagbo ang domestic demand uban ang sugyot nga gitakda alang sa industry consultation. Ang maong approach tinguhang mosuporta sa market stability samtang hatagan og kaygayonan ang kompetisyon sa domestic industry sa asukar. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayo, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas paipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagkari.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naano'y tingin kong lab?
5: Sure ka?
4: Pagkasalita.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, Easy Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong fear.
2: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
5: Kahit ang kwento mo!
9: Ang bangis mo!
6: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Pinakabarato nga dito
23: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
22: Bagong user.
23: Bagong user. Bagong data. Shopee na.
24: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
26: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
27: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
28: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Iyay. Muna mo lang dali akong kwarta. Asang ko ikabayan sa kong utangan ni tindahan na ni? Ah, bayra na. Tira sa nakubayra na akong utang.
1: Kaya, Jumari.
0: Oh, Dumboboy.
1: Kaya, nana kay kwarta para sa mong project ko ya?
0: Ha? Kwarta?
1: Oo, oh, kuya. Iing na ng bete ka ito.
0: Ay, uuday, no. Uy, nakoy kwarta. Kano sa ganito ni mo gamiton?
1: Ugma, kuya.
0: Ugma? Sige, sige. Ugma, nada yun. Akong ihatag ni mo.
1: Salamat, kuya. The best kid ka.

0: sakalig man ka nga makahatag ka karon.
1: Di ko gusto nga mahiubos nga kumbanghod ako.
0: O niya, unsa may mahimo nimo kung wag yung kay kwarta?
1: Mawagaling nga ni ako kay manghuam ko nimo.
0: Jo Marie.
1: Diba ako nga utangan pa ko nimo, pero promise. Basta makaluwag-luwag na ko, bayar lang kita ka. Di ko na naganan.
0: Sige, good.
1: Salamat kayo, Tricia. Ikaw, gid mo ipirmi, makaluwas na ko.
0: Time pa, Jo Marie, murag. Hugot ka na imong pag-akos na ko.
1: Oh, sorry. Nalipay lang ko. Salamat kayo.

0: Thank you, kuya.
1: O, isa pa yan, Dong. Basta pagtaron lang yun sa imong pag-eskwila, ha? Suportahan kita ka sa tanang butang.
0: O, kuya. Magtinarangid ko. Kay, naibaw ko nga nininkamot kag mayo para nako.
1: Salamat, Dong.

Ay, huwag may nagpatrabaho rin eh. Paitan ang kinabuhay sa kapanday. Kung huwag magpatrabaho, huwasi kwarta. Asam kong ikapalit o bugasan eh.

0: Mangutang na sad ka?
1: Uloy?
0: Ay, pastilan. Pila naman ang tayo utang ni Moderedong? Dili ka mauaw nga. May utang pa ka din hinako, unya punan pagyunay mo?
1: Nawaw na jugay ko na eh, pero magpabagal na sa kuskong naong. Kaya nagkinahanglam kay ko. Para in taon is kong pamilya no eh. Unta, magatabang ka na ako.
0: Maluoy, masadtanin mo eh. Nala, sige. Pila ka kilo nga bugas man ang imong utangon.

0: Malipay gusto sa mama ni nga. Nagadakog 5 kakilong bugas. Ay.
1: Tabang, sir, tabangi ko. Gislat sa kumbag, sir.
2: Sige, batay ni Mugas, ha? Batay ni akong ugtun.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete swoot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, gani.
1: Living Testimonies. We'll be right back.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: At first I was afraid if toy

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifinal Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Daun sabang kanak? Gapiin makya ka na uli.
1: Namugay babae nga gisnatan, ma. Akong gitabangan, pero wala naman ako mabte.
0: Unya, ano na dugay, malagi ka.
1: Ako mang gipabantayan sa babae ang bugas nga daan, pa, kuhan ba, nga daan ako. Pero pagbalik na ko, wala naman ang babae.
0: Unya, ang bugas?
1: Wala sad.
0: Ay, kabugo, bitaw ni mo, oy, naunsamang ka.
1: Ma.
0: Ginagalit sa babae ang bugas?
1: Oh.
0: Usan man ka ito kakilo?
1: 5.
0: Pagkabugo kita ni mo diyan maray!
1: Dunggal lang!
0: Unsa ano ba lang, ha? Unsa malipagkaon na taron, ha? Unsa man!

Ganun na ingon man ani mag kinabuhi. Tarong ta kong pagkatao. Pero ganun murag layo magkaila kong swerte. Labi na ta kayong isurrender pero dili po ite. Kung surrender ko, mas labong makaluloy ng akong pamilya. Mga fight lang yun, Jumari. Fight lang yun.

0: Latagaw pagit kaayo ko anang hikayo na Priscilla. Wa ko mahibaw kung asa ko magsugod o kung unsay angay na kong buhaton. Basta usaray gusto rako nga mahatagan akong maayo nga kinabuhi ang akong pamilya. Mga kasama, atong sundan ang sunod sumpay ning suotampo ni Jomari dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Dili ka tulapit!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Ako si Catherine Sincon. 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at nulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Ayaw paghunong o ayaw paglingi atong dagkong kahoy.
1: Kaya nga naman, Mona. Nga no?
0: Dakong kahoy siya tanahon pa. Pero, dakong bayi siya sa mga diliingon nato.
1: Oh, usa.
0: Ditong kahoya pa. Permin ako makita ng usa kalalaki nga musangpit na ako. Kadaagin ako atong dapita.
1: Unsa, Mona? Kung mao ka na, ayaw na pag-agian ang dapita. Basig ko sunodahan ka sa giingon mong imong nakita.
0: Dili po tingali pa, Damian. Dili man ko manumbaling niya kay basig iya lang kong hadlokon. Pero wa mo ko mahadlok niya kay murag buutan man siya pa. Pero katong nakadasmag ni Emmy, maotoy maldito og naong papadamyan.

0: Wa may tao sa ilang inko ibyo.
1: Bay, Benjamin, ikaw na.
0: Oh, oh, ako ni Bay King. Ay nausa man ng amigo ha. Gawa naman kaila sa akong pamarong.
1: Kaila ko rin bayoy. Mawin nga ginuol tika. Nausa man ka rin sa bayan ni inko ibyo.
0: May pangutana lang utay ko niya.
1: May sa unsa man na Benjamin.
0: Bahin anang mga dagkong kahoy sa itong agyanan. Paingon din sa itong dapit, Bay King.
1: Usa, usa ba naman? Na, eh, di ko ganahan nga muagi na yung napita. Labi na alas 12 sa unto o alas 6 sa gabi eh. Eh, manglimbaw, tagubalibo.

0: Dong, Jeff. Hain man si Papa Damian.
1: Wa man ko kabote. Nga naman?
0: Nangita lang ko kay wa man si siyang kwarto good.
1: Gilaay siguro si Papa T. Mauni suroy.

0: Dili ba? Ditong tapita man, madas magi si Amy.
1: Uyala, tuod pa damian. Wag ko kabantay na.
0: Nakabantay ko ba, Iking? Oh, niagi ko gahapon dito. Ug doon ako'y namatikdan nga lahi kayo.
1: Usam kang orasya niagi, ba damian?
0: Oh, apita to alas 6 sa gabi eh.
1: Na, walang orasya ang tinggawa sa dili una to, ba damian? May gani kay wa pa'y alas 6 niagi na ka dito. Kaya nataimingan kapag alasayos gabi, awa na. Gitiawan ka na sa diligo na ito. Ugdadun ka sa ilang bahay, Benjamin.
0: Abide mo, Bay King. Nihunong ko sa dakong kahoy.
1: Usa?
0: Nihangin bitan ang kusog kayo. Oh, unya, ang mga labo nga dahon sa dakong kahoy, murag misayaw sa kakusog sa hangin. Kalit lang nihunong ang hangin. Hindi ang gisangpit ko sa akong anak niya si Mona.
1: Usa? Eh, akas mo istorya ba'y damiyan, oy? Ang limbawat, mayroon akong malibo.
0: Maobita ang gagusto kong makisulti ni Inko Ibyong. Kaya ako nang ipangutana niya, ngano to?

0: Okay na
1: siya. Kaluhin niya. Bisag nila ang laki. Gibinuangan pag-iut sa diling na ito. Sa diling na ito makita. Paimang nuwi ganing bata ang adili magduha ilabi ng alas 12 sa uto. Ingon man ka ng alas 6 na sa gabi eh. Kay, naayan sila ng mga orasa. Ninggawa sila, huwag dili sa kakita nila. Maunang magduha o magkiat aw. Magkasata nila ang wata mahibaw.

0: まあ、あいよーあいよ
1: ーはい、もうなぁ。いかでいいなぁ。かでよ、まだおこう。
0: Ni lagi kamu? Ni ada di si Papa Damian?
1: What man?
0: Ang imong Papa Iking, naa?
1: Wasad? Basig nagkuyog tunduha mo. Dali, dayon sa taas. Basig nagtagay na sa tunduha.
0: Ah, Day Emmy. May naibod nga nasag ko sa akong kahoy, Day.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Pinakabarato nga dito
8: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
9: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
13: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang
14: lawa.
13: Magrapag ito ato mga guloy yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Hey, okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagmamigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Unsa, Mona? Dito na sa DI ka?
1: Wow, si Papa Damian, mihunong kuno siya dito. Og nahibuong kuno siya kaysa kadagang mga dakong kahoy sa daplin sa itong agianan. Nganong katong usa kadakong punuan sa kahoy, pwerte magkikunong dako, ah? Onya, Emmy, matod pa ni Papa Damian. Kalit nga mikusog ang hangin. Ang mga dahon kuno, murag nagsayaw. Og nihunong lang dihang gisangpit ako si Papa Damian.
0: Unsa? Ay, hala. Madok naman tamo agi ditong napita, uy.
1: Onya, kay waman tayo choice, day. Waman tayo lang kaagian, paingon sa atong dapita.
0: Na, mausid lagi. Dayon sa diri sa taas mo na aron mag-snacks ka.
1: Ayaw na. Ayaw na lang, day. Salamat na lang. Pangitaon na ako si Papa Damian.

0: Au, hapit sa tas bay, bay na biyan. Palitag tubas lang masing ba? Ito na rin bagong abotol, bagong lawat ba? At ito sa bay, tagay ta.
1: Ah, ayaw na lang, bay king. Salamat na lang.
0: Ah, sige, magkabaliban ako, bay Damian, oy.
1: Dugay ni kong waan na mo inom, bay king.
0: Oh, lagi, dugay na kagawa mo inom. Pero, bayar mo ito atong imnunon kaya ito. Tuba lang taro, bay kaya. Okay, budget.
2: Ay, sa mundo, ha?
0: Uy, oh. Si Inko Ibyo, bay king, bayan. Ato masugatan.
3: Hey, pastilan. Ay, sa mundo, ha?
1: Pauli na may Inko. Oh, luya man kay Inko.
3: Hey, ikutasan ko sa akong gitambalan, oy.
1: Kay, nga naman, Inko Ibyo.
3: Pastilan, pastilan. Dugay na ulihan ng bata nga gitiawan sa diliing unato.
1: Nasad? Ay. Nga nung nauso mo rong panahon nga, tiawan ang mga tao nga di sa mga diliingo na to.
3: Magawas mo na sila, Damian. Ilabi na alas 12 o to baga, alas 6 sa gabi. Mga kita mga tao nga dili magkakita nila, maglikay na lang taan ang mga urasa. Di punta mo gawas.
0: Alkalasi man tanang nagana, Inko Ibyo ko eh. Sila gul ang nakakita na to. Sila untang angay ng mulikay.
3: Maugirong tanah king. Pastilan, pastilan. Pero kita nalay mulikay. Kay kana sila manggawas manan ng mga uras sa king. Nataas naman noning atong panagsulti. Lalo sa kusbay, kay gusto kong mulilax. Gikapoy ko. Naluya ko. Murag ang kakapoy sa bata nga kung itambalan, muramag, imbalhin sa kong lawas.
1: Oh, sige. Sige, Inko Ibyong.

0: Nalipay kasi mong ibuhat sa tiguang lalaki ganina.
1: Ay, nalinghaw ko. Ano bitong yunong siya sa tumbay? Tutok siya mayo nga ako siyang gihagwa.
0: Wa nalagi kay laing buhaton ang gawa sa pagtiaw sa dili sama na to. Unungan ako na.
1: Ayaw lagi ko gilabi. Killjoy man kay ka Adonis.
0: Oh, unsay Killjoy? Dili magud maayo amid ang imong gibuhat.
1: Mm.
0: Imbis dili sila mahadlok na to, mahadlok na lang hinuon sila.
1: Mas labing mayong mahadlok sila na to, Adonis.
0: Di mangud sila makakita na to. Mao nga ayaw silang hadlok ka, amid.
1: Ah, mas may pagbiyaan, di ka. Makalagot nga ikasulti da, Adonis. Pulo sila pagpagong sa akong pagabuhaton ni imong isulti. Wala kay lamig ikasulti, Adonis. Anay!
0: Oh. Bati ag batasan iniigsuna.

0: هاي منى.
1: هلو أدونيس.
0: مالكو يكاو منى؟
1: مالكو سبيكاو أدونيس؟
0: أوكي كلاً عم بيني هذا. كم سكت كا؟ كارون دايون. داد أنكو يكاو سامون دبيت.
1: أسمع ديك أنا بيو.
0: نارس دول. Tanah, Mona. Uban na ko. Dadun ko ikaw sa aming gabit. Tanah, Mona. Tanah.
1: Ayaw. Ayaw kong biyai. Ayaw! Ayaw kong biyai! Ayaw kong biyai!
2: Ti mo na! Ati!
1: Jeff? Nga no?
2: Kaya nga no? Ingon ka ayaw kong biyay. Kinsa may mong gipasabot ha? Ati mo na?
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na!
2: Ang DTX 500
3: adunay powerful extracts,
2: no phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: ug desugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
2: sa mga butika.
3: DTX 500
2: ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
3: epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500
2: imo sa desugared sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gikan sa palaya.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na tanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
8: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
13: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
14: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
15: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
14: Ah! Wala ko'y anak na normal!
15: Unsa?
14: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
13: Hindi lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
15: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Jigo Salvador!
17: Kaloy po asawa ko.
15: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
17: Mar.
15: Ha. ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
14: Nagunsa ka din eh. Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo. Pasaylo? Human sa tanan? Mangayo kas among pasaylo? Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na yung panimay! Pasaylo ako, anak.
15: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
17: Mara.
15: Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arillano, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Garit. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times id kapi jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga galan, kumusta niya na sa inyo higalas kangina Ray Arellano? Uba sa kong partner, Wildline Guapo sa DYHBC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Always jutta mo tumara aning Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o inuubanan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Alright. Ayaw mong kalimot mga igala sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No? Kaya gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Shoutout nga to ni Regan Ash. No? Yeah, si Hindi Sabuan, Tutski Jutin Car Aircon. Yeah, si Yataki. Sini. Yataki Tamaki Wasa. Rosbel Kimilda, Dennis Lobo, Manuel de la Victoria, si Bruce Girozaga, si Crispin Abio, o gaman Nilnilo Butay, gikan gini sa tumbi sa founder bangag sa ilong wailan ko nga to writer director Oji Kumpok Rakasa. O gaman diya sa Toledo City, shout out to Sam nga to ni April Ray Pungasi, si Toper Lobajo, si Dave James Buhawi, Raul Tolentino, naman si Kirby Rica Blanca, gikan kini ni Pedro Pungasi. O gaman ni Annalyn Lumangta, diya sa Tumunoy Mualbual Cebu, si Junior Albarracin, Purok 5, Poblacion, Labunturan, Davao de Oro. O si Lucila, Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, gikan kini sa itong Bisay Founder. Dan kita din ni Ricky Pangiskaring eh. Kaon mo go ni sila gan. Bueno, may gala niya lang sumpan ng atas sa Gilanon. Nagkasugat sa pagilang Danny Gigo Christian dito sa Osaka usa sa mga tindahan sa Baclaran. O sa gihapon, gibaoran na sab niya si Christian. Nga, mi promise na usab si Christian nga to ni Gigo hangtod sa ilang paglakaw. Dito sila sa pier sa Manila og nagkasugat na sab ang ilang Danny Gigo. May galah niya lang sumpaling atong sugilanon. Himayang lahat.

0: sa iyo. Maghayal tayo dagang kargador.
1: Ang ginahin ko, Ana.
2: Ha? Nag-aabot mang gihapon? Wa man lang gihapon nag-ukang?
1: Oh. Oy. Kinsa magigambayota ka?

0: Palayo na sa ta, ningiling sa kaban, pre.
1: Anong tadi ni Basulti, pre?
0: Uso naman itong panagsultian, ha? Unsa naman, sap? Ang bahing sa inyong panag-uban, sabing ni, ha?
1: Naturalan niya rin, pre. Kaysama man siya na ito nga taga-Cebu. Upaulit sa siya.
0: Ug imog yun ang ubanan, ha? Imog yun.
1: Last na lagi ni pre.
0: Bantay bitaw, ha? Kay basin inig abot ato sa Cebu, masakpan na sab mo na ako na tutihan na ginakos mga rinon sa imong mga kalaki din, he.
1: Ayaw taon, pre.
0: Ha, di lang, eh. Basta mag-usap ka na. Ug dili ka na masakpan na ako.
1: Ipasali ko na ni mo, pre. Cross my heart, oh. Cross my heart. Ipanumpa ko na ni mo, pre.
0: Ipanumpa, magkanta, pre, panumpa. Banta bitaw, ha? Hala. Ipadayon una ron. Pero, last na ni, ha?
1: Lagi, pre. Pero, nganong ni aman ka?
0: Mapauli naman sa ko sa Cebu. Klaro, ana, ha? May magkamurita ka, Cebu.
1: Nakabantay ko, ana, pre. Salamat kayo, pre.
0: Pagkasa ko, pre. Pagkasa ko.

0: katabi kong nasab ay. Grabe namang nakapahimus ni bayuta ni Christian.
1: Lahat.
0: Unsa man yun, Chris? Pagsulti ko sa tinood. Unsa man? Uyod to ni mong bayuta?
1: Ay, buyag.
0: Grabe, maligi kayo nakagakos ni mo tong bayuta.
1: Oh, lagi, pero sakti lang to, Clara.
0: Nitutot ng barko ay...
1: Na, boarding na yun.
0: Ano?
1: Kaya yun kay malawag ko ka-porter na nun makakarga ng ato mga kargamento.

0: mas pari Kristian. Pikarga na si supportir ang ilang mga daghang kargaminto. Nya sweet pa jud kaayo ng lakaw. Gunit jud sa bukto ni paring Kristian. Sato pa. Klaro pa si Claire. May relasyon yun ang duha kita bangha!
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound usan lang dia daghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon na paginom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
4: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-list siya.
3: Pagka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni mulay.
4: Siyon.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo
4: ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 15 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Mitutot na sad.
1: Nagpasabot yung mularga na kinimbarko.
0: May hinuon. Pero, sayang.
1: Nga naman?
0: Kay gusto pa man ang takong lamlumani mo.
1: Unsa? Ikaw ang pili agad kayo ka Clara, ha? Muna nakapasamot sa kong kayabag ni mo.
0: Ganahan mong kong anak.
1: Pero manintinta ako, yapon, ha?
0: Unsa?
1: Mag-usag yapon taog, ano, mag-usa tagdihira sa pagpanatug.
0: Samot ng ganahan ko, anak.
1: Pwede pa lang. Usa na lang katikit ang itong paliton. Kaya mag-usa raman tagtihiras. Magkatipidong tata.
0: Mauyot.
1: Dali na. Kaya ganahan na kayo kong mutanday sa... Nemo.
0: Aw. Kanaradi ay. Automatic na adayon.
1: Dali.
0: Pilit man kay ni katanda. Ganahan ko, Ana. Kinso naman sa nanganawag.
1: Ay, si ate na ko.
0: Ay, ito pa kadayon.
1: Kadiyot. Mara? Hello?
2: Kumusta ka naman, Christian?
1: Okay na.
2: Asa ka naman ron?
1: Sa kanagog barko pa doon sa Cebu.
2: Mayo hinoon. Aron, makaabot gyud ka sa graduation sa imong kinamagwangan.
1: Lagi?
2: Nagun sa makarundiha.
1: Nag-irag-irag na sa pagkatug.
2: Dili na ba ka makatug kung wakay tanday?
1: Naaman.
2: Onsa? Kinsa man?
1: Unlan good.
2: Abi na ko gunsa na. Tood, unsa man tong giingon ni kumpare Jeko na ako ganihan sa iyo?
1: Nga unsa?
2: May dako no kang iring sungkaban.
1: Unsa?
2: Iring banbanon ko no nga bagaw og balhibo.
1: Unsa ingan?
2: Tinood nga may dakang iring?
1: Wow, uy. Pinunitan na ako sa daan. Pero ako nang gibuhian.
2: Ay, sayang. Ganahan na ba ng atong mga anak o gayupan? Sama ng iring o giro.
1: Mau ba?
2: Lagi.
1: Pasag di lang, nangita niya tadya si Bo. Kanang gamay pa, aron matraining.
2: Aw, dako na din ang iring banbanon diha nga bagaw o balibo?
1: Ang dako na kaayo.
2: Uy, kasayang good.
1: Hasol kayo ning dadon kay mangita pag-permit.
2: Mao ba? Pero salamat talaga hinuon nga makauli ka na.
1: Nga naman?
2: Gamingaw na kaayo ko ni mo, Christian.
1: Unsa?
2: Sukad sa imong pag-uli. Wa pag-itahon ko ni mo bagduki.
1: Mara.
0: Unsa bagdukan?
2: Kinsa to, Chan?
1: Ang unsa?
2: May nabati kong tingog sa babay.
1: Unsa?

0: wa man.
1: Do na lagi. Klaro kayo tong ako nabati, uy. May ingon nga unsay bagdukan.
0: Tingali og mga pasahero din he. Dungog magud kaayo ang ilang istorya.
1: Mao ba? Tingali ba yaglain na ha, Christian?
0: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta, 100%
0: cute. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong narduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio, DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
10: bitaw
11: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree, do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
7: DTX 500.
12: Ako si Alex, may ka UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pud yo puson sakit.
12: Gipatay ko sa ako
3: akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
12: tulupod ka kapsul sa gabi.
3: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pabalik sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
11: Mm.
10: Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
11: og kaisi. Mo na importante.
10: Oh, aron mataas imong antioxidant.
11: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan nagtaya ang imong utok.
10: Mo jud.
11: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
11: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka sir GP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala magsave ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre magsavings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto sir GP. Mo nang sa katapusan wala nay mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap sa
10: bangkrap, GP. Bankrap jud.
11: So sama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
13: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay susigami alung taga na doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-dude ang perming pag-atake sa ko ang allergy.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede mat- tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo nga nga kung mga tiil o mga sakit. Kapagaduwam na po sa DTX 500, akong gindouble dose, nakakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang upag-upag sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Ramil Oy, og sa mga suking tigpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
11: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
11: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
11: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
11: Paita.
10: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
11: Mo na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
20: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
20: DTX 500! Mabali sa mga butika.
10: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
11: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
10: Gusto.
11: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
10: Akana.
11: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
10: Mao jud Doc.
11: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
10: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
11: Hello?
10: Makabungol, maday na.
11: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanda.

0: JP, kabalo ka gunsa? Ayaw rag paminawa.
1: Sa ito pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-detex may bandit o may TC.
0: Kinanglan.
1: Ka mabungol sa kasaba, yagyaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 o may TC. Kay kung dili ka mo inom mo og DTX 500 may TC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and my TC every day.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry o ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako min station. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong bana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako min station. Namat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Mia, nagka-UTI po og sakit na mangihik, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga doon ay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise. Perfect!
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
0: Hala. Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Week, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na po. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes.

0: Buti pa sabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio.
1: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
0: Mm.
1: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
0: Mm.
1: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
0: Mm.
1: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
0: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
1: Mm.
0: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
1: Mm.
0: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
1: Mm.
0: Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property, doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
0: Mm.
1: Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
0: Mm.
1: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
0: Mm.
1: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. So sa kasimana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
0: Kung makainom ka og D3Bio, malik ka yan, Jude.
1: Mm.
0: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudaga na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mo jud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Ah, kanindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3Bio.
0: Mm. Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
1: Mm.
0: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon.
1: Uh-huh.
0: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3Bio.
3: D3Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano wala akong blood pressure?
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga balika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga-Balensya. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty
3: kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
1: Muna'y giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
0: Kayang-kaya, Jude. Walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP. Kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na, Jude, klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detox Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-i chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Imbestingan ko ang DTX Coffee Mix. Ganamit git kung nagbalik ang katilaw sa ako pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko o D3 Bio ang akong buok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit gamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
10: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naara dyan na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
1: Na dyan na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
1: Oh.
0: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra'y naani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na dyan nga mo upgrade og D3Bio over plain D3. Apandok, wala tayo oras. Ako si Jean Pauline ni Rosso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusuhon.
11: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit right with ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1-3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumusta gmayeng gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 24, 2026. Nagsuwatan po no sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Jan Jan. Bueno, stand by Jan Jan, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O
0: pong standby, alas sa suwatan po ato paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

dili na ko malimtan. Tuig 2000, nahitabo kini ate. Isa kaadlaw na langhid akong bana nga muadto siya sa Pagadian City, kay naa siya'y importante nga tuyo nga dito. At the same time, mabisita po siya sa iyang isa kay Iksuon. Bisan tuod nga dili unta ko gusto nga mulakaw siya, apan ako na lang gitugtan. Total, tulo ra man sab siya kaadlaw mawala. Hapon gilakaw ang akong kapikas ate. Pagkahapon sayo ko nga nag-atiman para sa mong panihapon. Kay lagi kami raman ang nabilin sa mga bata. Busa, pag-ilog na sa kahayag o kangit-ngit na nihapon na may sa akong mga anak. Pagkahuman ang hugas ko ug among kinanaan ug nanirado na dayon ko sa among mga bintana ug pertahan. Hangtod nga nangatulog na ang mga bata ate. Tungod kay lagi napamantuig ipang kuri-kuri, matapak ko ate. Wala may kuryente. Petromax lang ang among gamit. Ang akong duha ka mga anak sa sala gakatulog. Samtang ang kamanguran kauban namo matulog sa kumbana sa kwarto ate. Ug tungod kay wa man ang akong bana, kami lang sa kung 8 anyos nga anak ang matulog sa kwarto. Human na ako kuri-kuri ate, nagduka na ko. Busa, misulod ko sa kwarto og natulog. Nakatagpilaw na ko kadali ate sa dihang nakadungog ko og nagtawag sa kong pangalan. Murag na alimpungatan ko ate. Sige og panawag og Jan. Jan, ang maong tingog. Familiar ka na ko ate. Akong giklaro kung kinsa. Nagpatungod ko dapit sa mong bintana. Akong ipangutana ang maong tao kung kinsa siya. Gabi'y nakaayo unsa iyang tuyo. Nagpaila ang maong tao, Ati R. Ug siya. Si Roy, na akong bayaw. Bana siya ate sa Iksuon sa kong kapikas. Naghangyo siya nako nga ablihan ang pultahan kay makitulog siya kadali. Gipalayas ko na siya sa iyang asawa ug wa siya kabaw-a sa siya paingon. Mihangyo siya kanako ate ug lagi. Pamilya akong pagtanaw kaniya. Ako siyang gipasulod. Total, mulakaw ra man siya pagkaugma. Ang ako nasabdan, magpalabay lang siya sa gabi. Ako siyang giablihan. Wapagani siya nakasulod sa balay na simutan ako ang baho sa bino.

kabalo ko nga nakainom si Roy. Pero sa tinuod lang ate, wagid ko'y nabati nga lahi atong gabhiuna. Akong gigawas ang folding bed sa sala og akong gihatagan si Roy og unlan og habol. Pagkahuman, mibalik ko sa kwarto kay grabe na kaay ko kakatulgon ate. Nakahinanok na ko og tulog, murag nagdamgo ko nga murag dunay naghunghong nga nagtawag sa akong alan. Dapit sa akong dalunggan ate. Naandan ako nga magkulob ko matulog. Ako dalang namat-an nga dunay ning hapa sa akong likod. Unya init kaayo ang lawas ate. Nagmaniobra na siya sa akong likod. Og iyan ang giaksyonan og hubo ang akong sinina. Ang ako underwear, iyan na pong gipaubos ate. Diri na ako nakadumdum. Ako man di ay gipasulod si Roy sa among balay. Diri na ako na-realize ate. Nga naa sa peligro ng akong kinabuhi. Yatuhi kayo na. Gusto ko nga makalingkawa sa pag-ipit niya nako. Apan the more ko nga mangusog, the more usab nga iya kong ipiton. Nakahunahon ako ate. Nga ako siyang istoryahon nga mahinahon. Giingnan ako siya, mahunungon na niya ang iyang gibuhat. Muhayang na lang ko. May na lang ate ako siyang nauto. Iyang gialsa, iyang lawas, ug nagluhod siya dapit sa kong tiilan. Diri na ko nakakita og higayon nga makalingkawas ate. Akong gihunat ang isa na ko katiil sabay sipa og kusog kayo nga to kang Roy. Pagkahayang niya. Miambak dayong kuskatre og ako dayong gipatay ang Petromax para magkarap-karap siya og dili dayon ko niya masundan. Pagkahuman, dali-dali na ko og abli ang pertahan og misotoy ko sa pagdagan ate padulong sa akong mama. Layo-layo ang among balay ate. Gikan sa balay sa akong inahan. Halos luparo na nako ang pagdagan kay grabe gyud ang akong gibati nga kalisang. Na ako'y natagbuan nga duha ka tawo apan wa ko kabalo kung kinsa kini ate. Hangtod nga na ako'y na feel nga ning sunod nako og dagan. Murag gapaduol na siya kanako. Paglingi ko si Roy ate. Grabe gyud na akong syagit nga nakapanawag kang mama. Si Roy halos makabta na niya ang akong gakayab-kayab nga sinina. Gihurot gyud na ako ang akong kusog sa pagdagan para dili ko maabta ni Roy. Padayon ang akong pagsyagit ate. Ug nadunggan kini sa kabalayan nga akong naagian. Insaktong hapit nako sa balay sa akong manghod. Gitagbo nako sa akong igsuon. Iya kong gipangutana kung naunsa daw ko. Unsay nahitabo. Apan taman ako sa pagdangoy-ngoy ate. Nangurog ang tibuo kong kalawasan ni Atuhigayuna.

Doon din ako masabot ang akong gibati, ate. Nagkagubot gyud ang akong pamilya. Ang isa na ako kay Suon, gidangan padulong sa balay para i-check ang akong mga anak. Nawala gyud sa akong una-una ang mga bata, ate. Na-trauma gid ko sa maong panghitabo. Dili ko nila maistorya na ito higayuna. Pero na-sense nila nga doon na gyoy dili maayong panghitabo. Giilisan ko sa kong manghod nga babae o ni mama kay dili na daw maitsura. Ate R. Nagsigi na lamang kong kilak. Hangtod pag alas 8 sa buntag. Ginahinay ko pangutana sa kumagulang kung unsa na hitabo. Dili daw ko angay mahadlok. Kay naaman sila nga mutabang nako. Ate R. Gigakos ko ni mama. Iya kong gipakalma. Diri nako nasulti kung unsa gyoy na hitabo. Suko silang tanan kang Roy, ate. Hinungdan nga ilang gipapangita si Roy. Apan milayas kini uban ang iyahang pamilya. Giingnan ko sa kumagulang. Ngawa na daw ko'y angayang kabalakan. Pagkabalo na ako, may pauli ko sa bumbalay para makita ang akong mga anak. Akong naabtan dito ang akong ugangan. Pero inay nga iya kong kampihan, ako na hinuon ang iyang gipakasala, ate. Ngano ko noong gipasulod na ako si Roy, nagkabalo man kong nakainom. Ugwa po ng akong bana. Kung dili daw na ako gusto, ngano ako pa kunong gipalong ang suga. Naglagot ko pag-ayo, ate. Gitubagid na akong akong ugangan. Giingnan ko siya. Ngawa sa kong nahuna nga mabuhat kini ni Roy nga rikan ako. Ikaduha, misalig ko sa iya kay dili naman siya laing tao. Pamilya ang akong turing ato kaniya. Ug kung anong gipalong na ako ang suga, tungod kay mas advantage ka na ako, memorize ko ang sulod sa balay. Nagtubag yud mi sa ginikanan sa kumbana, ate. Ug sa mga igsuon sa kumbana, naglagot ko sa ila, ate. Kay mas gipaniga nila si Roy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa ba bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kanimo, Jan Jan. Sa imo papadangat imo suwa tampo ni aton tulubanon sa sensor li Ate Arlene. Wagi kay kapaingnan. Bisag unsay imong tarong nga buhaton, pangitaan gyud. Ug lama. Usahay mo ganay pinakapait. Pastelan. Okay, dili kita sa ato mga text messages. 0917-159-5812.

Ate R, ang ako'y kasulti sa letter sender. Bisag unsa pa'y mahitabo wa siya ang kabalakan sa iyang kaugalingon tungod kay limpyo iyang konsensya ate. Tinuod na piktuhan na ilahang relasyon sa iyang ugangan. Pero masabtan na nila ang tanan ati R. Merly of Pasihagan, si Kihor. Ang lahat ng ating pinagdaanan. Grabe sab ka one-sided iyang mga in-laws ate. Imagine, muna na inahitabo niya siya pa ang ipakasala. Usahay ate, kung unsa ang sakto, dili gani noon mugawas kay magpatigbabaw ang daotang hunahuna. Josh of Poblasyon sa Moangita, Negros Oriental. Ati R, normal lang gyud nga maagian niya ang susama niya na nga makasanati at kung babae kay sagad ati R, bisan og maayo ang imuhang gihimo, dali ra kayo butangan og sayop. Milona of Porochete, San Antonio, Duwero, Bohol. Siya pa ang biktima, siya pa ipakasala. Muna isagad may tabo ate. Pray lang, laban lang, inanagin ang kinabuhi ati R. Kinahanglan ta, makigbatok. Sonia of Sanlagan,

Dumaguete City, Rolando C. Gabriel o Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental, Melanie D. Cabrera o Barangay Poblacion, Taybilaran City, Bohol, Ramon S. Lagria o Barangay Luok, Dumaguete City, Negros Oriental, Kenneth John T. Rivera o Barangay Tipulo, Mandawi City, Cebu, Marilu G. Hernandez o Poblacion, Hagna, Bohol, Angelica P. Monteclaro o Barangay Lina o Talisay City, Cebu, and Sharon D. Villamor o Barangay Daro, Dumaguete City, Negros Oriental. Daghan pa tayo mga entry, pakicheck na lang sa itong Sensory Ate Arlene Facebook page. And this time, ato na tuyo ko na ato tambiulo. Kinsa ka ang swerte mananaog sa atong 25,000 pesos for this week, August 24.

mga ligaw ng imuhang pagkaasawa o pagkainahan sa mga anak. Gipaglaban ni mo ang imuhang pagkababay. Kay sagad gyud, ilabi na kung huyang nga pagkaasawa, dunay mo tintal. Di mali ka yan. Makasaas kami niyon. Honestly, ang babae sagad makasala kung doon na po'y magsigi og sorang-sorang ato kanila. Tinuod, daghan ang mga babae nga matintal. Bisan og doon na naikapikas. Tungod kay doon na po'y mga lalaki nga bisag nasayod na nga minyo na ang babae. Ilagi hapong sa mukon ang pag-asawa ni ini. Pakitaan ang maayong gawi. Ang uban, ang wanahimo sa kapikas ilang himuon para kunuhay ingnon nga mas okay sila kaysa ilang bana. Ini mapakyas na or inig mapangka na? Mudinay dadayon, guba na ang pamilya. Thank you, Janjan. Sa imo papadangat imong kasinatian dinhi sa atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Apektado ang imuhang kinabuhi, of course. Naguba ang iyong relasyon sa imuhang in-laws. Apan dili man pwede nga pasagdan lang nimo ang gihimo ni Roy nga naha kanimo. O kung hunahunahon og ayos sa imuhang mga ugangan, mga bayaw, mulayas ka si Roy o wala siya daotang gihimo? Well, hopefully, maging okay na ang tanan. Ang importante, limpyo imong konsyensya. O naprotektahan nimo ang imong pag-asawa o pagkainahan sa imong mga anak. Again, thank you so much, Janjan. Manghinaot ko nga nakahatag kini o pagtulunan sa itong mga suking tigpaminaw. Stand by karong taod-taod alam sa itong Health Education Program with Dr. John Paul De Asis. Kini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance Kaguid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc?
2: Okay mga kanan.
0: Mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke mga kanan.
0: Mm-hmm.
2: For the first few months mga kanan, kinahanglan mm-hmm. i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang mga kanan.
0: So mag-hire niya siyang therapist, ana Doc, nga may mo maintain sa iyang mga
2: yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanan, no, when that time na na-stroke yung usa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba?
0: Mm-hmm.
2: Hopefully, sa mild, usually, wala pa mangita siya ni buto
0: uh-huh.
2: ang ugat.
0: Uh-huh.
2: Pagka itong uban bitaw, nagitawag na ito ng mga hemorrhagic. Mm-hmm. Ito yung mga dagkog yun ng mga damage.
0: Mm-hmm.
2: Munang uban na na-stroke, nadiligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze.
0: Mm-hmm.
2: Makabalik sa glipliyok pero makita paghihapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke,
0: mm-hmm.
2: after mga few weeks, ang uban na months,
0: mm.
2: usually ang uban na makabalik ragyo dayon.
0: Mm-hmm.
2: Mulian ragyo ang ilang lawas. Mula na sa for the first month mga kanans, dapat ano gid siya medyo agresibo kita sa treatment mga kanans.
0: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugi na siya number one nato no, kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kaya nga naman, kaya ni action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya nibuto ang iyahang mga ugat mga kanans. So mo ito mga kanans na kinahanglan makontrol ang iyahang blood pressure. Dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs kay para automatic ba bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya kay tungod ang iyang ugatan na medyo luya pa. So na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So muna mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikadua mga kanans, kinahanglan makontrol na to kung unsa hinungdan nga nun itaas ang iyang blood pressure. So ang banana, more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban po sa ilang uric acid, ang uban po tungod sa ilang sugar mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Ang uban po mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila mga kanans.
0: Okay.
2: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So moto mga kanans na medyo bantayanan nato mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang NANS Herba Capsule o UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
2: Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok, nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na mga kanans noon, NANS Herba Capsule ug UID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kaligon sa mga kaugatan. And then of course yung ingon nako no, therapy. Yung NANS Herba Capsule pala ug UID 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamassage mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage mga kanans or ting therapy, pwede nimo matagabi, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og NANS liniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, so permint ito siya haplasan kay. Ang common complaint sa mga pasyente
0: mm-hmm.
2: sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then,
0: okay.
2: Hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas mga kanans. Mga katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya og nans liniment oil. And then medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas kay yung circulation sa dugo luya kumpara sa pika sina party sa iyang lawas. Sa pika sina party sa lawas nindot yung circulation sa dugo kay tungod ang circulation sa ato ang dugo mo depende sini siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema, moto siya yung circulation mahatagid niya insakto. Sa mga na stroke yung brain niya naapamangot siya sa trauma, so still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya sa in terms sa iyang trabaho medyo magluya gyud ang iyang trabaho, muhina gyud siya. Moto pati yung sa left side nimo na sa imong lawas sige pud siyang pamugnaw kay dili kaayo siya makadawat og info nagikan sa imuhang brain na kinahanglan na mas nindot, mas daghan yung circulation ang kinahanglan niya. So moto siya mga kanan for the meantime na naapas siya sa state of recovery ang imuhang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan og non-liniment oil para ma-maintain pod ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanan. So mao kato mga kanans no, ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanans.
0: Kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: bala
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natong protection ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ina siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits atong panglawas? Sa ato ang Nance Corn Coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, makanans.
0: Okay.
2: Og walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa manggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain na sabga adlaw, lain na sabga gayon sa atong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 24 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Kumusta tuwang nga mga pinanggandig paminaw to mga sukindig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Ha, sila natagsa ka mga radio. Ha, nagtanaw sa Facebook Live sa tong YouTube channel og DYHP application. Straight to the point. Sa gihapon, ako inyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulbos Langian. Ha, makig-uban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi. Straight to the point. Ato ang makigsunan usab nga naminaw ha. Adres Dakbaya Sugbo, kumusta montanan sa probinsya Sugbo? Ha, mga Sugboano na kanunay nga naminaw na to dito sa Negros Island Region. Now sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor. Amay gabiin yung tanan ato mga pinanggandig paminaw sab dere sa Bohol ha. Ato ang mga Bulanon sa Bohol, sa Leyte, ha, sa Marugbang party sa Mindanao. Straight to the point. Ato ang makigsunan usab dito sa kauluhan. Ang naminaw, nagatanaw sa ito ang YouTube o Facebook o iunusap dito sa gawasan nasod. Straight to the point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang listor nga naminaw na ito. Usap ba karong gabi una? Maayo nga pagpaminaw nyo diha, may gabi, may ulto, may buntag. Kutob sa maabot sa labyog sa ito ang pagpanagsibya. Straight to the point. Ato ang makiksunan usab ng mga senior citizen, no? Ato mga nanay, mga tatay, nga naminaw na to karon, kumusta montanan diha ha? Ato ang mga nanay o tatay nga naminaw na to diha karon, samtang nagharay-haray, samtang nagigida-higda, naminaw sa ato ang programa. Straight to the point. Ato ang makiksunan sab ng mga nanikay-sikay, tanan nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay, naminaw, dere sa ato ang programa kasamang listo. Salamat kay ninyo maayo nga pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato ang makaigsunan sa ato ang mga taxi drivers, ato ang mga naa sa bakery. May gabiin ninyo diha ha. Ato ang mga kaigsunan sa downtown. On niya arita sa ato ang padidit. Padidit naman, dalias sa padidit. Pero depende og mo request og padidit ka sa mga nistor ha, na may uban nga parehang ka sa mga nistor nga mo request ko dayon og padidit depende og nahas ka sa mga nistor nga kon ha kapadidit o kapadidit kita aniro. Arita sa tuang nga may isgutanan sa mga sukindig paminaw ha karong gabi una. Tungod kay prosecution, walay napiga. Wagid sila napiga sa ilahang gipresentar nga hostile witness nga si Gina Acosta. Kaganiha atol sa ika-17 kaadlaw sa trial. So ganiha mga sukindig pa, medyo aligre kay kasamang nisto. Aligre kayo o niya tungod kay di magin bisag unsaon nilag piga ba? No, bisag unsaon nilag piga, bisag unsaon nila o ganang na ang bulo balintong sila mga pangutana. Si Gina Acosta mga sukindig man, wa magyud sila mapiga kay wa magyud sila mapiga kasamang nestor mauna ang bisag unsa nila ilang inga ni Gina ha. hait na kaayo sila og mga pangutana, hait na kaayo sila mga sukindig paminag mga katarungan. Wa magyud sila mapiga og ilahan tarungon pagpangutana. O kanang pangutana mga sukindig paminaw nga hanay nga mga kanang pangutana kabayan sa confidential funds ni Vice President Sar Duterte, wa gyud sila makuha. Muna ang abduna sila mga taktika mga sukindig paminaw nga pakaulawan si Gina Acosta. Ha? Klaro magadto kaganihan nga pagpakaulaw ba. Ha? Ilaha mga abikay kanang naa nga si Gina Acosta, ha? Medyo ningon gyud siya nga aron maka-express ko, makapadayag ko sa kanang na para i-explain ako. Amo na nga, pwede ko mo Tagalog gamay, mo English gamay, og mo Binisaya. O kanang mo sinibuano ka sa mga listor. Ha? Muna nga kanang, grabe ang kanang, no? Agasalig sila kay, agasalig tingali sila kay mga Tagalog sila ka sa mga listor, ilang irokon, ha? Tuo silang mairok nila si Gina Acosta. Dili. Doon ay mga pangutana, mga sukindig paminaw nila ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo. Doon ay mga pangutana nga medyo halang na. Halang na nga mga pangutana, mga sukindig paminaw nga dili ni mo ngayon ba nga kanang naang murag dili na kayo ingon ana unta nga mga klases mga pangutana. Pero gipangutana ini mga senator judges nga uban. Purya lang sa uban nga mga senator judges nga kanana nga murag doon na po sila irespeto kasamang nisto. Pero katong uban nga mga kwantanaw nila di magini mapiga, ha? Di magini mapiga. Ganun mga ingumos, Gina Acosta nga, wa sa makakita, nawala sa makakita, wa sa makabantay, nga sa confidential fund si Vice President Sar Duterte, nakagunit bisan piso. Ha? Wa nahitabo nga siya mismo ang nihatag og kwarta, ngadto kang Vice President Sar Duterte kasamang nisto. Ha? So wa man na mahitabo. O niya kaya ang gusto gyud sa, kwan, ang gusto mga sukindig paminaw sa prosecution o guban ng mga senador nga tua sa PICAS nga gusto nilang ipalutaw nga si BP Sara yun maoy nakadawat maoy gawaldas kwarta. Ha? Nawagin sila na piga ganiha oy mo to si kanang naang ngita ilang paagi on sao nila nga kadili man nila madala og piga ilan nalang paagihas pakauaw. Ha? Pero ang mga tao nga naminaw, mga sukindig paminaw, mga tao nga nagtanaw, nakahibalo, oy. Nakahibalo ang mga tao nga wa magyud mapiga, kana nangita lang gyud paagi, para maulawan mga sukindig paminaw na Gina Acosta. Pero mga tao nasayod man mga tao, kahibalo mga tao nga kanang inyo ha, kunuhay pulupangita mo dag accountability, pulupangita mo dag asang confidential funds ingon na ha, ang kuwa pila guto ka mga modified kanana ang decision mga sukindig paminaw sa kanana ang kuwa. Straight to the point. Kaya ito ni hatagag pagtaga doon din sa ito ang pagkulo kabildo ha kay nindot kay ito mga sukindig paminaw nga sultada kaganiha. Ha, o niya, wa magyot ang prosecution mga sukindig paminaw, wa magyot nakita. Kana, ito na yung paminaw na kung ilang ipatawag si Kernel Latsika, basin og matubag na ilang mga pangutana kasamang nistor. Although doon ay mga pangan kaganiha nga mga daghan na sang mga pangalan nga mga aliases kaganiha. Onya dito na nasako si Rapi Tulfo kay ngano kuno nga wa makabadlong si Gina Acosta nga dona kunoy kanang naa nga kuan dona kunoy mga pangalan nga pusa McDonald's si Bella na ako. At ni hatagag pagtagad don mga sukinig tatig paminaw diresto nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin, atong hatagag pagtagad kay si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia, nipakita nagsugod sa mga media, og niingon nga dili sa mudagan karong umaabot 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Og wala siya'y gikasulte sa pangutana mga sukindig paminaw. Kung unsa iyahang ikasulte, kabahin sa plano nga pagdagan sa iyang igsuon nga si Pablo Jan Garcia, isip gobernador sa Sugbo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad kay ano comment magkuno siya mga sukindig paminaw sa plano ni Pablo Jan ang mudagan o gobernador sa 2028. O niya muna Garcia gihapon nabot lang o mga tao o kwan pa bagihapon ang mga tao o gawa pa bagihapon mapuli sa kananaang Garcia depende sa mga tao pero muna nga si Governor Pam Abari 4 karon kinahanglan nga mulabok yung tsagtamas ginhawa katong yung mga pamasalig sa mga tao iahag yung tong kanang naanon ginahinay naman niya gisugda naman niya ginahinay usab mga sukin di kami nagtrabaho kay kanang naang siyempre hindi ginamakatog si kanhi Governor Gwen o wala sa isabakon nga mailog ang rindas pagkagamhanan sa probinsya Sugbo. Straight to the point. Kay wa man punto mo kwan, wa man punto mo klaro og sulti si kanhi Governor Gwen kung tinuod ba nga yan suportahan og pagkagobernador si Sunny Lagon. Sunny Lagon man kuno og si panitag Sunny Lagon, Pablo Jan og magbangga sila unya sa napaspam tulo. Pero muna nga kanang naang ang mga tao sa probinsya Sugbo mga sukindig paminaw, sila nay maghukom kasamang listo. Kadaghamang ingon nga kananaang balik-balik naman mga kwan, balik-balik naman ang mga Garcia, alin na putas laing apelido. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon dire sa tua nga pagkulo kabildo usap. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay mga baboy sa Negros Island Region, dili gihapon makasulod sa Sugbo, human lugway ni Governor Pam og laing 45 kaadlaw. Tungod sa padayon nga pagkailap sa ASF sa maong region. Straight to the point. So muna kasamang nistor nga dugang 45 kaadlaw na po nga dili pa makasud gyud ang baboy gikan sa Negros. Paingon diri Sugbo kasamang nistor. Sumukabat mo kuan pa ni mulanat pa ni abot sa Oktubre. Pirmirong simanas Oktubre kasamang nistor. Pagka kana kung Septembre, di gapon, pagka Oktubre, mapupos ning maong kamanduan 45 dias mga permiron simana sa bulas Oktubre. So muna nga basin og wala-wala na nansakit sa baboy Negros, basun taon og kanang naang makasood na kasamang nistor. Kay baluta dito sa Negros Town, labi na Negros Oriental, kasamang nistor nga usas mga kanang naampan nga buhian, no, gikasandigan sa mga tao, kana raman pagpamuhig baboy, kapaiskuylas anak. Kay kanang uma, na mag-uma, na may pag-uma, pero usas sa mga kuaaga pa nga buhian taon kaning baboy, unyong dili makasood ng baboy, muna nga magpingit taon ato ang makaigsuunan ng mga mamuhi ay baboy dito sa Negros. Muna nga kanang naang unta mapangitaan sa ato ang mga congressman mapangutaag bakuna ba kini mga baboy yung bakunahan. Pwede ba na bakunahan ng mga baboy kasamang nisuron saon nga kanang naang kanang ASF mapugna na mga sukindig paminaw. Kay murag uban nga mga congressman wa may murag wa may gibuhat. May gibuhat nakakuan appeal tingali sila sa dawat sa komisyon sa pag-import og baboy dito sa gawas naso. kana mangutana lang taha. Gawas la sa mga congressman mga sukindig paminaw nga wa ka appeal sa komisyon. Samtang sa laing bahin kadtong pulis mga sukindig paminaw nga naputol ang kamot human siya tigbasa sa usa ka kriminal dito sa Camarines Sur, hingpit na nga nasumpay human tahia. Straight to the point. Luoy taong kayo to mga sukindig paminaw katong usa ka police staff sergeant nga pulis dito sa may Camarines Sur kasamang nisor atong Sabado ba katong naputol in taon niyang kamot. Naputol lang iyang kamot mga sukindig paminaw kag gitikbas aton to ang kawan. Gitikbas mga sukindig paminaw sumunig gidali-dali in taon og tahi. Nya karon murag natahi na kasamang nisod apan dako kay gihapon og kanang naang samad mga sukindig paminaw. Kaloy ba taos pulis nga doon naman kunoy kananaang sama buang-buang batong kuana katong girespindo girespondihan nila. Nakakumpiyansa na pong paduol tong pulisa o di ba si og nagtuo na po taon siya nga di manikbas kasamang nisto. Straight to the point. Samtang nga salain nga bahin gumikan mga sukindig paminaw sa makaalarma nga insidente sa kaning niya nga mga tunghaan. Gidoso karon sa kamara ang total ban sa social media og online gaming alang sa mga bata nga nagpangidaron og 13 anyos sa paubos. Straight to the point. Alang sa mga nag-edad og 14 anyos hantod sa 17, giplanuhan usab nga i-regulate ang paggamit sa social media. Straight to the point. Lakip na usab ang sukindig paminaw kining online nga gaming. Matod pa ni Pasig Congressman Roman Romulo, Akin hanglan una nga muatubang sa Pilipinas ang mga foreign online platform sa dili pa kini tugutan nga mag-operate sa nasod.
0: Straight to the point.
1: At this, madali ni sa tuang mga congressman diha, ha? Madali ni. Alam mo, sige, focus anang impeachment. Di mo katulog anang impeachment diha. Ah, kaning ni adako kay ning trabaho uno ninyo, no? At least naana mo diha, nakahuna-huna na mo ani, at least alam daga nagsugod ang inyong mga huna-huna. Ah, kaning unsaon ninyo pag nang na ang aksyon, no? Kaning ni ang nagkadaghan nga mga panghitabo, mga sukindig paminaw sa mga tunghaan. So ang social media karon na og online gaming plano kasamang nestor nga didan, no? Dili na makagamit, na dili na pagamiton ang mga bata nga nag-edad og 13 anyos, ha? Unya unsaon man ang pag-implementar ana? Ha? Kasamang nestor, madahan kisa may mag-atang dito sa mga balay, palitan at dos balay. Ha? Unsa kahit kuwat anino palitan ingo dili. Nya kay madahan na og bantay ni mo di kinsa may, ha? Noon og naay mga marites nga mga silingan mo report. Ana tingali pero basi og magkagubot na dito kasamang nestor. Ikaw silingan, maka-report kasi mong silingan ka, gawas lag kontra mo. Ha? Na po yung mga silingan, di mo report kasi mang nestor kay base og makontrahan. Ha? So muna, ang, unsa may paagi ka, inigwani mo sa cellphone, ha? Panlitan, murag makuan, makontrol, tingali na, no? Pinagi sa kuan sa Facebook, kay na may ID diha, no? Na pag kinhanglan, magkuan kag Facebook, ID. Kinhanglan yun, maghimo kag mga website, kana, website or open kag Facebook, kinahanglan yun nga mangayo o dangalig ID. Ha, kay panalitan na may number, kanang maghimo, create bitaw kag Facebook, mangayo man na o kanang na ang number, email. Ha, o niya, pila imong edad, niya butang panalitag, why ID, niya butang butangan rito, imong edad, rito, pila edad, kasi mo to ora po sa Facebook, ha? Ana, tingali, dili, pag, kanang kwan, tingali, kanan sa pag, kwan lang daan, sa pag, unsay tawag, ana, pag register sa imong Facebook, kinahanglan, tingali, mangitag valid ID. Now, kinahanglan nga, mangita og valid ID, ha, kay, si Facebook pa, mangita og valid ID, kay number ang email, unya, ipatang-butangan rag edad, ha. Mamaruan ra sila, eh. Kanya, buingon nga, sige, ang style lang, ane, pananglitan og na 13 anyos paubos nga nagamit og Facebook, kaning online gaming, i-report, na, kinsa man ako yung mga silingan mo report. Na, tingali mo report, katong mga maritisad, unya, nakunay, kontra-kontra. Ah, pero ba si maaway ni mahimo ning away lalis mga sukindig paminaw? Ah, pero kana lang anang nasa kwan ba kana lang tanang gaming patubangon. Panlitan unsa man nga gaming ipatawag og kinsay labaw ani mag-register ka kinahanglan dunay ID. Ah, dunay ID, dunay kanang naang makita ang naong, makita ang naong sa mo login o kanang mo create og account. Bulahan na sure bulgyod, ha?
0: Straight to the point.
1: Samtang atong hatagag pagtagad sa drone mga sukindig paminaw ha kaning uban nato nga mga ang kuno kay di man say kana na ang padidit kasi mang nestor na to ni hatagag pagtagad drone ha kanini ang padidit mga sukindig paminaw kay uban ganahan mo kay maminaw sa ha, onya kana sa impeachment pod da ganiha mga sukindig paminaw uban sad murag laayo na pero anindot ani kana magun sa ha anindot ani kana sa cross kuano ba sa cross examination na anindot ganiha ni kuan man to kana na ang ni cross examination man to ganiha ha onya ni redirect pod si kuan ato ni Liguta.

Ay, unya kini bahina sa datod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumigso ng mga pinanggantig paminang dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may sa di makasama sa magigsunan nga dunay hubak. Dali nga makutasan, dali nga kapuyon. Magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta makapagana sa kaon pud ni ha. Kanya makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ha, pagganindota di ay no sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama puno usab sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa ato ang lawasa. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Sir, may gabi na minaw minimo gikan diri sa Alicia Buhol. Gikan ni Joker Makuse. Ang prosecution ay magaling lang talaga sa mga press conference at sa mga interview sa media kasama. Matod pa ni Jose Lito Efren Suaso. Anya, shout out, sir. There is a Kamis Musayat, Saudi Arabia. Agi ka ni Diaz, ha? Sabi ni, first Diaz. Sabi nga, basa ni kasama. May gabi, kasamang Benje, na minaw minimo sa Sitio Gamaw, Barangay Nara, Bayawan City, Negros Oriental. Iglesia Ariel Villaber. Naminaw na itong si kasamang Danny Almendra. Naminaw na ito gikan sa Orhilio si Danny Cone. Ano si Davao Adelina. Naminaw sa datong si Zario Icabandi Jr. sa May Poroca Manse, Barangay Poblacion, Bugo City. Negros Occidental, shout out sa Papa Dodong Icabandi Sr. Magmama Josephine Icabandi sa Udyong Hagna Bohol. May kasamang Glinda Masong Lagos. May nga pagpaminaw ni Modia. Attorney, nagpasabot ba nga inutil ang talaga ang SIM card registration? Proud ba ang palasyo? Di pulbor. Amatod bang Evangeline Yosalina? Hindi ko abogado kasama nga Evangeline, ha? Anya, Mitch Ribosura. Naminaw sa natugikan sa Minglanilia. Sa Manglinda Masong Lagos de Restisa. Okay, karon to taod magkasama dugang ang mga pa-shout out human lamang sa importante kayo atong ikana yung mga pa-shout out karon to taod sa pagbalik o di atong mga isyu nitong padidit at padidit karon to taod. Okay, standby lang sa ha. Alas 10:48 na sa gabi.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon nasa'y mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man, Attorney Buin Algono. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer.

0: regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo-balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na,
8: kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
10: Revicon. Tabang aron masagad. Imo ka
11: with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ECS.
17: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
18: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
19: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
21: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
23: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler, E-continue mo!
26: Ato ang atak na alas sa 11:10 na sa kagabihon. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Onia! Ayaw sa muga katulog ha, kasamang nistor ha. Alanay, pagawa sa tatay na ibe. Ha, pasayawa sa chat sa tatay na ibe. Pasayaw-sayawa sa be. Ha, paikid-ikira sa kono be. Nahala. Atong nga i-check ron na nga karuntod taon makasama ha kay murag dunay mga nagsirin nga mga bumbero. Aon sa kaani kasamang nistor ang ado na may gasirin pero ito pa na ipa-verify karuntod taon. Okay, Onia! Say-sayo sa nai ha. Oh! Ah, sige! Ah, toyo! Astila. Okay, nana si Radio Man JQ. Ala sa pikas linya sa magkasama kadiot sa nai ha? Tabi sa nai ha? Tosang i-check si Radio Man Joseph Oscano sa iyahang report. Yes, Radio Man JQ.
1: DYHP. RMN Report.
2: Yes, salamat ka sa mga Radio Man Binji sa toga pag-edres gawas kabahid na karapag-rasa sa nagkalaob na kagabihon nagpabilin nga malinaon ag dakbayan sa Subo karong kapag-orasa. Doon alay mga gingong na sirin atong nalungog pero ato pinigay follow-up na sa napit ang sunog kaya ang atong group chat din sa Bureau of Fire Protection o may feedback no kung di ni napit ang sunog karon nga gitubag kung sunog ba ni Urbasi o pa naman ito mag-confirm no kung sunog ba ni kasabag Radio Man Binji karon ba oras na gitubag kaya ang tupag i-follow-up itawag ang sabag Bureau of Fire Protection kung di napitan eh no ang gikataho nga sunog karong kabaga orasa sa report ka itong nakuha, gidunggab sa yersab nga kalis kini Gusaka, ba 35 anyos nga lakit nulang sa lali sa Sugal, dito sa may Purok, Kalachot, Sitso, Pundol, barangay Tayod Lungsod sa Konsolasyon, ang biktima, nilhad nga si Ramil Nudalo Pirales, 35 anyos ang panigod minyo o nagpuyo sa barangay Pagnaan, sa sudad sa Madawi, samtang gitubog ang suspect, nilhad nga si Gilberto Nukira Capinya, 34 anyos ang minyo o nagpuyo nga sa may barangay Umapan, sa sudad nga pun sa Madawi. Sikon sa investigasyon sa kapulisan sa Consolacion de Police Station, nga kiling suspect o biktima, nagkaalalis kinito lang sa Sugal, mainunggan nga misampo kini sa pagpanunggap, nakanggulog sa mga dinugaban sa nakangbayan sa lawas kinigang biktima, tugil kinigida sa tambalanan sa pagkiling suspect na nagpaginili niyang gihimo na yun ang follow-up operation sa kapulisan. Samtang sa pikas nga bahay na isa-isa yung isa ka-ex-convict nga di-alarma sa mga polis na nagpaginili nagdaog armas nga resensya dito sa lungsod sa Liloan, dito sa may Purok Tambis, uno barangay yati lungsod sa Liloan. Aga suspek nilhagya si Chumark Tundag Nokos, 37 anyos sa Paligon, pulitao nga usa ka construction worker na taga barangay Basaka, Compostela. Aga kapulisan sa Liloan, daling nga may respondi ang dunay ni Paibaw kanila nga dunay tao nga nagsikpatan dito nga gingong nagdaog armas o gayo nila kinigi respondihan nga may resulta sa pagkasikop ng lima o ga suspect sa gitanggong na karon sa Liloan proseso ng kining nakuha kanila agusa ka armas nga 3S o dunay unom ka magabala o laing nakuha ang sakubay kining holster color brown nga usa sa sa ebidensya batok sa mauga suspect sa pagbalik kung unsa ni nga gi-alarma ro no kung sunog ba ni so para pre confirmation kung sunog ba ni or unsa ni nasunog sa baga Radio Man Binji ta pagbalik ko alang sa dugang update nini kay Andres Gawal sa onward sa patuloy kanyo Radio Man Joseph Osgano DYH Pitatag RMN.
26: Okay, tumbalikan karon ta taod makasama sa Radio Man Joseph Osgiano. Unsa ning gi-alarmahan? Sunog ba ni mga sukin dig paminaw or unsa bay gi-alarmahan no ining ato ang kabumbirohan sab karon? Diri sa downtown area nga anaga sirin na. Okay, ari sa tasa dugan detalye sa tuang balita. Di amay 15 anyos nga batang lalaki alakip nga gisugo. Alakip sa gisugo nga pagpangita sa natagak nga cellphone sa dagat sa usa ka apprentice sa barko ni Don Domingo na missing. So, kung kuan kompleto ang detalye sa report, mga sukid, di paminan ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP. Aha! Araman Report.
4: Patay na nga napalgan sa kadagatan sa Hagnaya Port sa barangay Hagnaya, lungsod San Remigio, ang 15 anyos kabatang lalaki nga tinun-an alas 7:46 gani ng buntag. Ang biktima gilang si Mark Salvador Samson, 15 anyos taga Puruksikwa, barangay Hagnaya sa lungsod San Remigio, probinsya Sugbo. Sa Bisikasyon sa Women and Children Protection Desk San Remigio Municipal Police Station nga napalgan na patay ng lawa sa 15 anyos sa rampa sa Hagnaya Port sa usa ka Rodolfo Layagi. Dali siya nga nanawag sa taga Philippine Coast Guard o ang Municipal Health Officer nga si Dr. Orleta Orsal, ug nasuta nga wala nagid kinikinabuhi, duga na sa iran sa kapulisan sa mong lungsod base sa pamahayag sa mga kauban sa biktima nga alas 2 kagabi usa ka apprentice sa MV Island Venture nga giilasangan nga si Chris Eljan na Calixton na Dubal, 23 anyos taga Purok 2, barangay Maitom, Sarangani Province Bibutya kanila nga kung kinsa aga makita sa iyang cellphone nga natagak sa dagat sa miaging adlaw iyang hatagan og reward nga 1000 pesos. Ang mga mga minor de edad nga mga bata misway sa pagpangita sa natagak ka cellphone apan sa pagpangita nini wala na makatunga ang biktima og namising na kini. Dali nga napatabang ang mga kauban sa biktima sa kapulisan sa San Remigio og nakikilayon usab dayon sila sa Philippine Coast Guard alang sa imuon nga search and rescue operation sa kadagatan sa Hagnaya Port. Wala nila kini makiti og nakadawat na lang og impormasyon ng kapulisan sa San Remigio nga doon ilawa sa bata ang napalgan sa Hagnaya Port ganin ng buntag. Ipaubos nila sa autopsy ang patayang lawa sa biktima aron masairan unsay gikamatyan ini og kung doon na by foul play sa maong nga kamatayon. Kasama mo sa San Remigio Police Station ang yung Rajaman, Albo sa Mandiri YHP. Tata, Carmen! Let's go! Go with the flow!
26: Okay, salamat, Rajaman Arnold, sa imuhang report! Ang ginibay na sa magkasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17-in-1. Pasabot 17 ka mga prutas ug tanong nagisagol sa tuang kape. Ang atong kape makasama nindot kayo lami kay nga imnon kay saktos timpla. Doon na pagi maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang lawasa. Busa so magsuna mga naminaw. Nato di ha mag inom na ta sa tuang kape EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Doon ay sagol nga rose hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. O niya, may sab niya kay doon ni Louis A. Doon na sa ni sagol nga dulaw or kanin turmeric o duaw, at doon sa ikamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. At doon ay bayabas, at doon ay barley, doon ay arabica, at doon ay insulin plant, at doon ay stevia, nga maoy gapalami sa tuang kape, doon ay sagol nga ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape makapa-abtik sa tuang panglawasa. Usa makalahutay ta matag adlaw panikay sikay. Kon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Kon ya duna pay uban no nga mga sagol nga utanon og prutas ani ining atuang kape mga kasama. Kon ya kato nangitag haplas para sa tuang panakit sa kalawasan. Panglaylay sa mga lutahan ato maigsunan niya kanunay langsam nga suphog panuhot para mawala dayon ang panuhot aron dili ta magsakit sa ato ang kalawasan. Kaning haplasa ato ang ihaplas EXL Makabuhay Oil All in One Skincare Oil pagyod. O niya nakanito na kinagulngol bito kanunay mong kaunuran kasamang listo panglaylay sa mga lutahan o tinindota ang haplasan makasama sa ato ang haplasa. May sanis itong haplas kay kung mga haplas ka ni dili ka paakon og lamok ka. Anya kung dili ka paakon og lamok makasama makasiguro ka na dili ka magkasakit og dengue. Ha, so muna sa mixo na mga pinanggantig paminaw na to ha. Basta haplas gani mo'y ato ang kanang na ang pangitaon. Mo gani itong isgutan makasama. Mao na dayo ning EXL Makabuhay Oil, ha? O Ania anak nindot sa bani kay kanang naang mainis katul-katul sa panit pindakan sa gagmay mga mananap. Huwag yun man usab makasama sa mga pangagod.

0: Mapalit ang atuang kape og hapla sa EXL. Diyan sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Kanya si Iglesia Ariel Villaber, naminaw na to og si Nelson Gabateno, Jefferson Digamos og si Evangelina Codiniera. Amay gabigikan sa Panoy Poy Consolacion. O si Ninyang Bautista, naminaw sa Nelson Barangay Matabang, Toledo City. Og si Jane na Abilia. Aguban pa nga mga naminaw, karon tao na sadang uban, mga sukindig paminaw nga mga kwansad, kanang na ang uban nga mga mag-pa-shout out na to, ha, kasamang Nestor, no? Kanang karon tao na sad mo, ha? Okay, unya, atong hatagan o pagtagad sad mga sukindig paminaw, kay kanang sipa man ta dito sa Negrosad, no? Sipa ta dito sa Negros, atuang mga kaigsuunan sa puntaon, no, dito sa Negros, na may nangutanan to kasamang Nestor, update, ha, aning niang sa baboy. Sa di pa tamo adto sa kanang impeachment, na di pa tamo adto sa impeachment niya, dana po tayo padidit ron dire mga sukindig pa mayroon, ipaandam ni kasamang Nestor. Kamang si kasamang Nestor may daghan kay mga sukindig paminaw nga kanang naang pundo ani ba, no? Okay, atong hatagag pagtagad sad kay natupa ni karon mga sukindig paminaw ba og 90 ka adlaw tanan ang kamanduan ni Cebu Governor Pambari 4 ang pagpasulod sa mga baboy dinis probinsya Sugbo. So muni nga ang atong pizza 21. Ha? Atong pizza 21 karong bulana. Ha? Atong Birnes. Oh. Napupos na unta ang iyang unang 45 kaadlaw sa pagdili pagpasod sa mga baboy gikas ni Gross. Oh, unya tungod kay nabantayan nila nga naa pa man gihapoy kaso dito sa Negros pero dili gud tanan nga area dako man ang Negros kasamang Nestor. Dili tanan ba pero mo lagi na nga kanang na ang para paglikay ha gidungagan og laing 45 kaadlaw. So muna nga ang pagpasulod mga sukindig paminaw nining mga baboy so ogikan sa 21 so 22 so Agosto 22 ha kon magsugod og adu Agosto 22 so ari mga sa September 30 kaadlaw gud ha sa September 30 kaadlaw plus 22 7 ha 37 40 oh so naalagi sa mga permiron simanas Oktubre so permiron simanas Oktubre anha na mapupos kaning laing 45 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod sa mga baboy kasamang Nestor. O sumunod nga pananglitan og pag-abot sa Oktubre unang simanas Oktubre dili gihapon kasamang Nestor mawagtang ang sakit sa baboy dito sa Negros. Amo kwa na pud ni. Ha, dugang na pong 45 kaadlaw pero pata kahibalo kay wa pata kahibalo mga sukindig paminaw ha. Ha? Mo na ikwan ani niya kana ra bang Negros Town di malilong kasamang Nestor nga. Ha, gawa sa pagpanguma ang madali-dali in town dito sa mga kaigsuunan nga mga Negrinse. Kanang pagpamuhig baboy. Nagaman ito na muhi taon kasamang Nestor unya ang gisaliga nila nga para pag-dispose sa mga baboy pagbaligya din sa Sugbo ma ari Cebu kay daghan kayo ang demand sa baboy din sa Cebu kasamang Nestor kumakaon magbaboy yung mga tao din anya usa pa sad tungod sa kadaghan tao ba nga daghan tao ta sumuna nga ang mga baboy tao nooy kayo labi na og katong ma pabatiyon kasamang Nestor bisag gagwan tungod kay panlitag na appeal sa pila to 500 meter radius ba to or 100 ba to patiyon kasamang Nestor ang baboy kun dunay sakit nimo silingan apilo nimo ha muna nga malipay ang mga tagagawas ana nganuman mugamay atong supply mag-import og baboy ha mag-import mangumpra tag baboy dito sa laing nasod. Ang laing nasod mo'y makakwarta. Ha? Ang laing nasod mo'y makakwarta kay sa mga pananglitan og andiman, grabe ka, kusog andiman, unya low ang supply. Ha? Dito mo na dito sa Amos Negros kasamang nisur, baratong baboy, ang problema, ang pasaw. Ha? Ang problema mo ay pasaw na. Yan na gani baboy nga, ha? Doon na kuan uban kasamang nisur nga aron dili mapil ilang baboy, gabangag sila. Ha? Gibangaga nila, ang baboy nila, kay ibangaga nila, niya naasa ilawom ang baboy, unya gibutangan og face mask, ha? Dunay face mask sa baboy, wag sa minister. Ha, gibutangan og face mask ang baboy aron nga dili kuno matakdan og iisip. Ha, tanaw. So dunay mga kuan kayo kasamang nisor, ang ubang mga baboy ba kay loy ba kayo ng uban, nagbantay ka suban ng mga bigal, mga kanang mga anay, mga butakal, kanang mga litsuno na, mga dagko-dagko, pati yung taon, gawas lang atong, no, na insurance, pero pila rin pa hatay tingali sa insurance. Ha? Na kanya, waning, kuha nag-yos Pinoy taon kasamang nistor, aron di mataklas si ISFG, palitan mga sukindig paminaw, o kasi, nga na nagkasamang names na kaning iyang gisuot sa lawas. Ha? Da yung face mask na. Ipalitan og face mask kasamang nis. So muna nga mayo na unta ni og. Ha? Tanaw ako. May pang baboy ng face mask. Ha? Bitaw no. Kaya katong pagsakit sa COVID. Ha? Pagsakit bitaw sa COVID kasamang nis. Gagi pa face mask sa mga tao. Gipabaksin. Ha? Pero karon unta og. Mayo unta og kanang na ang maka kuan ang gobyerno no nga maka kuha tag kuan ba PPE oh na kanay kuan na kanang na ang PPE dene kasamang ni mga PPE dene nga kuan na town ha kato mga personal protective equipments no. Ang kaning ni ang gisuot may pang baboy kasamang nisor ha muna nga panguan lang yun ha siniguro na lang magyumo diha og kana nang pangita og paagi nga di mo ma ha igo di mo makaling diha. Bitaw kay muna nga kwan ba ha kay sunang ka nga ang kwan go daghan kayo unya muna nga wa pa ha dili pa so diri sa probinsya Sugbo pabor to mga namuhig baboy ha kasamang names ay ha, dito sa kanang dan bantayan kasamang nisor, dako nig babuyan dito. Ha, kasamang nimwil. Oh, dako nig babuyan dito o niya. Oh, dako nig babuyan sa dito mo na nga pabor. Ha? Pabor kay kasamang nisor pag gusto og pamahal sa baboy kun imong baboy na imong babuyan na adire kay di naman ka mo tabok. Ha? Pero diri nasudlan biya ganitan Cebu City nasudlan to og ISF. Ha? Di ba ang Cebu City nasudlan man to giisip sad kasamang nisor? Ha? Pero may nalang nga kwan kana na ang masig na kontrol-kontrol na pod no. So muna ang rason ana nga dili makasulod ang baboy ha kay para di ko no matakdan ang baboy dire sa probinsya Sugbo pero muna nga may tag magkuan silag bakuna sa baboy no. Ha? Bakuna sa baboy o baka kana ba saon pagpakgang ni sakita. Kay katubig ta dito sa Buhol pod porti po tong daghana dito pero murag wala-wala na tingali sa Buhol. Ha, manawala-wala na tingal na ang iisip sa Buhol. Ha, ubaka pag may landagway o kanang maayo ni Ogkuan kasamang nistor. Ha, paimnon na ni gihimag na ni baboy, may maayo na gawin. Okay, onya. Asan ba lang sa mga kasama? Balik na karoon tao na sa itong pagbalik at tuhatagag pagtagad sa ato ang isgutanan sa impeachment o ganing padidit na giandam ni kasamang nistor. Asan ba lang sa kadali ha? Alas 11:29 na sa gabi.
1: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
4: It's a belly

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bakit right point ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
20: Ubo!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo!
10: Smart 2!
9: Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart 2!
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
10: Smart!
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
9: Tanggaling-galing mo!
10: Smart Dishwashing Paste!
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
12: ACS.
1: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
13: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
13: Pangong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
12: ACS!
15: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
16: This time check is brought to you by iBerry.
18: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
15: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
24: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
16: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
25: Ato ang attack na alas 11:41 na sa kagabion. Balik na makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na sa... Og kinibahin na sad makasama hatod ganito sa DTX 500. Ang atuang DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants sa epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 minus mga gisod nga dunay high blood, tasog dugo, tasog cholesterol, tasog blood sugar. Ayaw na makasama pasagdi ha. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mayo sa gayo ni kay... Kani so may iso na nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may iso na nga doon ay problema sa kidney, kidney disease. Gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may iso na nga doon ay insomnia. Ayun, nagpasagdi ha. Ato nga doon ay mga insomnia, inunta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama... palit sa mga sa ilang klinik, mo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahihutang sa Unit 102, Marajay Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, og loyo sa Gaisa no May, og nagtanya kusab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. So may sunan to mga naminaw ha nga atong adunay ganahan magpa-check up nga libre, why bayad? To bisitahan lang ang clinic sa DTX sa 500 loyo sa Gaisano Main. Atong balikan sad makasama si Radio Man Josephus Gihano sa atong kwan sa sirin sa bombero. Ganiha mga sukin digba minaw. Yes, Radyo Man Jake yun, say update.
0: DYHP. Aha! Araman Report.
2: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG, no? Sa Wanay Kuidao, o control na ang tumag na sunog sa mga sakop sa Bureau of Fire Officials sa may boundary sa Kabagkalan o Cebu City, Mandawi Cebu City, kasama ka Radyo Man BG. Involved no sa ka warehouse NGCP yan ang utang diya sa nasutang niya lugar
25: Oy.
2: Abunod kayo doon doon itawag sila okay ayun ako tawag ipaliog names kayo na mga gitaw ganin ni Sir no mga kuwata
25: isa may nawag babae laki
2: Diwes isa po nawag na sa cellphone.
25: Ah okay.
2: Okay so kung nag-angay ka balak ka kasama ka Radyo BG kay na kontrol na sila yun no, sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Mandawi o Cebu City aga gitaho ka sunog diha sa may iskina kabagkalan o sa may talamban kasama ka Radyo BG ato paningi follow up kung sa hinungdan no sa pagsunog sa warehouse sa NGCP maoy involved nining gitaho gasunog diha sa sulutan gyud alas 11:25 karong gabi na control sa bayan kining maog sunog kasama ka Radyo BG why involved nga mga panimay o guban pa nga servicemen to kay gitaho nga warehouse sa NGCP maoy involved no gamay nasunog karong kapag oras at gituwag sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection. Ito si Gawas, back to you, kasama ka Radyo Man Binje.
25: Okay, salamat Radyo Man Josephus Oscano sa imuhang report. Okay, onia at least wala yung kabalakaan kasamang ni Store. Adrin ni sa area sa Talamban, no? Usap ba kasama? Okay, ito ang tagagpagtagad sa Adkay. Kaganiha, ikadisisiti kaadlaw sa impeachment trial, no? May gabi isa din kasamang June Kiranti de Minaw sa nato. Ika-17 na kaadlaw, human nga, or kanin sa impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte, mga sukin digpaminaw. O, unya, kaganiha, ang hostile witness kasamang nistor, pao si Gina Acosta. Si Gina Acosta, nga nagtrabaho sa opisina ni Vice President Sara Duterte, isip, na kanang naa nga disbursing officer siya mo ay gikwan dito o niya gipiga sa dito mayo kasamang listor bisan o kanang gipiga sa dito wa mangyoy wa maginitulo dito mana nga ang mga ang prosecution o ang uban ng mga senator judges nga kanang mura o gusto yun nilang tukon si Vice President Sara Duterte nangitag paagi unsaon nga maulawan si Gina Acosta. O niya, sa 17 kaadlaw, ha? Pero kaganiha ang ilang gipangutana, giunsa pag, ha? Pag-disburse mga sukindig paminaw sa 125 million nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya ilalagin to mo, nga naman nga, gigasto man ang 125 million sa unsi kaadlaw kasamang nisto. Pero muna, mangutana mo, beka to mga bright og math diha. 17 kaadlaw na maroon i-times ninyo og 25 million. Kaya kanan 25 million, mauna ang gasto sa Senado kada adlaw. Kada adlaw kasamang nisto. Pila na may nagasto sa Senado sa impeachment ka. ha? Ika 17 kaadlaw, i-times og 25 million, ha? Ang makatag-an kasamang Nestor, na mayog yun, na. So dako kayo na sa mga pila naman na sa mga 400 kuha na tingali. Ha? So 425 million. Ha? Kasamang Nestor. Dako ano 425 million. O niya ang ilang gidibatihan dito ganiha mga suking digpaminaw. Ha? 125 million. Now, kaganina, ato asa nga, ato aning pahat-pahaton kay ato aning kanang nga ita, kanang naang pahat-pahaton ato na kasamang Nestor, kay video taas mga itong impeachment niya ganiha, arilan sa ata sa kang Senador, Senator Judge Rafi Tulfo. Kay gipangutan na dito ni, sunan ka ng pangutan na ni Rafi Tulfo, mga sukindig paminaw, okay na itong ingon sa nga, kung ikaw mo ay pa, kanang naang pa, iparate sa imong kaugalingon, unsa man ka stupid, smart or average? Okay ra di dapit. Kasamang ni Sir pero grabe sa nang pangutanaha oy. Una-una ang dili nimo na anak. Unya ikaw ba? Modilo ka nya kanang naa diha neutral ground mingon anak dagasalig sa tingali kay senador siya. Gasalig tingali si Erwin Tulfo kay senador siya. May isang mga saba sa mga kanang na mag-away ng mga magtiayon. Sumuna nga, kanang na ang, beto ko nung paminahon si kanang na Senador Erwin Tulfo, katuman, nakadungog naman ang gani ha? Nakadungog naman, pero tanaway ang mga pangutana na naglago tingali sa tungod sa mga aliases ba? Tungod sa mga pangan nga, doon ay mga pangan, mga sukindig paminahon nga, doon ay mga bastos, nga mga pangan, pero ito ko nung paminahon ka sa mga names, be. Kane, wani ha? Nawasay ko na, Erwin Tulfo, mga sukindi, kanang Rafi Tulfo, di ay, beto paminahon, kay, kanang na, ang, basig na ka, paldo, ro ba ni, ha? At ba itong Biba Max, mga sukindig paminahon, 200,000, na, wala pang nagaw. Abege de grebe. Ato paminaw ni ha kay kanang na ang asaman. Asamto si Kwan, asamto si kasamang Nestor. Tong kuano ni ha kay kanang na ang Kwan. Ha?
3: Binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat.
25: Oy.
3: Pagong, pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa... Would you consider yourself?
25: Gani?
3: Smart, average, or stupid?
4: Nasa average lang average. Po ako pagkatao, Your Honor.
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
4: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
3: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bilat.
25: Okay, kanil sa nawa. So naman ko na ikuan, ano, nakoy gisinin mo kasamang names katong mga pangalan, bitaw, nga na si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si Maya Pamana, si Shane Ngitngit, o si Suniso Belat, no? Na, ato lang kung anong pag-pronounsan. Ayaw lang po ninyong ayuha. Ayaw lang po ninyong oga, kung ano, oga pag-pronounsan. Now, kaninya sunan kahanga. Kaninya, kay balo si Rafi Tulfo anang naang kiningoman nga ang sa confidential funds pwede ra og alias ang ibutang. Nga naman, para mga sukindig paminaw basa kanang, kwan ko na, kanang confidential, mangani. Sus karon nakabantay sila nga mga pangalan nga gibutang dito sa mga recipient. Ha? Kwan man kana na ang mura og mga huraw-huraw ba nga mga pangan o man sa kahay ko kay naamay na Antonio Pagong nga mga bag-o ni mga pangalan nga kuno nakadawat mga sukin dig Mindanao sa confidential fund si BP Sara. Amo man ni mga pangalan na oh. Amo ni ganiha kato mga pangalan nga nigawas. Una kanis Antonio ato ning subayon kung ano nakaingon si Rafi Tulfo ato ganiha. Adunay mga pangan ato sa direct examination ka sa mga listor nga dunay mga bag-ong pangan pod nga nigawas isip mga recipient sa confidential fund si BP Sara. Kisa man niya si Antonio Pagong nakadawat matod bag 100,000. Si Timon Andrew Pusa nakadawat og 100,000. O gani si Don Piang. Si Don Piang 200,000.

0: mana 150,000 si Shane Ngitngit. Na muna yung mga pangan, mga alias nga Shane Ngitngit 150,000. Dayon si Soniso Belat, P. Belat. Din ni mga sukindig paminaw na tingala si Rafitulfo ba? Ha? Kay kuno, bastos kuno. Ay, sas, pastilan biya ni mo Rafitulfo. Ah, pero itsahan ka, anaambot lang. Unsa tong sa Biba Max sa ana kuno toy senador nga grabe makahatag og tip ha. So nagkapila toy tip ato kasamangke. 200 nga to 250,000 ba to? Ha tip ra na ha. Ha itip ra man gani na asa man to nimo kuha ang kwarta ha. Ha senador ka asa man to nimo kuha ang kwarta ha nga imo harang gitip sa usa ka babae. Ha 200,000. Ha 250,000. Nga gitip dito sa takatong interview mga suki indig paminaw nga ha na senador nga tip lang ka samang nisor wa pay nahitabo tip ra na ha 250,000 na. Kani giinita niya kay medyo kani ni apod tinuod ha kun atong basahon basa pag tanaw lang nato daan makaingon po tangan no mapuntuod nga wa ampun ilisi na ha kasamang nisor wa po na ilisa nga ngano nga belat mapuna ha ngano po na ilisi nga ha. Og diri na sa tuwa nga, sa tuwa ang sinibuano na ubinisaya, bastos paminaon, kay belat man. Ha? Belat, ha? Dili na, ayaw ninyo glain naglitog. Unya, ang pangalan niya, Soniso. Ha? So, ang ngano man nga kasabaan man ni Irwin Tulfo, si Gina Acosta, nga dili man mo'y nagsuwat, ana? Ipatawag unta ni Rapi Tulfo, si Kirnil, Latsika. Ha, nga maoy nagsuwat, ana. Ha? Kaysa, igo raman, og naingalan diya, nga tanaw nga, okay, na ay accomplishment sa ilaha nga intelligent activities kasamang nistor, okay. Ha? So, ningon siya nga, ano mga, ningon siya nga ikaw, ha? Panalitan o ka na naang sa normal nga tao, dili ka mangutana. Posible makapangutan na yung ka kasamang nistor. Ha? Posible magkutan nag posible nagkapangutan so nauna si kanang kuan si pero tigdis tagkuan ra man ka ha tigdis mo ra man ka wa man ka kahibalo og kinsa na si Bilat ah, si Bilat si Belat ha wa man ka ana kay bala si Kirnel at si ka palitan ni ingon man si kuan ni ingon man si kanang naang si Gina Acosta ni ingon siya nga ha nangutana siya pero ningon ayaw na ayaw na og pangutana ayaw na og pangutana kay confidential fa confidential na so natural log inong kang confidential ala nga mangutana pa ka nga confidential man tuod as long as nga nisunod ka sa ilaha nga joint circular ha sus karon kay suko kayo si Rapitulfo nya iyaging gisigbalik-balik iyaging gisigbalik-balik ngano man nga kana man gibalik-balikon ni Rapitulfo nang belat gyud. Ah, tanawa ha. Ayawata kay balo ni ukinsa ningalan ba tagagawas ba ni? Ha? Ang respondent wata kay balo tagagawas ba ni? Muslim ba ni? Wa pata kay balo kung sa explanation nganong mo nang ngalana ang gigamit ana. So si Kirnel Latsika mao untay patawag nila diha. Moy patubagon ani nganong kani moy gisulat niya. Ha? So nagkangaingno ni mo nga kanang nang normal nga tao, ha? Panlitag normal ka nga tao. Grabe ha si Guano, Rapitulfo. No? Ha? Kay panalitan ko nung normal ka nga tao, makakuan yung ka muna yung mauna. Jesus ka. At ako nung ka na itong katiwasag paminaw ko ito, yahang giingon ka sa mga names, yung kanabi. Ani, kanang na ang Rapitulfo, kanabi. Ato, ato ang katiwasag itong kuan paminaw sa mga tumi. Katong kakuan atong wanog panginaw kasamang name sa karta Rapitulfo atong tiwasog paminaw ko kaning iyahang kuan kaning
1: magugulat ka di ba
0: ah
2: magugulat
1: sa Bisaya yung pronunciation niya eh. Sa Tagalog bela sa Bisaya bilat yun eh kasi yung i nagiging i eh Bisaya din kasi ako eh.
3: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to

0: Kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
1: Ah, kasi so nahimo nang nga kwan, nahimo nang kakakarit sa kasamang name sa, nahimo nang katawanan dito sa kwan, nahimo nang katawanan dito sa Senado, kasi sige man yung balik-balik si Irwin to, si Rapitul po anang kwan, no'y kana nga pulo nga, ako di ko ganahan magbalik-balik, anak. Kay gusto kay ibundak yun ni kwan na kasama nga Sigfred, gusto gid ibundak Rapitul po ang kanang pulunga. Asa mo na ang wagi kwan, wagi klaro mga sukindig paminaw bito. Apan da arisata mga sukindig paminaw kay ang atuang atakna, oy, uno minuto sa di pa day mag alas 12, dali aras oras, oy. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, sa patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold sa Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 2,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in to cash in partner, merchant sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25-7582 Series of 2026. Visit the GCash Health Center or call at 882 Globe or TM 0272-13-9999. Other networks fees may apply. So no more GCash or G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Lali mo nga buhay taon na taning kalakiha in taon, ha? Ay, kinibay na sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Aga to nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kini alang sa mga sukindig mo mga pinangga nga dunay type 2 nga diabetes, ha? Katong nga mga dunay type 2 nga diabetes, ayaw ninyo na makasama og pag kanang na ang pasagdi, ha? Gawas nga doon na mo'y giinom diha nga mga tambal gikan sa doktor. Kanipod sa guli, ani makasama kay maayo kayo ni dali kayo ang alibyo kung kanunay ka nakainom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama pag-inom ani tulok ka soft gel kada adlaw o sa humag pamahaw doa sumag panihapon. Onya nga tong Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan nga mga medical studies ug sa mga doktor, high quality potent formulation gikan sa USA. Onya na kanito ani kay certified ill-seal aron malikayan ang pagkapigi. Onya alang sumakaigsunan ha, mapalit ang ato nga Life Extension Vitamin D3. Sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nasa Sibudok Building, Boyon Smesminia Boulevard, Cebu City, dire sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, padung kasod sa merkado dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Onya ang Life Extension makasama Vitamin D3 mapalit usab ninyo sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Lagot kayo ang prosecution ganiha sir, kuwang na lang bitayon si Mama Costa. Mao lagi sir Sigfred ha. Gusto gyud nila lagi pit on nga gusto gyud nilang patug-anon si kuwat. Kanang na ang Acosta. Nini Salvador Arnopia Arnopio. Namina to Glossy Oliveira. Nagkagrabe jud bitaw tulpo ang Tulbo Brothers kasama. Dakong kausaban sukad nga nabutang na sa pwesto. Dali gyud nga mausab basta power and money and na ang mupatig babaw gikan ni Jay Nudge. Okay, onya, wa naman tayo igong oras magkasamas pagkadayon sa atong tulumanon. Ha, onya, itigil nyo na kakahiring ng impeachment trial kay BP Sara, di ba kayo naghihinayang sa pira, ha? Na nasayang, okwa na, ang nasayang nga kwarta, 425 million, ha? Sa 17 kaadlaw sa impeachment, ha? Liha, eh. Okay, so wa naman tayo igong oras pagpadayon sa tulumanon, dali as oras, oy, ugba po, natulang tiwason, ha? Pasunta ni ugba po, mga kasama. Ang kabandres master kontrol si kasamang Niso Romicilio, kasamang Kisus Minia, Despicas Lawa, kasamang Nimil James Quinones, transmitter site, Rubil Boyser, at chief technician, Alan Talo Liberatis. Aon niya, kung nalang yung boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpostangian, ang mag manamilit kini panagis pagingon ang Dios magauban kanaton tanan at napitusan ng panahon tatak RMN
2: straight to the point.

0: Matatag, yes! At ang ilang yapon kining atulumanong sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw! Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sempanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sempanyawan. Ug garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Sempanyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw, kaninyong tananog. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na niyanagpun. Kining atong tuluman karon sa mayang panglawas. Atong kining kanato sa mayang kabubuton sa said marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa itong mga nagunang mga produktong herbal. Nga tinood ngayon, ganda na ipagtabang sa itong mga kalawasan. And of course, sama sa naanda na niyagyapun kining atong partner sa health. Nga maghahatag og impormasyon, kaalam mong kibalo, aron kita maluwas. Batok sa mga balatian si Sir John. Sir John, sa kamayang adlaw niya kanimo.
1: Yes, mga ngatlo ni Mudra Sir Rick, no? Tara na ito, mga tipuminaw. Kumusta ka mo, tara?
0: Sa ito, mga kingsunan, diyan karoon nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Doon ay mga produktong herbal nga makatubag. Sa ito ang mga balatian, ang mga produktong ginama sa said marketing. Ang nakaninto tani, Sir John, kaya ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatuda na, no? Daghan na kaayong mga kingsunan na ito ang nakapamatuod sa kayuhan sa mga produktong herbal sa said marketing. Ilabi na gayon, kaning atong ginatawag nga said Panyawan Plus Mangosteen. Ang ito ang said Panyawan with garlic. Kung usap ka rin atong said Kogon Herbal Capsule. Mga capsule na kanyang mga igalagison nga ang ayan atong pagkapilian kung kita doon ay mga problema sa panglawas. Gumikan kay kinisya mga igalagison na pamatulan gayon nga doon ay mga pagtabang gayon, no? Gumikan kay doon na kaniga home sa Panyawan nga tanong. Karong adlaw, Sir John, ato ning hisgutan kay pinakalabing common man kini nga problema sa atong panglawas. Kanibang pagpanakit sa itong mga likod, no? Kaning atuang ginatawag na itong back pain. Namagoy situation or naipoy texture na ito, nga matod pa niya, or texture chatter, nga matod pa niya, Sir, kanang kada na lang matanak ko buntag sakit akong likod. Nabay kalambigitan ang higdaan na niini, kutsun malunta niya mo ang higdaan. Ang kanunay nga pagpanakit, gikan ko no sa tangkugo ngadto sa pinakaubos ka part sa iyang panakyuran. So, inana, no? And ang napo isa po nga texture po na to, color and chatter, nga matod pa, driver, ang iyang trabaho is kada mga rent a van, nga mga klase nga mga sakyanan. And then, naging mga panahon, basta inana nga tinag-as ang biyahe, digin matuyo nga magsakit yun ang likod, nga murag kapoy ang kalawasan pagkahuman sa mong biyahe. Tagay ko na tag-idea, Sir John, o tagay ko na tag-mga ideas, I mean, mga paghubad sa unsa may bot, pasabot anong ginatawag na itong back pains. Ganong kasagara, mangyod na ito, no? Dabi na kating mga nanay, mga pangidaron, musinati na niini, no? Palihog ko na kong hatag o pag-elaborate sa ito ang topic ko, Sir John. Go ahead.
1: Back pains, Sir Rick, no? Broad o general kayo ang problem, no? So sinoon ang pagka makasinati ang usa ka tao o pain, no, bisan asa nga parte sa lawas, okay, adto natay mga sensory nerves, no, around sa atong body. And if ever natay mga gamay specific, like example back pain, no, lower back pain, upper back pain, no, if ever back pain ang atong kuan, ang pinakauna kinatong mag-unaunaan is ang atong mga muscles, no. So kasagaran unang epektado sa pagmingon tag back pain is kinatawag na itong myalgia o kanyang mga muscle pain, no? Tungod na sa overstretching, no? Overcontraction, na natin mga wear and tear, no? Na muscle knots, no? Hindi nga na pag sobraan gani ka pira ang mong muscle, niya pagbalik niya kay nagkalukot-lukot. So, muna yung mga muscle knot, no? If ever, aduna ba'y mga sabay tawag niya na kanang sobrang exercise, sobrang exercise, or sa high kaning pag-build up sa lactic acid, no, din nasa itong mga muscles. Kana siya, no, ang isa sa mga hinungdan nga nung makasinati o kaning muscular pain or kaning mga back pain, no, mostly din sa itong mga likod, no, trapezius muscle, no, at itong kaning mga sigunsang mga muscle din sa itong likod, no, labaw na nga itong bata, ang usahay, no, nga nag-over arcing, no, or nag-sobra ka wala ta sa body mechanics, no? Kana siya ang kasagaran. Kaduha is kaning problem sa kidney, no? Sa pagwas nga natay UTI, natay kidney stones, no? Kasi natin punta ang back pain, so na lower back pain or sometimes din sa mid back pain, hindi ka rin ginatay nga ito nga sa itong mga laterals, no? So sometimes nga na pagwas ka ato ng siya sumba-sumba kung kamay, inay-inay ito ka ng igo, no? Adunay tenderness or adunay pain, no? Nga mga sinati kung kayo nag-swelling ang atong kidneys, nag-inflammation. Katulo, if ever, kaning mga adunay tayo mga injuries sa itong spine, no? So like example, kaning atong herniated disc, natay slip disc, no? Kaning pag herniated o slip disc, meaning anak ka ng mga pain na kanaganing nahipit ang imuhang imuhang spinal cord sa vertebral column. So, isa bukob, no? Naipit ang imuhang spine. So, unang mahitabo is sakit siya, no? Ang ilihok, sakit siya. Kung iso na nasinan ang kondisyon. Ang pagkusahin ka na pag-stress ka isa, umagigan sa glakaw or tindog sa katlo, marag hindi na siya katindog pagka-umat tungkol kay sakit kaya iyahang lower back, no? Lower back tungkol kay doon siya herniated disc, tapos natin siya sa kanyang nang nag-swell ang iyahang spinal cord, that's ang vertebra. And then, kana siya sa Rick, no? Pero mostly, kasagaran, hindi na tawag na itong muscular pain, no? May alja, no? Dahil sa itong mga lower back pain. Kana, no? Tungod na sa kanaganing usahay pagmuhas ka, kana kisinger niya sa iyong lingkod, no? Lingkod niya. Kanyang manggunga ito ang pelvic bone, muna siya ang nagagunit sa tibuok na itong upper body na kabugaton, no? Magiban sa itong heels, no? So, kanyang back, kanyang itong pelvic bone, pagmuhas ka, huwag ganyan na-plastar, wala na siya na tatarong lingkod o sa mga posisyon, makakos na siya of contracture, meaning ang imuhang mga muscle na bugahi. And then, wow, later, pag muli na ka, sakit na imuhang matulog ka ng mga kaunuran. Kana siya
0: So, parang lita ng sa katao na ay nag-abusar or siya say, di ba nag-abusar ka na bang nagdugay sa usalang kaposisyon or baka parang lita sa paghigda, no? Even though kutson pero siguro wala lihok-lihok o baka medyo siguro kamantay ka ng mga bagong klase karon sa mga foam nga karamitong maporma ang imong likod sa paghigda.
1: Memory foam.
0: Memory foam. Meaning to say, muna na yung porma sa tibok ng mong gabi nga pagkatulog. Pag mata ni mo subuntag sakit kay inuuna mo lawas no ra gyud na ba. So maay siguro nga haplasan sa tuang said liniment, sir Jan, no?
1: Yes.
0: Kay ang said liniment oil aduna na siya init-init bugnaw og kahalang nga mga matanyag para sa hinanaling pagwala sa tuang mga problema sa tuang kalawasan. Ilabi na kung kini mga back pains. Kung na si Mrs. or baka si girlfriend pali, pwede nga ipamasahe, no, para mas nindot ang masahe nga ma-achieve nimo kay ang tao ang nag you know nagmassage pa sa imong likod, no, mas ma-plaster sa tibok ng imong kalawasan. Buhat ani after maybe every 2 hours or 3 hours, no, para kanunay and dali ra ang pagpahiuli sa imong problema sa imong back pains. Di man lang ang ato ang said liniment oil dili lamang makatangtang sa mga pagpanakit sa ato mga kaunuran kundi apil pa nini kaning pagtabang sa ato ang mga panuhot, no, mga problema sa lisa, no, mga problema sa kanang mga hubag-hubag, mga katul-katul sa panit. So daghan kayo og benepisyo mo nang nindutan kayo nga sa matag panimalay aduna gitay said liniment oil kay mao kini ang klase sa haplas nga milagrosong mutabang sa pagtangtang sa mga nagkadiya nato mga pagpanakit sa kalawasan, mapa stiff neck pa na, back pains, muscle pains, so uban pang mga katul-katul sa lawas, no, mga bisan pagaliga kuto, sir Jan, tangtang ang kuto ani, no, tikangkang ang kuto gumikan kay nindutan kay gani siya nga klaseng haplas, no, gumikan kay na puno siya kanang ginatawag og essence sa panyawan nga tanom mo nang nindutan kay ni alas kato mga kaisunan na tuloy karon nga aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas at tinuani kanunay nga mag-sell panyawan products. Sir Jan, salamat sa kaigayon ng kauban na punkita karong adlawa.
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no. Munta pa dahil pagkipang sila sa pagsubaybay natin programa.
0: Sa ito mga kaisunan diya, karon nga, doon ay mga ginapanghambin pa nga mga problema, bisag unsa nga mga problema sa lawas, no. Gamit kita karon sa mga produktong herbal sa said marketing, kay napamatuda na daghana kaayo ang natabangan, and of course, 100% gikini siyang doon ay resulta nga maayo sa atong maayong kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap, hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Dugang testimonya sa kani disbursing officer nga si Gina Costa. Nagbiling og daghang nga pangutana alang sa kani security officer nga si Colonel Raymond Lacheca.
3: Kumbelet, niawag sa Kongreso nga sa iyong desisyonan. Kumbelayin o diri ang barangay o sangguri ang kabataan election.
1: Sa mga balita lokal, si San Desist Order kon CDO. Nag-iisyo nga to sa Binaliw Landfill sa sunod sa Sugbo. Hingpit ng gilibgas.
3: Governor Pamela Baricuatro, gibaguluhan ang inaugurasyon sa gibago nga Super Rural Health Unit sa lungsod sa Sambuan.
1: Samtang sa balita gawas sa nasod, Britanya, anda mo abag sa Ukraine pagparigon sa ilahang defensa batok sa Russia.
3: Sa negosyo ang presyo sa lana, musa ka na sabsugod karong at
1: lawa. Agoy, Ginoo ko, saka na sad. Wala man ikahumanan ng sakas, krudo.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo mga mahinong danon, kinanong na radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato ng mga informasyon ngayon ng masayran.
3: Ang ayani mo madunggan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
4: Ising na,
2: bango na sa unang radyo, unang balita.
1: At na may galang Martes, pizza by 5 na may galang sa buwan sa Agosto 2025. Sangaan sa kanitugang paro sa SNOHP, aramin sa bukamin yung mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Anto tabi ka na sa lasay, santak na sa butag. Paghatod ka rin sa mga lampas ka mga balita. Maigbuntag, subo kay Bisaya ng Mindanao, na inapunkan na may gana sa tunga pabaraguman. Nanginout kami ngayon ang kamus, kapiskay kami yan, ang adlaw ka na may gana ng Martes. Kumusta? Oy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon? Oy, pasalamatan, tanlo itong labang nga makagahom, ha? Sa gihatang na po, nga lang ang adlaw, may gana ka na ito. Gana ka matapa, ta may gana ka numuntag. Gana dakuna na siyang blessing. Dakuna na siya may gana ng panalangin. Atong pasalamatan sa atong labaw nga makagagahom ang atong Ginoo. E kung wa may gala itong Ginoo, wa ta. Kanang atong langhap may galang hangin. Huwag ihanggap na hangin, mga higala. Maputol na. Yataps ka. Maratong yung daigo na pasalamatan atong labaw nga makagagahom. Sa iyang gihatag, may galang ang grasya. Ibig na po, may galang sa itong ginakaon kanadlaw. E kung wata, hatagi, may galang grasya matagadlaw. Wapod tayo kaunon, mga kasama. Tanan nga panalangin at ipasalamat. Ganto sa itong nga Ginoo, mga kaigsunan. May buntang sa itong nga mga nanay, tatay nga kering orasa. Naminag namati na sa itong nga talumanon unang radyo ng palita. Kananaroon silang tagsa-tagsa ka mga kusina. Katong nga mga anak, may galang nasigipag katong ginhala. Pukawa na, pukawa na. Aron nga maka-andam na para sila hanggang lakaw karang adlaw. Dabi na nga mga sudyante, kinahang na nga di malate. Sa ilahang klase, karong buntag. Dabi na nga mga buntagon o klase, ha? Ecstasy! Nayuban may gala hapon, pero sayo gihapon mang mata. Kay manikaisi kay po, mutabang sa ilang mga ginikanan nga mangandam para sila hangga pamahaw. Sa mga nanay na nga nanaro silang tagsitag sa kamang kusina, may butang. Itak ang nanang takuri di anay, ha? Kay mga pina karuntan taon, si tatay, mabata na si tatay, mga pima na. Di pwede nga si tatay mo alborotong ulo. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, private na mga sakinan, may buntag. Talaan nga mga driver, may kailangan ng sakinan sa mga sakinan, amping ta sa itong magniho sa itong mga sakinan, ha? Ay, dilipataga, pataka o panagan, o niya, amping ta o gadi ta mo at itong lagyo ng mga lugar kay piti mahala na skurudo. Ay, karong mga panahon na, 80 size, karong buntag, mga igala, murag mo, si Tinta na sa ating balik. Pila may, kwan, pila may saka ni kasamangkin, mabot mag, tanaw na to. Sa report, may gana ni kasamang Marisa Abadjes. Ay, murag, saka-saka na sa, kay naging semana, 4, pero believe ko sa mga gasoline station, ha? Wise kay ni mga gasoline station, di ba? Karon mo tato ang musaka. Nagpasaka naman sa balik. Gahapon pa lang, o neto na kalabay ang adlaw, ni Saka naman sila. Pero nagkita rin, gisa sa tungkaw galingong mantika, aning kalakihan. Nagpatubil ko kagahapon sa Domingo na ito, Domingo. Murag 86 diri sa kwa, no? Diri sa may Iskaryo. Kining Petron niya. 82 pumunta na sa katong niyaging adlaw. Isa ka mag-4. Samtang sa itong answer to win na promo, kanabuntag ka mga kasama. Hala, andamay niyo mga cellphone. Andaman yung cellphone mga kasama. Si Governor Pamela Baricuatro. Nangulo may gala sa bagong tukod nga Super Rural Health Unit. Unsa ni nga lungsod may gala nga gitukuran og Super Rural Health Unit? Asa to nga lungsod? Monitor pa ba mo sa atong headline kaganina? Ha? Unsa nga lungsod mga higala ang dunay Super Rural Health Unit nagi inagurahan ni Governor Pamela Baricuatro. Tanawa. Kini nga lungsod mga higala na ni Sabagatan. Asa naman itong akong kwanda na ito. Talaosan ako ni akong kwanda ha. Akong mapa ha.

0: ang tumoy ani may galas ang thunder man. Pinakatumoy good. Ah, nasa ko mapa de oh, pinakatumoy. Dahil ni sa saluyo na pit, no? Kanang atubangan din ni sa Dumaguete. Kung nag-atubang sa Dumaguete, ba? Sunod sa Santander. O sa may sunod sa Santander. Sunod po sa Hinatilan. Nung ato nga sa Santander o Hinatilan, kung sa may nangalungsan. tanawa. Onsa ning alungsod may galang ang itukuran sa Super Health Super Rural Health Unit sa lungsod o ni Governor Pamela Marquatro. Kagahapon ba nga ito mo? Kagahapon na yun, no? Dito may gala sa mga lungsod. Onsa ning alungsod may gala? Ecstasy. Itong ane may gala sa Inatila o no Santander. Claro. Pero kaadto mo may gala ng mga lugar. Nanes tumoy. Kaya ang tumoy-tumoy sa nanay may gala mo ang Santander. Katawa ato kag kuan? Ato kag Dumaguete? Ato kag Negros? May agyanan doon sa buwan o kini Santander. Kato itong isakyan nga barko dahil padungan ito sa kuan kanang Dumaguete sa buwan ito, no? Santander. Santander to itong isakyan o nga barko. Unahan, anak. Saliluan, Santander ta. Murag, di mo ito ba uwa mong isakyan atong among iatuan katong niyan ito ming Dumaguete ni Benji? Tanghiyan. Lahit itong kuan. Yeah, mawag yapon nga kumpanya. Mabuhay mo tayo ito. Pero nagyapon, Santander. Ito ilan Minerva ba? Ilan Minerva Hero Diaz. Nawa na may gala ha. Ang inyong buhaton. Mawa na yun ang pag-follow, pag-like sa Diba HP Aramin Cebu. O kang Attorney Rafael Fernandez Banyo ka mga kasama. O niya ishare ang atong program Unang Radyo ng Balita. Aron makapaldo-paldo may gala sa atong Answer to Win promo. At sa check may gala sa kasama ang Jesse Samampong. Gikan sa inyong matangan karang urasa may labot na sa presyo sa mga nangunang panaliton. Deris Mercado Publico.
1: TYHP. Tutok presyo sa Mercado.
0: Kasaman Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag ka samang Arnold o kasamang gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tig paminaw ning atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag presyo sa mga klasik-klasing mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 220 ang kilo. Angos, 220 ang kilo. Bulinaw, 120 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Lumiagan, 220 ang kilo. Dulo Papa, 450 ang kilo. Malasugi, 460 ang kilo. Tangigi, 550 ang kilo. Nokos, 450 ngadto sa 480 ang kilo. Budburon, 220 ang kilo. Karabalyas, 250 ang kilo. Tulingang gagmay, 200 ang kilo. Yilupin, 250 ang kilo. Mamsa, 350 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Rumpe, 330 ang kilo. Pasayan, 350 ngadto sa 380 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhaton.

0: agwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa. Lisod di trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid susama sa IQVIA, PMDI o gayam prescription data. M80 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwag tangang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor sunda ang girisi o girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol, mefenamic acid, is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Balik tayo kaya sa atong pamanaguman. Ato i-check mga kalas kasama ang Jane Gallardo at oras. Alas 4:57 na. Ato i-check mga kalas kasama ang Jane. Pagunagbay sa kamas gabangin kasama ang Jane. Good morning.
1: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Ato ang tagang pagtagari, ang ato ang kadalanan ni Miss Maiscario kasamang Arnold. Gani bisan o dunay mga murag taas na pudro ng presyo sa ato ang lana kasamang Arnold. No, ato po si Sehundro ng ato ang mga gasoline station. Kung dunabay pagsaka na po, ato naman ko sa semana, murag ni Saka, murag tres pa, hantod 4 kapin kasamang Arnold at ang Saka. Presyo sa ato ang gasolina o grodo. So, bisan pa man ka sa mga Arnold, no, nga, murag, naanda na lang gini sa ato ang mga drivers nga bisan o dunay pagtaas, padayon gyapon sila sa ilahang pagbiyahe, gani karon mga orasa. Sa ato ang nahimutangan ka sa mga Arnold, ubay-ubay na gitag nakita din ni kasagaran, ang ato ang mga jeepney driver. So, ato ang mga jeepney driver nga, nag-iyahay na po, pwede kay sikay. Pangita o pasahero, may nalang makapangyawat. Sayo-sayo pa karong mga orasa ka sa mga Arnold, ubay-ubay na sila mga pasahero po. Ato po nakita dari ang ato ang mga balabaw drivers ka sa mga Arnold, no, nga nag-iyakay na po o atang o mga booking, iyakay na po o atang o mga pasahero. Dini sa ato ang lugar or there is Dakmayan na Subo kasama ang Arnold. So ato pong sa Sehundron ang ato ang palibot kay doon ay nakahatag na itong info ang ato ang kasama nga si kasamang po Lauro nga matag pa doon ay posil po na kasamang Arnold numero na uso na po draban yung pinusilay karon kasamang Arnold uso kayo sa ato ang probinsya pero matag pa din sa Dakmayan na Subo doon ay nakuha nga info si kasamang Paul nga dunay gipusil so ato po na si Yunron mao antag update kay matud pa last na tong update kay sa mga Arnold gidala na po sa tambalanan pero ato na tagaan og pagtagad no kung unsa na pod gahal motibo or kinsa na pod gani ang nabiktima sa pagpamusil o baka ang responsable
0: asa man ko na hitabo Jane
1: matud pa di ka sa mga Paul ka sa mga Arnold diri may pasil dapit so, may pasil dapit ka sa mga Arnold. So ato pa po na i-verify, no, kay matod niya nga, gidala naman matod pa sa CCMC. Mga alas 4 pa lang matod pa ka sa mga Arnold, gidala sa CCMC. Pero mauna nga to ang tagaan po doon pagtagad para makakuha po na ang dugang detalye na ito din yung pagpamusil ka sa mga Arnold. Karong mga orasa, wala di apuntay na sinati nga pagpanaligsi ka sa mga Arnold, no. Bisan ba man, doon natin giingon nga doon ay bagyo ka sa mga Arnold. Pero murag diri man hinunta apektado na wala ito sa tagumpod na itong nakita din sa atong kalangitan. Pwerte gid ka hawan sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold. So, mga tagta o dugang update sa mga panghitabo din sa atong palibot. Ingon man ang ato ang mga police report sa mga Arnold aron makahatag sa dugang detalye sa atong mga suking pintaminaw. Nagika na lang din sa ato ang nahimutangan din sa My Scary Street. Ako ang inyong Rajuman, Jane Gallardo, DYHP. Tapak!
0: Ayan sa labag kasama ang Jane Gallardo. At oras may gala, 5:09 punto sa itong pagpariguban. Oy, darami gala itong answer to win promo result. Karamutaga mga kasama. Congratulations sa itong winner karamutaga. Sakto yan tumang sambuan. Kagapong adlawag i-edekurahan may gala ang Super Rural Health Unit dito sa lungsod sa Sambuan din si Gov.

0: Corner, Pamela Barquatro, ang nangulo may gala sa inaugurasyon. Kanya congratulations sa atong sakto nga nakatawag. Naka-follow siya may gala sa Diwa HP Aramin Cebu o nakang Attorney Rufil Fernandez Manyok. O naka-share po siya may gala sa itong programo ng Radyo ng Balita, Ma'am Marisa Mir. Ma'am Marisa Mir, ma'am, palihod lang kong chat sa itong group chat ba? O, group chat na may noon, ha? Mati, group chat, eh? Facebook page! Facebook page sa Diwa HP, o niya isending mo ang cellphone number para masendan ka sa group, sa imo ang GCash. Congratulations, Ma'am Marisa Mir. Ikaw at ang pularan nga mananaog ka ng butaga. Sanway sa mga balita, may gana. O manamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
5: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
4: So, ano ka, no, binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
11: Wala sila nang namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
10: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule!
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
13: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
15: Sabihin na bulgi patigis sa yunggan.
14: DTX 500!
16: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud ka yung DTX 500.
14: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS!
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
17: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
17: Living Testimonies.
21: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
23: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
24: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
26: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
22: Life Extension Vitamin D3.
25: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
23: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
27: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung nakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
22: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Dios na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa tuloy sa Dios. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamaya itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayo ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
11: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Hola sa mga kasama na 5-6.
12: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Karo sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Hingpit na nga nakabiya sa Philippine Area of Responsibility kung par agaduha ka mga bagyo nga gimonitor sa pag-asa. Alas 9.30 kami ang typhoon nga si Obet. Nakagawas na sa par o memutang kini sa kapino sa kalibong kilometro. Sinangang bahin sa Minang Silangan sa extreme northern Luzon. Nagdakirig hangin nga 155 kilometros matang oras o gunos nga 190 kilometros ang matang oras. Ug nag-irog kini sa direksyon nga kasagpang amihanang kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometros ang matag oras. Samtang ang tropical storm nga Atsani ug tropical depression nga Gainari nga kanhi si Neneng gimonitor usab sa pag-asa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
13: Samtang sa rugampang balita, gibanabarang mabot ang 1.91 bilyones ka pesos ang danyo sa sektor sa agrikultura, gumikan sa epekto sa bagat o nagsunod ng mga bagyo nga Luis, Maymay o Neneng. Matos sa Department of Agriculture, ang wahing assessment nagpakita sa danyo sa bang sektor sa Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Iguman, ang Western Visayas, mabot ang 61,237 ka mga baguuma, ang apektuhan ang mabot sa 54,611 ka mga hektarya ng yuta sa agricultural areas ang nakaangkon sa mugadaot na sayang usab ang 7,772 ka metric tons na mabot gikan sa umahan humana pekto sa dili maayong panahon niya tumiaging simana.
10: Nagbilin og daghang mga pangutana na ni Colonel Raymond Dante Lacheca ang gibihian ng mga testimonya sa kanyang special disbursing officer sa Office of the Vice President na si Gina Acosta atol sa panayon o pagpanayon sa ika-17 kaadlaw ng impeachment trial kagahapon. Sila Chica mao ang kanhi head sa security sa Vice Presidente o gingong maoy nagpatuman sa confidential activity sa OVP. Sila si Senator Francis Cheese Escudero o Joel Villanueva na mahayag na interesado sila nga maminaw sa pahayag nila Chica na may gitumbog kanya punapod sa pundo nga gidisburse ni Acosta nganto kaniya. Mato ni Escudero, ang korte dili makapugos sa pagpresentar sa pipila ka mga testigo. Apan gitumbog nini nga kanunay nga nastaring ang panga nila Chica sa testimonya ni Acosta. Inon sila Chica wala pa ma-schedule nga mo testigo sa impeachment trial.
13: Samtang sa laing balita na nawagan ng Commission on Elections kung COMELEC at sa Kongreso ng Abolisyon sa karawang kasimana sa Setyembre kung mahinayon o dili ang barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2 karong tuiga. Si COMELEC Chairman George Garcia na mahayag ang sayo ng pagdesisyon makapahupay sa mga kabalaka apil na niini ang preparasyon alang sa filing sa Certificate of Candidacy ug pag-andam sa mga election personnel alang sa eleksyon. Ang COMELEC una nang mitak na sa filing sa COC gikan sa Setyembre 28 ngadto na sa Oktubre 5 ang expiration sa ng mga election materials o training sa mga magtutudlo nga mo serbisyo panahon sa PNLA ay apil sa rason nga nung gusto ang COMELEC nga sa iyo nga makadesisyon ng Kongreso kung madayon o dili ang eleksyon sa barangay o SK karong Nobyembre.
10: Alas 5.20 na gipaybaw ni Senador Loren Legarda kanto sa Senate Secretary nga ginaway lugwayan ini ang iyang medical leave. Si Senate Secretary Sir Renato Bantog Jr. Dimutiyag nga si Legarda nagdugang og adlaw sa iyang leave. Apil na ang Agosto 24 hangtod na sa 26, igon man sa Setyembre 1 ug 2. Si Legarda nag-leave sukad niya ito ga Agosto 3 hangtod 5, 11 hangtod 12 ug 17 hangtod sa 19. Ang order kaniya itong 2016 ni kanil Senate President Franklin Drilon nagwagtang sa requirement kapag tugot gikan sa leader sa Senado alang sa mga senador igon man sa mga staff nini kamubiyahe sa kamasanasod alang sa personal galakaw.
13: Katapos ang balita, gikan sa Kauluhan, hitungtan sa 5th Division sa Saligan Bayan, si Senator Jinggoy Estrada, gabagapa X-ray. Sayan tuhod sa kapribado ng ospital sa kaugalingon ni ining gasto. Ang anti-graft court sa saka resolusyon na mahayag sa Estrada, tungtan nga makabiya sa Quezon City Jail. Alas 11 sa buntag ng mga adlaw para makapaubuskin sa X-ray sa Cardinal Santos Medical Center sa alauna sa hapon. Anausab sa resolusyon nga sa Estrada, kinahanglan nga makabalik na sa Quezon City Jail. Alas 3 sa hapon sa sabang adlaw kun makompleto ng gikinahanglan nga medical procedure. Gawa sa security escorts, si Estrada kinahanglan ubanan lang sa iyang immediate family, abogado ingon man, medical personnel.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Ganito nga pabrigoban, gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Kamay mahatag, may kanagaligong salamas, kanagaligong sa atong immune system. Arong harita na lingga masakit. Busay ko nga ng paminaw karoon, batasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mamatok sa mga baritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, umak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigala pagpaligon sa atong immune system. Gamikan sa mga vitamins ginaanin ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado ka nimigala sa Food and Drug Administration, inyo rin mapalit sa mga butika, gagisupplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Paparikrimi gala sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Taram Princess, Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Taram Princess, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Princess, sa Chris Pharmacy, Cherish Pharmacy sa Camotis Island, Giro Pharmacy sa Olanggo, Zaray Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
13: Taas ba ang presyon si Budugoy Kabaduna ay hypertension? Ang basin taas iyong sugar, ang basin ba ay diabetes kanya, wala kamay baw. At taas ng level sa blood sugar, makapagay kinis ng arterial walls mo, palapot si Budugo kung saan nakarason. Ngano magka-hypertension ka mo taas ang iyong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaroon sa iyong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputulong sa tiil, o bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing iyong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dura kinis charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP, apag inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katug, makapugot pagka hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, di alternatibo medisina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Naa kini bimutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede mataw gan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
10: Kumusta mga kasama? Usahay din ato mamantayan na patuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o nakita online. Nabudol na ba mo? Maong nga bisan sa pagparit sa tambal, usahay mapatuo ta sa nagaingon nga pare-pareho lang mana. Para sa ako mga kasama, dili pare-pareho ang mga tambal tuon magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang minahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imuhang gipili. Dili kay basta unsa lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban. Mas importante nga kabalo ka nga nasawayan na o nga masarigan. Sa tinuod lang, mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilab. Nakita na ko kung unsa ka busisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangtod na sa testing, storage ug delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Kunahunaan ninyo, dunay kapin sa 650 technical experts nga nagtanaw sa matag tambal, capsule, tablet mana o syrup. Mabot pa sa kapin na 50 ka mga test o verification sa proseso sa pagbuhat niini. Una kini maabot sa butika. Dito lang ako na-appreciate kung paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matag tambal una makaabot sa mga mamalitay. Ug dili lang dito natapos mga kasama, tuod kay bisan inighuman nimog inom sa tambal o vitamins, doon na Unilab Customer Care Center kung doon na kay pangutana o concern. Maong sa among nga balay, basta Unilab lang. Tungod kay kabalukong nga ginatarong yun nila, hangtod nga makaabot kanimo ang quality nga imong gikinahanglan. Maong karon pag-abot na ako sa butika, ang ako yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins pang adlaw-adlaw o bisan pa nga mga pampagwapa dito ko sa kabanukong nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong ginainom o ginainomon. Mao nga ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pagita alang sa ilahang nga website nga www.unilab.com.ph/products. Diman eh, dilita lang quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
13: Samtang sa pikas nga bahin gawas sa makuha na itong adalo nga mga benefits sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3, makabusa itong immune system, kadtong dunasay pagmenos sa risgo kay ikaw masakit ang cancer. Apila ni ini, breast cancer, prostate, colon cancer, guban pagmatang sa bawang sakit, na dunay direkto ang koreksyon, gumikan sa kakuwang sa vitamin D sa atong lawas. Gani, na matunan sa nasalainaing ng mga pagtuon sa medisina, kadtong mga cancer patients na giyod, mutaan sa ilang level sa survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mutan sa ang chance nga makasurvive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas sa ining medication pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients ug kato mga nag-maintenance na sa tambal nila din ha, gumikan sa lain-lain nga sakit apil ang diabetes, hypertension ug guban pa nga mga balati ay makatabang sa mga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. 11 pesos matag soft gel, mao nang affordable o sabgaayo. Timan is sigurado ang aduna sa marka nga LE matag soft gel nga mapalit ni mo nga Life Extension Vitamin D3. Kaya nagpasabot ka na nga, mao na ang authentic yun nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ka makapalit ni ini sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic. Dinapod sa mga Life Extension Clinic, ma-avail ni mo ang libre nga consultation, ha? Diri sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Sa pikas kabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sir kini nga damon, kay sumali siya kasasay nga powder ang sulod. Imulan ning isagol sa kabaso nga tubig. O niya, pwede ni mo siyang imnon kung narin sa buntag ka na before ka magmahaw. Kung narin sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nito ang efektos pag-take ni mo sa Super Fiber. Idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pala sabi na sa Life Extension Clinic.
10: Wala pa rin kung mahuman dahil. Mga pisa ta, mga pisa. Ay, mga pisa ta, ay! Excited kayo ba ito sa laing nga porsyon na kay... Ano tamay ka na sa kape nga mga panagsig na ito? Labi kay kape mga igala ka nabit na bago kang mata? Anya... Ang imong unahuna, may igala, kinanglan nga abti ka kanunay. Langsi ka, di ka katulgo no balik. Ano tamay ka na sa kape nga mga hatag na ito, ligon nga resistensya? Buhata na ito may galang benepisyo sa itong kalamasan. Nakatilaw na bumuan ng kape, may galang nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may galang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon ay kini antioxidant properties nga makalikay may galang sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngato sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn mga kasama, doon usab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela bayabas ug rose hip. Puno usab kini may gana sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghataw og hinlo nga digestive system. Vegan ug gluten free pagyud. Kay pinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gana sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. O nara, nara may gana ninyong ipaabot, oh. Sa Senate hearing, sa impeachment hearing kagahapon adlaw, kanunay nga ma-mention mga igala ang pangalan sa usa ka kernel. Kining gitawag nila may galag mura siya og security ni Vice President Sara Duterte, ang head sa security ni Vice President Sara Duterte. Kisa to iyang pangan, pwede rin ang apelido. Pwede rin ang apelido. Si Kernel Raymond blank, blank, blank.
14: Ah.
10: si Colonel Raymond Dante. Okay na. Katomegala matod pa ang kanunay hatagan sa kwarta kung adunay hatagan o kanabitaong hatagan sa confidential fund. Manig isulti mga igala ni Kuan ni Gina Acosta, katong disbursing officer ni Vice President Sara Duterte. Kinsa man to siya nga kernel nga mooy head may gala sa security ni Vice President Sara Duterte. Ala, tubag mo niya may gala hangtod sa alasais kaya itong i-raffle ang inyong mga ngaan aron nga kadaog mga gala na 200 pesos ang inyong buhaton lang. Sundara may gala nga Tumikanics, ha? I-follow ang DYHP Aramid Cebu ang Atty. Rufil Fernandez Banyok o i-share may gala itong program ang DYHP RMN Cebu. Oras sa mga kasama, alas 5.32 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaan. Iyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
17: Biotroph Herbal Capsule.
19: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gyudang yung blood sugar.
19: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
19: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
21: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
24: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.

0: newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
1: Problema ba ni mong pagpaliwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita,
6: nagtiyabaw og nahuyhoy ang abaga karon sa mga mamuhiay og baboy sa Negros Island Region dahuman gilugwaya na usab ni Cebu Governor Nor Pambari 4 ang pagdili sa pagpasulod sa mga baboy dire sa Sugbo kinitungod sa padayon nga pagkaylap sa sakit sa baboy nga ESF sa Negros. Kasagaran sa mga mamuhi ay baboy nga atong nahinabi nga gawa sa pagpanguma, ang baboy mo ilahang nagunang gisaligan sa pagpaeskwela sa ilahang mga anak. Kahinumduman nga ang unang kamunduan ni Governor Pam may tungod sa pagban sa baboy o gaprodukto gikan sa baboy natapos na unta nito nga pizza 21 karong bulana nga tangkod yod nga 45 dias. Apan sumala pa sa bag-o niya nga kamanduan ni atong Pizza 20, yahan na pong gipunan og laing 45 kaadlaw ang pagdili sa pagsulod sa mga baboy og produkto gikan sa baboy hangtod sa unang semana sa bulan sa Oktubre. Tumong sa gobernador nga pugngan ang sakit sa baboy nga dili makasulod sa Sugbo aron dili makatakod sa mga binuhing baboy dinhi.
5: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital ida at nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Seth Cogon karik. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongo.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awan ni goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa historical ng Panyawan capsule. Itry na ko. Unya say tinuol magid kya di ay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang Kalinz Panyawat Coffee, akong giniminten kay high blood pressure, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan. Pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan na aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa Sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 5:46.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama sa baha ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Ilibin naman sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabota na mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao. Usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makamaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D sa level o vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag og mas taas nga survival rate. sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o kinahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o nga growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlo niya. Sa vitamin D3, aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ka pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ka cancer kung doon ay siya igo sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gana sa mga cancer patient, 6 to 9 soft gel daily. Ang iyang imnon, ang life extension vitamin D3, mamahimong imnon kini sa 1-year-old bata, mga buntis o lactating mothers o mga nagpatutoy ng inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit mang maigala ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantinan nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom. Ilang lang siguruduhon na ito nga doon ay ang marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. May mag-amping mo sa mga peke, may galang nga life extension vitamin D3. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
5: Atong sugatan, atong gabuntagod nga positibo kanunay ang atong panlantaw sa kinabuhi. Mahinom taniling Vita D Plus Coffee Mix nga makatabang kayo nato para himsong ta kanunay gawas nga makatilaw taglami ang kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix doon na kini sagol nga vitamin D3 at matagsasay ni ini tuwano na ayog yun nga vitamin D3 ang sagol. Mauna nga makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun plus rishi mushroom extract. Kandun yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Kagitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag yun mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dalig pagdaos sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Marabuntag sa iyong mga pita. Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pinasabi na sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
5: Ay lalaki nga nahitan run sa ubay liluan na kamsas kinabuhi. Kasama mo sa balita Radiman Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo man, Jen, Radyo man, Arnold, pabiling wapa masagay kustik siya o wapa matrace sa kapulisan. Gusto sa lamatang susakyanan ang nakahitan ran. Ining usak na libut suroy ng lalaki ya sa barangay Hubay, Liluang, Cebu, pasado alas dos at takna sa Kadlaon. Dito pang unta sa ato medical team ang maong biktima apan nakita ang kinig 00 vital sign na ang biktima. Tatama mo sa kapulisan sa Liluan ako yung Radyo man po Lauro. DYHP
4: Radyo mo nationwide.
3: Senator Bob Aquino nalawagan sa nasunong kagabhanan nahatagan og dinalian ng aksyon o agresibong intervention na pagproteher sa mga tinunan. Kasama mo sa balita ni Jemani Rebolon.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nanawagan si Senador Bob Aquino sa nasundong kagamhanan nga hatagan og dinali ang aksyon og agresibong intervention ang pagproteher sa mga tinunaan. Kini man sa shooting incident sa mga tunghaan sa Tacloban ug sa Moanga, kinaklas sa mga kinabuhi sa mga tinunaan og niangol sa uban. Ang senador nga chairman sa Senate Committee on Basic Education ni Palayag nga usa sa mga solusyon ini mao ang pag-aprobar sa iyang ipalabang nga School Safety Act.
8: Dalawa na to in a span of less than 2 months. Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted. We converted some of these bills, ginawa naming School Safety Act, which will improve the security of our schools greatly. If we pass the School Safety Act, magkakaroon ng dagdag na pondo para sa security measures, magkakaroon ng mandato na kailangan ng National School Safety Framework na kailangan i-localize ng mga eskwelahan. Sa gayon, magkakaroon ng mga protocol. Anong dapat gawin?
7: Sa Pikas Bahing na nanawagan sa Aquino sa kagamhanan pag-release na sa 67 billion pesos ng kahinining tuiga, nga alang sa pagtukod ng mga lawa buwak sa ringan sa tibuo kapupudaan.
8: Double time, triple time, overtime yung kailangan natin dito to get these classrooms up. Every time di tayo mag-build ng classroom, that's another child na magdo-double shift, magdo-triple shift. That's another Filipino child na mag-classroom siya sa covered courts na apat sila doon or nasa makeshift classroom siya na yung bubong yero lang. That's another child na hindi makakakuha ng tamang edukasyon. So we need to move faster, they need to implement better, and i-release na nila sa mga LGU. Sabi ko, baliwala ang 67 billion kung hindi natin ito matatayo.
7: Si Senador Bam Aquino, na sereng mabot pa sa 165 mil ka mga classroom ang ikinahanglan sa publiko mga tuhaan sa nasod, o 25 mil inigitingwang matuko din ng tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
4: Radyo mo, nationwide.
5: DepEd, gisuspend sa ang simultaneous school safety drill for active attack incidents karuad lawa. Kasama mo sa balitra di man, Raymart Pugol.
4: DYHP, Tatak, RMN, report.
9: Kininga balita, ahtod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gisuspenso sa Department of Education kon DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Nagikatak ng himuon unta karong adlawa. Kinihuman gianonsyo nga way klase ang pipila ka mga tunghaan tungod sa di maayong kahimtang sa panahon. Matod sa DepEd nga posibleng sa unang simana na sa September himuon ang maong drill. Ang simultaneous school safety drill for active attack incidents, usa ka inisyatiba sa DepEd aron maandam ang mga tinun-an, magtutudlo og ubang school personnel kung adunay hulga o aktwal nga pagpangatake sud o sa palibot sa eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Arimen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
10: Mutugot ang Britanya pag-release sa mga gikonsiderang ang classified technology aron mahimong ma-manufacture ang British French Design Cruise Missile sa Ukraine. Ang maong lakang makapalig-on kini sa Kiev sa mga tinguha paghatudog ang gahom o pagpagigbatok sa Russia. Ang Paris o Kiev nagtinguha pag-set up o sa Ukrainian production subay sa Scalp Air Launch Cruise Missile o giilang Storm Shadow sa United Kingdom ning hinapos sa tuig. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RNN.
5: Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin.

0: liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini masgi pa kusgan masgi pa nindot masgi pa humot ug masgi pa epektibo pa mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said gugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Dugang mga balita, kagabaran sa pagsasugod ng padayon sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o mga iro din sa syudad. Kasama mo sa balita ng human Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nagpadayon ang kagamhanan sa pagsasugod sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o iro sa syudad. Kini, pinagi hapon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi DVMF. Prioridad sa DVMF sa nisulang programa, mao ang ilan ining high risk o medium risk ang mga barangay sa dagbayan. Mato di City Veterinarian Jessica Maribuhok, katarget nilang maminusan ang mga kasusurabi sa syudad nining tuiga.
5: May talaging gamay, muubos siya, may among target. Padayon pa mangyapon tayo intensive massive vaccination. Yung priority na ito ang high risk o ang medium risk barangay.
4: Si Dr. Jessica Maribuhok, na sa rin yung dagbayan, doon na 15 carriitis cases na nining tuiga, samtang 31 kakasong sa Kretibukan, ang natala sa DVMF na itong naging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa said marketing. Ang tiga mautiga pa na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kini, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
6: Laing simana na usab ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, sugod karong adlawa adlaw Martes, Agosto 25. Ipaibaw sa DOE nga ang presyo sa gasolina musaka og balik piso o 8 centavos kada litro, samtang ang presyo sa crudo musaka og balik 2 pesos o 31 centavos kada litro. Ang presyo sa kerosene, momento sab og balik 95 centavos kada litro. Apan taliwa ni ini ni paniguro ang Energy Department nga ang pagtaas sa presyo sa mga produkto petrolyo, wala magpasabot nga aduna na'y kakuwangan o supply sa lana dinhi sa nasod. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyong Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
0: Katong mong balita, hatod ka natong sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong Tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang cease and desist order kon CDO nga gi-issue ngadto sa Binaliw Landfill sa sunod sa Sugbo, hingpit na ang gribkas. Kasama mo sa balita ni Manny Limbolo.

0: YHP Tatak RMN Report.
1: Kining maong balita hatod kanto sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Hingpit ng gilibkas ang cease and desist order kung si DO nga gi-issue nga to sa Binaliw Landfill sa sulat sa Subo. Kini maong gikumpirmar sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibald si Kenneth Chiasar. Matod ni Chiasar nga nadawat sa botan sa mayor ang kopya sa full listing sa CDO gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7 nga itong maging simana. Taliwaan nini, klaro ginoon ni Chiasar nga dilipag hapon makabalik ug labay ang kagamanan sa bayan sa mga basura ng syudad diha sa maong landfill. Kinahangtod niya dunay kontrata nga malagdaan ang siri government tali sa operator sa nilikutang pasilidad alang sa maong katuyuan.
2: Manghinauta nga inagbidding na to, mo-appeal na sila tungod kay I think walay rason nga dili nila allow ang atong dakbayan nga malabay basura nga to tungod kay ang ilang gusto nga full lifting gikan sa DNR. Na naman
1: si Kenneth Chiasar kanuman nga Binaliw Landfill gipasaladaan sa DNR7 na tumiyaging buwan sa Enero diyan nahugno ang porsyon nini. Rekalasok 37 ka kinabuhi ug ngangol sa 17 ka individual. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyud ang Buklawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, darami ka lang winner ka na butang ka mga ikala sa itong answer to win promo. Congratulations, sakto yan tumag si Colonel Raymond Lachica. Ang yung itumag, may ganas itumag utana kagaling na kung kinsa rin ginganlan ni katong kuan, katong Gina Acosta, ang disbursing officer ni Vice President Sara Duterte. Congratulations ni Minik Repolio. Minik Repolio, ikaw ang atong palaran ng mananaog karabuntanga sa atong answer to win promo. Congratulations! Panihog lang ko chat ma'am sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page. Arang gibong ma-send ito ang imuhang cellphone number. Karon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan dili na kinanglan nga magasto kapag dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini karang powerful ingredients paong kung makatumar ka rin eh. Mahimagid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagid may galang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. Maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga kasama. Ay sa ato oras, alas 5 or alas 6:05 na. Exercise na sa kasamang Ken Galini, Adrian. Ato sa check, may kailan sa kasamang Julius Marili, kaya naka-standby na kasamang Julius. Good morning, Jules!
4: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken! Good morning, Subo! O, lahat tayo rin sa kapagatang bayan, sinad sa mga anod, o diyan na, tayo nasakpan, si nanay, o niya na, yung mga escort, yung mga apo, o matakaya.
3: Ah, paano yung mga eskwila na mga anak?
5: May buntag, Ken!
3: May buntag, Bob, kasi pangana to!
4: Pangalan nam?
5: Carolina Tamaro!
3: Carolina Tamaro, pila edad?
5: 78!
3: 70, uy, hapit na mag-80! Pero likon pa kayo si nanay, oh! Likon pa kayo. Sa may sekreto ni Manay, nga likon pa kayo.
5: Kaon ako gutan, sir.
3: Kaon ako gutan. Karag yun. Oh, exercise, exercise. Si Mister, asa naman si Mister ron?
5: Oh, tama akong ganda.
6: Tama si Mister ron ay.
5: Namatay na ako, Mister.
3: Nabiyuda na ka. Nabiyuda na ka.
4: No, 1970 pa ako.
3: 1970. Pangano ba ka mag-binyo, Gusab?
5: Oh, anay ko mag-binyo, Gusab, sir, ay.
3: Nga naman?
5: Nabiyuda ako, sir. 39.
3: Nga naman mag-binyo, Gusab?
5: Din ako mag-binyo. Mag-binyo na ako sa akong mga apo.
3: Pila naman ka mag-ibong anak?
5: Ha?
3: Bila ka bukid mong anak?
5: Pito ta ka buot, namatay man kuan, uta tulo na lang bilin.
3: Tulo na lang nabilin. Ah. Usa na may mong pang ron, imong kalingawan ron, nagbantay na lang apo.
5: Ah, sa may kalingawan ni Moron. Nagtingating na lang ta ko gamay.
3: Pero may kamamin ng DYHP.
5: Ah,
3: pirmi ko, alas 3 pa, nanginan ako sa DSP. Ah, tulad na dapat na mag-inagbay ng congratulations!
5: Yeah, hey! Kasi nanay, tayo pa, nigit na sa batago, makalawat ka ni Jacob ko, tapong palipay, nabugas sa suwiso! Oh, nakanga-kanga, alaman kong mga apo ni nanay, ay.
3: Ah, dawat na nai!
5: Ay, ay, kasi din mo, nakalawat ka palipay, gikan sa DSP. Pasalamat ko sa DSP, kasi number one!
3: Oh, all right.
5: So kamo diyan namo na no, pabot sa kamo namo. Basin kamo na sa sunod. Ang makadawat sa mo mga pahalipay. Paminaw lang Jud Buntag Hantog Gabi. Kao man ako dinis sa mga lalim na pati sa gadas. George Kuya. So siya Jud B sa 93.9 IFM Cebu. Hindi nyo kasama ang Julius Marlili. DYHP. Tatak, Kalimen. Kalimen.

0: nanay. Ay, nagpog sa kinanay maglayo. Kaya masing hangako sa nanay, ha? Tawag na, sakto na. Eh, salamat ka sa mga Julius Malinia. Kating ato pa panagopan ka pala ang taas na bantog ng herbal capsule sa kanisay ang Mindanao. Ang original Koy herbal capsule sa pamintong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Koy herbal capsule, barato na, efektibo pa.
1: Mga pinahihagi, kung doon na idaghatok si Simulawas, manil ka regular, magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisa, mabuto ni Muntian, magkasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa ang kalawasan ng lutahan. Dili pag inhami sa imong guti is poor memory, it says weight, chronic respiratory, or sinus problems, ikaw na pagkaluya, sa imong tibok lawas. Usa, magkalag ka ng mga toksin, Simulawas, para imong maangko ng maayong kapaglawas. Pag inaman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
0: Shout out ko ni kasama, maayong buntag, pagpaminaw ni Dante Al Biar diha sa Agpangi, Calatrava, Negros Occidental. Pinagi ni kasamang Ricky Garing. Onya napila Indri. Happy birthday ni Enriquita Paorilio Natinga diha sa Guadalupe, Cebu. Ukang Hirondio de la Cruz diha sa Kaburihan, Delia Hermoso. Ang nagreet si Margie Oxjuni de la Cruz. Wala mati oras may kalas. Ang ana lang sa kanito kang kwaro sa Siriwa HP. Aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinaan ni Radio Man Candelinea.
0: Ako sa inyo Radio Man Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hang turuma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang may kalas kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Gamos sa rin karun na may kalas sa straight to the point. Ay kalimot matangalang matalan. Daiga ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
2: Pagtutok ng mga balita. Nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang uwa ko kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund solid kabon.
17: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasiman ka,
0: akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nakahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maong nangita ko og natural na tabang. Maayon na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisang gabi?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
28: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. Store. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world glass quality.
30: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
28: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
31: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
28: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
32: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
27: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
28: Straight to the point.
27: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
27: Kini lang gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Martes, pitsa 25 na, buwan sa Agosto tuig 2026.
28: Straight to the point.
27: Sa gihapon, natagantag pagtagan ng mga issues kami labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
27: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga makisunan. Bagyong Obet nakagawas ra usab sa dayon sa Philippine Area of Responsibility kun par pasado alas 9 kagabi.
0: Straight to the point.
27: Duha ka tropical cyclone gawas sa par ang padayong gimonitor karon sa pag-asa.
0: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin presyo sa mga produktong petrolyo subling musaka. Sugod karong mga orasa.
0: Straight to the point.
27: Ang diesel musaka og 2 pesos og 30 centavos ang matag litro. 1.10 pesos ang gasolina. Og inguman ang kerosene mutaas og tag piso ang metro.
0: Straight to the point.
27: Ang litro tagadalig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin tulo ka mga eskwelahan sa Sugbo nakadawat og mga hulga nga niresulta sa pagkasuspenso sa ilang face to face nga klase.
0: Straight to the point.
27: Ang tulo mao ang Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak San Nicolas, Mactan National High School ug igman ang Lutod National High School sa Pinamungahan.
0: Straight to the point.
27: Unsa naman yung mga hulga ron mga higala ha? Gituyo ba mga hulga makigalaan nga ting exam? Malagmit ni mga higala og kinini ang ambo tinuod ba ning inani nga hulga mga sugit ti paminaw or baka tungod sa examen? Examinations nga mga panahon karon mao na nga labi pa pa makapreparar ka sa mangke ha? Ulabugon pa di madayon ang exam. Ngayon pagkatawa mga higala. Samtang sa pikas gabahin pero maayo nga dili po na to i-underestimate kasi imba ko uroy indaykin. Muna nga kinahanglan ta mga higala o hugot nga pag bantay sa atong mga eskwelahan. Dunay pagtinabangay mga higala. Labi na mahigala sa mga campuses nga ang mga estudyante nga makasulod siguroon mahigala nga way mga armas nga dala ha.
0: Straight to the point.
27: Sa laing bahin Department of Environment and Natural Resources 7 kon DENR nilibgas na sa cease and desist order sa Binaliw landfill.
0: Straight to the point.
27: Sa may pasabot ani mga higala humana sa imbisigar apan dili padayon makalabay ang siyudad sa basura niini tungod kay kinahanglan pa kini nga moagi og mga proseso.
0: Straight to the point.
27: Kay karon mahigala nga kasilado ang Binaliw landfill nagkalisod sa mahigala ang siyudad asa mulabay sa basura.
0: Straight to the point.
27: Katas ning pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
27: Samtang Regional Wage Board 7 nisugod na sa ilang public consultation kabahin sa gitunguha nga usbaw sa sweldo.
0: Straight to the point.
27: Ang employers sector mga kagilaan dili hingpit nga supak sa laing usbaw apan kung do naman kinahanglan nga makaya usab kini sa business sector subay usab sa ilang sitwasyon sa pagkakaron.
0: Straight to the point.
27: Kining grabe mahigalang crisis ekonomiya matod pa daghay na apektahan tinuod ba po day do na mga establishments inday kin nga manirado no muralag inani lang ang sitwasyon muralag wa mahigala pero daghan ang apektahan ug maari ka sa MIPS mahigala daghan pa ang apektado sa diha mga sukit ti paminaw ari ka mga kagalaan sa even sa mga restaurants day do na mga manirado no. O muna nga ang business sector, ingon sila nga, wa may supak ana, pero siguro alang, kanana ang pag-usbaw, nga di pun may ingon nga balansihon lang, nga di pun may ingon nga matukmod sa pagpanirado.
0: Straight to the point.
27: At anong pagtagad, lubutaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to
27: kay
0: the
27: grabe
0: point.
27: Ang atong nasinati nga problema sa natad sa ekonomiya karon. O niya, kay bisag nagkalisod ang ekonomiya, may napod lingaw-lingaw, napod ang impeachment. Wahan makalimutan mga higala nga wanay bugas balay day kasamang kit. At ang agi katawa-katawa mga higala kay kining impeachment trial mga higala ika-17 ka adlaw na kagahapon. So 17 mga higala times 25 million per day na nasa 425 million ang gasto.
0: Straight to the point.
27: Ikan sa buhi sa katawahan may gala 425 million ang gigasto na so far sa 17 days sa impeachment trial.
0: Straight to the point.
27: O abot yun ni mga kagalaan og 90 days 2.2 billion kapin ang gastuhon mga sukit ng paminaw.
0: Straight to the point.
27: May na nga ang mga tao tanaw lamang libre ng maong sirkos. Paid for by the taxes of the Filipino people.
2: Ito na niyagi ka itong katawa, mga sukit ni Paminaw. No? Doon ay mga updates ta sa impeachment kagahapon at sa nintagag pagtagad, mga higala sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point!
2: Kay kadtong special disbursing officer nga si Gina Acosta, na human ang iyang testimonya kagahapon, human sa direct examination, cross-examination, redirect, recross, o ang mga senator judges ng utana, na terminated na mahigala ang testimonya ni Gina Acosta.
0: Straight to the point!
2: Kanunay mga higalang sikat sa pamahayag ni Gina Acosta, si Colonel Lachica.
0: Straight to the point!
2: Ana nga mayo og si Colonel Lachica, ipatawag nila. Kay mauman mahigalay, kanunay good niya ma-mention ni Gina Acosta.
0: Straight to the point!
2: Mamay kanunay sikat. Kay si Gina Acosta, good, limited ra ang iyang itestify mga kagilan isip special disbursing officer, limitado ra sa pag-kubras kwartas bangko, iyang gihatag kang Colonel Lachica, unya pag-liquidate anak mahigala, gisubmit sa kuwa. Pag-abot mahigala sa actual confidential operation, intelligence operation, wa sa mga kaigala ay knowledge labot anak. No, ato ni tagag pagtagad ba kaigala. Mano yung giingon nga, gitunol niya kang Colonel Lachica, si Colonel Lachica na mahigala mo ay implementar sa mga intelligence works, mga sukit ni Paminaw, kaya siya expert anang butanga.
0: Straight to the point!
2: Nandarik pagtagad, robotaga, mga sukit ni Paminaw, no? Sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point!
2: Although, mga kaigalaan, kining testimonya ni Gina Acosta, wa nagibag-uan eh. Kaya nahumana ni Mahigala sa Quadcom, nahumana mga kaigalaan sa House Committee on Justice. Kining iya mga testimonya, nabalik na lang ni mga kaigalaan. Pero atol sa cross-examination, na-emphasize nga samtang mayor si Sara Duterte dito, kinis Gina Acosta, maude gihapon mahigalay special disbursing officer.
0: Straight to the point.
2: Dito sa Davao City. Sa pagkamayor ni Sara Duterte dito mahigala, wa giyoy question ang ilang confidential fans.
0: Straight to the point.
2: Anong karon gi question naman? Ha? Oh, kinis si Gina Acosta mahigala, pagkanto nga pangutana kung gi-coach pa to mahigalang iyang tubag, medyo o pabor pag itong Sara Duterte mga higala. Pero ito yung tubag fair lang, kapag tubag mahigala. Ito pangutana ba nga, nga nung man ka dito sa Davao, waman mo aning, waman mo ma-question na sa Davao, karoon pa mo ma-question.
0: Straight to the point.
2: Tumutubag sa Gina Acosta to, di pa mangod impeachable official Sara Addo, wa pa po interesado nga tanggalon siya. Karon magod gi tirahan sag maayo kay ron dili makadagan. Ato na tagag pagtagad robotaga mga kaigalan sa atong panuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the
2: point. So kanang gibuhat ni Gina Acosta, mo ra na ang gibuhat sa unas Davao. Kasi Sara Duterte mao pay mayor sa Davao kay do na mas ra mga higalay confidential fans ito. Ang pamaagi sa pagliquidate mao ra, ha? Pero why question? Pero karon na ay question kay mo lagi na, i-impeach good siya.
0: Straight to the point.
2: Ah, tagantanig pagtagad, rubutagaw. Sama ni impeach tungod kay accountable siya? O re-impeach aron di kadagan? Ana, o dili yun makadagan si Vice President Sara Duterte, iya ganang kapalaran. Dadawaton yun na mahigala sa mga royalista, sa mga Duterte, ha? Kay, naman naman yung mga butang biyan sa control sa tao. Panalitan mahigala karon og ikonbikto gyud si Sara Duterte diha sa impeachment court, bisan pa man mahigala og magbagulbol mga tao ana, pero og ikonbikto gyud sa number mahigala nga 16 kun ako makakuha, pero dili makakuha 16, ikonbikto gyapon kay sila may magbuot og pila ilang gusto nga number. Ang gawas sa pudon mahigalang huhungiho nga dili man kay kanang 2/3 man mapasabot nga 16. Umingon nga pila man gidi ay ang 2/3, depende lang sa maabot. So kung makonbikto Sara, iya gina nga kapalaran. Ha? Naon kung di makonbikto, iya po ng kapalaran.
0: Straight to the point.
2: Nga mahimo sa sunod nga presidente mahigalas nasod, iya ng kapalaran.
0: Straight to the point.
2: Og di gyud mahimo nga presidente sa nasod, iya gina kapalaran sad.
0: Straight to the point.
2: Sa dawaton gyud as mga tao, ay dir nga asa dapit mahigala nga loyalista kay grabe na gud ang naagian ni Sara karon. Ha? Grabe na kay nang iya naagian karon. Kung magka-survive pa siya ni ana, but pasabot. Para iya yon.
0: Straight to the point.
2: Di na gani sa ka-survive ana, but pasabot, dili gyud para iya.
0: Straight to the point.
2: May ako ganito ni Mang Higalang balhin ni Basti. Or baka dahil mo balhin pag yung Rubin Padilla na may gidangat. At tayo pagtagadubutaga mga higala sa atong pabanuban usap ning atong tulumanon inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: Samtang si Special Disbursing Official Gina Acosta na himong emosyonal dihang ipangutana ng Senador Amy Marcos, kumusta ang banan ini nga naa sa tambalanan? Atul na kini sa ikidisite nga adlaw sa impeachment trial kagahapon, ang banan din Acosta Mahigala naa sa hospital.
0: Straight to the point.
2: Ano niyang gibisita dito sa Davao? So samtang nagatubang si Gina Acosta dito, nanubag siya Mahigala sa mga pangutana. Pero doon na pagdito siya Mahigala ay mas grabe pa nga pagsulay po sa ilang pamilya.
0: Straight to the point.
2: Pero bisan pa manana, naningkamot si Gina Acosta panubag dito mga sukit ng paminaw.
0: Straight to the point.
2: Ato niyang hatagag pagtagad mga kagalaan. Kung dapig ka mga Higala sa mga Duterte, mingon ka maayong pagkatubag ng Gina. O gilip ka dapig, mingon sama na yan tubag. Pero sinulay lang, kung imong evaluate, katong tubag ni Gina, dahil maulog ito yan tubag, kay limited lamang siya. Huwag man siya labot nito sa actual operation, muna nga nga itong ipaabot, nga i-present sa prosecution, katong skill nila chika, ha? O gusto kita masayod, o palauman Mahigala, on sa ditong intelligence operation dito, yun. Kaya wala naman, ingon mo, may testimonya ni Gina Acosta nga, iya ang gitunol nga ito Mahigala, iya ang release ang kwarta nga ito kang Colonel La Chica, kaya siya may expert, ana.
0: Straight to the point.
2: Nga ito sa intelligence world, sa kalibutan Mahigala dito sa, lahi mo ni nga kalibutan Mahigala intelligence, lahi ni nga kalibutan intelligence community. So, nga ito nga kalibutan, wala sa musuo dito. So kung gusto nga palauman yun, de, ato paabuton ko sigilang ipresentar skill nila chika.
0: Straight to the point.
2: Pero pa man sila'y plano, dahil hantod ka ron, matod pa, appeal na sa lista sa prosecution si skill nila chika, pero pa siya ka-decide kung ila ba mga higalang ipresentar.
0: Straight to the point.
2: Wala itong paabuton mga sukit ng paminaw.
0: Straight to the point.
2: Samtang sa pikas nga bahin, atong hatagay pagtagad kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Bila Bila Win! San Miguel Bila Win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan. Goodbye.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na mahigala size 41 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: At sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol ni a mahigalay 58 anyos nga na stroke sa high blood. Gipusil patay sa barili. Uy, na-stroke pa, gipusil pa. Ano man eh. At sa paminaw ng detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man na Paul Lauro.
6: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
7: Radio Man, Atty. Rufiel, patay yun. Diha-diha dayon. Ganitigil tayo 8 anos na na-stroke na sa balatian niya high blood. Kumantinig ko sila ng isang balabal driver pasado alas 15 takna sa kagabi on. Niya suod mismo sa ilang panimay sa barangay Maghanoy sa lungsod sa Barili. Dead on the spot, kinibiktima nga si Nathaniel Karampatana, 58 anyos ninyo. Naglingkod na lang sa lingkuranan kaya na stroke lagi ni siya. Kining suspect na si Olivero Sireta Blanca, 38 anyos alias Tutoy, usaka habalabal driver na doon ay personal na kasukuan niya, didulitan o gitusil ni siya sa iyang na luog tinugdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nato kapulisan ni Himo dayon o follow-up o hot pursuit operation sa suspect na may resulta sa pagkasikop niya. Kabalhog na karon tinimaong habalabal driver. Padayon ang investigasyon o doon sa naklase na kasupo na gihambin ining suspect kaya nga nung iya pa mahihipatay ining biktima na stroke na sa high blood. Kasama mo sa Barili Police at inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Man Nationwide!
5: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:43 na, standby sa ato pagbalik.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Pinakabarato nga dito
14: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
15: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norse Sinigang Mix.
1: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadok'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, ay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uling ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
7: SM 3-day sale.
6: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pila pila win, San Miguel pila win.
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas 6:48 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, arita may galas tong dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ning tagag pagtagad ning atong mga issues, mga higala. Murag ang init karong hisgutanan, mga kaigalaan. Mamangyapon kining impeachment atong hatagag hisgutan ato kay daghay mag-atang ning atong programa kay muhatag man tag-summary sa nahitabo may galang impeachment trial, no? Kay uban mong manarbaho naman ang good, no? Manarbaho ta kay iting trabaho. Unya dayon. Nagka-boring na sad mahigala ang impeachment mo na nga masabot na to katong ting opisina na sa mga opisina manarbaho gyud sa opisina lisod sa gayo magsigi kag monitor sa impeachment nga nakitrabahoon do concentrate gyud ka nya labi pa mahigala katong mga blue collar workers samot na ang di magkadimao ng imong mga trabahoon din ha o magsigi kag tan-aw so mao nga malagmit mao ni ang mga rason pod nya ibalhin ang impeachment trial ngadto na sa hapon by next month. Next month ba ka or next week? Wapay final gitin na ikin. Para nga, kuan siguro, pero muli gina, alas 3 ganito sa alas 7 day, no? Or mulapas pa, depende. Okay, kaya aron po buhan nga, ang mga after sa opisina, ang mga tao, makatanaw. Pero ang problema po, mahigala ka itong masa, may ngon, kapoy naman yan ang impeachment. And after sa opisina, tanaw lang may teleserye. Mone mga higala nga daghan may nagsunod mo na ngako mong tagaan sa update labot mahigala sa impeachment trial. Unya do na poy mga news mga higala nga gikan sa tumang kaubanan ato pong dawaton mahigala buhan di pud puol nga sige tag impeachment dapon mahigala ting salot-salot ginagmay ni naay nabunalag hilmi. Di na po ta kayo layo. Bitaw, so arita may gala sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga higala, moni ang atong pag-summarize, no? Ang gipresentar si Gina Acosta nga mao ang SDO, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. So atol mahigala sa direct examination, doon ay direct examination nga gihimo ang Counsel for the Prosecution. Doon ang mga higalay cross-examination nga gihimo ang Counsel for the Defense. Ug unya dayon doon ay redirect, recross, paghuman ng utana ang mga senator judges. Dagantag mga angulo dito sa mga senator judges. Kay pag-abot mo senator judges, dapat kang tulfo ay yan ihingan, mahigala, ug kwan. Kanang unbecoming isip po sa ka-judge ba? Ni si Rafi Tulfo. No, lain man kay paminaw na mahigalang mong gamit kag terminong estupido na. Kung abogado pa to dito nga nigamit, ipa objectionable man gina nga imong gamitan po na nga mga termino. Ya, kay si little judge man siya na okay rato niya. Pero dili siya para niya okay rato. Pero ang magtanaw ato katong high level nga mga kuan yun, mga level-headed nga mga tao, mingon dili. Bisag kuan ka. Nga naman, ayaw kay judge man ka. Ha? Unyang imong ingnon mga higala nga estupido ana kana nga termino mahigala medyo dili maayo sa usa ka senator judge. Okay, kana lahi po na nga ang gulo. Now arita mga kagilaan sa atong pag summarize kining sa prosecution o sa defense in fairness mahigala mga abogado okay, pulos maantigo mga sugid ning paminaw. Bata pa kay ning abogado sa defense pero kamaosan ha. Pero makita nimo nga do na gyud mga sagol pa okyab, ha? Do yung mga sagol nga mga paukyab gyud sa duha, na in fairness, mahigala, wala yung kwan, ang duha po. Ilang gi-consider nga, ang mga tao nagtanaw, di lang mga senator judges, ang katawang Pilipino nagtanaw, niining maong trial. Okay, so ang summary na to, mao nga, si Gina Acosta, SDO mga kagilaan sa Office of the Vice President, so Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Ugunya, iya mga higalang gi-withdraw ang kwarta sa bangko, og iyang giturn over, iyang girelease ngadto kang Kernel at Chika, kay siya man maoy expert may labot sa pag-implement sa confidential funds. Kailain man nga kalibutan na mahigala ng intelligence mga higala nga world, no? Lahit na nga kalibutan dito, ng mga spy-spy day. Lahit na ang kalibutan na, eh. Nilingig sana, doon na po yung mga layers-layers na dito, mga higala. Mabito na nga, dili, basta-basta na, muna nga, tanawar ko na, hindi panahon sa defense, unsa-on nila pag-present o evidence in the part sa defense. Kaya lahit man nga kalibutan. Lahit man nga kalibutan. So, gikan kan Gina Acosta, kato iya, honest to goodness man iya, ako nang i-release ang kwarta kang Kernel at Chika, kasi Kernel at Chika, maoy doon ang expertise. So, siya na'y bahala pag-implement dito sa ubos. Nya, muna sa itong summary, ha? So, bayo, og atong huwaton, og katos Kernel at Chika, og mapatawag to. Practically, kung tanaw ni mo, tanan nga testimonya ni Gina Acosta, nabati na nato sa Quadcom, nabati na nato may higala sa House Prosecution, dito sa House Committee on Justice, nabati na tanan. Ang gihimo mga higala sa prosecution, at least, nga maoy gihimong katawanan ganit karon mga sukid tigpaminaw, kining mga pangan sa mga tao nga nakadawat ining maong confidential funds.
4: Straight to the point.
5: So ila mahigalang gi partial ang pagpagawas. Para dili kay laay ba? Kamaupod in fairness prosecution ha, nagsabot ni sila. Pagsabot na nila nag case conference sa prosecution, siyempre case conference yung ganda, nangatawa po na sila po niya. Di ila natuhot doon tanan. Mary Grace Piatto, sa tumaro sa toy first batch. Yeah, pagkasunod, panahon po ni Kapunan, ha? Doon na po ikang Kapunan, mahigala nga katong Andilim, Alejandro Piquet, tana. So, nakuha po ng mga tao, ha? Andilim, mao di ay nga nakapikit, ha? Nakapikit mo nang na Andilim. So, para nga dili kayo, kuan. Ha? Mayor Grace Piatto, si Rinan Piatto, mo to, Nova Santos. So, lahat ito nga, batch, wahot daday. Para sunod na presentation na po, si Kapunan Mahigala, mao ito i-present Andilim. Si Alejandro Piquet. So, lahat na po, muna ito i-gihibong katawan na nasan. Pero, kana, the same category na mga higala tanan, ang nakalain na na doon ay mga ngaan nga lahi. Pero, the same category nga paggamit og alias ni ining maong kalibutan sa Intel nga kalibutan, pwede ra. In fact, napangutana na ni mga higala sa taga-kuwa ang joint circular, wa magtugot o wa magdili.
4: Straight to the point.
5: Silent ang joint circular. Og mo ito yung election for practical reason, of course, magamit yung ka og mga alias.
4: Straight to the point.
5: Ha? Pareho na mga NPA, mga higala. Kanang imong ikasugat niya mga NPA, commanders NPA, or na kay classmate karon, niya to na NPA na. Abot dito mga higala sa bukid, lahi man nga ginaan lang eh. Nag-alias man na. Lahi man nga kalibutan. Lahi na nga kalibutan. Mabitaw na mga higala nga. So ang mga aliases, doon ay mga ngaan nga mga katawanan, o guman pa, mura na siya nga kategori. Ilang gitagi-tagi ang pagpagawas. Masabot na to nga kining sa prosecution sa kamaupo sila. Ilan po nang gimitingan nga di lang po nato ipagawas tanan para napatay mahabilin po sa sunod, no? O, kanang mas NPI day, doon naman ay ka, no? O, kake, ha? Kanimuel, ha? Pero kanang imo, kanimuel, kanang nimuel, pwede po na usbon pag yun mong lahi nito na indekin. So, tuatas kalihukan, lahi po, no? Kanimuel, lahi po nagpangan, no? Kabuiki, ha? Kamaris. Kakin. So doon na mahigilay ko, ano, doon sa lahat ng kalibutan ba? Ibalik niyo mo sa inyo, mamista ba ka, kailanin mo ang mga kwan, muna ilan na ilan mo ngaan. Pero ito sa kalihukan, lahat mo ngaan dito. Kana mahigala sa Intel ng kalibutan, anak na, ang kinilang mga ngaan mahigala medyo katawanan, pero ang kategory niya, silent ang joint circular sa kuwa og mugamit og alias for practical reason na. So aron nga makatawanan gitagitagi na primero Mary Grace Piatto, Rinan Piatto, nya sunod na pod nigawas sa pod sunod nga batch mga nigawas kadto si Andy Lim, si Alejandro Piquet nga na. Gahapon katawanan sad kay lapoy ni mga ngan nga nanggawas. Lahi po ni mga ngana.

0: Antonio Pagong. Antonio Pagong. Si, kung ano kining money ang nakadawat o na IER, acknowledgement receipt sa confidential funds kay purchase of information eh. Si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit, o si Suniso Belat. So nadako ning istorya mahigala kay ni aman mahigalay Suniso Belat. Sige nga talawa o. Binuang gini mahigala ni maong ila mahigala ang gipapirma nga acknowledgement receipt. So pagutan o ni mo Gina Acosta ni mayon Gina Acosta ang wana ko ana Your Honor kay si Kernela Chica na mana. Kang Kernela Chica mana Your Honor. Muna akong pabuto na to. O ipatawag si Kernela Chica duhay may tabo. Ang prosecution mo ito, duha po sa patawag dahil naa sa lista si Kernela Chica nga witness pero wa pa ila pang desisyonan kung ila bang ipatawag o dili. Kay duha may tabuan eh. Og ipatawag si Kernela Chica, malagmit nga si Kernela Chica maog yung makatagak ni Sara. Og di magkadimao dito mahigala sa ubos. Pero malagmit maka-explain si Kernela Chica maog hinoy makabsil to sa Sara. O maka-explain si Kernela Chica kasi may expert ani. Kay kinis Kernela Chica siya mga higala maoy commanding officer sa VPSPJ. Munang ang tubag ni Acosta is limited regard. Ang iyang tubag sa gikan pagkuha sa kwarta, niya iyang gi-release ang kwarta nga to kang Kernela Chica, kay siya man maoy expert ana Your Honor. Wa man say military background si Gina Acosta. Munang ipangutana may Gilas Defense Council ato sa cross-examination, required ba nga ikaw is DO, doon nagi kay military background? Dili. Dili required. Muto nga bisag bata pa tong abogado sa defense na palus na kapalusot yung mga pangutana nga nindot sa nga paminaw. Although medyo katong mga naminaw ng mga abogado ang mga karaan-karaan may ingon kuwang pagyod. Pero so far ang mga substantial nga mga info na kuha gyud. Istorya bitaw Mike Rama gani nga ba apo sa bisita man diri. Pero mga abogado sa mga bata. Pero mao ningon ni Mike Rama day nga pero naay message ana. Naay message ana nga mga lawyers mga bata ba. Nga murag ang mensahe nga magdanig youthful nga kwan leadership unya kung tagaan mahigala kahigayunan si Vice President Sara Duterte mayong presidente. No, mura ba itong mga tiguang kapoy na siguro mo sa pahoy-pahoy na sa muli ha? Atong pulihag batanon. So kini mga higala kung imong tanaon o imong yung analisaron katawanan kay ni Suniso Belat. Ano ang pag-pronounce sa Belat, man ang pag-pronounce na kay Iman, Eagle. Muna nga, musirculate na nun nga, muna. Pero kung imong i-analyze yun, maura na nga kategory nila ni Mary Grace Piatos, nga mga tipinmirong na himong katawanan, sunod ang dilim, kini nga kategory aliases ni. Buti pasabot, silent ang joint circular sa paggamit so alias. So dili siya, gidili, under mahigala sa joint circular.
1: Straight to the point.
0: Gitugot siya, pwede siya magamit alias. Pero kini mga ngaan nga naa diha nabutang, si Kernela Chica, may angay pangutan o na ni. Dili na mahigala si kini ni ang Gina Acosta.
1: Straight to the point.
0: Mao naman tatisimo niya Gina Acosta nga, mag, imo pa yung pugso Gina Acosta, mahimong argumentative yung pangutan na. Di man pwede. So, ask and answered, nga, si Kernela Chica ra. Muna itong pabuton, si Kernela Chica, ila bang ipatawag? Para siya maka-explain. Now, kinimang higalang apelido. At ito lang i-confront, ha? I-adjust na gini klaro nga apelido. Kay kinimagod mga kagilan na himong katawanan. Klaro kong talan eh. Suniso Belat. Timan eh, nga naghimo din si Kernela Chica. Si Kernela Chica may gala Osaka sakop sa Philippine Army. O si Kernela Chica mga kagilaan Tagalog man eh. Kanang Belat sa Tagalog di man abastos.
1: Straight to the point.
0: Hindi kin. So, og kahimong katawanan, sa mga Kabisayan ug Mindanao, grabe ha sad oi. Ha? Katawanan kay no. Pero dito sa ila, muna kung klarohon talang gina, may unta ay mapatawag si Kernela Chica para maklaro to. Unsa ni taga-asa ni Kernela Chica? Tagalog ni kay siya man mahigala maoy commanding officer sa Vice President Security and

0: Protection Group, VPSPG. Kana dayong belat sa Tagalog mahigala, kana dayong manghiwig ba ba ba? Kana bitaw na imong awayon na binabata ron, na mo simbahan niya, sabak kay bata imong hiwi. Ano? Mauli na yung meaning dahil mga higala. Ang utana ko yung dekin, ganyan, kadi ikaw suito sa Tagalog, sana dahil ka na manghiwi ba? Ha? Oh, belat. Manghiwi din na kuno? Mauli na yung Maris? Dekin, mauli na no? So, og Tagalog, dili siya bastos. Dili siya bastos. Kito na natsi kami naghimo ani, wami labot si Gina Acosta ani. Mo ni Gina Acosta ang gi-submit na diri, daghan ba na mga pangan, siya isip, mo imo liquidate ana kaysa mo SDO, mo na ilang gi-submit dito sa kuha. Mo na nga hantod karon kanang kuha, wa pa'y final. So, dili pa ni mo mahatag og konklusyon nga kurakot si Sara Waman. Kay kini mga higalang, so far wala man mga higalay testimonya, to'y pangutana sa portion kang Amy Marcos ha, naabay bisag usa ka sintimo. Bisag usa ka sintimo lang na dawat Sara ani. Wa gyud. Kay ang kwarta gud ang chain of custody sa kwarta gikan sa bangko gikuha ni Gina Acosta gitunol man ni Colonel Chika wa man maka hikap gani Sara ana kwarta ha. Muna nga so far sa pagkakaron kulang pa dili pa manghigala wa pa makaprobar ang prosecution nga si Sara ang tanggalon pagka vice presidente. Kay ang dagas kwarta lay man kang Romaldez gani makagilaan nga doon na gito si Munya nga, gihato, ginamong mali-mali tayong kwarta si Ambay. Gihato, mahigala sa balay, mali-mali tayong kwarta, doon na yung mga pictures. Abe, kana, og, inimog yung tinudon karon. Seryoso yung tanga itong gukuron ang kurakot. Pwede man na nimo ma-check sa NBI. Pwede man na ma-check sa atong law enforcement units, mahigala, katong mga expert nyo, AI ba ni, AI generated ba ni yung picture, o dili ba? O dili na AI generated nga, doon na yung mali-mali tayong kwarta nga gihato. Si Sergeant Gutisa nga ito kang Romaldez, lahi na ang istorya ha? Ha? So ako mali ko na, kini mahiga lang Suniso Belat, ang naghimo ini si Colonel La Chica nga usa ka Tagalog. So dili ni Bastos, alang kang Colonel La Chica. Ha? Kay, talawa ha, ato na, kanoon talang gini, kay parihan na to, kita mga Bisaya, kini ba yung muingon tamay galaog, pagkuha dito og sili daikin, kaya atong ipusaan tanig sili ni atong suka, kaya lamik ito silo ning kwan. Ug adto ka sa waray-waray kana ramang sili bastos kana. Kay mo manay kinatao sa lalaki nang sili. Tungod na guni sa ato bang pinulungan nga lain-lain ba? Una nga ug adto careful kay gyud moingon ka dito inday kin nga ganahan kog sili. Pwede mga ayog sili kay ganahan kog sili. Uy. Bastos sa ila. Ngayon, kaukuhan lahi na. Pero ato niya, okay kayo na. So muna nga, kini mahigala, binastos ba niyong Colonel La Chica, di ba? Ipatawag, Colonel La Chica. Mas may pala na ako ba? Ipatawag. Nga nung magduduham sa ipatawag. Pala na ako, ipatawag na eh. Para maklaro talang ni. Kaya mo man naghihimong katawan na nun, Suniso Belat. Dili mo na, o Bisaya, sa Bisaya, na kede. Medyo lain. Pero ang naghimo, Tagalog man. Kanto man si Colonel La Chica. Na mo na karon diha nga medyo dunay kalainan kay kini kong pangan may kalakining alias god sa joint circular sa kuwa wa siya gidili wa sagi silent ang joint circular sa kuwa ug unya kana mo pagdagan kumon maguna ngatos kalihukan sa mga labi NPA ngari kas kalihukan sa Intel kumo na mismo gani kami mga taga radio ako wa nako maapil ana kay gikan sa akong pagka Divcom graduate man ko may galap, internship na mo sa una dahil, nagdaan mo ko sa kungan tinood, kaya magdaan kag tinood nga intern ka. Pero, pila man kabuk taga radio, katos Babi Nalsaro, di man to Babi Nalsaro, Pablito Nalsaro man to. Ang radio name lahi. Bisa ka ni Ken galin niya, Caroline dun eh, niya na Ken. Oh, di ka na si Idol Buiki, Buiki din nga, ano tinood niya, tinood niya. Di man na Buiki, nga lang mo na Grab Riders gan sa una. Sa imong gidang nga, on in lahi ba? O, kana DJ Mikey na yun, siya din na. Di ba yung tinuod ngan? Lahin na ngan sa imong, sa on-air nga ngan. O, mahimo ng katawanan sa Idol Mikey, kay ang ngan ba'y gina na, Mikey Gull. Giusap na naroon nga iyon lang, yung lain mga paminon. Kisa may naghimo anak, akong palag, kung nasa una anak. If I'm going to, kung ano, yung mga ngan, yung usapan, yung mga may, kung sa mong area manager. Ako na, kung ano, kisa may area manager, so, bagong nga, nakuha, so, ako sa amigo, tong area manager na amigo na ko, Naik sa diya kay para ko na mukatsi ko sa on-air ba? Gikan to sa ABS, katong ilang area manager, niya mo to'y, nakuha niya, atong usbon, kay kon, ako yung palag ko, primero nga nga nga lang, si Ali, DJ Ali, Ali Matok, DJ Tina, Tinabal, palain, palan ako ba? Honestly ha, ako yung pangunta na sa buhay kaya na, murag ni, palag ko, kadali ba? Kadali, ra, pero, so, kay kuhan ko, i-explain na sa iyang, sa ilang area manager, tagay-tagay yung militos kuhan niya, unsa mga nung, para ko no, katsi, maupo iya, girespetaran ko na lang. Kaya idol boy ke, di mana, kung mana ngan mana sa on-air, di mana tinood ngan niya sa birth certificate. So, kanang pang ngan mahigala sa kadamay nana, dili na siya kanay. Normal na, labi na sa kalihukan dito mga higala sa Intel. Ato na ipadayon o niyang tatawad ha kay, kanang para maklaro man ito ba? I-explain talaga klaro, pero in fairness, pariha katawanan ang prosecution o ang defense, doon na sila yung mga, pariha mantigo, no? Ang pag-present, pariha nga doon ay mga paukyabod para sa mga tao, mga sukintig paminaw, kay ang pangutana sa prosecution, gipalusot, gipangutana nga scam ni, ha? Giobjikan sa defense, ipa-stricken off from the record, lain mo ito paminaw, na di matungil, ad ba ito? Tang-tang. Pero ang defense po, nakabawas po. Magpangutana, kaya pala, kaya yung answer mo ay paulit-ulit dahil paulit-ulit din ang tanong. So pareha batas ha, pareha nakabawas-bawas yun. O sa boxing pa, pareha nakasukmagay yun niya, nakabawas-bawas. Nakabawas po ng defense. Kaya paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Objection, i-withdraw. Gi-withdraw ang pangutana, pero huma na, napalusot na. Pareha sad mahigala sa prosecution. Nangutana about scam, stricken off from the record, pero napangutana na. So, in fairness, ang duha, ka mga abogado, pareha-pareha, katawanan, pareha-pareha, kabawas-bawas, okay ra, andagan. Baka rita sa unod sa impeachment trial, ato i-explain ang dugang unya, ang dugang pa mga angulo, mga sukit ng Pabinaw, labi na ang pamahayag ni Rafi Tulfo. Atong hitsubutag tiwas unya tataon, naman lamang sa Element 558 Manila. Alas 7:09 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ilocosor. Kinilala ang biktima na 45 years old na residente ng poblasyon sa nasabing bayan. Sa investigasyon ng Santa Maria Municipal Police Station, ang biktima kasama ang ilang mga tricycle driver ay kasalukuyang nakaparking at nagpapahinga sa lilim ng puno ng akasya nang bigla na lang mapansin ng iba pang mga tricycle driver na natutumba na ang nasabing puno. Dahil dito ay nagsigawan ang mga kasamahan nito at sinabihang umalis na sa lugar. Pero dahil nakatulog ang biktima ay hindi na agad nakatakbo at dito na bumagsak sa kanya ang puno.
3: Dito sa aming bayan ng Santa Maria nangyari po yung pagkamatay ng isang ating kababayan na tricycle driver sir. Nataganan po siya ng isang malaking century old Akasha tree sir. Siguro sa patuloy na pag-uulan dito po sa atin sir.
2: Kasama sa nataganan ang isa pang tricycle na nakaparking din sa nasabing lugar nang mangyari ang insidente. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Ilan pa pong mga kadudadudang pangalan ang lumutang at na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dyan, sina Antonio Pagong, Timon Andrupusa, Don Piang, Shane Ngitngit, at Suniso Belat, na sinasabing nakatanggap ng 100,000 pesos hanggang 250,000 para sa iba't ibang mga gastusin. Sa muli pong pagsalang ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment, sinabi niyang hindi niya personal na nasaksihan ang pag-abot ng pera sa mga nakapangalan sa resibo. Wala rin anya siyang alam kung talaga bang natanggap na mga ito ang pera dahil umaasa lamang siya sa mga dokumento at paliwanag ni Colonel Raymond Lachica na siya pong nagsagawa ng confidential activities.
5: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Good. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa'yo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund at saka at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po 'yon.
4: Kinumpirma rin po ni Acosta na naglabas o nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds kay Colonel La Chica sa apat na tranche mula December 2022 hanggang sa ikatlong quarter ng 2023. Ayon pa po kay Acosta, si Vice President Sara Duterte mismo ang nag-utos nga sa kanya na pumunta sa land bank at i-encash ang 125 million pesos na confidential funds.
5: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
6: sa
5: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities.
4: Yun po si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President.
7: Ano kayong itsura ni Suniso?
4: Saka ni Belat.
7: Ay, ang kapido mo, Belat. Ricky Belat.
4: Ricky Belat. Assistant dating.
7: Nauubusan na ng pasensya ang ilang mga senator judge. Sa paulit-ulit na sagot ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta hinggil sa disbursement ng confidential fund. Lagi kasing binabanggit ni Acosta si Colonel Raymond Dante La Chica, dating pinuno ng Security and Protection Group ng Vice President, sa mga tanong ng prosekusyon, gayon din ng mga senator judge. Giit ng SDO, pinagkatiwalaan niya si La Chica kung paano gagastusin ang pondo kaya hindi maiwasang punahin sa impeachment trial ang lubos na pagtitiwala sa security officer.
8: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty.
9: Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
5: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
9: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo.
10: Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa pumakumasagot.
11: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
7: At sa kauna-unahan namang pagkakataon sa impeachment trial ay nagsalita si Senator Judge Lito Lapid at nagtanong, ha? Gusto mo to? At nagtanong tungkol sa ilang mga recipient ng confidential funds na kaapilido niya.
12: Po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelyido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
7: At dahil naman sa paulit-ulit na pagbanggit ni Acosta kay La Chica, tinanong na ni Senator Judge Joel Villanueva kung may balak ba ang prosekusyon na isa lang na rin po si La Chica sa witness stand.
13: Can I ask, Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
14: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
15: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor.
14: That is...
7: Dagdag pa ng prosekusyon, nag-iingat sila na magpresenta ng hostile witness dahil sa posibilidad na magsinungaling ang mga ito sa paglilitis.
4: Samantala, pinabulaan ang buo ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang napaulat na nais daw makipag-usap ng Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang ambush interview, sinabi po ni Defense Counsel Attorney Michael Poa, nakausap niya si VP Sara tungkol dito at sinabihan siya na diretsyang sabihin sa publiko na ito'y fake news. Dagdag pa ni Poa, katulad lamang daw ito ng aligasyong ibinato siya ng laptop ni VP Sara, nauna na nilang itinanggi.
16: Naman, sa totoo lang, wala kaming opinion at hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito, kung ano yung position niya, anong gusto niyang sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-dismiss, i-diretso ko na na talagang fake news siya.
4: Ang abogado po ng defense, Attorney Michael Poa.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Ipinagutos ng Senate Impeachment Court na beripikahin ang kondisyon ni dating Department of Education Special Disbursement Officer Edward Fajarda. Ito'y matapos matanggap ng korte ang medical certificate ni Fajarda na na-stroke umano ito at naka-confine sa intensive care unit bago na ilipat sa regular na kwarto. Si Fajarda ay haharap sana sa witness stand ngayong Linggo matapos ang pagsalang ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Umiling naman ang prosecution ng tentative date na iharap ang dating DepEd SDO sa September 7. Inaasahan namang iaharap ngayong araw sa paglilitis si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortino. Upang masulit ang oras ng trial ngayong Linggo, inisyuhan ng subpoena sina Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Badjao bago humarap o para humarap sa witness stand.
4: Samantala, sa ibang balita, pagpapaliban po ng barangay at SK elections ngayong Nobyembre, aprobado na sa subcommittee ng Senado. Makibalita tayo mula kay Radyo Mancon de Batak.
6: Inaprubahan na ng Senate Subcommittee on Local Government ang panukalang batas na naglalayong iurong ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2 at gawing limang taon ang termino ng mga opisyal ng BSK. Ayon kay Senator Cheese Escudero, chairman ng subcommittee, sa loob ng linggong ito, isusumitin niya sa plenaryo ang committee report para kaagad na itong mapagdebatihan. Iginit ni Escudero na layon din ang Senate Bill No. 2387 na isaayos ang pagdaraos ng kambal na eleksyon para hindi na maulit ang cycle na paulit-ulit na pagsuspende rito ng Kongreso at para rin maiwasan ang pag-overlap o pagsabay nito sa national at local election sa loob ng isang taon. Sa Facebook post, ipinahayag ni Senator Amy Marcos ang pagkalugod na hindi matutuloy ang BSKE sa November na anya ay noong 2024 pa niya sinasabi. Umaasa naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magde-desisyon dito ang Kongreso sa lalong madaling panahon dahil nakatakda na sa Setyembre ang filing ng certificate of candidacy para sa BSKE. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
7: Lalaking dumalo sa lamay sa Bukidnon, patay matapos saksakin ng nakaalitan. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
17: Patay ang isang lalaking dumalo sa isang lamay matapos saksakin ng kanyang nakaalitang sospek, partikular sa Purok 1 West, Barangay Panalsailan, sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 50 taong gulang na lalaki, habang ang sospek ay isang 54 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, kukunin lang sana ng biktima ang kanyang motorsiklo na naiwan sa lamay, bagamat napansin na may naglalaro ng baraha kaya nagpasyang manood muna. Ilang minuto ang nakalipas, nagulat na lang ang biktima na bigla siyang sinunggaban ng sospek at pinagsasaksak. Nagtamo ng saksak sa dibdib at sa tiyan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Tumakas naman ang sospek matapos ang insidente at patuloy na pinaghahanap ng pulisya na pag-alaman na nagkaalita na ang sospek at ang biktima nung gabi ng hindi pa nangyaring insidente at ito ang tinuturong dahilan ng pananaksak. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micabalo, Tatak, RMN.
4: Umano'y poisonous crab na naibenta mula sa Baguio City Public Market. Ako, kinabahala raw po yan ang ilang mamimili. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
18: Ikinababahala ngayon ng ilang netizen sa Baguio City ang isang post sa private social media group kung saan sinabing may nakamamatay umanong crab na ibinebenta sa Baguio City Public Market. Ayon sa buyer, napansin niya ang kakaibang laki at marka ng crab matapos niya itong maluto kasama ang iba pang seafood. Agad naman niya itong ni-research at dun umano niya nalaman na may maaring toxins ito at hindi dapat kainin. Dahil dito, itinapon niya ang crab at inireport sa City Veterinary and Agriculture Office o CVAO. ayon kay Dr. Silardo Bastid, ang city veterinarian ng Sivao, hindi na nila makumpirma ang uri ng crab dahil itinapon na ang sample. Larawan lamang din ang ibinahagi sa kanilang tanggapan kaya hindi matukoy kung poisonous nga ito.
19: We conducted an interview with the one who reported it. Nakausap namin kanina, wala na yung sample kasi. Kaya ang stand ng opisina dyan sa Kapipa, we cannot identify yung crab kasi wala yung sample, picture lang. Kaya hindi ma-identify talaga yung crab kung poisonous o non-poisonous.
18: Samantala, sa regular na inspeksyon ng Sivao sa Baguio City Public Market, pinapalalahanan nila ang mga seafood vendor na maging responsable sa pagbebenta. Posible rin umanong aksidenteng nahalo ang crab sa iba pang lamang dagat na ibinebenta sa nasabing palengke.
19: Just this morning, we conduct inspection together with BIFAR. Wala naman nakita sa market, inspection lahat. Kaya safe yung binibinta sa market.
18: Paalala naman ng otoridad sa mga mamimili na maging maingat at agad i-report sa kinaukulang tanggapan ang anumang kahinahinalang nabibiling seafood sa Baguio City Public Market. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Patak, RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng kagutuman sa nakalipas na tatlong buwan, bumaba nitong Hunyo ayon sa SWS.
4: Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala na iselyo ang pwesto sa world ranking. Siya po'y umakyat pa sa WTA na number 18.
7: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
20: RMN Network News.
7: Buntag Pilipinas sa Idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
20: RMN Network News.
7: 7:25 ang oras ngayon. Hindi itutuloy ng Department of Education ang pagsasagawa ng nationwide live active shooter drill sa mga paaralan ngayong araw. Kasunod na rin ito ng panawagan ng Philippine Psychiatric Association at ang Philippine Society for Child Adolescent Psychiatry na ipagpaliban ang naturang exercise dahil may expose lang ang mga mag-aaral sa hyper-realistic scenario of violence, yung mga makatotohanang senaryo ng karahasan. Ayon sa DepEd, isasagawa na lamang nila ito sa Setyembre. Bunsod na rin ang suspensyon ng face-to-face classes sa ilang mga lugar dulot ng masamang panahon. Pinaghihinay-hinay naman ng ahensya ang mga paaralan sa pagdaraos ng safety drill. Sa kabila ng suspensyon, naniniwala naman ang mga ang Parent Teachers Association o PTA na napapanahon ng magsagawa ang mga paaralan ng live shooter attack drill. Sa panayam ng RMN, kay PTA founder at National President Willie Rodriguez, makatutulong anya ito, lalo na at sunod-sunod ang insidente ng school-related violence.
23: Sa bilis ng ating technology, eh siguro po kung ang advice ng ibang ano ng ibang ibang bansa in first world country kumbaga parang merong magiging masamang epekto, isang pangyayari po ngayon with the active participation ng ating Secretary Angara, is talaga po sa amin po sa aming mga parents, sa aming mga PTA, dapat pong gawin yan.
7: Gayunpaman, sinabi naman ni Rodriguez na bukas silang makipagtulungan sa DepEd at umalalay sa mga estudyante.
23: Ang mga teacher po, to coordinate with the PTA, no? Ang ano po dito, yung PTA po dito, yung homeroom officers, siyempre magkakapitbahay, magkakasama naman yan, magkakakilala. Ang mga, kayo usually kasi nagiging epekto naman sa mga batang ito, yung mga magulang na wala pong oras. So ngayon, ang suggestion po namin kay Secretary Angara, as ang ano po dito, is to identify the duties and responsibilities ng PTA, especially yung home visit, no? Tapos ang mga magulang, no, na ay mga PTA that can, they can talk, no? Ang magiging duties and responsibilities ng mga PTA is to be the third parent ng ating mga batang na mag-aaral.
7: Si Parent Teachers Association founder at National President Willie Rodriguez.
20: RNN Network News.
4: Online groomers na bumibiktima sa mga kabataan binabantayan ng DOJ at ng NBI. Sama natin sa balitang ito, Radyoman Grace Mariano.
0: Mahigpit na minamanmana ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga online groomers na bumibiktima sa mga kabataan. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ay sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may nakita silang pattern ng paghikayat sa mga kabataan sa online games na pumasok sa mga pribadong chat rooms kung saan kailangan nilang gumawa ng higit na karahasan para makakuha ng mas maraming points. Tumanggi naman si Vida na isapubliko ang detalye upang hindi makompromiso ang kanilang mga hakbang at investigasyon at sa halip ay nangakong magsusumite ng confidential report sa komite.
2: Maliban po dun sa mga, yung mga naglalaro po, yung mga anak natin, or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern. May mga groomers po na tinatawag dun where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points. But this is, on particular details po, this is subject of an ongoing law enforcement activities, no?
0: Binanggit naman ni National Bureau of Investigation, Director Attorney Melvin Matibag, na may grupo mula sa Pilipinas ang pupunta sa Singapore para kausapin ang mga opisyal ng Meta hinggil dito. Ayon kay Matibag, kasama siya sa nabanggit na grupo at may kinatawan din ang Department of Information and Communications Technology, gayon din ang tanggapan ng Executive Secretary at House Speaker. Di ni Matibag ang mga karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad ay hindi nila itinuturing na isolated incident, kaya mahigpit ang surveillance nila sa mga grupong hinihinalang nasa likod ng ganitong mga pag-atake.
3: On Wednesday, a group from the Philippines will go also to Singapore to talk to the Meta officials. It will be composed of the Office of the DICT, the Office of the Executive Secretary, and myself, and also a representative from the Office of the Speaker. So this is one of the topics that we will discuss regarding this. And in addition to what Secretary Vida mentioned, we are on track. We are naka-surveillance po kami dito sa grupo na to.
0: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RNN.
7: Ang PNP ay bukas namang makibahagi sa mga konsultasyon kaugnay ng nationwide active shooter drill. Kasama natin sa balita Radyoman Marjo Domingo.
8: Nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police na makibahagi sa mga konsultasyon ng ilang mga grupo kaugnay ng isasagawang nationwide active shooter drills sa mga eskwelahan sa bansa. Kasunod ito ng concerns ng medical, psychiatric at pediatric organizations sa nasabing drill. Nagbigay kasi ng babala ang nasabing mga grupo sa Department of Education na maaring magdulot ng malubhang trauma sa mga estudyante ang nasabing malapit sa katotohanan ng drill na ito. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyco, bukas at handang makibahagi ang PNP sa anumang konsultasyon na ito ng mga nasabing grupo. Ngunit ininaw din niya na ang DepEd pa rin ang may hawak nito at isa lang ang PNP sa mga ahensyang tumutulong sa mga isinasagawang hakbang na nasabing kagawaran.
24: Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned. Kung meron po pinaparating na ganyan, we are willing to. But remember, this is the primary responsibility of the DepEd. Isa lang po kami sa mga institusyon o ahensya na tutulong po sa DepEd sa gawain na ito.
8: Tiniyak naman ang PNP na patuloy silang magbibigay ng suporta sa mahakbang pangsiguridad ng DepEd na may layo ng matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa paaralan. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Ormen.
4: Pinakakasuhanab po ang may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida sa budget hearing sa Kamara kahapon nang matanong sa update hinggil sa kaso. Ayon po kay Vida, naglabas na ng resolusyon para sa indictment ng may-ari ng baril pero hanggang doon lang muna ang ibinahaging impormasyon ng kalihim. June 22, nang mamaril ang dalawang minor de edad sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong estudyante ang nasawi.
7: Hawak na ng Taguig City Police Station ang dalawang estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan sa Taguig. Ayon sa Taguig City Police, iimbestigahan ang dalawa sa mga kasong grave threats matapos mag-post sa social media ng bantang pamamaril. Sinuri na rin ang videong kumakalat online na nagpapakita ng baril na gagamitin umano ng estudyante at lumabas na kinuha lamang ito sa Facebook. Nagbabala naman ng mga pulis sa anumang pagbabanta sa mga paaralan at estudyante. Samantala, binulabog naman kahapon ng bantang pamamaril din ang ilang mga paaralan sa bayan ng San Antonio sa Zambales kaya pinauwi ang mga estudyante. Ayon kay San Antonio Mayor Arvin Antipolo, iniimbestigahan na ang kredibilidad ng impormasyon upang matukoy din ang sinumang nasa likod ng pagbabanta.
4: Sa probinsya po tayo, meron daw baguhang guro ang nagbantang pasasabugin ang pinagtuturo ang paralan sa Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
5: Pupugutan ng ulo at pasasabugin ang tinuturoang itong paralan. Ito ang mga pagbabanta na natanggap ng baguhang guro ng isang high school sa Kabankalan City, Negros Occidental. Ayon kay Kabankalan City Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Noli Gudaka, unang mensahe ang natanggap ng guro na ito ang pupugutan ng ulo, oras na ito ang madakip. At pagkasunod na araw, nakatanggap naman ito ng mensahe na nagbabanta na pasasabugin ang paralan kung saan siya ang nagtuturo. Panaisipan naman para sa guro kung sino ang sa likod ng mga pagbabanta sa kanya dahil halos isang buwan pa lang ito na nagtuturo sa paralan at wala naman siyang maalaala na may pinagalitan na estudyante. Sa ngayon, nakadelete na ang account na nagpost at nagpadala ng mensahe ng mga pagbabanta sa guro habang patuloy ang investigasyon ng mga autoridad para matukoy ang sarikod ng mga mensahe. Samantala, nag-shift naman sa online ng klase sa University of St. La Salle Bacolod ngayong araw, Agosto 25 bilang hakbang matapos nakatanggap ng security-related concern Agosto 24 ng gabi. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Armen!
7: Sa iba pang mga balita, bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom. Ay tala sa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger nitong June 2026. Ito yung pagkagutom at walang makain. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mababa ito sa 23.2% na involuntary hunger rate noong Marso. 15.8% ang nakaranas ng moderate hunger o yung isang beses hanggang makailang beses sa loob ng tatlong buwan na nakaranas ng kagutuman. 4.5% ang nakaranas naman ng severe hunger o laging nakararanas ng kagutuman. Sa Mindanao naman na itala ang pinakamalaking hunger rate, 24%. Sinundan ng Visayas, 22.3%. Metro Manila, 21%. At Balance Luzon, na 17.3%. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 at sumagot dito ang 1,200 adult Filipino respondents.
4: Epektibo na po ngayong araw na ito yung panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kinumpirma ng Department of Energy ang pagtaas ng 2 pesos and 31 centavos sa kada litro ng diesel habang mahigit piso sa gasolina. Meron pong halos piso na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike na yan ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
7: Malabo nang umabot sa huling sona ng Pangulo. Sa 2027, ang pagtatanggal ng systems loss charge. Ayon kay Energy Yusek Rowena Cristina Guevara, kinakailangan ng mahigit 7 bilyong pisong pondo para tanggalin ang non-technical system loss o yung nawawalang kuryente bunsod ng pagnanakaw tulad ng mga jumper. Sinabi ni Guevara, nagugulong sa 4 na yugto ang pagtatanggal sa non-technical system loss at sa sentro sa ilang programa tulad ng pagpapatupad ng anti-pilferage law, information campaign at reforma sa mga pulisiya. Yusek.
9: By then, dapat naka 50% na na-reduce yung ating non-technical system loss. Kasi yung first reduction natin, 25. After another 3 months, 25. So dapat by the time mag-saw na si President, na-reduce na natin by about 50% yung non-technical system loss.
7: Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang DEP o ang Department of Energy sa Department of Budget and Management at kay Executive Secretary Ralph Recto kung saan huhugutin ang pondo. Pagdating naman sa technical system law, sisimulan ang pagbuo ng plano para matanggal ito sa unang 6 na buwan ng 2027. Kapag naaprubahan ng Optimal Distribution Development Plan ng National Electrification Administration, aabutin pa ng ilang taon bago ito maramdaman.
9: It will take some time para ma-prepare itong plano na ito, and we're giving ourselves 6 months of next year to do this. Magtataka ka, bakit next year pa? Kasi this year, uunahin na namin yung non-technical system loss kasi mas madaling gawin yun. At saka, hindi ganun kalaki yung kailangan na investment.
7: Si DOE Yusek Rowena Cristina Guevara.
4: Samantala, extended po ang medical leave ni Senador Loren Legarda hanggang sa unang linggo ng Setyembre. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., nagpadala ang tanggapan ni Legarda ng notice ng kanyang leave sa impeachment trial at plenary sessions mula August 24 hanggang 26 at September 1 at 2. Hindi naman idinitalye kung ano ang karamdaman ng senadora at kung ito'y nasaan. Naka-medical leave na si Legarda mula August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Naniniwala naman si Senador Ping Lacson na may basehan ang medical leave ni Legarda. Ayon po kay Lacson, nakausap niya ang senadora habang nasa ibang bansa ito at meron daw iniindang problema sa baga kaya kinakailangan magpagamot. Sinabi rin ni Lacson na fake news naman ang ulat na humingi ng asylum si Legarda sa ibang bansa.
7: Sports na tayo! Bago ang pagsabak niya sa US Open sa New York, iselyo naman ni Alex Iyala ang kanyang pwesto sa WTA World Rankings. Umakyat pa ng 2 pwesto ang Pinay Tennis Star sa number 18 mula sa top 20. Samantala, puspusan na po ang paghahanda ni Iyala sa kanyang laban. Unang sasabak si Alex sa mixed doubles kung saan katandem niya ang world number 4 ng Canada na si Felix Agger Aliasim ngayong Martes ng umaga. Nakakasagupan ng 2 husband and wife team at world number 9 na sina Elina Svitolina at Gal Monfils. Inasinta naman ni Iyala ang kauna-una ang Grand Slam singles title sa torneo na magsisimula sa Linggo. Ipatiyak kung sino ang makakaharap ni Iyala na malalaman pa 3 araw bago ang kanyang mismong laban. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
4: Ako yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na yung bagabigat, payong...
10: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, ni Hulmanag Medium Rise Building kon MRB Executive Committee. Samtang 15-anyos nga batang lalaki nga lakip sa giso o pagpangita sa natagak nga cellphone sa dagat sa saka apprentice og barko na palgan wa nay kinabuhi. Samtang balita sa sports, Gilas walay neutralized player alang sa ikapat nga windows sa FIBA. Kini ang headlines sa itong mga balita.
10: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
25: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas na tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o tabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usak ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers sa labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usak ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kandidat lang nga 11 pesos matag soft gels. Duna tayo importante paibaw po, dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon anitang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, o sa dry non-stop nga ubo, aron pa dayon ang programa o sa bisyo. Speed of relief may vary. Kaya sa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: oras karon, alas 7:48 na. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Arita sa ato nga lainasad gahugna sa DYHP Answer to Win promo ay magpaabot dinhi ang 200 pesos nga GCash premyo para ni Antong makatubag sa atong simple kay nga pangutana plus maka-follow pagin sa atong nga promo mechanics sa mag-uban ginaha. Bisag unsa pa naka-sure imutubag din ha kung wa ka nakasubay sa pamaagi sa atong promo maway bili ra gihapon na. Kinanglan mag-uban gina. Saktong tubag. Kanang tubag sigurado naman na kay puti sa yunar gud sa question para sa atong mga balita. Siguraduhan lang yun na naka-follow, naka-like o naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo, katugin doon ay blue nga marchek na sa kilis sa iyang pangalan. Kaya i-share po niya ang programa karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. Kaya haraban ninyo din na ibutang sa comment section ng inyohang tubag sa itong pangutana. Sa kinanglan, na-share po ninyo ha ang programa karon nga Straight to the Point ni Attorney Rufil. Arita sa atong question. Para simple na kayo ni. Isa man to senador nga ni-extend sa iyang medical leave. O nag-leave siya na ito nga Agosto o niya kagahapon. Gipaybaw to nga iya din gi-extend ang iya nga medical leave sa ipaybaw dito sa Senado. Laki sa man to, senador, nga nag-extend si Lugway sa iyang medical leave na nanghid kagahapon dito sa Senate Secretary nagpahibaw. Ang tubag niya na may butang din na sa comment section sa live current ng programa ni Attorney Rufil ga Straight to the Point. Kay, ato nang liliyon kinsa ninyo ang nakahatag og saktong atubag plus naka-follow sa atong promo mechanics. Igmat Rabayris kasamang names Kinyones diri mo tan-aw kinsa tong angay nga matagaan sa 200 pesos nga GCash na nagpaabot-abot ra gindi diri kinsa maoy makarawat ni ini karon to dato nang masairan. Aryo na ta sa detalye na sa ato mga balita kay alas 7:51 na Cebu City Mayor Nestor Chival mihulma nag medium rise building kon MRB Executive Committee kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Nihulma na si Cebu City Mayor Nestor Archival og medium rise building kon MRB Executive Committee. Kinaroon na ibutan-aw sa operasyon, maintenance, rental rates og uban pang tenancy related concerns sa tukurong mga MRB sa syudad. Ang MRB Executive Committee naguban sa pito ka mga sakop nga pangaluhan sa mayor o sa iyang representante. Kini subay sa ibabaw ni Archival, labi minus duha ka MRB ang tukurong sa city government in Intuiga diha sa barangay Kamagayan.
3: Duha ni ang naprubahan na nato sa council with this suit.
4: Asa man ito korona to?
3: Sa Kamagayan.
4: Duha ka building, kila ka nanami yun?
3: 12 story, yung MRB raman.
4: Kila man ka unit?
3: 125 times 2. Yeah.
4: Kasi itong paukupahaw ni Mayor?
3: Depende rin. One is kami mga tao nga tigbabalhin, yung maabangon lang siguro na doon sila kay rental mga sila.
2: Si Mayor Nestor Archival ang nasundong kagamahan ng tinagi sa Department of Human Settlements and Urban Development magugastos to kurong duha ka MRB sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: May sisilyo!
7: Ay, wala ko'y sukli.
10: Wala'y sukli!
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon.
5: Sports ngayon.
0: Ato na pabinaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Ligas. Kasama Edward, may buntag.
15: Mayong buntag kasama Ken kining atong balita sa sports yatul ganyo sa DTX 500. Posible nga puro na lang nga Pilipino players no ang gamiton ni coach sa Team Con sa umaabot nga duwa tali sa Gilas Pilipinas ug sa Jordan.

magduwa kontra sa Jordan alang sa fourth window sa FIBA World Cup qualifier nga mahitabo sunod na tuig. Kutong man nga konfirmado na nga dili na mo abot pa si Justin Brownlee ani sa Pilipinas tungod kay nagpadayon kini sa iyang rehabilitation sa iyang angol tungatua sa San Diego, California sa lain usab nga naturalized player no nga giaprubahan ni adtong Hunyo 17 nga si Benny Boatwright hangtod karon wala pa mapirmahi sa Malacañang sobra na sa duha ka buwan human kini na aprubahan sa third and final reading dito sa lower house o sa senado ang maong iyang naturalization daghan kayong naibulong nganong wala gyud no nganong wala mapirmahi pa sa presidente or wala bapud ka niya gibito no ang maong balaod kay hangtod karon wala pa man no wala pa mag update kung nganong wala man makuha nga naturalized player si Benny Boatwright although ni pipila ka mga coaching staff sa Gilas nagkanayon nga wala pa kini passport so posible wala gyoy naturalized player na usay mga report nga miabot na si Jordan Clarkson apan wala pa sa igikumpirmar gikinigikumpirmar ni Coach Tim Cohn kung si Clarkson na muduwa ba isip naturalized player nga mag-represent sa Pilipinas. Arita sa boxing, humaniya nga makita no ang away ni Chupimol Lopez kontra ni Rolly Romero. Mihangyo ang IBF World Welterweight Champion nga si Liam Paro sa iyang manager nga pwede nga sunod niya kontrahon mo na si Chupimol Lopez tungod kay mipabuhagay kini si Lopez nga gusto niya makontra unified ang mga bakos kung kinsa man ang mudaog tali nila ni Ryan Garcia og ni Conor Bean no karong nga sunod buwan kung dili man ang IBF champion nga si Liam Paro matod ni Paro nga nakita niya ang away ni Lopez no kontra ni Romero diin tan-aw niya kaya ra niya pildihon si Lopez kung mag-abot sila ibabaw sa ring. Kini nga itong balita sa sports, gihatod kayo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga daot ng mga skin cells o gipag-grabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward De La Serna Ligas DYHB tatak amen.

Sa tabag langan, kay na kapili na ta dini og winner, makadawat sa atong 200 pesos nga GCash kay na sakto ang iyan tubag plus naka-follow pa gyud sa ato nga promo mechanic. Ang tubag si Senator Lauren Legarda. Busa congratulations kadto ni Mary Joy Perisho. Ikaw mo ay nakarawat ha sa itong 200 pesos nga 200 pesos. So niya, paliwag lang ta o send or chat diri sa itong balik Facebook page ha. Mary Joy Perisho. Kaya para makasend ka dito sa imuhang complete name. Plus ang imong GCash number para ito na ito dito isend ang 200 pesos nga GCash. Congratulations! Ano lang ka sa yun ha? Ang pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Saktong